0: barangay.
1: Okay.
0: So, okay. Ang criminal liability risk, doon niya, 10 years po.
1: So,
0: ang 12 years niya, mapahita, lumis ako na lang ang programa, ako ng intervention.
1: Oo.
0: Trisaton sa siyudad sa Bacolod. So, ang pilason to yung grade 8 na lang, kaya ito pala ka-parwin sa hospital, under monitoring man ini, pero ano man ano, ginabantayan kung tuman ka tanong ng pilas kinaagom sini, matapos nga ginbunong sang sini nga grade 7.
1: Pero confined sa hospital, katropang France, na-confined sa hospital?
0: Oo, na hospital. Ikaw lang sa namin sa Ambrose Major Dayaw. Pero do, hindi man siguro serious, so ginampilas pala. Kahit si Kato Parwin, ang yan nga pilas, ano bala, do ginhiwa pala.
1: Ay?
0: O, kahit doon yung waras-waras, isang suspect, ang kutsilyo nga nakuha si Nib. Pero kamangkot, pero hindi nalil ang kutsilyo. Kaya kay Kato Parwin, ang natabunin ko nung insidente, sagwa mismo sa ispilahan, tapos makatilingala lang yan, kasi wala man may nakatalupangod, pero kung din yung nakuha sa suspect at patalom. Kahit sa pag, ano yun ko, no? Pag, basi siguro, blado na risk, so siya sa takumulay, may ginpulot, isa ko nung patalom. O ay takabalo kay may mga estudyante, mga kung nga Arab na sa lugar. Pasi under investigation pa na eh, kung gin-itch sa dira, kung gin-haboy lang sa igan, kabangdanan niya nakagamit din sa takabalong. Sa isang ginrespondigan ni Katupang Erwin sa kapulisan, mayo lang kayang suspect, natakpan man tayo now.
1: Oo.
0: Pero galing ang patalong, buhay niya nakuha. Bangot ko na sa kakulba eh, Katupang Erwin. Isa po yun ako ng patalom. So, sa investigation, Dredo, hindi ginalitan ko katalom, galing ko nung palang ano, ang rason. Hindi ba ko lang makunos sa pagtinulo, kahit dira pala? Di normal naman na magkinabisan, ay dira mo.
1: Oo.
0: Unless kung may mga nagasinuya, ay dira pala.
1: Oo.
0: O kung may mga grupo-grupo, dira bit. Pero din kung time sa atin ni Police Major Kayao, ano man ano, wala man tunos ang grupo-grupo ko pa Erwin.
1: Oho.
0: O malangit lang ko na tanahin niya mga nag-iisa na wala mga estudyante. Dera. Pero galing tinatabuhan, nagid lang naguro, inugpuli, nagroblaw.
1: Oho.
0: So, para sa nga may mga estudyante, ganyan nakakita kapon sa natabuin, no?
1: Naginang daw nagsinuyaaya.
0: So, oo, muna na. Yan pa yan sa una, dinaryo lang ginihin ang nakakatabo. Basta sa high school, may high school pa ta.
1: Garesulta pa sa, ano sa una, sa Rambol?
0: Na, Rambol, correct na. Eh, kaya sa Rasista, dalay pa na, no?
1: Na.
0: Kaya mo ginang mga grupo-grupo. Wala ko, grupo ito ni Badila Cruz, grupo ito ni Pedro, ito yung isa. So, ano na sila eh, nag-inasalay nga, o, una, grupo, yung sabo ni Pagilabot.
1: Oo.
0: Kung sabo na eh, no, nag-resulta sa Rambol Blanc.
1: Oo.
0: Pero ang inihing na bagay, kasi parang winiyan sa may sumbag kahapon, ano may bitwing sa tungkol sa Eduane Kasi Gante lang ganyan.
1: So, why na yung mga grupo, Katropang Franz? Why,
0: ano lang din clarify ta, kung grupo-grupo. Kung laman ko no, ah. Eh, makano grupo-grupo, ah. Sila lang man yung doon pinadisay, pero galing ting isa, bro, hindi man man, wala bro na uyunan man ang tulog sa isa, eh, si medyo isot ang bro isa, eh, nagdali na butan eh, kasi ang nag-resulta kasi sining insidente ka na Parvin, no?
1: Oo, grabe ba? tinulukay lang, tapos nagsinuyaay, nagbudakanay. Pero, muna, Katropang Franz, why man sa sauna, ano? Why pa man issue sa ilang kaduwa ba? Si Blagadum Tanay ni Blau?
0: Amo nang ginaimbestigahan sa kapulisan. So, kasi may bala may previous na next level ang mga ano, Blau. No, nga daw siya ay nag-uro sa una pa. Oo, kasi sabong guro, naglinabutan, nagigit sila eh, bangon sa sinangabagay pa lang.
1: Oo.
0: Pero ang ginalinang katapang na rin, ginibigyan ko sa kapulisan ko, sa din ginibigyan ko may kundugay na nila nag-sinuya ay ni. Oo, pero hindi man siya kung kilala ay siling ni Sir Kayao mo.
1: Oo.
0: Hindi man siya kung kilala ay.
1: Oo.
0: So, tayo mo rin sa kanilang katapang na rin, ang investigation, dara sa Bacolod City Police Station 9. Ang what is sining insidente, no?
1: Oo. Oh.
0: Tama siya, ito na pala ang payan ni, ano no, ni Police Captain Ricky Kayao.
1: Oo. Oh.
0: Ang station commander sa Carlos Bacolod City Police Station 9.
2: Initial na mga investigation. So, daw, siya island sila sa pagwa, sir mo na daw natulukan na ibala, dahil na mga natabo ang pumulsyon. Nag-resulta din sa pagkapila sa ato niya biktima.
3: Oo. Okay. Sir, kayo, ang duha ni ka mga estudyante, ano sila, sir, dumay atraso na sa grupo-grupo ni sir,
2: yo, wala, eh, mismo, ganun sila nga nagkontrahan na, hindi sila mga kilalahay.
3: Ah, okay.
2: Oo, okay. Amo lang ito nga, do, base up, ato, nagsinulukay lang sila.
3: Ah, okay.
2: Wala daw, so,
3: amo na to tayo.
2: Nag-commotion lang sila.
3: So, doon nagbaisay pa ni sila, sir? Or wala na? Diretso na lang gini dinuslakana, eh?
2: Nagtapong ulay.
3: Nagtapong ulay, okay.
2: Oo,
3: tapos, dahil, may naristo.
2: Kung nga nakapudyot ni kuno ang ato niya suspect sang
3: okay.
2: Katalop.
3: Okay.
2: Ginwasi-was yan, eh. Amo din lang may mga may nakaangkong kilas ni ato
3: okay.
2: Nga victima.
3: Okay. Ang kutsilyo na sir nga nakuaya, kay sino na sir kayo?
2: Hindi naman ma hindi yan ma-identify kung kasi no sa
3: oh, pero basta may napulot yan, siya may nakita yan. Kita yan.
2: Oo, kay sampag pinapungulay na muto nga daw naristo guro ng ato nga suspect.
3: Ito
2: nga may napulot sa puno nga katalom.
3: Okay.
2: Ginawa si Wasen ni Guro. Muto nga daw mismo ganyan ato nga biktima. Uli na sa balong may sila siya.
3: Bali din ang pilas ng biktima, sir?
2: Bisa wala yung tamor.
3: Okay, tapos?
2: Sa kilid, yun nga wala man.
3: Ah, okay. Hindi man gidalong. Hindi man dalong, sir, no?
2: Super hindi man, sir. Daw okay. Mga minor quad man lang.
3: Oo.
2: Kalitipig yung dala sa hospital.
3: Yes, sir. Sir, kayo, ang biktima, sir, pilang edad, sir?
2: 14 anos ang biktima,
3: 14. Sir. So, magsilingit ang 14, grade 8 student. Mm.
2: Yes, sir.
3: Ang suspect ka, sir?
2: 12 years old.
3: Boy, mag 12 years old, grade 6?
2: 7.
3: Ah, grade 7, ha? Yeah. Okay. Bali, ang ano, the reserve, lunsay nila mga estudyante sang sumag high school, no?
2: Yes, sir.
3: Mag-schoolmate sila, galing, ha? Yeah. Okay. Pero, sir, kayo, ti ang sa karon, ano ni ang, ano man? Ano ni ang status ni sir? Sang kaso?
2: Hindi sir, sa Japan, na after the incident, ang ato niya, pindala niya ang outside sa police station. Hindi pa ang isang detalye sa ato niya WCPD, sa ato niya WCPD,
3: yung
2: endorsed niya sa social worker sa barangay Sumag para sa intervention sa social worker.
3: Okay.
2: Kaya hindi naman siya pwede niya i-tunnel sa ating
3: social worker. Oo, sir. Okay. Pero, sir, nang sir kaya, din hindi natabo, sir, ang ilinaway nila man?
2: Dinagid sa unhan sa mga 50 meters alin sa gate sa at to din yung istilahan ka sa Sumag National High School.
3: Ah, okay. So, sakop niya gali sa Station 8 pa? Or, Station 9 na gali, no? Okay. So, sir, kayaw ng ang, ano ni, ang biktima, kamusta, sir, do? Okay lang man, no? Hindi man dalo, man pilas yan, ha?
2: Super, sa gabi, ito din pag-follow up investigation sa ating WCPD. Ginahulat na lang po, sir, ang inyong X-ray
3: okay,
2: para ma-confirm din kung dalong balang sila po so far sa initial table lang ato na dito lang.
3: Okay, sir. Sige. So, ang punto de gali, sir, kayo is outside school na gali yan, no? Within the school. Okay. Pero sir, damo mga estudyante man nga nakakita ano sang tinapungulay nila kag natapo sa muni nga napalapot sa muni nga punto.
2: Yes, sir, kay ang ato nga suspect, sir. Ang mga upod ni, may mga
3: grupo
2: siya nga gapapuli. Eh, hindi.
3: Okay.
2: Wala siya isang grupo. Balag na pinauli na bala, sir.
3: Ah, okay.
2: Yan ang ato nga
3: biktima.
2: May mga upod na niya.
3: Pero, sir, siya na ginauna atake, sir? Siya na ginauna na gano'n? Doon nag, ano bala? Doon nag-provoke, bala?
2: Kung sa istorya, sir, ang ato nga suspect, sir. Siya ni kuno ang ginunahan kay lakad na ni Kalan sa gay sa mga nga daw tulukan sa kuno
3: na okay.
2: Daw gitalapitan niya siya sa grupo sa ato niya sa biktima sa mga daw nag pinapungulay. Pagkakapungulay. Nakakuha sa kuno sa yung patalong. Hindi ma determine kung ano ba siya na patalong.
3: Okay, pero why man sir na-recover, no?
2: Wala sir, kay kagapon pag surrender niya, dinatry pa nga pundiin niya.
3: Okay.
2: Dala ang patalong na gamit niya. Apang okay. Hindi na madumduman kung after siya ito kung sir, nagdalagan siya, kagin tinilak na ang kwan sa kakulba niya ko, no?
3: Ah, okay. Sir, kayo, sa saan huwag na tabo, sir? Hapon sang mangapon?
2: Kagapon
3: sa hapon. Okay. So, sir, naisturahan nyo man ang parent, no? Mga Anglikanan sa both parties.
2: Bali, ang parents, ang guardian lang sa suspect pa ang naisturo sa ating women's kay doon sa kuwan sa utod sa suspect pa ang ilagin ng kanan ga o rupga ba sa buwan sa bakulod.
3: Ah, okay. So, wala din rin.
2: Wala din rin, sir. Mali, amo lang itong iyalang utod okay. Na hindi legal age ang naisturo.
3: Okay, sir.
2: Legal din sa incident na nataw.
3: Okay.
2: Ang sa kuwan naman, ang sa victim, na istorya sa natin yung women's, ang amay, kag ang lola sa
1: victim
2: natin.
3: Ah, okay.
0: Ito pa, Arwin, si Police Captain Grace, si Kayawa.
1: Oo. Ano nag-leak? Grade 7 ang biktima? I mean, ang grade 8 ang biktima. Mm-hmm. Nagbuno sa grade 7.
0: Oh.
1: First year ni sa aton nga sa unang katropang friends mo.
0: Ito na lang sa first year at second year high school.
1: Second year high school, bawa. Ato niya sa unang lain niya katropang friends mo. Ariyo, lapak di ba? Kurito ah. Tisting niya.
0: Lapak di ka rin kay... Okay na. May mga na mo.
1: Dari sila, sabunga ba? Gusto ka na islayaw?
0: Mga rin nga... Tapos sa punto, gil lang magamit armas ka lang. Sa una nga gani nga, ginaan ni tanay kung sa mga babae.
1: Oo.
0: Ginaan ni tanay, binumugay. Sa lalaki at pinapukulay eh. Buhay na lang kaya binunanay da.
1: Oo. Pero usual ni katropang France, sa una, madumduman mo to. May mga rid-o, sung akro, mga nabla, mga gangga.
0: Sa una sa una.
1: Oo.
0: Pa-blood sa grips pa ginaan sa una.
1: Na,
0: bandana.
1: Oo.
0: Sa bandana ka pula, sa bandana ka blue.
1: Oo.
0: Sa bandana ka green.
1: Oo.
0: Sa bandana ka itom.
1: Oo.
0: Eh mo lang imo ang mga colors ng grupo nga ginarepresentar mo ah.
1: Oo.
0: Di ba sila yung natutiyak ano, color blue ang bandana, tigrips na.
1: Da.
0: Pulang bandana, blood na.
1: Blood na. Sige
0: pa, Marvin, ang ina nga mga grupo, ito na influenced by Western culture din na mo.
1: Mga grupo-grupo
0: US,
1: to.
0: US pala.
1: No, mga ano sila, pagwa mo sa balay, grupo niya, tol!
0: Grupo na.
1: Niya!
0: Ang ito na kabagan ako, hindi ko magsala, do virus na mo. So, una, may
1: tapo na mo. Daraan sa Kitamba, sa una sa ano? Sa
0: computer shop.
1: Computer shop? Daraan pagin sa ano, Plaza Mart, ah.
0: Plaza Mart, correct na. Daraan das na, get. Correct na.
1: Ginatabayan ni Katarikang Chris.
0: Ang imuda nga tupad sa tiyang aquarium, kabalugid na.
1: Gani? Oo.
0: Mang cocktail sa ligag.
1: Oo.
0: Tinga, pag, you know, kasunod ka. Yeah, why niya i-uniform lang na iya?
1: Oo.
0: Why niya sunod na iya?
1: Balon na niya. Balon na
0: galing wala kasunod na silaan gila iya. Habis ang ginikanan, nag-eskwila sa mayo, guys. Kala
1: totong
0: gali. Ang ano, no? Ano ka to, Marwin? Wala gali, ya?
1: Katropa France, ang uniform niya, design lang niya to.
0: Design lang. God. Yung baka-baka, si nanay, kasi tatay, pangitas ang kwarta para ibakan pag okay nito. Meri kumaro niya. Hindi magsulod, gali, ya?
1: Ano na mga grupo sa una mo? Mga hindi mo na sa makwa tawag fraternity kayo pang France kay wala ni McNally sa eskwelahan mo.
0: Correct
1: mga gang-gang, grupo-grupo.
0: Gang?
1: Oo,
0: manita, karo pang early, no? Iga, pagkagay na to, sang dito ko sa tubang sa eskwelahan.
1: Oo.
0: Sang nagpindog-pindog ko, kaya nagwa ko sa ano, mga laragway.
1: Oo.
0: Silid sa mga siyempre, kasanday sa mga sanji. Pero ba't yan ko, Gip? Ang basing isa ang siyente, sulod ka? Tingin sa basing isa, hindi eh.
1: Tambay lang ito diya. Nami diya.
0: Amo ginata pa rin mo. Kasi ka dito dito. Pagdalikit pa ako na may nga mga estyan. Nadumduman ko man lang sa una ba?
1: Oo. Oh, na-realizar ko man kito pang France. Kaya sa lagi ito yung panghimo ko sa una. Kaya ko gasunod.
0: Sakto na. Si Katrobarwin na nga naka-relate ko. Kasi isang
1: nagabandaan na ka man sa una.
0: Mga panulay mo man yung mga katbe.
1: Oo.
0: Ako bang kwat kini. Diyo na. Tapos ang po na. Dinta.
1: Dito to, may computeran to. Ang pang-pang-pang ito to.
0: Sa una yung katropang harwin niya. Yung diretso na yan. Ano na yan? Ilimna na
1: tayo sa
0: una,
1: ya? Oo, meto to, ano, ng, ano ganiya?
0: Wow.
1: At, quattro cantos to?
0: Oo, templahon.
1: Templahon to, may gin nila, may araklas ng, ano, Sprite lang, ah. Ay, nako.
0: Oo, so, gansang piyak na nga pariyong. Sa ano ka to, hindi ko los bilyawas.
1: Oh, grabe. Amor ka rin nagsala sa profesyon niya.
0: Kung tayo lang sa pagbulong sa friend battery, yes mo?
1: Amo na ganing ng balko. Kung
0: tayo lang, yes mo?
1: Gindirikara niya to. Kanda yung Django. Bus naman. Tito ba?
0: Kaya naman sila ni Django. Ang friend ka to sa Herwin.
1: Oo.
0: Galing ang trono ya. Ginagaw ni sino ng batang abilyarista na gani. Si JB Sukal, ha?
1: Oo, bago na.
0: Oo, bago na. Kami kung nag-proson sa handong. Amo na nasubong,
1: oh. Oo.
0: Kapamuno na natin ng, ano?
1: Sayang. Ginahulid ni Taco mo. Gayo ho man sa ako.
0: Gabi na ha? May pamilya mo na. Gabi na magano. Gabi na gurong mga galaw sila.
1: Mm. Yeah, ano niya? Gamasin niya.
0: Mga panikto sila. Grabe.
1: Oo. Gamasin niya. Galing kong bula.
0: Tumay parog ba?
1: Ama, ako mo, may eskwila, billiard kaya?
0: Oo. May pamayas ako, kaya umutamot na yung uniform niya, pero hindi ka nagsilod niya.
1: Oo, ang uniform niya, ginasangat, dala hanger mo.
0: Ginasangat. Pagbala na si nanay, yan ang, boss! Huwag mo kong nagamit, Aniel. Gamit yung mga blue ninyo dito.
1: Ay, kiginga.
0: Ano na, sanay, kita mo na eh, ano na.
1: Gingamit ko na, nag-eskwila ako.
0: Ginamit. Ang ano na, ang color blue na po, ang chok.
1: Oh, chok na.
0: Chok na yung piliyara niya eh. Hindi nga, nagpagambal na na, inuwi mo ko gamit, anghel to. Nag-blue na yung uniform ko.
1: Ay, nano, si mama, nai, nagamit sa isang blue ng ano mo, ng chok.
0: May ginaboy kasi si Richard ko yung papa. Dinagmarka ako lang blue.
1: Ay, naku.
0: O, papa pa yung karte, parang yung puncher ko bini ma'am sa blackboard. Eh, gamit ako yung color blue nga chok. Eh, hindi inamihan si ma'am sa puting nga chok. Yung color blue nga chok yung gamit.
1: Ah, siyong, bali mo tingala man itong ginaganan. Sige, yun namin. Gali, kaya para hindi sakit sa matang. Puti, sakit sa matang.
0: Oo, kasi ilaw dahil. Kaya blue mo. Gali nga, hanggang sa alam
1: gali yung tako. Ito yung may ngala na yan mo.
0: May tangala, no? Gintermahan na to?
1: Permado na to. Oh. Hindi pwede magamit sa giban. Exclusive.
0: Ang puno lang pa sa mga po, Eskimo niya. Ako may pangalan mo. May pangalan.
1: Oo, perma o.
0: Ginahuli ko niya kung oras ang gabi dahil niyang tako. Yan, ito. Sawa ko na ni mo. Kalahin na kung ang gamito pag isang giban.
1: Ay, grabe. Ay, dira na nagkasugod-sugod ka tropang France mo. That's why ka tropang France sa mga eskulahan, ang ina mga computer shop, mga bilyaran, 200 meters, hindi pwede da?
0: Yeah, correct na.
1: Oo.
0: Oo, di pag ang iba na yung katuparwin, no? Ang ganyan na tagayin sa this kind of business, kasi siyempre yung kabalo naman kita nga muna yung ila yung plangabuyan.
1: Oo.
0: Pag nang katuparwin, sundon lang lang kung ano nagkakadapat. Kahit ang iba na niya, pagtabuwa ko yan dahil sa gisang sila,
1: ito
0: na dahil mo.
1: Correct, o.
0: Oo, di ka na ikaw yung mismo nga nagalikaw, ya. Hindi lang na, kung galing pagmalikid mo, galing nag-apak ng bulas ang bilyaran.
1: Gala.
0: Si, pao ka na, may gisang kone na.
1: Gala nga lang ka na. Masulod ka sa tuo kung sa wala. Kaya sa wala ang bilyaran mo.
0: Oo. Kaya matabok pa. Eh dito sa wala, tabok ka to, ah.
1: Oo. Tawagon ka sa katropa mo. Tisulod ka? Oo, sulod ko. Dito sa bilyaran. Hindi sa eskulahan.
0: Grabe. Ay, naku. Lain galing yung eskulahan. Lain galing hapaan nga desk. Lain yung lamisa, galing ka tropa, iwi na hapaan. Galing ka muna da, no?
1: Grabe, eh, grabe.
0: Hindi malikawan, kahit tiga pinustangan na ipadamong.
1: Mm.
0: Oo, muna kasi kasi.

0: Madurga Lacson. Pero, bugin na lang. Pero, tingin ko, Carwin, isa inin sa mga talalupan doon sa aton nga spilaan bala. Pero galing tayo ko, Carwin, ang nasadabi sa spilaan, arayin sa dako pa mga panimalay. Ang gailistar na daan niya, sa palibot ng spilaan, mamintar ginayang, oh, spilaan, tungkot na din negosyo.
1: Oo.
0: Ano yan? Buhay-buhay, negosyo mo basta tubang sa spilaan mo.
1: Oo.
0: Pero that's wala klase.
2: Pero that's why mo rin gina-check sa BPLO na tun katro pang friends. Mga ining mga establishment to. Hindi dapat lapit sa eskulahan. Kaya ginatambayan siya sa mga grupo-grupo, sa mga gang-gang. Dira nag-tambay. Kung kisa, dira man matinabisay. Eh, bubahan na yun eh.
0: Correct. Kato po, Arvin, kaya mo ginang rason ng sa mga kabagdanan, sa taglinaway man. Ibangod nga mo na ng grupo nga araw na damay ko sinsa ang grupo sa PIA. Sa grupo mo man eh. Sa dumadugay niya nga sumiyaya. Kamu ginadaya ka po, Arvin, no?
2: Oo. Oh. Pero kato pang France, ang ano, suspect, arat na sa custody sa barangay.
0: Yes, under sa custody sa barangay. Tigaling amo mo lang ng matabok at rupang
2: huwain na sa iban. Tama na.
0: Huwain na sa iban pa. Ipaidalo na sa any kind of program and intervention.
2: Oo.
0: Kaya iyas ang gobyerno man para sa siningatata, no?
2: Oo.
0: Pero pala ni Galing balang sitwasyon just like dito sa siyudad sa Tacloban.
2: Oo.
0: Ang iningatata ko si Anyos nung may pinakadamo patay.
2: Oo.
0: Pero wala siya sa criminal liability.
2: Oo.
0: Sa pangatubangon sa tropang arrange ang inimo.
2: Abo na nga, ito nga ginahambal ka tropang France ang full enforcement sa ito nga juvenile justice law. Nga dapat isiparate kasi kwaon ginakustudihan ang ginikanan. Kaya butang sa intervention, butang shelter ta. Kaya para madudla, bla?
0: Oo. Kaya mo sa ganit ka sa arrange ang dapat eh. Pero galing si Edmonton na karoon kay ang nasaad sa laying.
2: Oo.
0: Basta below 15 years old. Wala gini sa ngayon sa laptop yung sa criminal liability yung pag-istoryahan mo.
2: Amo na dapat maguhon.
0: Oo.
2: Iipa, nagsindihan na protection. Pero dapat may intervention yung sakto. We have to cut down the custody of the parents sa mga kabataan. So that manuto. So that maintindihan nila ang gravity sa ginihimo nila. Bla.
0: Pagaling si Kato Perwin, ang gusto talagang information, eh, kaya ang pinaka ano naan subong niya, ang gasig niya, ano, na information na makuha sa estudyante sa ilang social media.
2: Nah.
0: Pero ang punto na rin nalang natin, tani, no, is ang gusto ng information na mapatihan sa mga kabataan, no? Mapangangot sila bala.
2: Oh.
0: Kasi claim ka sila, kung nabi, papo ng edad, you know, 15 years old, ba? Kung kalaton ng krimen.
2: No.
0: Pero kasi pa, Will, mahimo nga ipaitalom na sila sa Japon, sa kustodiya, sa gobyerno.
2: No.
0: As long as kasi maglabot sila sa gusto ng edad.
2: Oh.
0: Para mapasakaan sa nagkakaigo ang kaso.
2: Oh.
0: After sa krimen naging buhat, Manila eh.
2: Oo.
0: Oh. Tigaling ang mga kabataan, subong, ay man sila kay Tika.
2: Abot na nila, Kato Pagkons. Abot na nila.
0: Ay, na sila mo.
2: Oh, mabali, hindi mako na priso na, puli, mako Japons balay ah.
0: Oo, yan ba? Correct na.
2: Which is wrong.
0: Oo.
2: Hindi tama.
0: Amo lang ang punto ba lang ang stigma.
2: Oo.
0: No? Yeah, which is pag tinsindi sa mga minor de edad, wala na sila sa mga salapton sa gobyerno, kung sa ato nga lang yun. Kasi, mga Islam mismo yan, ang pag-abor para sa ilan sa muna ng mga edad, no? Why
2: Does
0: they dapat sa sarap doon? Bukod doon na naman natin yung mga pangatumakon, yung mga panumbungon kaya sa parvin.
2: Oho, oho.
0: Idugang ko na lang yung sa syudad sa Escalante.
2: Oh, isa pa ito. Kapon,
0: oho. Ano kaya sa parvin niya makalarma, ganyang bagay.
2: Oho.
0: Kay grabing influence ng social media, especially kaya sa parvin sa online games.
2: Oho.
0: Kay ang ining ko, ilagalis yung information nga na-receive lang natin.
2: Oho.
0: Nagpakigangot kita sa Escalante City PNP.
2: Sa
0: pagpanguna, dara ni Police Lieutenant Colonel Florendo Pardo. Kaya nakaparwe ng ining hitabo, nakita mismo sang iya, sang sininga bata, na natingal ang iya, ya, kay ang iya ni Ginablos, kaya dito nagtulog sa ilan sa Banwas ng Tuboso.
2: Oo. Uy.
0: Nagtiner dito. Pero natingal lang, doon ka damo, dito nabla minsay, nabaton sang bata sa messenger bala.
2: May armas pa ho?
0: Kaya ang tab ni Kato Parvin sang bata, do nabukas, balaway, balang nalak.
2: Oo.
0: Curious ang tiya, kaya doon ka damo, dito lang sang nagalinagating, balang, kaya tablo ka naman dahil.

0: ang notification sa messenger, galagting na mo, no?
1: Oo.
0: O, oh, galing nagating. Tito, sunod-sunod, kinunlin nagating, bala sa notification, bala.
1: Oo.
0: Pinatingala ni tiya, doon na bukara niya, guys. At pinakita, yung istorya na isang iyang inablos, tag sa isang kapata, naging kilala, sa kay alias Jacob.
1: Okay.
0: O, oh. Kapropa Irwin, ang background sa istorya, si alias Jacob gani, ginaligar, nakilala lang ni isang inablos, sang concerned citizen, Sampang, na Roblox.
1: Uy.
0: Oo, oh, tralas sila nakilala ay.
1: Uh-huh.
0: So, yun na po sila kapropa Irwin, na basahan sa kiya ang tanay niya conversation,
1: uh-huh,
0: na which is, amo tong kaundan sang detalye, nga gamba ng si Jacob ni nga amo na, no? They can stop me ito. Amo na ang mga
2: no one can stop me, oo.
0: Oh. Oo, tapos, kung sa vernacular word lang, o sa akong nga dialect, ang English to, baga, I will be Lupin the Third to mo, na muna.
1: Uy?
0: Ang siligoy niya ito, Katropa Irwin, si Lupin the Third, ang panagawang sa unang Lupin the Third, si Lupin the Third dahil niya.
2: Ang kasabon niya sa'yo?
0: Kamatan mo.
1: Oo.
0: Tanlog na sa'yo, hindi siya madakpan sa kapulisan.
1: Oo.
0: So, tiyan mo tumbot siligoy niya, nga mangin Lupin the Third siya, kung hindi siya madakpan, kaya madala siya sang armas.
1: Oo.
0: Oo. They can't stop me kay...
1: Oo.
0: Something may ano pag ito, no? The goodbye, something may amo pag ito sa mga mensahe. Nga, timaniro, gising siya nung Katropa Irwin.
1: Oh.
0: Pero gin pamangkotan si Police Lieutenant Colonel Pardo regarding sa validity sang picture na may armas, hindi na masuod. Hindi po ay lang na sa internet, naging safe, naging pasadala Katropa Irwin. Pero galing, hindi niya siya pwede mapabayaan lang. Balantayan niya siya kay itinakapakot. Kung anong lakas subong sa pinsar sa mga kabataan subong. So, tiga to Parwin, tiga inimbestigahan ini, no? So, na-trace niya kung sino niyang sito. Kato Parwin, nag-edad sa 14 anyos niya batang lalaki. And, posibleng niya doon kakilala lang sang inablos na sila niya concierge citizen. Ang hiling nga bata, no? May interview na.
1: Oo.
0: Kay Police Lieutenant Colonel Florendo Pardo.
1: Oo.
0: Ang chief of police ng Iskante City PNP angot sa sining nga incident kay Katarwin.
3: Nga, natabusin ha. Just to clarify. Second, it's only an information nga na-retrieve sa social media, sir.
0: Yes, sir.
3: Na concern nga ang the alleged sir is ang nagbato is minor po nga student, nga delivery student nga natin at sa high school.
0: Yes, sir.
3: So, di pasa lang, went into viral lang siya, sir, kay lagi, nag-overreact ang siyempre kinsama sa mga parents. What we did now, right now, sir, is ongoing ang closed-door confidential meeting.
0: Yes, sir.
3: With the parents, kinatrace na to ang student, sir, na diri ang DSWD, social worker na to, WCPD, na po diri ang mga school authorities, na po ang atong chairman sa Peace and Order, sir.
0: Okay.
3: Na ang school, yes, sir.
0: Ang bata ni sir, ano, sir? Pilang edad, sir? Grade ano?
3: 14, sir, 14.
0: Ah, so grade 8.
2: 14 years old?
3: Yes, sir, yes. Diri nga school, sir, lain nga school.
0: Ano yung school sa ulo ni sir, man? Ano naman?
3: Ano, sir, ano, sir? Si Bono lang, sir, delegate ko sa... Ano sir? Ano sir?
0: Anong napinsaran niyo sir nga mag-amo-amo to siya man?
3: Ongoing pa sir, munang it's premature to say. Kuan kaya hamang gina-deny.
0: Okay.
3: Initially, kaya yung account ko no na-close na daw. So, ni ano man sir, ni hatag man sila river nga pa-exploit nila ng cellphone. That would be enough. That would help for the investigation kung
0: Sorry,
3: mag just tinood.
0: Okay, sir. So, bari, sir, siya gitman itong ka-message, sir?
3: Sir?
0: Siya gitman itong ka-message?
3: O, siya ka-message, sir?
0: Ang gapadala itong mensahe, bala sa screenshot nga sa screenshot, sir, sa messenger?
3: Dinig pa sir, since mga patag-request sa kuan sir, kay unang-una sir, dili po tayo expert ng field. Pangalawa, ang account sir, nagkaroon sir, kay gina-istorya pa sa ang kuan sir.
0: So, posible nga ba si na-hack sir? Hindi man.
3: Maiiyahang murag mo idea ang donation, sir, pero we will get to the bottom of this.
4: Okay.
3: Yes, sir. Dali na kayo na inisturya. At least, ang initial development, sir, is willing silang invite to
4: the bottom. Yes, sir. So, thank you, sir. Thank you. Can you just bring again picturean, sir?
3: Ano, sir?
4: May armas siya kaging picturean?
3: Ah, kung tanaw ni mo, sir, very obvious, sir, nga ang picture sa kuwan, sir, is kinapture lang po, sir.
4: Okay.
3: Pero ang iyakagol mo, it's sa inyo subayon.
4: Okay.
3: It's ano, sir, pinadiscourage na siya ang playmate sa rupa.
4: Okay, okay. Sige, sir, sige, sir.
0: Katra pa kami, no? Si Polito tayo kay Del Florendo Fardo.
2: Copy-paste lang ito, gali.
0: Oo. Kamu na siya. Binsave niya lang ito sa Google.
2: Oo.
0: Nga nga mga amutong alaragway.
2: Oo.
0: Kati amutong ginpasaya.
2: Pero a threat is a threat. Katropang France, may ma-dig deeper pa nga itong iskalanti PNP.
0: Ah, posibleng na katropa Irwin, no? Posibleng din na. Kay, posibleng maka... may ano man maka draw another attention tagid ba lang
2: and
0: some other students na mag-initiate na amo man ning bagay no kina tinguan ni Katraparwin nga matapda
2: kag
0: basi pala magsunod-sunod lang bala
2: gani basi magsunod pagin ng iba
0: kay ang pattern sa mundo kag sinunod-sunod eh
2: oo
0: sa napayag ni Jacob da na tong duha ka syente ko sa takloban wala ko na priso mo tama na bala.
2: Ay?
0: That in jail. Ara na sa, ano? Ara
2: sa Chatya?
0: Sa Chatya? Okay. Naka-inchindi, nag-itsila yung kapaparwing.
2: Delikado na. Di ba, Dok, isa sa ginalantaw, di ba, si Nahakman. Why takabalo, kaya mo managing nambal to sa PNP ta, nga ba, si Nahako, no? Or why na to siya na-close ng account niya? Mas delikado, mas kululbaan pagin katropang France, kung sino nga tao nagkaparapta sa may informasyon, no? Ba, si may kapasidad man bla?
0: Yeah. Correct na. Actually, Drida, no one can stop me. Two kids, takloban shooting, not in jail.
2: Grabe, no?
0: No. So, tiyan mo nakatraparway ng balantayan, Gid, kay posible nga maka-draw gini attention sa ibang mga kabataan nga mag-initiate sa sininga bagay.
2: Oo.
0: But pangabayan sa ninyo,
2: no?
0: Kay tumaliya ka seryoso ng ininga mga hitabo.
2: Dapat tutukan, Gid?
0: Oo, correct na. Kasi also ang schooling.
2: No.
0: Mag-implement target sa hugot ng pagbantay.
2: No.
0: And also rin isa akong ginakata par window na nanonin ng mga dalat mga kabataan, siyempre, before magsulod sa ano, iladang Afghanistan.
2: Kadari pagit kayo par France, mga alagyan ba lang, mga buho-buho sa, ano, sa pader?
0: Oo, ano na.
2: Kaysa una mo man ang ginagyan namo ni Katropang France mo.
0: Taklas pa gidya, taklas pa gidya.
2: Taklas ka.
0: Taklas pa gidya pa dere.
2: O, hindi ka na may inspection. Ang imo tong mayara ka to dala. Hindi na makakabalaan.
0: O, correct na.
2: So,
0: mo ni subong ka to parwe ng ano nung update ah. Dari sa patrol kag ti. Nga wala makita sa dugang pagiging mga development kag updates. Sa sining mga kasong involved sa karoon ng mga minoridad kag mga estudyante Katropang Irwin. Inis Katropang France ng Roburgos, lumang bukol-bukol sila wakas magtumaras ng Santo Blas Gold. Para sa nag-audien ng Pilipino sa Pilipinas, XFM News.
2: XFM Live Reports. Thank you so much, Katropang France. Ang pinakamabalita mga katropa involving sa mga minors ngayon, hindi basta nga... hindi dapat nga pawalaan na mga katropa. We have to do something. Parents, the... may ara ka mo sa dako nga roles na di, no? In shaping the minds of our kids, in deterring our kids in the access sa mga armas or whatsoever ng mga gamit, nga pwede gamiton sa isa ka krimen. No? Oras na ton, 8:36, commercial ta, balik ta pagkatapos ng mga katropa.
5: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
6: The Secrets of Health.
7: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
8: Actually, may specific in Sir Jocelyn nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet ukon dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds. Pagabot naman sa aton sa calcium, dira sa leafy green vegetables or even man sa mga fortified plant milks man kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josel, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Di ko aon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung ma-notice naton, Sir Josel, sa ginatawag protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid per may mga madahon, kag biyerding mga autanon.
7: Could you imagine that nga ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato siningilawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang nga tao, lugar ni mo mabatsagan nga nakagwa na ang byproducts sang karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw sinya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imo sa tingin nga tiyan.
9: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
6: The Secrets of Health.
7: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan ka mo kabusog-busogid bala. Dapat banaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gida kag magtrabaho gida ito sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kuwaon niyang duga mambalari ako kinanglan nun duga awo gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sinikag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule, labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
8: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule, timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin, isa niya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan, kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga ginatawag sirkulasyon, kaga magpanami pagid ang pag-functionar sa aton sininga kurason. Ang garlic nga nag-aangkon niya sang allicin o kon allicin nga may vasodilation benefit man niya, Sir Josel, nagabulig pa nami sa aton sining pagsirkular sa dugo, kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot, kag may manami man, Sir Josel, nga efekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride, kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production, nga isama na siya sang approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
10: Yes, to help!
7: Mag-inom ka mo sang ultimate trial. Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo sa Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C.
6: Santone Gold Coffee Mix.
8: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santone Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josel, eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
6: The Secrets of Health.
11: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
12: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
10: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
14: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
15: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo.
16: Sa aking

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee. Cellphone Plus Gold.
1: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Masalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision Next Plus! Mabibili sa mga butika!
5: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
3: Sister Pain.
9: Ako si Danny, isa ka bus driver

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFR our permit number 0098 series of 2026
2: XFM 103.9.
3: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may pito ka mga sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hiko, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals, mabakal sa mga butika. Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule, kag Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: balancing ang mga komentaryo.
1: Hindi
2: nga nag-atras ang public opinion.
0: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
2: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
2: Si paring Vincent Helborario, nag-upo sa itong program. Thank you. Salamat, Gid. Sa inyo, Ma'am Lia Lubrado. Sa kay Bungas Patid, kilala ko na yung Jetski. Mayaga, si mo. No? Tira sa Barangay Urong, Kabankalan, nga nakatutok sa XFM. Paring Jetski, vlogger na ni Subong. Level up na ni siya. No? Basta makita ko bla dason paring Jetski mag ano ka na? Di pa SUV ka na? No? Kalabanan sa Pilipinas ka tropa gusto mag-vlogger. Galing ko kisa ang content, hindi nakabalo ko na, no? kami ni katropang Chris gusto mo naman mag-vlogger pero kada post naman nagduwa na kami ng reaction. Wala agad ka reaction. Sige lang ah. Okay lang na yung pakabuhi. Ito, yeah. Okay, morning. Mahauta watching from Sitio Bunga, Barangay Urong, Kabankalan. Thank you so much. Salamat kita. Mahauta, sudan itlog nga may hotdog. Namit ba? Oo. Pero anad na ni si Jetski sa mga ano niya. Sa mga utan niya na ginakaon niyo pirmi. Oh, Jetski, may nga agasin mo, ha? Regards na. Kumusta ang tarpulinta? Oy pa? Oh, sige na, kulat-lat pa lang. Mabutang dala ang tarpulin sa imo yung abalay. Alberto Norbing Loreno. Thank you. Talisay Zone 15, Negros Occidental. We have Metano, Ronnie Metano, Mitoy Liamas, Guyang Liamas, Jesse Hagolino, kag sa tanan ng mga pumuluyo, sang Hope Jiki Kabatangan Talisay. May aga. Thank you. Morning, Sir Alberto. Idol tani. Naka XFM naga-comment gintragi ni sa mga topiko ta permi. Amo ra kinanglanta nato mga katropa nga kamo maghatag man sa mga painuino nyo bla, no? Mga bagay nga gusto naton mapalabot sa atong gobyerno, sa atong nga otoridad para maplastar naman, makahimo sa isang pamaagi kung paano isolbaron ang mga problema. Ma'am Jetski Gonzalez, may aga, members ng class. Oh, thank you. Salamat, Gid, sa katropang listeners and solid supporters, Southern Negros. Nakatutok man, ha? No? Salamat sa pagpamati. Check ko pa mga comments diyo. Damo yung mga comments mo. Junior Alegria, shout out lang sa kay Bobby Villaran, Raymil Mamilia, alias King Kong, alias Iget Mang Aga. Thank you. Alright, so muna. Sir Tristan Yat Gulay, naka-XFM, nakatutok man sa nagpulo-pamati man. Anong pamahaw nyo da? Make sure ta mga katropa ang kaon ta sa pamahaw masustansya gid, no? Kay ti 80% sang energy ta kuno ginakwa naton sa pamahaw. So kon pigaw pamahaw mo, no, hindi ka manabutan sa alas 12, ati base mangluya ka, mas maayo na kakaon gid, mas may unod dyan ta. Ako, I'm just wondering mga katropa, sa pila ka mga workers naton, trabahante naton sa construction, sa mga lugar kung saan naghimo sa ilang mga trabaho, katropa, nga nagkakanto sa ilang trabaho, ay kaon, balbal na lang, diretson lang sa trabaho, no? Pagkatapos, sulat na lang panyaga. Ay para maka inot-inot gamay. Well, it is what it is. Sitwasyon sa Pilipinas, mga katropa. Ang balila ko na, dapat maanad ka na, eh. Dapat kuno, anaron mo na kong lingon mo kay amo na yung sitwasyon ta. Pero okay mo na. Nga maanad ta sa aton ano, sa sitwasyon. Pero ang problema lang kay ti nagagwanta ka man, sakripisyo ka man lang. Saan ginaagyan mo? No? Istorya ta kadali mga katropa sa presyo sang ng fuel adjustment sa siling panahon, mga katropa, because nga ti ginalantaw di may ara sang pagtaas sa presyo sa petrolyo. Ang adjustment subong, mga katropa, June 30, 2026, naglabot sa gasolina 1.65. Okay? Ang gasolina ta, primero to daw makita ta pinakalubo is 74, no? May 71 kahapon kita ta. So probably ang aton nga kada litro sa gasolina ma-fall down na siya sa 73, 75, no? Ang iyang ang diesel, mga katropa, may pagsaka 84 centimos. Kerosene, medyo mataas-taas man. May ara sang 1.22, no? Peso kag 22 centavo nga saka kada litro, katropa. So well, tugan is, mga katropa, sigahot dito sa Middle East nga matapos nga nakita tubla nga nagbundakanay naman liwat ang Israel, ang Iran kag ang Estados Unidos, right? Matapos nga wala na prosper, wala nang prosper ang ining peace agreement, ang peace talk, no? Un tatlo po sa tunga sang Israel kag US. Tungod di isa sa mga trigger to ato ba ang pagpangatake sa Japan sang Israel dito sa Lebanon nga naging kabahin sang istorya sang istorya pangkatawhayan ang peace pact sa tunga sang Iran kag US. Di gina-question to sang Iran nga sa pact naton nga nagkambal ta nga stop anay untat ang mga pag-atake sa mga kapungsuran nga mga allies, no, sang Iran, mga katropa. Well, ang Israel nagapanindugan Japan nga threat sa kalibutan, katropa, ang Iran eh, no? Despite nga dako gali ang ang offering, mga katropa, sang sang Iran, sang US, sa Iran, part of that mga katropa is ang pag reconstruct sa mga naglagubang mga building to. So ginapangayo sa buong katropa ang permanent ceasefire sa tunga sang nasambit ng lugar, no? Dara sa Lebanon, pagkatapos dara, oy paring Jelwin, good morning sa kay paring Vincent, oh. Nakabalik siya. Thank you, salamat gid. Sa kag untato na pagpakatake dara sa Lebanon, amo ning ginahambal nga permanent ceasefire plus ang reopening sang Strait of Hormuz, amo ning ginahambal da mga katropa, and sa part naman sang Estados Unidos, ginassure nila nga wala na sang commitment ang o kung wala na sang makabig na itong total blockage, no, sa mga cargo trucks yung naglabay sa Strait of Hormuz, no? Kag ang pagdula, mga katropa, sang enrichment sang nuclear weapon, nuclear energy sang sang Iran, dapat madula naman, no? Amo prawagan, amo na yung isa sa mga agreement to kag maghatag sang economic and financial relief, kag suspension sang sanction nga ginapataw sang US sa Iran, no? Plus reconstruction aring sadya, mga katropa, all right? Ang ginhambal sang Estados Unidos nga balila sinya i-suspended namon ang pila ka mga sanction sa mga produktong oil sang Iran. Pagpatigayon, paghatag sang panugot sa pag export sang mga petrochemicals, no, halin sa US, halin sa Iran. Upod man kag pag unfreeze, mga katropa, sang $24 billion to $25 billion ng Iranian asset sa panahon sang negosasyon to. Ang ginassure man sa mga sang Estados Unidos nga i-establish nila ang framework, mga katropa, para sa massive reconstruction and economic development plan sa Iran, no? Ang balor din nga ginahambal sang Iran primero is 300 billion pesos, 300 billion dollars eh. Pero nag-atras ning Estados Unidos, nga daw kada cost na yaman, no? Pero pwede kami kabulig, hindi lang kami maghambal nga 300 billion dollars gid ta ko na siya. No? Nga guba. All right. So ara mga katropa, nagresulta ni tani sang nagresulta ni sa 60-day window period negotiation, comprehensive and final ratified agreement, mga katropa. Of course, upod man ang United Nations Security Council. All right, this is this will form part, mga katropa, sa 14 point agreement, no? Nga tindog sa tunga sang US kag Iran. Pero ti why pa ni matigayon, because nga ti ining mga agreement naglutaw ini sa mga katropa ning party sang mangin focus sa negosasyon, pero matapos ang pagpangatake dito sa Lebanon, mga katropa, nagpalupad man sa missiles, no, ang ining Iran, kag nagbalos man ang US, mga katropa. So here we come, we have another scenario sa Middle East as of today, and that will affect sa presyo sa petrolyo nga nag-igo diri sa bugos nga Asya, mga katropa. For a third world country katulad sa Pilipinas, kita recipient kita sa marag-aaway sang away dito sa Middle East, no? Ang supply sang oil dito nagahalin, ginaproseso sa mga kapungsuran, nagakwa to mga kapungsuran, kita gahulat nun ta, way mata direct nga shipment ukon cargo except sa Chevron nga magakuha dito kadto sa Strait of Hormuz para magkuha sang supply sang oil, mga katropa. Kag ginabutang di sa processing plant na ton, pinagi sa processing plant naman sang Petron. But sadya, mga katropa, kiti amuning nag-aapekto sa aton subong, no, ang pila ka mga forecast ang pila ka mga analyst nga hambal nila, probably may epekto ni siya in the next 2 to 3 weeks, mga katropa. We will experience adjustments sa presyo sang gatong diri sa pungsod. All right? And aton pungsod, mga katropa, mangita pagid sang mga kapungsuran nga makahatag sang madubo-dubo nga presyo sang petrolyo, makabiyan. Pero sa jaman kay ti sa nambal nato na sitwasyon nato sa pungsod Pilipinas, di katropa, hindi pa na muna iya ka solido ang aton control sa petrolyo, negosyo sang oil kag energy, wala sang kompleto nga kamot na aton nga pungsod, no? Because ginapadlagan na sa mga private companies, ginsuspended naton, gin-deregulate naton ang total clause naton on regulating prices of oil during the time sang anay presidente Fidel V. Ramos sang nagsulod kita sa GATT-WTO, pagkatapos gin-deregulate naton ang aton nga mga pulisa on oil and energy, mga katropa. Dire kita nakita ang aton kabudlayan subong. Kay kita mismo, ti ang balon na mahambal marag ng pila ka kauturan, tas nga ti kumaga muna din tamakwa. Kon for example, amo na ibi ang aton nga pungsod nagtigayo ng isa ka problema, ang crisis sa oil, ti kun wala ni mga private companies din tamakadto. Hindi why? Sila abi may nakwaan na nisla, may na negosyar na nisla. Pinagi sa pinausi, mga katropa, kita yan nag-negosyar, no, sang presyo sang petrolyo or din ta mga kwa sang stock, mga katropa, sang gatong nga ihaboy diri natin sa pungsod Pilipinas. Ang formula amo ni simple lang gid kayo, diriya, okay, let it be nga ma privatize papos ang gobyerno mo, no? Wala na sang capital outlay, wala na sang capitalization, wala na sang expense maintenance whatsoever. Ginatag ni sa mga private companies ang utok sa aton pungsod subong niya, gobyerno, nga makasave kita, may kita ta. Sila mapadlagan, sila maproseso, tapos kita masukot sang taxes na lang. That's why, mga katropa, hindi ta makuha-kuha ang mga nakapatong da nga VAT, IBAT, kaga iban pa nga mga excise tax sa presyo sang produktong petrolyo, because amo man ang ginakwaan sa atong gobyerno, amo naman ang ginauyatan sa gobyerno ta nga kita sa presyo sa petrolyo, mga katropa. And kung ang gobyerno para ton magpadalagans ni, sigurado tugal po ni, no? Ang negosyo sa petrolyo. Kaya mo rin permita nga naka-ano na tabla? Na-checkmate kitas na nga sistema, mga biyan. Nga once nga government run, no? Nga mga agencies, mga katropa purdoy, ah? Wala sa kapasidad para mag-maintain ang aton nga mga economic managers, aton gobyerno, para mag-sustain sang control, sang power, sang energy, kag sa mga government, ang mga JOCCs, no? Water, electricity, energy, no? Kag iban pa. Which supposedly, mga turba, ang mayor yung obligasyon ara sa gobyerno mo, kuntani. So, ang casualty tao, kita, casualty kita, we are the last recipient sang adjustment whatever prices up and down sang presyo sang petrolyo sa bungsod Pilipinas. Ha? And before we know it, mga biyan, nag-igo na ni sa ekonomiya ta. Nag-asaka ang presyo sa petrolyo because incurred sa mga produkto ni ang transportation cost nila, which adding up sa presyo sa mga produkto katulad sang bugas, katulad sang karne, katulad sa mga kararuton tada, mga panakot ta. Kag sa mga grocery stores na ito, mga katropa, all of those, may cost of delivery siya. That's why, daw, bisananot pa, hambal na ito, nga nagnubo siya, ang presyo, from 80, nag-drop sa into 70, may ara sa margin nga daw, 10 pesos nga ginpanubo, katropa. Now, tingala ka, nga ang presyo sang bayo nga lantaw-lantaw mo to sa grocery o kung sa department store or sapatos itong gustong baklon, gulat-ulat ka, nga ba, sa manubo pang ano, presyos niya, wala, nagtaas Japon. Because, never man niya sa history sa nga aton nga pungsod, mga katropa, nga mahambal dikta ang aton gobyerno nga ORIO, ang price limit ta sa mga mayor nga mga produkto, amuni, no? Sa bugas ta, amuni, ang presyo ta, hindi ta maglapaw sa cap nga amuni. Nga presyo, like for example, nagambal ta 20 piso ka bugas, mga katropa. Those just mga handom abi. Pero mamaterialize na siya kung insakto nga pagplastar sa aton sistema sa gobyerno. And that the way to do it, mga katropa, no, ako na paglantawa, is that if the government will take charge sa mga produkto, because we will be free from taxes, we will be free sa mga makabit natin add up ng mga nga mga charges, mga katropa, sa presyo sa kuryente, presyo sa tubig nga ginaplasta dira, mga katropa. Well, objective mo ni sa aton nga ERC sa una nga kinahanglan nakaplastar tanan na pahat-pahat ang mga charges dabi nga ginahatag sa mga consumers, especially sa kuryente kag sa tubig, sa kuryente, mga katropa. So dapat nakabalo ang tao kung anong ginabayaran nila. Pero ti ang kamot ba na to object sa mga ginakabig natong charges, wala eh, no? Ang systems flaws din kakita, yung mga gusyos lang ilang per day haboy nila sa tao, din kaya kita ni gusto nga mandatory ang 20% para sa senior citizen nga subsidy sa pagbakal nila sa mga produkto sa kuryentiya, gina-charge mo na sa tao, no? Dira sa aton, ginabayaran ta na. So, kung whatever subsidy ginatag naton sa mga PWDs na ito, mga katropa, or sa senior citizen, kita nga mga tao, kita yung mga consumers, regular nga mga consumers, kita yung nagbayad na. Add up na sa mga balayaran ta mo. Ang generation cost, mga katropa, nga ginahambal nila, amo na ginabayaran ta sa pagproducer, no, sang kuryente, nga ginahaboy sa aton nga mga electric companies sa bilog Pilipinas, sa mga distribution companies ng electricity, mga katropa, why man takabalo kung ano ang istorya da? Kaya ang cost ngini, ginadesideran man ni sa mga IPPs mo, independent power producers, mga katropa, kaya ginahaboy dito sa wholesale spot market, no? Di, kumbaga, may negosyo na da. Pagkatapos, mga katropa, since privatized na siya, ang gobyerno ta, mapapa man abisang mga taxes na. Halin sa generation cost, balayaran ta sa aton nga greed, no, sa NGCP, there's 12% VAT dira. Pagkatapos, haboy naman sa mga private electric companies nga nag-uyat sa distribution, may ara naman 12% na balayaran ta, mga katropa. So, buno-buno ang tao, Nabuno-buno kita sa mga taxes. Gobyerno mismo ga korekta. Gobyerno mismo ga korekta. Kay kung totoo ra gobyernos na di mga katorpa, they will not collect sa mga taxes para sa ano para sa tao since nga kabalo sila nga prime ano ni siya ng kinahanglan kinahanglan sa tao in order to survive. Even bugasta, even ang atong tubig mga katorpa, tanaw na may aratas mga taxes na bayaran da. And that's simply put, ang gobyerno na ito mga katorpa, why concerns tawa? Why concerns sa mamumugon mga katorpa? We keep on demanding sang salary increase. Ang isa to sa mga proposal is 200 pesos o kung 200 pesos nga across the board dani, no? Nga legislated mutun first time nga makita ta legislated nga mga nga maka wage increase, pero why so palpal to tugaplak to? Dula to na labutan sang impeachment, na labutan sang istorya sang corruption kag flood control, dula sa. Ti subong amoy mga katorpang sitwasyon ta. Mismo ang atong gobyerno wala nagapakita sang concerns tao nga kay ti way man gina control nim, way man ginayatan ang isa sa mga mayor nga produkto para mabuhi ang iya komunidad, kuryente, tubig, no? Even telcos, no? Internet connectivity mga katorpa. They should take charge, no? Galing ti ginahambal ta singa budlay na sa labuton subong mamurdoy ta, no? Wala sang kapasidad sang gobyerno mag-subsidize sina, no? Today, because ang tao nga supposedly ipa-suporta ta sa mga basic services nga ihatag sa tao, ato na sa mga politiko, ato na sa mga congressman ta nga nakabenepisyo sa flood control project, sa dakong alokasyon sa ilang mga distrito, sa farm to market road, no? Sa mga street lights, ara na da. Kag sa mga programa sa atong gobyerno, nga wala man tupa. Mga cooperative system, livelihood, mga katorpa, pero non-existent man. Ginagamit sa mga kongresista ta. Amura gani ang balta mga katorpa, if we were true to our commitment to serving our people para sa insaktong kalilirato, let's cut down sa mga pidaf kag whatever nga mga pork barrels sang aton nga mga kongresista. And let it be nga may ara sa programang national government mga katropa sa pag-enhance pag-develop sa mga farm to market road natin, infrastructure programs kay iban pa, no? Dili ta nagsugod sa mga infrastructure nga mga programs natin nga ginakitaan sa mga dalaggo nga mga kontraktor kag mga kongresista, no? Iti public knowledge mo na mga katropa mo halin sa una pa nga ang kongresista may ara sang mga kontraktor nga iya nga mo na masamay gadaog to sa mga bidding sa DPWH. Subong medyo na off limit, subong na kita tanga may medyo nagagahaganagan, but for now pero I tell you mabalik naman sa lihi, mabalik naman sa no magtaw-tahaw na guwa naman ay damang damang nila daw. Sir Vincent Katropang Win, good morning. Amo ni ang gira sa Middle East kay ginasuspetsuhan sang Amerika nga nagadevelop sang ang Iran sa nuclear weapon. Oo sir, nga mangin threat sa bilog nga kalibutan, delikado na ang nuclear weapon. Di makumo lang, may kamuklatan na si Katropang Vincent to. Delikado gani sir. Morning Shirley Arevlo, may aga sa aton nga mga kuturan sa Kabankalan. Thank you sa pagpamati as always. Kita tani nga mga sitwasyon mga katropa. I hope may ara pa sistema. But somehow mga katropa, with all these events nga nagakalatabos pong sulta, lumawad ang kapag-asa mo? Kaya sa mga investigasyon daw sila naman ang intindihanay. Sa mga investigasyon daw sila naman ga naghinanduanay da. Oras natin, 8:14. Habol ko mga commercial ta. Balikan ta mga katorpa. Pagkatapos, try ta nila uton ang isyo sa mga e-bikes mga katorpa diri sa aton talakayan. Because nga ti ang aton syudad magaduso gid sa pagparakop sang e-bikes diri sa syudad sa Bacolod. Alright? But anong dapat na tumihibroan? No? Because nga kahapon sa interview ni katorpang Franz, with the chairman sa Committee on Transportation, nagapreparar na sang ordinansa nga padasigon para ma-regulate ang mga e-bikes diri sa mga syudad, mga katropa. And that to devolutionize sang sole power sa aton barangay, mga katropa, para mag-regulate sa ila, not the city. Oh, I hope amuna siyang kontinido sang aton ordinansa. But kinahanglan ta siguro balikan ta, mga katropa, diri sa aton syudad sa Bacolod, because when we talk about regulation, we talk about agencies in charge para sa regulation sang e-bike, mga katropa, no? What are those, no? Siyempre ang aton nga BTTMD nagapangunada, of course ara pa Japon ang bitaw, but there are certain ordinance nga reference naton nga ang bitaw, mga katropa, ginhimo ni sa sang aton syudad, mga katropa, para mag-handle sang traffic management sa birog nga syudad. Pero nag-exister Japon ang bitaw, mga katropa. May ara sa city ordinance sa mga apprehension, sa mga violation, mga katropa. Specifically, ginhambal bitaw, not BTTMD ang magapatigayon sa di, mga katropa. No? So, sa mga apprehensions, we expect nga bitaw tanay manakop eh. No? Sa mga e-bikes, mga katropa, not BTTMD. No? Because they're not authorized agency para sa apprehension sa mga e-bikes, mga katropa. And that's stipulated sa isa ka ordinansa. Amo man rin na progiot sa pila ka mga opisyal sa barangay, mga katropa, nga dali lang, hinahinay tanay sa gihota. Oras na 8:16 and 9:16, mga katropa, commercial tanay, balik na pagkatapos ni standby.
0: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9.
1: Sandton Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sandton Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sandton Plus Gold, mampibili sa mga butika.
3: Sandton Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online selling. Laking tulong talaga ang Sandton Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
3: Sandton Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Mampibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sandton kag vitamin D3.
7: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sa ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Nabatean ko ang Premium D3 Coffee Max, kagintilangan ko man. O kikidya bala kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amo na dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Max.
6: Premium D3 Coffee Max. Nagkape ka na, may Sandton kag vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Max.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sandton Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sandton Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sandton Gold Herbal Tea.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo. Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
9: Oh, gali, diriyo.
10: Ah, dali na.
11: Magandang sirkulasyon ng dugo,
12: iwas sakit sa puso.
11: Mag Sandton Plus Herbal Oil.
12: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
11: Siguradong sisiglang pakiramdam.
12: Sandton Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid
12: na all-in-one sa presyong magkaan.
11: Sandton Plus Herbal Oil.
12: System Pain.
13: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang, lula tayo ng pain.
12: System Pain. Tanggal ang pain.
14: Pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, call your doctor.
16: Bilis sa mga buti ka.
17: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
18: Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
19: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May tagline na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
20: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabut ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
21: Vision X! Marami na ang natulungan!
22: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
23: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
24: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
25: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kisi!
26: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan!
25: The Turbo! Oh, yes!
26: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
25: Mas lalakas ka pa!
26: Sister Pain!
27: Ay, ako si Blan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw ng training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ko akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
14: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Sister Pain!
15: If symptoms persist, call your doctor.
16: Bili sa mga buti ka.
17: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
18: Southern Gold.

0: tag 5 sachets sang Xanthan Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Xanthan and XFM. Libo-libo pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026. Balancing ang mga komentaryo.
1: Hindi nga naman blana mo makaya ang ina.
2: Pwede, may nag-atrust ang public opinion.
0: Objective.
1: Pangayon ko naman kagurasan sa atang mga kapulisan.
0: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
2: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
3: Balik kita mga katropa sa aton nga talakayan. Balik kang tanibla. Ang ginabal, tuling ginabal ta kinahanglan ta mag-regulate. No, why man question mga katropa? Why man taga question da sang regulation ginihimo sa aton syudad? Mga e-bikes but in a systematic and proper nga approach mga katropa because nga medyo confused karon ang pila ka mga provision sang ginakabig naton pag question o kun pag determine no sa mga e-bikes dere. Now, ang e-bike makita ta na sa ano sa mga downtown area nag galagaw. Ang ibang mga LGUs, mga katropa, barangay, especially Bacolod, also naglaot naman sa ila. But kung nakita ta ang paglaot nila, no, kulang. Now, we will check mga katropa, dapat ano ang regulation, kag ano ang mga patakaran sa atong LTO sa pag-regulate mga katropa sang sining mga e-bike na naglapta na sa aton nga mga barangay, even sa downtown area nagagwa na eh, no? We have now our regional director sang LTO mga katropa. We have RD Sir Jack Conlo. Sir, good morning. Welcome sa programa. Ako si Katropang Win.
4: Katropang Win, may nagagid kaya may nagagid sa atong tanga ngayon palamate.
3: Salamat gid sir. I know medyo sako kasubong, but sir, ang we have regulation sir no sa mga e-bikes. Ang medyo confused kita because diin ano nga mga classification or specifications ng e-bike nga hindi nang requirement ang driver's license kag ang ano ang registration sir.
4: Yes, katapang Erwin may ara kita ng guidelines. Ang amo niya sa ang 25 or ang 50 kilograms below ng mga e-bike naton ang hindi na kailangan i-registro sa LTO. Okay. But more than that, dapat i-register mo siya sa aton sa LTO. Okay. But for the guidelines, tuloy ang dinuhulat namon ang guidelines alin sa aton central office para maka-implement kami sa tawag nga proper para niyo siya mag-cost loss ang pag-binaisay sa dalan.
3: Yes,
4: kaya may arabalaan sa aton EVDA law namon yung aton Electric Vehicle Industry Act na portion kagaya ito na rin for 136, na gina-clarify dira ng no, mga the conflicting. But for the LTO, ang stance ng LTO is that nga dapat kung nagamit kita kamsada ng motorized vehicle, sa electric pa siya, dapat may driver's license ikaw.
3: Okay.
4: So, yes, inisibong, kung malungduman ninyo, nag-initial implement early this year ang atong central office sa Metro Manila. But may ara sa tusong panawagan, nga i-clarify na yung mutungagin na hold ban ang implementation sa DOTR because ginabalay subong, ginaharmonize para nga mapagawa natin ang proper o ang guideline sa pagtatuman sa
3: But for now, may ara, sir, nga daw specification the last time daw nakita ko to, ang speed nga hindi magsubra sa 50 km per hour, no need na nga magwa sang, ano, sang registration or driver's license for the driver's e-bike RD?
4: Well, definitely kung hindi siya may load sa registration, so most probably hindi man niya kailangan sa driver's license. That is why nga gina-clarify na subong namon ang guidelines gid no kay kami actually sa early this year nag-ibot na kami no sa bilog ng mga cities and municipalities sa Negros Island region sa di mismo sa atong Bacolod

0: ang nag-information dissemination no sa mga e-bikes ng mga biyahe. Because ang e-bike natin, tanda natin, no, parang yun nga, yung design is for private use, no? Why is it design for commercial?
1: Oh, yes, sir.
0: Or for public utility use, no? Kung yung pagbiyahe. So, isa pa na subungan yata, no? Kaya inisiyay yung ubra para nga personal use, private use, actually, no? Hindi para ibiyahe mo.
1: Oh, oh.
0: Ang meaning ng mga e-bikes sa katotong rin.
1: Oh, that will bring me to my another other question, sir RD. Because nga subong amunin na nagbulos sa mga tricycle wala RD that's on ang barangay why man sang wait, confused man anong regulation because ang existing regulation nila is ang tricycle area electric vehicle wala RD and also nga mga city naton those nga mga permits nga dapat kuhaan sa mga permit belongs to motorized tricycle sa mga barangay RD.
0: Yes, actually ang pinaka madasig para nga ma-regulate ni sila among aton ni LGU. Sa NIR, kung insakto ako na collection daw duha, wala no, sa mga LGUs no, na wala lang nakon sa akong sa mga lista kung hindi ara ako sa Manila.
1: Uh-huh.
0: Ang may ara na sa local ordinance sa pag-regulate ni mga e-bikes.
1: Uh-huh.
0: So, kailangan din sila ma-regulate. No? Hmm. So, ang aton LGU yan, no, may ara sila, mga tawag na itong ordinance no, sa aton ng mga LGUs. So, pwede din sila i-regulate sa aton ng LGUs ni mga e-bikes. No, kung di nila pag yun, no, ano lang dapat dalag ka din lamag yan. Kaga, kung ba natagaan namin sa franchise, katulad sa aton ng mga motor, mga tricycle, sa mga tricycle na aton. So, pwede din sila ma-regulate no, to na local ordinance.
1: Ari, ari isa sa mga ginadakop ang mga ano, can we consider them as kulorom RD? Because why man sa papeles mo, why man sa mga ano, why man sa mga registration, driver's license whatsoever. And this is used for basta, public utility.
0: Yes, basta nag-cater ikaw no sa public transportation gabato ni kabayan no para nga mag ano kot kag magdulong sang isa ka pasayro. Ma-consider gid siya kulorong.
1: Aha. So pwede madakop. Madakop.
0: Yes, pwede gid siya madakop no. Kay wala ikaw ya sang legal na papel nga ipakita nga legal ikaw nga magabiyahe sa or kung nara ikaw gito ang franchise o kung PA, Provisional Authority, para magkuha, magbaton, bayad sa isa kapasayro o kung namasayro ikaw. So kung wala ina, makonsider ang India sa kulorong. Basta nagkabaton ikaw bayad kagakater pasayro.
1: Sinong in charge ng agency to issue franchise sa mga e-bikes natin, RD?
0: Ang aton nga mga tricycle, tricycad, under na sila sa LGU naton. Ang ga-issue sina sa mga franchise ang LGU naton. And of course, dala na madalagi na ating LGU naton ang e-bikes because that is within the power sa atong LGU sa pag-regulate na sila. So kung wala sila issued franchise ang LGU, na-consider din sila ang kulorong.
1: Yun. No? Muna ginaklaro na ito, Nardi, because kaka-confused na mo gabato ng mga e-bike. So nga ako ng pagbasa, RD, is ang full control ang ato ng mga LGU, they can regulate sa mga e-bikes kini without the intervention sa LTO kag kaya nila maghimo sa mga patakaran para ma-regulate ni siya mga e-bikes naton whether tagaan nila permit or tagaan nila sang mga requisitos para makabiyahe. But what if kung makita ni sa LTO RD, are they subject for apprehension?
0: Balan mo una, wala sila registro.
1: Okay.
0: No, hindi nga mga swimming ng e-bike na ito. Ikadua, under EVDA law, or muna, ano, EVDA law, they're exempted sila. No, iniya kung sa itakto sila ng classification sa aton ng mga e-bikes, no?
1: Mm-hmm.
0: So, definitely wala kami isang, wala kami subong, asug na wala kami isang basis, no? Para nga idakto namun sila, or impound namun sila. Because, wala na sila nabilong sa RA-4136 na to, no? So, tama na yan ka-gulang o kung kadaan na sa nga to na RA-4136. Why hindi siya yung mandisip para madala ining mga e-bike? That's why ginubrahan sila sa EVDA law. So, sa EVDA law, may ara lang na subong ng mga ginaharmonize sa RA-4136. Mm-hmm. Kahit yung e-bike natin, wala pa niya sa una na bilong sa R84136, no? Sa regulation sa natin ng mga electric vehicles o kung electric bikes natin, no? Unlike sa mga electric vehicle, may-ari ni sila sa Ibidalo, no? So, may mga exemption sila.
1: Uh-huh.
0: Like, kung diri ka sa Metro Manila, exempted sila sa number coding o color coding. So, sa ato naman yung sa mga e-bikes, so definitely white sila papel, no? So, pero...
1: Mm-hmm.
0: Kung mamasayro sila, makakonsider din sila kunurun.
1: Ah, manakpan sila. Nang RD, is there any point to enhance or develop policies natin regulating e-bikes, RD?
0: Under discussion sa mong sa central office, kay anytime mapagawa ini no, sa proper guidance ang aton central office sa rang region because gin-implement ini diri sa Metro Manila. And may mga gina-harmonize lang because I think may itong Grisman Redon, no? Nag-patawagan siya may ngaon tapon, no? Kag-pungkuan. So, may technical working group na. And we're waiting for the outcomes in it. And hopefully, no, soon magwa na ining guidelines ang IRR natin para nga maka-implement na kita region-wide sa atong sa NRA.
1: All right. RD, thank you so much. I know you're busy. Thank you so much sa oras ni Mardi.
0: Salamat gid kag may nga galiwat.
2: Talakayan. One on one. Talakayan. One on one.
1: Inyo na ba ito mga katropa, ang aton regional director sa NIR, sa LTO, mga katropa, Mr. Jack Conico. Dari sa aton palatuntunan, tsak to, nga ang dapat regulation, there would be a legal basis from the city to apprehend or put a violation para sa mga e-bikes. Dari. Storyhan tanap lang, mga katropa. Makomersyal ako, kaya sa dyan mo. Damo sa mga e-bikes naton nga na subject sa apprehension. Pero di mga katropa, wait as ang standing ordinance na da. Nga nauyatan. Unless ang aton nga barangay, nga pwede sa mga ka-ano. But amo pa rin mga inclusion, abi mga katropa sa ordinansa. The complete devolution sa power sa aton nga mga barangay para maghimo sa regulation on e-bikes. No? And that's supposed to be made. That's supposed to be subject pa sa diskusyon, no? Baisay pa sa mga operators natin sa mga e-bikes, mga katropa, because nakita tayo, why pa sang plastado gid nga regulation sa e-bike pero gadamo slabi sa mga lugar, mga katropa. But more is stay aside, kita naman ginalantaw natin di pangabuyan mo na siya mo. So law versus livelihood. Anong pwede nat, anong meeting grounds natin da, no? If we talk about some regulation, it cannot be na nakpons na dayon, no? Because ang legal basis natin, hindi pa kaano, hindi amo pa naka, hindi pa amo nakabaskog, no? I hope makahatag man sa mga komento, ang pinang mga kuturan ta. Importante lang, guro sa mga e-bikes, you have to organize yourselves. Importante, matipon ko, maghimo ka mo sa organisasyon para may ara ka mo tingog. Oras na ton, 9:36, commercial ka. Balik na pagkatapos ng mga katropa.
2: Bullseye, XFM 90.3, XFM 103.9.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold, tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako si Juliet, lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag vitamin D3.
7: Ako si Franz, ang panitang kapis. Nerbioso git ko, mas nagani gayon ko sa order yung ang kape. Gato kang pagit pagka-nerbioso ko. Ipatila ko sa akong abyan sa premium D3 coffee mix na miangid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
6: Premium D3 coffee mix, nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3 coffee mix.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
9: Mapibili sa mga butika.
10: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Edgar, El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Sister Pain.
14: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
15: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sa mga butika.
18: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
19: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
20: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
21: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
22: Vision Next, marami na ang natulungan.
23: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sa akin na pala yung ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
22: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
24: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
25: Turbo Supplement for Men.
26: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets da son, ah. Ina, kapoy ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects. Swabi gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyon kid yung Turbo.
25: Turbo Supplement for Men.
27: Oh, yes.
25: Turbo, may maka at labuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
27: Mas lalakas ka pa.
25: Sister Pain.
28: Ako ka Lacey Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
25: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: Symptoms persist. Consult your doctor.
17: Sa mga butika.
18: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
0: Santon Gold Coffee Mix 66 Antioxidant Compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito, Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
2: Balancing ang mga komentaryo.
4: Hindi
2: nga nag-atras ang public opinion
4: objective.
2: Prangka kag diretso sa mga punto
5: nga medyo isog pa sila yan
2: ang bullseye.

0: Balik na rin mga katropa sa pagpaparag natin. Oras natin, 9:44 na. Istorya-istorya, hantay rin mga katropa because di abotobla sa tunga sa mga sitwasyon nga ang aton nga mga kultura na kapangita man sa ilang resources, ilang income para masustain man pagkabuhi nila mga katropa ang isyo sa e-bike mga katropa. Nakita ni bilang opportunity nga magbulos sa tricycad. Ang tricycad, abi mga katropa, kapoy na eh. No? Masikad-sikad ko to pagkatapos kita mo kung ikaw gasakay mabatsagan mo man nga kabudlay mo ni tao man dok nagasakay ka gasikad sa kung bugat ka di mabatsagan mo man ang agunto kagang bulubon-abon ato sa driver eh no di subong makakaturo pamiyara sa e-bike no amo tong istorya ni regional director sa LTO sa NIR mga katropa Mr. Jack Conlo hambalia nga ti may ara pa sa mga guidelines nga ginatapos ang head office para sa total coverage sa regulation sa mga e-bikes mga katropa. Why ta rin inspektoran mo no kay ang e-bike ang iyang iya intention gid man niya nga personal nga service mo hindi ni sa paggamiton bilang passenger vehicle no kag ang aton nga mga laws mga katropa layin naton naga-cover japon sa motorized tricycle area e-bikes ni sila so there's a separate description sa ini kag importante na sa mga ginapatuman ta mga ordinansa kay wala pa sa konkreto nga mga layi nga naga-cover abi mga katropa sa mga e-bikes amo na i-confuse kita. Though, nga, amo ito makihimo, gidman niya, ang aton local government ma-regulate nila ang mga e-bikes. That the most they can do. But, in the absence sa makabig na itong ordinance sa mga katropa, budlay nga maghatag ka sa imong violation, nga ang violation mo, nakabutang niya sa mga tricycle. Kamay may penalties, kaluoy mo ni. No, kita taman di mga katropa pakabuyan nila mo gamay mo lang ning aton nga mga e-bike operators ni mga drivers ni pagkatapos ang imong penalty na dako da mga katropa why ko kabalo kon may ara na sa amended nga mga ordinance sa pag mga to away ordinance naton bla mga katropa nga ginplaster diri nga may ara sang mga areas nga hindi pwede ka biyahe or mga to away areas mga katropa and the agency nga ginauthorize sang isa ka ordinansa no nga magpanakop mga katropa no ario sang una to may ara sang duha ka mga ordinansa mo no amo ning city ordinance naton 0917 818 mga katropa nga gin-establish rin ang mga two-way zones mga abyan diri sa mga lugar sa sudan sumakulod okay ario may definition na di no ang terms ginahambal nga ti ang purpose ng ordinansa is gin-define pinaagi sa mga possible areas of mga maging coverage ang sining ordinansa ang parking no ang kulurom okay ang kulurom mga katropa ginahambal di nga ang operation sa mga illegal land transport nga nga nag-operate wala sang franchise kag ginagamit bilang public utility vehicle without any franchise no and authorized by government agencies or instrumentality so dan sa makulod ni no amo ring pinaka reference naton mo ang wheel clamping no nga pwede ipang-clap da ang aton nga mga salakyan kung naka-park siya sa mga mga two-way areas kag illegal parking ang mga katropa kag ang towing naton so diri define na di sa amo ni nga mga ordinansa may mga specification sa mga terms mga katropa diri kag mga violation nga pwede i-impose abi all right ang aton nga sudad no sa clamping may ari di nga 300 pesos para sa sedan ang 400 is medium size vehicles mga katropa ang 500 sa mga heavy type vehicles ang towing fees mga katropa sa mga light vehicles mga katropa 1,000 pesos no Ang medium vehicle is 1,200. Ang heavy vehicles, pagkid mga katropa, is 1,400 for first 4 kilometers. No, manabi. So may arap kita sa mga existing laws nga pwede gamiton mga katropa para sa ano, sa pagdakop diri mga katropa. Ang first nga impounding fees mga abyan, ari man mo tama diyo. Ang first is 150 pesos, okay? But gin revise na ni abi. Now, kung gin amend na ni sa sang bag-ong ordinansa nga ara sa City Ordinance 1035 no sang aton syudad mga katropa nga gin establishar May 17, 2023. All right, ang mga two-way zones nga gin plaster dito, no? Dere can define ang mga light vehicles, mga katropa, salakyan, o all motorized two-wheeled vehicles, three-wheeled vehicles, mga katropa, nga may ara sa mga penalties. Medium vehicles, no? Ang mga vans, truck, mga ibanda, mga light vehicles, katulad sa mga okay na mga delivery, mga trucks, mga katropa, medium vehicles lang. Ang heavy vehicles naman, mga buses, trucks, heavy equipments, kay iban pa. Alright? Gina-consider is lang heavy vehicles. Alright? Dariya kita sa tricycle, no? Kaiti motorized two-wheeled vehicles, mga katropa, ang nakabutang di. Alright? Ang iya naman nga, ano, ang iya nga, mga, may mga corresponding penalties na di. Alright? So, nga ginestoryhan ta ni mga katropa para at least may tsindihan sa mga kauturan ta nga may ara sa ordinansa nga posible kami ton sa pag-regulate sa mga e-bikes natin. Pero what have you? Ang gin-authorized ni mga katropa is bitaw, no? Ang gin-authorized ni bitaw, not BTTMD, no? Kaya ano ka pang ano, nagpanguna Japan di sa pag-apprehend is ang BTTMB, BTTMD mo, no? Ang aton nga ano, ti na ano tigayon ang pagpanakop sa mga katropa. Kiti, amo maning ilang mandato mo nga hibanoon. Pero since kami ara sa mga ordinansa, mga katropa, kagagay system, there's a need para i-amend ang ining mga ordinansa at kuntani. Amo na panawagan sa pinaka mga grupo nga klarohon ta sino ang dapat authorized ka agency nga magpanakop mga katropa. Kabalo kita nga ang BTTMD, amo na in charge na bulo sa bitaw. Pero ng taon ta, ang bitaw nag-exist man. Which amo ni gina-authorize abis ang aton syudad, no, nga magpanakop sa mga e-bike mga katropa, magato sa mga e-bike, mag-impound sa e-bike mga katropa, no? So not BTTMD, no? So klaro man sa aton nga city ordinance, no? Unless that's why importante nga may ara city ordinance kay bag-o nga nag-authorize gid sa BTTMD to control o to regulate, apprehend, kag mag set sa mga violation at penalties mga katropa sa mga e-bikes kini. Amo to klaro man to nga ginestruyhan pa subong kung paano ang regulation sa mga e-bikes nga ginabiyahe kay way mata kabalo mo sa una, ha, nakita man lang sa mga ano, sa mga nagabiyahe nga sa mga sikat driver, sikat operators nga pwede gli nga mabiyahe sa mga barangay, no, nga pwede gli makitaan, pwede galing hindi na magsikad, may ari e-bike, no, nga pwede magamit, no, di amo na yung laptas mong medyo mulo mahal-mahal ikumpara mo sa tricycle, pero okay na lang, no, kay kurang anong sukot sa tricycle, amo na sukot sa e-bike to, and that's why kaprogiwat man mga tricycle operators ta, ah, mga to daddies makulod nga dapat ma-regulate man sila. Again, ang regulation hindi na sa dayon, dayon mga katropa nga kita mo to nga nagraptatos lang, naghimo, nagabiyahe to sila, dakmon mo dayon, no? Dapat may arak sa mga basihan. Well, kulurom, no? Pero nga itong dito punto mga katropa mo ni, kaysa ordinansa, ginapropose diri nga tagan ginyagahom ang aton nga mga barangay para magdakop, ah, para mag para mag-regulate sa mga e-bike sa mga lugar nila. Kay ti hindi man isla kakadto sa mga major highways mo unless kunara na sila, dakpon sila, no, sa aton nga mga traffic enforcers or probably LTO, dakpon sila because gabiyahe sila, but ang purpose nila ng mga katropa is personally biyahe, gamiton mo para transport mo personal, hindi ya para kitaan mo, para ano mo, para sukto, para manukot ka, no, hindi, ha, pero sa circumferential road gani kita ta eh, na gabiyahe ng mga e-bikes gadulong pa eh, abrabla risk goni para sa ila. Pero sometimes mga katropa, gusto natin tsindihon sa amore panahon ta amo na yung sitwasyon ta, gapangita, tasang bisanano na lang, pagkakitaan para may ara kita, para ipuli ta ibakal ta sa sudan mga katorpa. So, regulation, ara sa aton nga sudad. Now, ginahulat-hulat ta, nga dapat ta ni ma... Plastan na ni soon as possible time so that maintindihan ta, makita ta ang mga provision nga kinahanglan nagkakaigo nga penalty nga mga katropa ang aton nga mga description siniya mga katropa ho motor niya no motorized tricycle ni ang gina-penalize na ito mga katropa dagdagan mo na sa mga penalties katag 3 mil, 5 mil, 2 mil sa mga e-bikes kundi mabulubog at bugat sa ila no. Ang gobyerno tayhan naka-incentiman sa sitwasyon sa pumuruyo ta. So, ang aton di, huwag matagambal nga hindi pwede, hindi pwede mag-intervene ang aton gobyerno because nga ti, parangitan, alis tao, but to regulate, i-regulate ta sa insakto, insakto nga penalidad, insakto nga ahinsa nga madakop sa ila, ang gahom sa aton barangay, kiti ara na sa kalabanan sa barangay mo. Anong inihimo sa barangay? Amo ning katabo mga katorpa ho, para sa mga opisyal at sa gobyerno. Pasensya. Ginatudlo nila sa BTTMT ang ining mga violation kay kulurom kuno. Okay? Pero sila may gahumanda na mag-regulate. Mahimo sila sa mga ordinansa para mag-regulate sa mga e-bikes. Why the existing laws eh? No? Ang LTO ay man sa regulation ang insakto eh. No? Ang sudad ta, kulang-kulang aton ng mga ordinansa, ginihimo, pagani. No? Tapuson, pagani. Pero ang sudad, ang barangay ta, may gahom, no? Ang gakatabos niya mo ni, gapanghinaw barangay ta. Gapanghinaw ang mga barangay sa paghimo sa mga ila obligasyon nga. Tiyadlokan ng guro sa eleksyon eh. Kaya ini gabiyahi eh. Laban-laban, basi butante pa nila. No? So, bisan gani, wala sang ordinansa, ang barangay makahimo eh. Makahimo pa maagi para ma-regulate na o galing gapanghinaw sila hindi sa gusto maigo politika kaya bakon mo pangabuhian sa tao igo tandugon mo no da sumambal ka nga tiya mo na yung regulation ta mo na yung atong ordinansa kinahanglan tatani sa mga barangay official nga magkapatuman gid sa mga ordinansa nila sa barangay may gahom ka mo mo no? May dako ka mo ang gahom. Nga dapat tani ginestrihan ta na why takbalo base sa ordinansa nga ni nga paghimuon sa sudad himuon pa ba template no himuon pa ang provision sa inyong mga ordinansa da ginahimo sa barangay nga mangin nga pwede gamiton sa paghimo sa mga ordinansa man sa aton sudad ha kay hindi pa lang concern nato sa barangay mo downtown area rio damdamo dio ha ti more so mga katropa problema traffic ini ha nga ari sa aton sudad sa Bacolod. So dapat tani dapat solusyonan man. Bati ang hambal to sa mga sa mga drivers to tani solusyonan nyo man ang dako nga problema sa aton nga downtown area. Ara daw pinarking pero gustuhan na mga malalon nga mga salakyan no ga patunga sa mga dalan ta ti anong matabo da may clearing ta. Ano clearing tagli mga subject lini para sa mga kaya lang pero sa dagko to sa shopping nara area nga grabe ang ano grabe ang ila pinarking anay nga daw halos plang gani kwao na nilang bilog dalan da why katilaw sang ano tawag sang attention sang aton BTTMD no ti kun baga muna istorya naman ta double standard di nagistorya naman ta sang selective nga mga regulation naton sa problema sa trapiko naton amo man lang ni simple kayo mga katropa. Kung ginaimposan natin, gilalaot natin ini, mga katropa, it should be applied to all. Dapat. Hindi lang sa pila lang. Hindi lang sa mga sektor nga kaya. Sa mga lagkuan man. Pagkita nyo man, nga may nagkadalakpan ka mo ito nga madlaggo ito ho. Katuwain nyo na bala shopping ho? Katuwain nyo na bala sa dito sa Pilipino? Dito sa Nara area ito ho? Kaya may kita nyo na pinagusto parking na. Pinakayo pa sa sudad ang mga dalan tapos parkingan tapos pinagusto man lang tanawin nyo na sa area to sa ipil-ipil katuda sa ano ganida tupada ba sa isa ka coffee shop no hilado nga area no testingin nyo na kanto kung ano sitwasyon da ti okay lang na kalaway na karon katropa nga may ara kita sang dako nga kinalaot ang mga e-bikes na gabiyahi sa shopping, no? Illegal parking, itola sila. Pero ari yang nagapung o nagaparking yung mga dago ka mga sarakyan, hindi sila pagdakpon. Do confirmance na. No? Do confirmance na. Amo na bala? Tani aton niya ginahambal talang fair lang nga implementation. Okay man na niya, way man na problema. Pero tiis mong ho, medyo ano ta? Salasalata ko na nang himuon ta. Oras na to, alas 10:00 mga katropa, wait oras. Thank you ha. Salamat kin sa pag-upod sa programa. Buwas naman ha. No? Sa ngalan sa aton nga upod sa aton technical partner mga katropa, katropang Chris Urbando, sa aton station manager, Mr. Mitch Lipa, sa aton CEO, President, Dr. Raymond Lee Tuoy, ako naman sa katropang Win Salinas, nagpaalam. Tumtumbuas, God bless.
1: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi.

0: Ice Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ice ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
7: Si Michelle Nagali, isa ka

0: strong pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Mamayang pa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod, sa XFM
1: Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
4: Maayo nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
5: Edukasyon.
4: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatsyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
5: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
4: Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga inhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Kay kun wala ka control sa pagkaon mo, ti dasi mo ta sugar mo eh.
5: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
4: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos do ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
5: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
4: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sininga tugo.
5: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
4: Ang saluyot naman o kun tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan.
2: iniya nagapahinay naman iniya sang pag laptas ang glucose sa dugo.
5: Edukasyon para sa igayong lawas.
2: Ari dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustin. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo nga makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
5: Edukasyon para sa igayong lawas.
6: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
4: Ang Evergreen Herbal Capsule kagag Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
5: Edukasyon para sa igayong lawas.

sa tagsa pitik sang taknaan. Lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.

0: Pahiyato!
1: Akon kasubong! Pag wala sa makapugong sa akon! Wala! Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo. Samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy! Kag nagasugata siya sa akon!

ang akong amiga nga si Honey. Pirmi lang malipayon. Tungod madamo siya kuno sa makita nga gwapo. Kaginakadlaw ko lang ina. Iti, nahamuot ko sa ginapanghambal niya mo. Pero anay ka. Sining karon lang. Daw nasat uman ko. Nga daw naglain ang tuno sa iyang panghambal. Kung mahinambit ko si Whistley. Ay, nga aayhan?

0: ka. Aray na galing mga gamit nga gin pangulam ko sa imo, ho, ah. Oo, kadamo na.
1: Maayo kay ginuli mo, amiga. Ako naman ang nagakinahanglan sini mo. Ay, huugali, day. Nanotisyahan mo man? Nga kadamo sa mga salakyan nga nagakadto sa balay ni Wesley kung kaisa? Ilabi na kong kaagahon?
0: Ha? Eh, di wala man?
1: Mm. Wala? Paano nga wala kakabati? Kay aral ang balay niya sa unhan ta? Kadiri pa nagalabay sa atubang sang balay ta?
0: Eh, ambot ah! Doon lagi ko bala kapiyar, day. Do ka isa lang to kabes nga nakabati ako nga may naglabay nga salakyan. Eh, pero wala man siguro sang malain ah. Kung magkadto da ang mga salakyan sa balay ah. Damo na siya, friends. Hindi bala?
1: Oo man. Pero ang makatilingala bala, day, kay wala nila ginapasigang ilang mga suga.
0: Ha? Ay, tuod ka, day?
1: Oo. Amo inang napiyaran ko.
0: Eh, basi kong nagasiga man ah. Ugaling, gin-off na nila eh. Kiti, nagdulog na sila sa tubang sang balay.
1: Pero kadulong gidya bala, day. Do hindi na normal.
0: Ha?
1: Oo. Do na curious kay ko ah. Kay pamatsyag ko, do hindi amo.
0: Oh. Ay, day, hindi nalang nagpagsapaka, ah. Kay balo ka naman sang lifestyle sang agi. Ay, sige, miga. Mapauli na ko, ah.
1: Ato na siya. Ay, daw wala na siya sang gana magchika sang maayong party ka, Wesley, how? Ay, makatilingala.
2: Oh. Nga, nagpulit yung prano, miga mo, haw. Abi ko malawig sa sang chismis, ya?
1: Ay, natingala man gani ko, eh. Kung nga nagpauli siya, dayon.
2: Mayo man gani. Natakaan ko mamati sang sungad niya. Daw, wala siya kaubusan sa istorya.
1: Amugin na siya, ya. Batuna na lang, ah. Kiti, kasilingan naton mo.
2: Ay, oo, gali.
1: Hmm?
2: Ginubyo gali sa mga bata ni Susan kag Edna ang duha ka lalaki nga abya ni Wesley.
1: Mm. Ha? Sino? Sila ni Jody kani Cheska?
2: Oo. Ina mga mistisa bala kag mga high school nga mga kabataan. Mga bata ni Susan kag ni Edna.
1: Hala. Tuod. Ay. Amon agali nga nagtiner diri sa aton ang duha nga ina. Kaya may gina-target gali sila ng mga girls dire?
2: Oo. Nakita ko sila nga nagpares-pares date. Kaya ang natingalahan ko lang, ang mga nagsugot ang ilang mga iloy. Kaya mga bata pa man na sila sa ila?
1: Ati, nagsugot guro sila eh kay ti. Ka mga gwapo man niya mga lalaki. Do ka mga sosyal pa. Pasi kung mga manggaranon ina.
2: Wala pa gani sila makaibalo kung ano nga mga klase sang lalaki ang ginugyo sa ilang mga anak. Madudla lang sila kung masapuan na lang ang nagabuso na galing ilang mga kabataan. Gagit palagyuhan.
1: Jesus ah, sobra ka naman eh, muya. Hindi man siguro amo sinakalain ang mga abyan ni Wesley ah. Isa pa ah, doon ka mga buot man sina sa ila.
2: Basta Gina. Ah, buot ko ng hulag sa mga lalaki ngayon.
1: Oh, Jonas!

0: kwemanya ka Jibo, yaman? Hindi to siya yaman? Nagsiling nagid ako sa iya. Hindi siya magpagabi, bro. Ay, ari na siya. Ay, salamat. Shh, Jigo. Nabago ka lang.
1: Agahod niya. Ginawa ko na ganyang atiid. Para nga hindi kita mabatian sa mga bata.
0: Kikaina pa ako nagahulat sa imo. Dugi na kulbaan ako bala. Abi ko gani kung naano ka na.
1: Ah, paranoid ka na imo ya.
0: Utiti, kamusta ang lakat mo? Damo ka sa nadulungan sang order?
1: Ay, swerte git subong adlaw day. Oh, ariho, ariho. Na.
0: Uy! Duha ka bandol sang kwarta?
1: Uday. 50 mil na tanan day.
0: Ay! Ay, ay! Jigo, Jigo! Manggarano na kita!
1: Uy, uy, uy! Bas ko matumba kita! Biyanay, biyanay!
0: Ikaw, beba! Sa isa lang kagabi, Jigo? Naka-50 mil kita! Pujigo! Wala kita magsala nga magtrabaho kay Wesley. Bilang drug dealer!
1: Ang baba mo!
0: Ay, na-excite lang din ako katama, Jigo, ah! Ay, subong pa lang! Nagasala ng uto ko! Kung ano ang aton unahon nga buhaton! Kung mabakasyon kita sa Boracay! O kung mapamanila! Ay!

0: Agis na bala. Kay itrate ta ka sa guwa. Mamahaw ti sa guwa, ah.
1: Uy, sure ka, day? Nung hindi mo man birthday?
0: Hindi gani. Itrate lang kaya. Sige na bala. Ilis da. Kay malakat nga duwa.
1: Baw, ganante ang amiga ko ba? Ati sige, ah. Hulatan na ako sa makadali, ha? Kay mailis lang ko.

0: XFM. And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Malakas din ang ating immune system araw-araw. Bangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Sun Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Sun Tone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Sun Tone Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sun Tone Vitamin C. Tunay na nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
2: Sun Tone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
6: Ako si Joy Javier. Nabudayan, gigkusang una. Kay Do Fermi lang maluya ako lawas. Do Fermi, wala sang energy. Ipsang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakal man ko. Kanami, kitbala. Kay Batyag, kugid ang pagsik sang akong lawas. Ganado, gigkus akong ubra. Tiluin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfone kag Vitamin D3 ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Sunfone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunfone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Sunfone Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
8: Clear Skin Beauty sa

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.

0: mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Kumain ka rin sa Sentro. Kamsa Bullseye.
2: Depart

0: Liridas ang gusto mo, ha? Kag hindi na paglantawa ang presyo.
1: Baw! Dumabilib na gig kuya sa imo subong day. Galante nga galante subong ang aura mo. Guro, naka-jackpot si Diego, no?
0: Ha? Jackpot nga ano?
1: Jackpot siya trabaho, eh. Na ano siya? Na-promote?
0: Aw, oh, ah. Aabi ko gani kung ano nang ginamin mo. Hey, wala ah. Ginpadalaan lang ko ni nanay ah. Ginpadalaan ako sang ginikanan ko halin sa Iloilo.
1: Ay, amo gali. Bo, ah, maayo ka pa yaday no. Kaya ginapadalaan kaya ni nanay mo. Ako yung nagpadala sa mga ginikanan ko.
0: Laka man lang nagpadala si nanay ah. Sila subong ang galante mo. Gani, ginhabuyan man ko nila sang grasya eh. Sige na ah, pili na da bala, kay nagutom na ko. Piliun ta ang pinakanamit nila diri nga pagkaon ah.

0: Oh. Busugig ko sa ginpao na mo ni Honey ba? Ay, di na siya man. Sili niya, makadtulin siya sa CR. Pero wala pa siya makabalik. Ay, dumangihi ko ba? Ay, papasiar ko bala, anay. Pero, malisensya ko, anay, sa waiter, ah. Masi masiling siya, naging palagyuhan na mo ng amon order. Waiter, excuse me. Kaming nagapungko sa lamesa nga ina ho. Nag-CR lang ang upod ko ah. Di ma-CR man ko. Naglisensya lang ko. Kay base bala kun mahambal kamo nga palagyuhan na mo lang amon nga gin-order how.
1: Sige mama. Wala problema ma'am. Okay gid. Thank you ma'am.
0: Okay. Dito ko makadto sa CR ah. Si Honey, oh. Nag-istorya siya sa isa kababae. Hindi ko kilalang iya gina-istorya. Look, seryoso sa ila ba? Ma? Naging sulod si Honey sa bagsang babae? Pero, lo pa sekreto ng paghatag? Nagalingas-lingas siya. Ah, mapalipod ko. Ay, nagpalipod ko yaman? Ay, ah. Do ako pa yung guilty na nakita ko sila. Pero, maliliit liwat ah. Ma, may sobra nga ginauyapan si Honey. Dali-dali isulod sa iabag. Ay? Ano inanging kuha niyang envelope man? Oh, ara. Pabulagay na sila. Ah, madali-dali isulod sa

0: ba? Ara na si Honey sa amon na mesa. Ah, ari ka na?
1: Oh, sa din kaya maghalin?
0: Nangihiit. Ay, wala ta ka nakita sa CR, how?
1: Dito ako sa piyak nagkanto ah. Ay, malakat na ta?
0: Ha? Ay, nakabayad na ta?
1: Ay, oo. Nakabayad na ko.
0: Ay, amo gali. Ay, paano ko makita ang sobriman? Ah, day, pahulam ako bianay sa imong face powder. Wala ko kapamulbo sa CR mo.
1: Madali lang.
0: Ara, ginbuksan niya ang iabag. Pasiplatan ko. Kung ara ang sobre nga nakita ako kaina. Ara, gid. Amo na ang brown envelope nga nakita ko kaina. Ara, sabag niya.
1: Ah, ari nga akong kikay nga bago. Ikaw na magkuas ang face powder, ha?
0: Ate, sige, ah.

0: daw kalinong sa piyak balayaw. Kag daw wala ko na makita ang miga mo nga nagakatodre.
1: Ah, sila ni Hane? Naglakad to sila sa Boracay.
0: Ah, maayo pa sila kay nagpa-Boracay.
1: Mga 5 days to sila.
0: Doon na galanti sila, no? Oh.
1: Pareho, ginag reaksyon ta ba?
0: Pero tuod na ga, gulpi lang sila nag-adilanto. Nakita ko sa nagligad nga si Mana, si Chico, nga nagapili sa salakyan nga si Kanhan sa downtown.
1: Wow! Salakyan? Mabakal siya?
0: Buro eh. Kiti nakita ko gid siya nga nagatulutan ako sa salakyan, kaya nag-istorya sa dealer.
1: Bawa ah! Wala makumuno sinasaakon si Honey ba?
0: Basi siguro kung gusto niya surpresahon ka.
1: Ay, ga, may ihambal ko bala sa imo?
0: Hmm? Ano na? Ano na gani? Abi sugiri ko. Parte na sila ni Honey kag ni Jigo?
1: Ay, ay sus ga, nalipat na lang ko kay.
0: Buna ano na? Nga nga malipat ka, kay inugsugid mo na na.
1: Nalipat ko gani. Ara nagigani sa puntas ang dila ko.
0: Ay nano man. Bata ka pa gani, lipaton ka na.
1: Salamat ga ha, sa pagsiling nga bata ako.
0: Basta luto kaliwat sa ginataan nga susuk ka gabi ha.
1: Okay ah.
0: Ah sige na, kay maili sanay ako.
1: Ah sige. Wala ka balo si Jonas nga wala ko nalipat. Ginhungod ko nga hindi manugid sa nakita ko parte kay Honey sa nagkaon kami sa restaurant. Ay, nga pala nagduha-duha ko nga hindi ko gusto nga manugid kay Jonas man. Dupo matyagan ko daw sala ang nakita ko nga gusto ko tabunan. Kabay nga nagsala lang ko sa akon yung pangduha-duha nga nagaduso sang droga si Honey. Tungod lang ini sa mga nakita ko sa ila subong nga hinali lang sila nga nagalante. Kag ano atong nakita ko kay Honey nga nag-istorya siya sa isa kababaye nga nagbayluhanay sila sang kung ano. Ay, hindi ko gusto nga magpati nga droga atong ginsulod niya sa bagsong babae. Hindi mahimo ina ni Honey. Hindi gid.

0: mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahom nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Gloves diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
1: Nga XFM kid how?
2: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
1: Nga XFM kid.
3: Inani ang music ah.
1: Nga XFM kid.
2: Ay
3: pula ka lang music magkatapos bugtaw ka blamay ara kay mga balita blabs ang amin bigit mga DJs nila kadto.
4: Wala sang konkreto nga sabat.
5: Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X. Simply
1: may how kita pa.
5: Enjoy lang.
1: Nga XFM kid how?
6: Timo.
5: FM 103.9.
7: Yes, to hell!
8: The secrets of hell.
9: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha klases sa diabetes. The type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
10: Yes.
9: Nga diabetes. If we speak about insulin therapy, anong botamalo sa ni Dok Leo?
10: Kinanglanon mo, Sir Josila, no? Magturok sang insulin. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes kung kulang kagid sa insulin, kinahanglanon gid nimo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sini nga mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sa treatment.
9: Ang iban sini nagkatakta ng tiyan. Kaya di rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban. Ha? Ang kalabanan gindi rin sa tiyan. Nagahubag na. Sa adlaw-adlaw, aga hapon nga turok sang tama ka fine needle pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
10: Yes.
9: Kung wala na gid.
10: Kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
9: So, hindi nga pagbatsyag nyo nyo taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pang masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
8: Santon Plus Gold.
6: The secrets of hell.
9: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Layo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
10: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubo sa blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sining cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sining Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sa ginatawag sarantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nag-abulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angko ni siya sa sarantin, bivacin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
9: Hindi na sa kabatsyag.
10: Yes.
9: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive.
10: Again.
9: Again.
10: Yes.

0: secrets of health.
1: Kaya kung dalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang yasa ni mga joints, posible mabalda. Ang yasa ni nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Santhon Gold Coffee Mix sa Radiosil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na yan nga concern. Pero kung health benefit ang aton suning pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance, for beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila Sir Josiel eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo suning nga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. The secrets of health.
3: Sa mga kalalaki na man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi lugang maghubag yung sininga prostate. Iti do suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan yung mandang isoflavone versus ara sa Santhon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
3: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag na ito sininga hormonal imbalance.
1: Correct.
3: And imbalances.
1: Correct.
3: So pwede ina, mga abyan, makabuligan ito sininga Santhon Plus Coffee Mix because may isoflavone.
4: Yes!
3: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
3: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one nga makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nga magbakal kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santhon herbal oil kay pwede nyo papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
0: The secret of health.
5: Santhon Plus Gold.
6: Rosinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santhon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
5: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah. That's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Santhon Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Santhon Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
11: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
13: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
14: Go! Let's get it!
13: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
14: Uh-huh.
13: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
15: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
11: Sister Payne.
16: Si Michelle Legale, isa

0: pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
2: X. XFM.
3: FM.
4: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa igayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hico na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika. Mga produkto ni Doc Hico, kumpleto sa sustansya, vitamins, and minerals. Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalansi sang sistema sang atun lawas. Kag Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa, mabakal sa mga butika.
5: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one tests the
7: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
8: Maakyat nga itong tore na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal.
9: Hey, hey! Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay.
8: Mamamatay? Ganun ka hindi?
9: Oo. Maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta, o pagbili ng anumang bahagyo nito ay bawal. Sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act, maaari kang mapulo at magmulta kapag nakakita ng ganitong gawain. I-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP.
10: Mga katropa,

interview sa mga personalidad na nangin sentro sa balita kagkontrobersiya. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon, yari ang inyong

0: FM News Central.
1: XFM time alas 10:49 na mga katropa. May nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagkonsiling kaman sa bungabain sa kalibutan. Welcome na dali sa pagpalayag sa itong palatuntunan, ang Sentro.
0: XFM News Sentro.
1: Mga katropa, adlaw kita sa buong sangya Martes, Hunyo 30, tuig 2026. Kagsubong agang inyo dali kaupod si katropang Franz Andrew Burgos.
0: Sentro.
1: Mga katropa, kita dali maginok tanay humalina last 10:30 at ito balas 12 sa ngudto. Agad sa pila ka mga importante nga mga issues, mga katropa, nga itong tutukan talaga yun kag-diskusyonan subong adla. Sa mga nag-monitor, dira subong sa aton paagi sa ilang mga transistor radios. Nag-upod na sa aton, humaling kay Ines ang aga pa. Tamyawon, Tislablanes, isang good morning!
2: Te, di na kamo?
1: Di na kamo, ginapangita na kamo, mga katropa. Sa mga nagatutok dira sa aton sa radyo, mga katropa, ang XFM Bacolod, babatian ninyo kami sa radio frequency nga 103.9 kag 96.7. And also, mga katropa, may araman kita sa norte nga bahin sa probinsya, XFM Sagay City, sa radio frequency naman, mga katropa, nga 87.5. Kag sa Southern Negros, XFM Cabancalan City, sa radio frequency naman nga 106.1, kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City, sa radio frequency nga 101.7. Kag sa mga nagatutok tira sa aton online, sa social media, sa Facebook, mga katropa, kag sa YouTube, ma-access na ninyo kami. Ang aton nga Facebook fanpage na muna yung XFM Bacolod News and Public Service Authority. Sa YouTube naman na muna yung XFM 90.3 Bacolod. Kag mga katropa, mayroon kita sa ginatawag ng official streaming apps ang XFM Philippines. Inyo ma-download nga libre, mga katropa, sa inyong mga Android phones. Pangitan nyo lang sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Ma-download din ang mga katropa nga libre. Kag inyo ma-access ang kapinsaysenta ka mga on-air stations ang XFM Philippines. Halin sa Luzon, Visayas to Mindanao. Kag hindi magkalipat, mga katropa, may ara kita sa ginatawag na text line. Text line sang XFM Bacolod. Ari, mga katropa, muling 0915-628-7926. Sa liwat ang 0915-628-7926. Alas 10:51 na, mga katropa, ano ba lang aton nga dapat tutukan talakayon kag diskusyonan. Sa Martes nga edisyon sa aton nga palatuntunan ang Sentro.
0: Sentro.
1: Tinguan ta karon, mga katropa, makapakigangot update sang Canlaon. Basi makapakigangot kita with our director sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon FIVOX, mga katropa, si Dr. Teresito Bacolcol. Base kon may mga observations lang, mga katropa, kahit yesterday, early morning sang Martes o kon sang Lunes, mga katropa, June 29, may nakita nga crater glow sa baba sang bulkan. No? O kon banaag. Tingin pa man ko, tama ni Kapol, mga katropa, nga ito din nga observatory sa La Carlota, FIVOX Observatory, gin-confirm sa aton nga posible amat-amat na nga nagasaka ang magma. No? O kung may pagtaas na sa level sang mga molten rocks, mga katropa. O, mga molten rocks nga sa pila ka temperatura na sa pagkainit-init na, no? Tingin, mga katropa, bangod sa intensity sang kainiton, mas nang invisible na sa panulukan sang tawo. Pananawan sang pumuluyo dito sa lapit sa baba sa bulkan. No? Kay doon nagasiga ng iyang baba. Di, mga katropa, may mga patimaan ining pagsaka na sa level sa magma kag posibilidad nga basi may lava flow. So amo ni, mga katropa, nga aton nga balantayan basi kon magpadayon pagid ini ang amuni ka athag nga banaag from the crater sa bulkan Canlaon. Posible wilayahan, mga katropa, nga ipasaka ang alert level sa bulkan. Basi kon makachempo karon nga atong nga director sang FIVOX si Dr. Teresito Bacolcol, mga katropa, ato na karon pakigangutan. And dugay-dugay ma-discuss naman si attorney Cesar Viloria, mga katropa, angot dere sa padayon ibang mga katropa nga pag-question o kung ginaduso nga pag-ban sa mga online video games. No? Kay may mga katropa, may mga concerns na git. No, kadamo na git sa concerns subong. Not only just sa international but also dire mismo sa lokal sa aton sa Pilipinas. And also dire sa Negros Occidental, oh, sa siyudad sa Escalante. Na remember nyo to kahapon? Nga may nagpalapta sa isa ka online threat sa isa ka estudyante dira mismo nga may tuyo kuno mga katropa nga maglunsar sang mass shooting sa Escalante National High School. Kahit yung mga katropa, ginaligaran ang mutong nga bata, naging kilala sa Kailas Jacob, ang nakilala man sang hinablo sang concerned citizen sa Roblox ngampang.
0: Centro.
1: Mga katropa, hibaloon tani karon. Kami pila ko diri ka mga information nga na-receive. No? Kag may video ko karon nga ipakita sa inyo mga katropa, nga which is very concerning. Makahalangawa na gining sitwasyon sang aton nga sosyudad. Kahit yung mga katropa, lang tawa ba lang halits mga kabataan ang epektos kabataan. Makatroma, no? Makatraumatize sa mga kabataan. Especially sa mga nagaedad, lima, anum, tub-tub, pulo, katuig. Di, siguro sa mga teenager, I don't know on how they cope up mga katropa sa amuna bingasahe, isang hampang. Kahit yung mga katropa, very vulnerable. Gidya ang nagaedad, lima, tub-tub, pulo, katuig. Sa amuni nga mga sahi, isang hampang.
0: Centro.
1: So, yung mga katropa, talakayon, tanadugay-dugay. Kag basi makakuha man kita sang tiempo ni Attorney Cesar Villoria, no? Kag regarding sa border naman diri sa siyudad sa Bacolod angot sa pagtapna sang ASF mga katropa. Basi makaligo makaron si Councilor Homer Baez, no? Chairman sa Committee on Slaughterhouse diri sa Sangguniang Panglungsod sa siyudad sa Bacolod. Alas 10:55 na mga katropa inyo nabatian ang countdown sa aton nga mga talakayon ta karon na tututukan kay diskusyonan sining adlaw sa Martes diri lang sa Sentro.
0: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon.
1: Sentro. Alas 10:56 na mga katropa, ipakilala ko blanay sa inyong ultimate trio sang Yes to Health.
0: Sentro.
1: Mga katropa, ang ultimate trio sang Yes to Health, ginalakipan ini isang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3. Mga katropa, ang Santon Gold Herbal Capsule made of mangosteen, amargoso, malunggay, ahos, kag spirulina. Gitingo bini mga katropa sa isa kakapsula, agon nga makabuli ginidula sa mga bukol-bukol sa lawas, benign man ina o kon malignant. Kag ang imo nga mga blood pressure, imo sugar level mga katropa, no? Mataas man. So mabuligan gi kamo na nga mapahaganhagan or mapanubo ni Santon Gold Herbal Capsule. No, ma-regulate ya ba na magtaas sa sugar level niyo kag blood pressure dira. Kag mga katropa ko nanu pagidbing nga mga balatian nga inyo da subong ginapangatubang nga nagatag nagid sang inyo kabudla sa inyo kabudlayan sa tagsak adlaw. Amo na nang sabat mga katropa na magtumar everyday sang Santon Gold Herbal Capsule. May ara man kita mga katropa sang Santon Vitamin C, alkaline based nga vitamin C, ha? Made of mangosteen, mga katropas, pero linakag mga prutas, kamanggaranong gid sa vitamin C. No? Gintingod man ina, mga katropas, sa kakapsula para makabuligin ipaboost sa ating immune system. Just like sa panahon na ito, maulano naman, kagtikisagatagiti ang inip. Hindi mo mapaktan ang lakat sang tiyempo. No? Kag mga katropa, hindi kita magkalipat, mayra kita sang ikatatlong members ng Ultimate Trio, ini ang Premium D3. Ang Premium D3 naman made of virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3 mga katropa. Makabulig ini. Papakod sa atong mga katulanan, makapahealthy sa atong mga cells, kag makalikaw pa sa aton mga katropa sang infections, no, nga cause sa bacteria kag viruses. Mabakal ini tanan sa Yes to Health Wellness Center nga nahamtang dira sa Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sang Bacolod. Kag sa mga drugstores, mga katropa, leading drugstores nationwide, just like sa Mercury Drugstore. Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, mga katropa, sa generic ka, ha? Di ka mo magkalipat sa online, sa Shopee, mabakal man ninyo, ina.
0: Centro.
1: Alas 10:58 na, mga katropa, check time PDMPD, Subong Adlaw. No? For the latest update sa lakas ng panahon, may low pressure area. Kay tiko magbagyo na ini mga katropa pagahingad lan sa kay Henry.
0: Centro.
1: No, sigardo na lagyo. si Gardo, mga katropa, buhay na nakadayon. So tiaring balantayan ta naman sa bulan sang Hulyo ho. Si ano naman? Si Henry naman.
0: Sentro.
1: Iti was July 1 na tamo, no? Ibalon ta ng PDMPD sa ilang pinakauling update sa observation sa Tiempo, Subong, Adlaw. And mga katropa ba si Makaligwa, magkita, tinguan ta si Director Dr. Teresito Makulkol sa FIVOX angot naman sa update sa Bulkan Canlaon, mga katropa.

Ayan, mga katropa, ibang pagiging ng mga updates karon bantayan taman, no? Kay isa ini sa mga importante nga mga talakayan ang sa mga ginikanan, no? Balantayan tani mga katropa kung ano ni ang dapat naton likawan. Ano dapat naton tun-an para balikaw sa disgrasya nga atong makabataan ilabi ni gini sa online, no? Sige lang, kung doon lang alay, sa engineer. Proceed na lang ta sa ano? Proceed ta sa kay Dr. Bakulkol. Basta na available siya. Ma-update kita sa lakasang sitwasyon na sa kay Kanlaon, mga katropa. Observation, no? Basing Fivox, mga katropa, makatag sa aton sang dugang pagid lang ang mga information, no? Si makachempo si ano dira, testingan ta lang engineer. Ikon wala balik ta sa aton diri sa Fivox, so. Centro. Sa lokal tadi nga Fivox, so ano? Mas maayo ni nga mahibaluan ta kay ting banaag mga katropa, dumas nagaklaro na gid mo, no? Nagasanag, nagkumbaga ba? Kay ti nagligad na do gina question pa na basi sa filter bala sang kamera. Kun ano pagid nga mga factors nga nangin masanag ang banaag, no? Nangin athag na gid. Ti mga katropa, ang gin-explain sa aton man sa Fivox yesterday is ang mataas or I mean ang intensity sa kainiton kabangdanan nga amuna ang resulta mga katropa, no? Nga makita mismo sa baba sa nga bulkan Kanlaon. Sentro. Sige, no? Punto lang alang ginang national rin lang ta sa lokal. Ah, okay, sa lokal lang ta chef. Punto lang alang gin si Director Bakulkol. Dire na lang kita sa aton nga local nga observatory, no? Mas maayo ini mga katropa nga makapalabot kita sa dugang pagid nga ihibalo paandam sa mga pumuluyo diri sa aton sa Negros Occidental. Malapit ra mismo sa tailan sa bulkan, no? Kay ti sa karong mga katropa nagapabili nito alert level 2 si Bulkan Kanlaon kag ang pagbantay especially ang permanent danger zone ara sa 6 kilometers away from the crater.

0: Check na ni mga katropa from okay, from Fivox La Carlota Station, no? Observatory, ito de. Pakupan natin Sir Darrell Aro.
1: XFM, XFM, Kalaon Update, Central.
0: Sir Darrell, good morning. Kaupod mo sa mong sir si Katropang Andrew. Welcome sa XFM, sir. Good morning, sir.
2: Sir Andrew, good morning.
0: Yes, sir. Sir Darrell, thank you. Good sa mga time subong, sir. Sir Darrell, update lang kami. Ang banaag, sir, visible man kaina, liwat?
2: Wala kita min observe bayan naked eye for now, pero sa atin mga camera, sir, pakita kami super heated look.
0: So may aragin?
2: Yes, sir.
0: Okay, sir. Pero Sir Darrell, ari no, kung magpadayon ini Sir Darrell, there's a big chance ayhan nga may pag-increase into alert level, mapasaka ang alert level sa Kanlaon, sir?
2: Possibly, good sir, no?
0: Ah, okay.
2: Kung case may nagkaroon ng alaga sa kanal.
0: Ah, okay. Pero Sir Darrell, reklaro ko lang, sir. Sa may ginabas siya, makabong mga parameters, sir. Based na da sa inyo, gidyang guidelines man, if ang presence ng banaag or ang crater glow mag-asod-asod for almost a week, sir. There's amon na yan, ang balasihan nga i-increase na into alert level 3 ang bulkan Kanlaon.
2: Kapon, sir, since bago lang yung natabo sa Kanlaon, sir, no? So wala pa ni na-include sa ito yung updated niya na alert level 3.
0: Okay.
2: So, ang ato lang din kinabasihan, based up on mga kadamo malinog, anong kataasan sa total dioxide na ma-measure natin.
0: Oo.
2: Pag-inflate or deplete ang vulkan siya.
0: Okay, sir. Sir Darrell, ano ang mga observation ta sa karon, sir, sa mga materials nga ginabugas ang vulkan, sir? Nag-increase kid man, sir, ang number or ang amount?
2: So, sir, based sa ato nga na-measure na gas, so latest natin kahapon is nasa 3,240 months per day. So, above the ato sa baseline natin nga na-measure na.
0: Above baseline?
2: Super dioxide.
0: Ang SO2 na, sir, Darrell?
2: Yes, sir.
0: Okay. Ari, sir, no? Sir Darrell, ang balantayan ta diri, sir, ang presence kito sa magma, no? So, may mga patimaan kamo, sir, or may mga nakita kamo dira, Sir Darrell, nga not only just for banaag, no? Nga visible na sa karon sa ato nga naked eye. May mga patimaan, sir, may mga naobserbahan kamo, sir, nga ang magma is ano na gid man? May posibilidad nga magwa na gid man, sir?
2: Hindi pa natin naambal sa subong, sir, no? So, kita gabasi naman sa data na ginatag sa natin ng mga instruments. So, okay. Ina, sir, kalabatanan to, mga real-time data na makuha na.
0: Yes, sir. So, balikan ko.
2: So, yes, itanatag na lantaw natin, sir, pag-increase ang inflation sa Balkan, sir. No? Once nag-increase, sir,
0: Ningin ang magmagpasaka mga okay. Sige, no. Pero Sir Darrell, may mga measurements na kamo, sir, kung pila na lang ka meters or masili naton be how many feet na lang ang distance ang nasambit ning mga magma away from the opening sang crater, good bala, sir?
2: So, pa, sir, wala pa kita ning makita, sir, no? Kintang po ng magma, sir, da kapaka, nag-atag mo na mga sinyalis na isa nang, sir, ang mga linog. So, no, or natawag natin sa naklasify natin mga rock factoring event or volcano tectonic event. Amon ang rason na may mga signal na, sir, kay tungod ang magma nag-ataka.
0: Okay, so amon nagkali, no? Pero Sir Darrell, in due time matabo gini ayahan, no, sir, magsanag ang banaag.
2: Isa na lang, sir, lantaw man natin, sir, no, ang gas, sir, no. Kung yung gataas ng gataasan ni Soko, meaning ang magma nag-release ng ang madamo nga gas, which is
0: yes sir.
2: Ang munang SO2. So,
0: ang muna gani,
2: kung kapalakit na kapalakit si magma ang atin na na-measure na SO, mataas.
0: Mas mataas. Okay. Sige. Sir Darrell, lanas na siling mo to, sir, nga more than sa baseline, sir, sa inyong observation, ang amount sang or volume sang SO2. Sir Darrell, almost every day na, sir, nagkakatabo based on your observation and records lang.
2: Yes, so far, sir, consistent
0: lang. Almost every day? About baseline?
2: Dati, sir, sang wala pa siya ng loto, sir. Atan nga baseline, naka below 300 lang. Measure pa na SO2.
0: Okay.
2: So okay. Nag-start pa ng lupok sa June, aras na may more than 1,000.
0: Sige, sir. Sir Darrell, amunin subong inyong balasihan man, ginabantayan nyo is ang kaathag sang crater glow, sir, no?
2: Yes, sir. Isama na, sir. Build up na, sir, sa anything. Kung kabalo kita, sir, na sa ngayon, nangyarap yun na dome nga ka-build up sa baabaan.
0: Okay. Pero,
2: Yes,
0: sir. Pero, Sir Darrell, may mga information lang kami nga na-receive, sir. Or may mga nabasahan lang kami. Damo, busy kanlaon vent, correct?
2: So, kasi isa lang man ka-vent
0: ang
2: monitor natin.
0: Ang crater yan lang
2: gid. Pero, may mga previous crater na
0: okay.
2: Identify na natin.
0: Amo lang na, no? So, amo lang gini pinakatako yung vent, which is a crater higit, no? Amo lang gini makita, very visible, gid, no? Sige. Sir Darrell, thank you, gid, sa sining naman nga update, kag sa sining information. Good morning, sir.
2: Yes, sir. Good morning, ka.
0: Yes, sir. God bless you, sir.
1: XFM, kanlaon update.
0: Mga katropa, ripandam, no? Gin-confirm sa ato ni Sir Darrell Aro, sang FIVOX, kun magtayo yon kag mas masanag ang banaag, for example, bis sa madasong mga inadlaw, makatropa, da kong chance nga ipasaka into alert level 3 ang Bulkan Kinlaon. No? Kay sa soliton taning pahayag, ang magma sa idalom sa bulkan is increasing. O, ang iyang level, mga katropa, nagasaka. So, nagalapit na ni siya sa baba sa bulkan or the crater sa Bulkan Kinlaon, kag posibilidad nga may lava flow, mga katropa.
1: Sentro.
0: Alas 11:10 na. Oh, mga katropa, dire kita sa aton nga formal nga talakayan, oh, sa aton nga dugang pagid nga mga detalye. Kay dire ko i-discuss inyo, mga katropa, subong ation ang actually I don't know kung saan lang gid ni nag-start ang hype, gabi gid lang ka hype sang siningampang. O, paano na hook ang aton ng mga estudyante, aton mga kabataan, aton ng mga teenagers sa sining kontrobersyal ngampang, mga katropa, eh, no? Kay nabatian ta ni ang Roblox, mga katropa. Nato ni just for the topic about Roblox or this kind of game, online game, mga katropa. Kay nga direta iangot ang issue yesterday sa online threat from Escalante City nga sa isa mismo, mga katropa, kabata nga ginkilala sa kay Alice Jacob nga nag-message nga he is threatening, no, nga maglunsar sang kaus asang kalakasan or atrocity, mga katropa, sa school. Oh, may mapatigayon siya kung sa ma-shooting, mga katropa. Tigaling may lang kay napabalo na nabasahan, no, natukiban nga mo nagaling plano sang isa kabata sa Escalante National High School. Pero rin, mga katropa, ang istorya ito galing sa likod, ang gina-message na ni LS Jacob, hinablo sa concerned citizen na nakakita sa mensahe, nagkilalahay ni sila galing unong adua sa siningampang sa Roblox. Mga katropa, ari may pabati ko sa inyo. Conversation sang nanay kag bata. Oh, ginavideohan sang nanay ang bata iya kag ginapamangkot niya. Kung gaano sa Roblox. No? Kaya nakita mismo sang iloy nga ang bata iya ginubang short, no? Ginubang short sang bata kag nagdalagan. Dalagan ang bata, no? Samtang gaatubang sa video or sampang, no? And then, mga katropa, Sa ako lang nga pagbati, do ginasugo pang bata nga maglumpat-lumpat ko, no? Without his undergarment, mga katropa, no? So, pabati, tatabla engineer. Para sa mga parents, dira, this is very important, ginisaya mga katropa nga insidente. Kag awareness sa tanan, no? Kung nga, ano ang epekto sa pagbuyo sa mga kabataan sa siningampang Roblox nga dodamo naging subong sa ginaangot ng mga insidente bangod sa siningampang. Ari pa bati, tabla sa inyo mga katropa.
3: Nagpubad ka ng shorts mo, tapos nag-run ka, di ba? Ano yan? Bakit ka nagpubad ng short mo? Bakit?
4: Napatas sa akin.
3: Ha?
4: Napatas.
3: Task mo. Ano mo task? Sa Roblox? Mm. So meron kang task sa Roblox na anong pinapagawa sa'yo?
4: Nagpubad sa nagtatalo.
3: Hubad ka, tapos tatalon ka. Sino yung nagpa-task sa'yo? Sino?
4: Si James.
3: Sino si James?
4: James.
3: Ano nakalagay?
4: James 489.
3: Tapos kapag nagawa mo yung task na maghuhubad ka, tapos tatalon ka, ano mangyayari?
4: Trophy, tsaka may next stage.
3: May trophy, tsaka may next stage.
4: Natatakot ka? Natatakot ikaw?
3: Buti yun pa lang yung pinapagawa sa'yo, anak. Ha? Okay na matakot, ha? Basta, i-delete na natin yung Roblox, ha? Okay?
0: Okay. But it's the end of conversation between sang mag-iloy, no? Sa nanay kag sa bata. Mga katropa, nga na-mention dito sa bata. Nanugin ang bata mo, no? Ipamangkot sang nanay, anong task? Kumahimo mong task, may kabaylo nga reward. Tiyan mo na siya, mga katropa, paamags mga kabataan, no? Nakagame matampang online games ang una. Pero mga katropa, not to this kind of situation nga nagalabot sa punto nga maipakita mong tsura mo nila, no? And kung anong suguon sa imo, tumanon mo. Pero mga tropa, ang task, it's different. Kung ikumpara rin sa mother games, kay may araya nga task, imo nga mission be, no? May mission na nga term, ang mission mo yan within sa game lang. Pero galing mga tropa, aryo, ano na ni siya mga tropa eh, no? Below the belt na bla, doon naglapaw na. Naglapaw na sa hampang, sa nature sa hampang. Kung nga, naglabot, naginisa mo nga punto. Kaya ari mga katropa, sa mga parents and also sa mga kabataan, no? Ang Roblox nag-offer the isang creative outlets, major risks include exposure to sexual predators, extreme psychological manipulation through aggressive and microtransaction. Nga may microtransaction, money involve ang iningampang mga katropa. Gabayad ka di para kabakal ka sang naming item. Para, di syempre, para makagain ka sang attention, dayawon ka, grabe karakter ya ba, naminami, ba, baskogang items ba? Gabi pang armas, mga duka strong na sa imo, kay tibangod nga nag-invest ka, nagasto ka, para ma-avail mong ina nga mga exclusive nga mga size ang items sa sinangampa.
1: Sentro.
0: Oh. And also mga katropa, naka-involve diri ang cyberbullying. So, diri mga katropa, nagsulod ang online predators and grooming. Kaya nga, ang grooming tactics diri, especially mga older users and bad actors, frequently exploit in-game chat to befriend younger players. Tubto mga katropa, nga maglabot sila sa mutong mga conversation. May aradaan mga katropa, mga masiling na to ni mga online predators or sexual predators, nga mga pedophilia. Based on my research, mga katropa, the developer of Roblox is also a pedophile. Pedophilia, mga kabataan, mga babies. Munang term dra. Even though, mga katropa, parental guidance is a must, pero this is the term on how we discuss this kind of issue. Subo.
1: Centro.
0: Mga katropa, online predators, sexual predators, dito mo makita nga ang bata nga lalaki ginsugo nga mag-ubas ang short kag palumpaton.
1: Sentro.
0: Kay kun tumanon sang bata to, tagaan siya sang premyo. Sampang. And also mga tropa, I don't know kung recorded to. Kahit yung amuto nga mga individual, ginagamit ang ina nga mga bata, paubahon, videohan, or just for their personal consumption, or pwede na nila mabaligya ang mga tropa sa ibang pagid nga mga animal man, nga mga pedophilia mga katropa. Oh, kwartahan na nila. Kwartahan na nila. Kaya nga, may ara mga pedophilia nga nag-crave sang sinang mga bagay. Eh. Oh, mga kabataan, bata ka babae, bata ka lalaki. No. So, mga katropa, amuni siya ang situation. Te anong pwede himuon? So, mga katropa, mangusisa kita, no? Tinguan ako na available si attorney Cesar Viloria. Kay ginapropose ni Daan, mga katropa, sang national government ang pag-ban sang online games nga which is violent and also may amuni nga mga bagay nga ginahimo dress mga players whatsoever. No? Tingali mga katropa, ang Gorbak sa muning natutukan. Ang Roblox, I think, mas darker ang istorya behind sang siningampa. Ano ni siya sa karol mga katropa, ang sitwasyon sa madalom nga aspeto, kunan mo natin yung istoryahan. Ito, ano ba lang mga katropa? Sa dalom nga talakayan. Why takabalo kung ano na daya underground? Base mga katropa, may mga ginabaligya na dira. No? Nga mga kabataan. No? May isa mo ni ngayon, ang edad sa sininga bata, lima katuig, anong katuig, lalaki, babae. Sigurado mga katropa, may ara gina. Sa word pa lang diridaan nga exploitation online.
1: Sentro!
0: No? Mahimo na yung mga katropa gamiton, i-take advantage ang innocence ng sining mga kabataan. Paagi sa sining hampang sang mga older users. No? Nga ano sila lang mga katropa? Nga gamiton, gijabla nila ang kaygayunan para magamit ang ining mga kabataan.
1: Sentro!
0: O, ating bata, to na-realisar yan na sa ulihe. Kahit nabatsyagan niya mong ayho, nga muna ni man. Hindi na niya tsakto para sa sininghampang may amuni sa man. Nga ginsugo ko yasang kapwa player ko yung mauba kag maglumpat-lumpat ako.
1: Sentro!
0: Ti mga katropa, are, ang budlay dara, hindi ta na sila dali malakpan kung sino itong mga tao na. No? Are mga katropa, makobo na ito sa piyak linya. Pangayon, talang ning lipot yung atsyempo. Ano? Si Attorney Cesar Viloria, angot ni sa komento o kung opinion sa pila ka mga abogado sa pag-ban sang online games. Dari sa aton sa Pungso Pilipinas.
1: Sentro.
0: Attorney, good morning. Welcome to XFM, sir. Kaupod mo sa buksi, Katropang Andrew. Attorney, good morning, dira.
5: Good morning, Katropang Andrew.
0: Yes, attorney.
5: Ito na nagpalamati. May nga-agresin niyo tanan.
0: Attorney, thank you very much. Kasi yung mga time, ha. Attorney, dire kita, no? Kay may nabatian ko, may nakita ko nga video conversation sang nanay kag bata, nga which is bangod sa presensya sang pagampang, sang hampang ni nga Roblox, nga do, dogi na sugo na kunong bata nga mag-uba and then mag-tubang sa camera whatsoever dira nga mga bagay nga ginapahimo sang kapwa gamer or player dira no sa siningampang. Pero attorney, dire kita sa aton nga discussion. Attorney, are you in favor man bala sa pag-ban sa sining mga size ng bagay or sa sining mga ampang dire sa aton, attorney, for well, ma-access mga kabataan?
5: Yes, relatively pabor ako sa pag-ban.
0: Yes.
5: Sa age sensitive dapat nga pag-ban. Kaya kung ano nga mga games ang dapat iban, no? So
0: okay,
5: dapat may distinction kita. Kahit hindi pwede nga sweeping lang, no? Iban mo lang simply because online game siya, no? So ginaklaro gina siya ang position naton. Kung mga very violent na games, no? The games that will not serve siguro makabulig sa kabataan naton, dapat timanan natin iban, no? That is part ng aton what they call this, paghalong sa ating mga kabataan.
0: Oh.
5: Ako personally, sa akong mga inablos, ay already, kumbaga, may declaration na kami.
0: Oh.
5: Nga ining mga Roblox, magdaloka, no? Ining a game, it started very innocent na game. Galitig yung level up na siya. Then later on, may mga interplay na siya, no? You are now directly communicating with other players.
0: Correct.
5: It's a standalone game lang. So, it has converted into parang role-playing na siya. And then, nakita ko natin to sa toto ng balmo sa isa ka video sa parent. There was already task nung ginaboy sa kabataan. Yes. No? Why nagka-distinguish ang kabataan ng simple task or basta part ng game kung anong suguon, tumano na. So,
0: correct na.
5: Therefore, if they are already hooked up sa game, kung anong isugo sila, thinking that will help them level up,
0: yes,
5: mag-promote sila, matagaan din ang mga trophy, no? Because may reward system ng game. So, once a bata is already entangled sila, so hindi na sila kapaminsan kung sa reality ito sila o kung hindi. So, that is very dangerous. Now, because ang easy access sa mga online gaming is like that, no? Ang mga parents natin can no longer control ang mga kabataan. Example, if they go to their room, kanto sila sa ilang room, kanto sila sa CR, magamit sila headset. Why kabalong mga parents, no? Of course, may mga limitations man ng mga parents na to, you say, kung nablang na-eavesdrop ka din every time nagagamit ang bata sa computer. But nagpati kita nga, dapat there is a certain regulation even at home and it should start from home. So, pamangkot is, as a parent, as a tito, I agree, no? I ban. Pero dapat clear nga distinction ang pag-ban. I-ban natin sa ang ining mga games sa mga edad niya muna. Pasaran, taguro layo, pag need to strengthen ang responsibility ng parents, although there are already laws that sorry, that provide responsibility ng parents. They give it naman na. So siguro ako, I will not agree with the total absolute na ban sa all gaming. Because remember, kabataan niya, sa tulpang Android niya, kita gagamit sila sa ila research, gagabuling man sa ila, you know, well-being. No? Pero of course, ini mga very violent, mga, you know, mambalaton nga, barbaric ng mga games. So, I really agree 101% na dapat italayo na sa kapang kabataan.
0: Mm-mm. Correct. Galing attorney, Diribe, ang budlay dere is ang mga individuals ni nga pahimo sa sining mga kabataan. May mga based man di attorney sa akong research, may ara sa mga older users nga gina-take advantage ang mga kabataan just like for example binigay dads ng 6, 7, 8 9 to 10 years old, no? So attorney, ang ini nga bagay mabudlay ini kay not only just for exclusive for all Filipinos but internationally ang players and users, diba attorney? So kung

0: Yes. Example.
1: Gani man.
0: Eh, anong mga parameters to make sure nga na nagagamit siya ng mga legal aids na, no? So, wala, no? So, plus, ang munang hambal mo, correct na siya. Na international lang nagamit. Quite kabalo kung sino nang nag-dominate sa atong kabataan. No? In fact, mabatian mo na sila. Kibot kayo siya, singgit na, kapamuyaya na, FC UK na. Hindi mo naman yung Chilea, no? Kana na lang, no? I mean, very dangerous siya.
1: Yes.
0: Again, ako yung nagapati, there are games that can enhance na, you know, the minds of
1: correct
0: children.
1: Yes.
0: Kaling, we have to accept the fact, grabe na ang total pag-change, sige, paradigm shift sa gaming. Ang kabataan din ako, formay lang sa mga, you know, mga Mario Brothers.
1: Correct, good. Correct,
0: ito. Kung panayabi mo.
1: Oo. Ha? Gani man.
0: So, hindi na sila conforme, no?
1: Para si Leia, attorney, boring na yan mo. Para si Leia, boring na yan.
0: O, boring.
1: Kita yan, amazed na tayo sa una. Kaya enjoy na tayo. Yes, tatapos. Taang amun eh.
0: Correct, oo. Sa una, maka-level ka na, makalukso ko na sa flag, kag makapapanahog ka ng flag, right, sa kag magtututututut, I'm Super Mario Brothers, okay na.
1: Magali,
0: sa muna, may ara ng mga the war games, like mga Battle City.
1: Oh.
0: So, doon yan, very bloodied, nagkita mo, very visual.
1: Correct.
0: Ginatiro na, gapaniro na, kita mo, gid, no? In fact, sa una, ang nag-lose ko gampang pala isang ano tawag na, no, role-playing game na GTE. No? So, naging bawal na siya na mundura. And then, yes, I think 3-4 days ago, I made it a point, inisorry ako mo yung nag-lose to, and they committed, in fact, they, pariyo man yung pang-delete nila ang ilang mga apps, games,
1: yes.
0: And they send nila sa ako ng screenshot sa nila cellphone, which is, you know, I'm very happy that they understand. Ito yung pakita ko sa ila, sa Tito, pakita ko sa ilang mga, explain ko sa ilang mga kalatabo, and they understand. Nambak ko sa ila, hinggaan ko sila dua ka-option. Do you want a martial law sa balay, or i-regulate ka lang?
1: Correct.
0: Pagambal ka martial law, i-confiscate ka na tanan niya ng cellphone ka computer. Okay? Or, I will allow you to use your cell phone, pero with a condition na may limitation. So they agree with the second proposal. Siyempre, magagamit sila cell phone. Pero ang bago, damo options. If you want to, you know, to spend your spare time, tapos ka na tuon, wicked out brown, tapos nakapanin sa balay, pwede mo iba ng mga games, education. Ang bago, you're planning to be an IT engineer. Better ang mag-start pa mo siguro tuon nila, nanta ko mo video na to, you know, open up programming para preparation sa pagsugod ng klase nyo.
1: Gani man.
0: Ready na ka mo advanced study. So they correct agreed. Man. So siguro continuing monitoring lang,
1: yes,
0: because
1: sir,
0: yun ang kabataan is still hindi na dali-dali madula mo ang mga habit na bila. Kung habit, na form ng habit.
1: Yes, sir.
0: Tapos, sana niyo mga classmate, tamo ina. So our children need really continuing monitoring kung pa-inchindi, and if ever hindi pa sila ibilin sa blank wall. Ako yung kapating amat-amat simultaneously provide na sila sa alternatives. Hindi pwede nga wala alternative, balo pa grabe ng effect, no? No, sa balo kami mga withdrawal pa na stage sa ila, paano nila balo kita nabalik-balik na sa ila mind ang ilang again. So, we have to make it sure na we will be with them all the way. Ako ay ganun ka, pati, with or without niya, sang layi, ganun niya. Ang layi, isang panimalay is enough. No, kay kadamo, man ko nakita ng kabataan niya. Very disciplined, na no? Wala iya, kwan, wala iya sang, what you call this? Wala iya sang gamong mga kabataan because they were, you know, raised up sa ila parents well. So, I'm praying, amo manatani.
1: Okay. Gali man, sige. Attorney, so thank you guys sa sining mga discussion. Attorney, salamat gid sa mga time kag sa sining mga opinion
0: natin. Thank you, Atro Pangandro.
1: Yes,
0: salamat.
1: Attorney. God bless you, Attorney. Salamat gid. Good morning, tara.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Mga katropa, ito na batihan si Attorney Cesar Villoria. Ang what dream lang mga katropa sa sininong pagtapna or pag-ban sa mga online games dari sa aton.

mga katropa, no? Especially sa sining mga online games nga may resulta, no? Sa mga kabataan, especially sa mga minor de edad, mga katropa, no?

0: Alas 11:31 na mag-pause kita for a while. Supunan tayo ni Blag ibang pagiging mga discussions and topics pagbalik sa sentro. Please stand by.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Vision Next, marami na ang natulungan.
3: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
1: Vision Next, epektibo, subukan mo rin. Vision Next Plus, mabibili sa mga butika. Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid. Na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
4: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalihin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
5: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
1: Sister Pain.
6: Si Michelle Nagali, isa

0: Zaton Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog, kag nagwapa ka pa. Zaton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
1: The Secrets of Health with Dr. Erwin Lapos and Dr. Nelson Cadena.
2: Dapat kabalugid kita maglikaw kung ano ang kabangdanan sa aton nga balatian. Like for example, kabalo nagigita may ara kita hypertension. Actually ang hypertension hindi na isa ka klase lang, no? May ara primary hypertension kag may secondary hypertension. So kung kabalo ka sa duha ka klase kabangdanan sa imong hypertension, dira ka mag inventory or imusosihon anong kabangdanan nga agataas akon nga blood sugar. Matambok ako. So obviously basta matambok kayo sa katao, bangod sang kataas ang kolesterol sa ilawas, may tendency amo kabangdanan sang iya nga hypertension. Kagong mapabayan inang hypertension nga problema, from now, pwede na siya ma-stroke ang isa katao kung taas ang iya nga blood pressure. So, amo na kalaw, ay, gatindog lang kita subong, tapos gulpi lang kita matumba, gali kay ginatake na sa stroke, no? Gataas ang blood pressure. Wala kapangaman. Kaya nga, daw gasalig lang kita ma okay man lang lawas ko may mga tao nga bisikan may ginabatyag mostly sa mga lalaki suno sa research sa Sir Jusel mas 80-90% ang denial sa mga lalaki in terms of panglawas sa aton health.
3: Hindi mag-ako, no?
2: Labi na sa panglawas. Kisa daw hindi na aton lawas gahatag na sang mga vital signs masimula okay ni kaya ko pa ni. Kaya nga aman, nature sa mga lalaki gali na, bisa ila ginabatyag, dira na sila mag-surrender kung 90% na ang problema sa ilang balatian. So, amo na
3: ang problema, ginatawag ta permibla, Dr. Erwin, ginadala-dala lang hay makaya
2: yes,
3: pa.
2: Yes,
3: gali mo kay lala na sa sulod.
2: Amo na, sa aton mga tagpalamati ha, inom gid ka mo sa mga suplemento. Kung gusto ninyo nga hindi pirmi magkadto sa mga bululgan, sa mga hospitals, hindi pirmi magpa-check up, para sure, inom gid ka mo sa mga suplemento kag hawas-bawasi ang kabangdanan sa inyong balatian. Like for example, gabatyag ka, daw pirmi galingin ulo ko pag BP sa imo, taas imo blood pressure. Hindi, untat ka na. Untat ka sang sobra ka maalat nga pagkaon. Ikaduha, untat ka sa mga mantikaon nga pagkaon. Kung makaon ka karni, laka-laka na lang. Damuan mo kaon gulay, din inom ka suplemento, Santon Plus Gold, and then inom ka Premium D3. Ini nga kombinasyon, Sir Jusel, ining Santon Plus Gold kaga Premium D3. Ini sila, amuning magbulig sa aton para man-neutralize ang sobra nga fats, sobra nga cholesterol, kag sobra nga parat sa aton nga dugo. Amo na kung kisa, gasuffer kita sang pagtaasang pressure, bangod sang sobra man nga tambo, sobra nga parat, sobra pagid nga stress, kakapoy sang aton nga trabaho. Amo na ang matabo sa aton, gataas ang aton nga blood pressure. So, inyo na anay untaton inang kabangdanan sang primary hypertension. Inom ka mo Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kang ang aton nga Premium D3.
4: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold.
5: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Tamangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginagambal nga maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat igubala kay matama to na dula ang bukol.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
2: Sa mga kauturan na ton, para malikawan ang pagkauli anon, inom ka mo sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, may ara inisya mangustin, suya powder, kag nakanami pagidiri, may malunggay man siya. Natural ni siya, wala sang caffeine, wala siya coffee beans. Ang coffee beans, abi, makadamid sa aton nga nerve, sa aton nga memory. Di kung pirmi kagainom sang caffeinated nga kape, pwede ka magka-nervous sa problem. And then sa mga kautura naton, makasaka ang imong nga acid bangod sang caffeine kaga sugar nga mag-mix. So inisya, may brown sugar nga ginabutang as a test. Kag pwede gininomon sa may mga diabetes. Kag nga nakanami siya, nakapanamnam siya ang soya beans powder.
6: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa, magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Excellent!

0: Ready Cebu. The biggest and the most colorful running event of the year is here. Join the Winter Color Run 2026 on July 18, 2026, starting 3 a.m. onward at City de Marie. Choose your challenge, 6K, 12K, 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle. Plus, win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit, four smartwatches, four JBL Go 4 speakers, four Huawei free buds, and many more exciting prizes. Register now. Visit our registration booth at Avellana Sports Complex every Wednesday to Saturday. For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win.
1: Sentro sa mga balita.
2: Sentro sa mga balita.
3: To be evidence-based, no?
1: Sentro sa mga impormasyon.
4: Sentro sa mga impormasyon.
5: Ang evidence sa prosecution, ito ang testigo nila.
1: Sentro sa serbisyo publiko.
6: Wala malis na nag-engage siya sa kapaligyas.
1: Feds, Andrew Burgos sa Sentro. Sentro. XFM News. Sentro.
7: XFM tayo mga alas 11:42 na mga katropa. Nagabalik na ito nga pala tuntunan ang Sentro.
1: Sentro.
7: Para nyo rin nga kaupod mga katropa, si katropang Franz Andrew Burgos. Kag siningat yun. May kagtana man yung mga katropa sa topiko na itong kaina, especially sa mga kabataan. Masundo ko ni balita ni Sir Mitch. Okay na siya. Okay na. Okay. Pwede lang alang pa. Sige, try ko na lang si Councilor Homer Baez. Check na siya. Ate, sige. Padulungan ta si, si... Okay, Ari Galeo, balita ni Katropang Wendelo. Kay about sa ASF testing ni... Oo. Pusita kay Katropang Wendel Balinarios, mga bilita sa syudad sa Bacolod.
1: Sentro!
7: Kaya ginalauman, subungas man ang magwa ang resulta bangod sa Bacolod ipatigay ng testing sa mga samples. And mga katropa, ang dito subong bala sa may Negros Oriental. Ang suspension galis ang klase dito sa Siatong kag Zamboanguita. Mga katropa, bangod sa pagbinaha kag landslide nung dalas ang low pressure area. No? Pero balikan tayo ng mga katropa, padulungan tayo sa katropang Wendel, mga balita sa syudad sa Bacolod, angot sa ASF mga katropa.
1: XFM Reports Central.
7: Mga katropang Wendel, please come in.
8: Yes, sir. Katropang Fran, sa Sekaron, nanonsulo kay Attorney Mark Test, Administrator sa Bacolod City, nga wala pa sa Giyapon, dali na ipaidalom sa testing. Katropang Fran, sa nasabi ko mga sample, naging pangkua sa mga bapo. Ito ba lang na record nga nagkalamatay sa syudad sa Bacolod. Kiti una to Katropang Fran, nga naibaluan, na sa DA Region 6 pa, no? Ipasa itong nasabi ko mga sample. Agad yung ma-check kung ano ang rason na siyang ginakamatay sa mga baboy na to, kung masakit lang ibala sa baboy o konti ang nag-uso na naman subong na African swine fever. Pero katapang France, sa ilang pag inquiry dito, ito yung mag-alabot. Dali ang pagpadala parang 2-3 days, ito yung dugang pangakas at pagbalik pa. Wala katapang France, lawig-lawig. That's why, nga't isa karoon nag-decide ang syudad, nga't rin na lang pati kayo na nag-summit nga testing sa syudad sa Bacolod. Kinahibaluan, nga't ang syudad gali sa Bacolod, may machine naman for that. It's just that nga't need na lang yun sang proseso, agod yung ini ang ma-test. Isa karoon, nakatrapang France, ano, lantaw nga ini ang ma-test na kagati mapagwa na ang resulta within this week. Amo nang yang ginapahayag within this week magwa ang resulta. Kagti sa atong nasambit ng mga baboy, ito ba lang katapang France na record to by una ginpagwa ang ating pulo duha sa may Alhis sa may Takuling Pito kag isa sa Barangay 35. Pero sa katapang France sa mga sample galingin pa siyam lang ang sample na ginapang na nakwa. Tungod nga ti ang sa Alhis na gito kag sa Takuling. Bangod ang sa bahin sa Barangay 35 katapang France, kaya isa ka-concerned citizen to ang nag-report bala sa veterinary office kung sa siyudad mismo. Nga may patay dito sa bayan sa barangay 35 ng baboy. Pero, ay nalambot ang atungdan na, no? Ang tagiyagin sa baboy, nga napatay, katulad na ibaluan kung di naman tong baboy. Wala ka pa pang France. That's why, nga wala siyang sample na nakuha dito. Kung baga, wala siyang, ano gid bala, no? Na tuntun na persona. Wala ni siyang baboy nga nakita dito sa barangay 35. That's why, amo na siyam lang kasample ang nakuha. Kaga, iniangi pati gayo na gano'n, no? Kung ipaidalong na sa testing sa siningan si Mana. Kag ginarauman gid no sa iniman nga semana na ang nasambit yang pagwa sang resulta pero tingsunod kay Attorney Mark Mayo subong kanin sa nagigad ang ay nadlaw sa iniman nga semana nagsugod na ang pagbantay sa mga entry points no kun ini nga tawag nga border control sa mga nagapasulod nga mga baboy sa siyudad sang Bacolod kag at the same time nagsa pang France no kay tigin na permahan na galikat tropang ng France no na permahan na ni Mayor Greg Sataya wala pag nasa katedri subong pero as per Attorney Mark Mayo nga na permahan na ni Mayor Greg Sataya ang executive order nga naga dumili na no sa mga live abi kagati mga karnibal sa baboy nga magsulod ya sa siyudad sa Bacolod dili binagay niya ti sa bakin na bisang ano no dito sa my south ang ti naga ano na nagamatama sa dito lapad ang kaso ng ASF kaya ti amo na sa karon nagitalikawan man nga ti magsulod sa kitriya sa siyudad sa Bacolod that's why nga permado na ang executive order na mababaskog no sa ining mga border control sa siyudad para yang ti matap na ang pagsulod sa ining nasambit yang masakit no diri sa siyudad sa Bacolod samtang katapang France ti amo ni no siyam ka sample lang nakuha pero wala pa man sino kay Attorney Mark Mayo siyang nagdugang na na-report nga nagkalamatay nga baboy. Amo pa lang to ang napulo ato nga initial na na-record. Ang so far sa karon na why pa man siyang may nakapadulong sa City Veterinary Office sa Punta Ciudad. Agon niya mag-report kung may bala may mga dugang pa nga na-record ako na nakitaan o kung natapuan niya ang mga baboy nga nagkalamatay na siyudad sa Bacolod.
7: Okay. Sige. Pamatiyantang.
2: We will conduct the test as soon as possible, probably by tomorrow. May samples na kita na na-collect, and the test will be conducted dari na sa Bacolod, kaya gina-fast track na mo ng pag-facilitate sina para dasig man natin makuha ang resulta. No, but as of today, wala pa kita any confirm na ESF na case or incident. And then, gina-finalize man natin subong ang pag-implement sa border control kay kagapon gipirma ni Mayor ang executive order, no? Banning pork products alin sa lugar nga may confirm nga mga or red zones. No? Red zones nga category.
4: No? So,
2: sa, as we speak, may dua ka barangays na naging kuhan samples. That's Tapuling and Alilis. No, so ang sa 35 unfortunately may ang report na galing sa isa ka the concerned citizen but wala gid na locate or na reach out ang natungdan gid no tagiyagin no so dili kita sa list kag takuling nag focus and then after that nawala naman kita any further incident.
9: But so, what was the last time attorney sa Western Visayas
2: ipadala? That was the first option, nga makolect sample and then ipadala sa DA Region 6 and then we were informed nga around 2 to 3 days ang turnaround time. So I discussed with our city vet and then nangita kita option nga pamahimo. Kita na lang ang makatest dire because we have the machine already. At least in Sigida, makuha ta rin ang resulta. So based on our initial discussion, probably by tomorrow, we can start testing. Kaya ang ginihimo, tas ibang ginakompleto, tama na ang samples. No, so we will give further updates kung anong matabo was sa testing.
9: Perfect, Dr. Gibali, wala may nagdugang sa pulo kamayo na.
2: As of now, wala pa kabaton any report from the city vet na may incident pa sang napatay na baboy. So, ang munang last natin nga information.
9: Ako
2: sinurin
9: sa test
2: kit. Yeah. In coordination with the DRRMO, amunin kina-finalize natin ang program about it. Ang goal natin.
7: Oh, Karapang Mendel?
8: Yes, Karapang Mendel. Amunin na. pangyagyan nito ni Mark Mayong at sila umanya subong si Mana magwa resulta kag drina mismo ipatigayon niya ang mga testing in kaso pag yun may mga ma-record pag yun ako masapuan niya reklamate nga babo drina naman na ipoko na ang testing sa mga sample sa syudada kagkatapang Franz Dugang lang no ang palita niya kandre sa syudada pag ulang geda nga ti halin si Pilidal Office na istorya naton si Punong Barangay Jennifer Pinkutan sa Barangay Kabuka at Tapang France nga ti ginasuspechohan ta ang galing nga ti ang mga dalanon di ba katapang France malapit sa nasambit nga barangay ang ginatupukan sa mga basura dira kay halin sa Deca Homes sa Tapang France so halin di sila sa CLO na ibaluan naton nga ti mayara gidman sa mga cases nga ti nagasugo ang mga residente dira sa sulod at ang division nga maghapoy pala sa mga basura maghapoy sa mga tricycle na ako sa mga tricycle driver kung i-best driver sa ilang mga basura kasi ang mga ginasugo ni pagkandiin na lang pala panghapoy at ako na isa rason kung mga sa dalan doon nagkakahapoy so ti tanga na dira kato pang France sa garbage bin sa sulod mismo sa nasabing na sa division at sa Deca Homes sa may ano ko nga bahay na sa may house ko nga bahay na para nga ti hindi na magsugo pa ang mga residente ang kaundiin ni ginahaboy na yun sa ilang mga ginasugo. So, kaya muna ano ang naging pahayag ni Punong Barangay Jennifer Pinkuta na sa pagwa niya dito sa City Legal Office no, sa naging pamangkot na doon kung ano yung ilan na isuriyakan sa sulod no, sa bahay niya sa ining ibutang dira. No. Kaya lao man ini, sunusayang at hindi na dira mag ano, no, mag kumbaga tampok sa mga dalanon ang mga basura kung ini ang mapatuman na dira iya sa lugar sa Trapangkat.
7: Nagligad pa ng issue da, no? Do na labot na sa barangay ang reklamo nga na. But I don't know kung may ad kung ginano man sa barangay ang inang concern. Nagligad pa na katropang Wendell nga concern da. Eh, kita mismo na balanta na nga munang istorya dira. Kay ti ang pumuluyo, gareklamo man regarding sa koleksyon sa basura. Pero I don't know kung sa barangay, no? Kung paano dira gin-address ng kapitana dira ang nasambit ning issue dira, no? So ti mayo man karo ti na istoryahan man karo nes mga pumuluyo da eh. Ti pa man ko to ang naghaboy to sa basura da sino tuman mga taga dira man sa sulod, taga Kabugo kon ano to na videoan to mo kita mo tong video.
8: Yes, ah,
7: tina-identify to kung sino to ang mga tao kung taga-diin to. Amo to dapat. Na. Pag-ed, lauton kung sino to sila. Ah. Kaya tiki sa dadaan, may mga nagasulod na dahang mga...
8: Sa karoon na bitang, ano gid, ano gid na no, ining matundogid niya, pero para na lang gid na malitawan ng katabon, nagmabutang na lang gid sa garbage bin sa tulod para katrapang friends kaya hindi na
7: mag-tingog
8: ano, mga resident.
7: Kaya ito may mga MRF man na da.
8: Sa mga tricycle driver niyo, kung mga e-bike driver.
7: May mga MRF na da, sa sulod sang subdivision, kita, tada, no? May mga MRF na da, may mga recovery facility na sila bala. I don't know kung ano na, kung gagana na. Kahit doon may mga basura pa man kita gapon nga nakita dira. Isa ina sa mga ano no, isa ina sa mga naka agaw attention dira sa aton kay may mga ano na sila, may mga MRF na da sila. Pero galing ti ang mga pumuluyo, gareklamo man kay hindi dali-dali makuha. Ti ang baho gausbong. Ti ang kanugol lang na da sa MRF kang ginabutang dira. Di galing wala magyapon pulos, no? So, bantayan ko ni kung saan, no? Ginman abi katropang Wendell, ipatuman ang pagtipon sang basura sang mga residente. Ano na, na-identify ni da kung sa duplex o kung sa two-story, no? Kung sa diin ang sa two-story, kung diin ang sa duplex, kay duwa na da mo, duplex kag two-story na dira. Kung ang na-mention to nga clubhouse, ang na-mention to nga clubhouse sa two-story o kung sa duplex, amo na dang pamangkot da.
8: Sa duplex ko na
7: ayon sa duplex na. Tiyang sa duplex na ara na da sa tunga sang lapit ginada no sa entrance ginada sang ilang bangga magpasulig ka sa duplex ara ginada ang clubhouse ti. Amo na da galing ang pamangkot na dapat si magreklamo ng mga pumuluyo ng lapit sa duplex kay kundra naman ti puno ng basura.
8: Ate amo na
7: pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-p
8: basura. Pero kaya kung ginatawad tauman, ginatawad ka, sabi kong damo dahil.
7: Correct na? Mga damo na daan yung units ng duplex.
8: Sa mga balay nga lapit, tira sa yung yung kailabutan
7: nga. Damo na daang units ng duplex daan niya. Kung magtililinggom na dabi karon bilin basura, da karon sa clubhouse dati, ano na lang na da karon. Kung balay mo yung karon na radagid da sa tubang, sa so, unday na ipangtampok ang basura, da sa mga taga-duplex, dira, te ano na, I don't know kung nakita mo na sa una, ang IPM, may aranis lang yung inabilin, nga do likod balas ang truck. Ibutang dira, dira ti punon ang tanay nga basura. Kahit sa tion sang magbuta na o kung tion sang inoghimos na, kwaon na nasang truck sang IPM, ang ina nga dolikod sang truck, no? Dira datanan para isahay kahakot. But ti, I don't know kung paano na dira sang barangay da ipalabot na sa syudad. Ati base siguro mabuligan mas las ang syudad ko ni palabot lang gid sang gusto para ma solusyonan dira ang isyu sa basura. Kay kami pasalamat kami da katropang Wendell sa area dira namon. Ang amon nga koleksyon sang basura maayo gid. Di galing ang problema ang amon basuran nga kadala sa mga basurero dira. Gasto sa sako. Nan, muna dang problema da gasto sa sako. Tay kami guys mismo ga pangita sang paagi kung paano ma ano naman dira ma segregate sang gusto ang basura, no. So tay dapat si Kapitan Pintukan dala uton da ni Kapitan kung sino dang ga ano da ga pang ga, kay ga panukot sila katro pang Wendell mo. May galibot ang mga tricycle nga oh basura da, boy basura. Galing ko maron dira lang nila mga boy lapet. May galibot na da mo. May nagapambala da oh basura da ga panukot na sila. Nan, yung mga tangin ng himo nila. Ti, mas may ining alauton kung sino yung mga tao, pwede nila mapasakaan sang reklamo kung madakpan kag matumod sang barangay. Ti, siguro taga draman mismo sa barangay kabog na, ang ina ang mga tao na. Oo, at sige, at least may nabalaan ta. Kaya ako bantayan ko manina kung sano na mag-umpisa ang pagtipo sa mga basura tara mismo sa duplex sa sining subdivision. No? Sige, Karapang Wendell, thank you, Ged.
8: Yes, Karapang Wendell, sa mga balita on Adria sa Bacolod, the Super Center.
7: Mga katropa nyo naman tayo ng mga balita sa syudad kag sa mga update no sa Bacolod City Government Center. Purong oras ko ito ginakulabos na doga panag-uob naman Centro. Mga tropa, hindi nyo na paglisong ang inyong mga radyo kay magabulos ng XFM Network News. No? Para sa regional and national news. Ang mga produkto sa Yes to Health, tayo nyo mabakal sa Yes to Health Wellness Center ng Inam Tandres sa Dalan Lizares, Barangay 39, syudad sa Bacolod. Kag sa mga drugstores, leading drugstores nationwide, mga katropa. Sa mga nagatutok, dara nagatamyaw, good morning, dara, no? Sa BFP Pulo Pandan, monitor dra sa ato no BFP Pulo Pandan no with dra kay senior fire officer senior fire officer 1 no Benji Di Paula dra ga monitor dra sa subong sa ano no pala Pulo Pandan Bureau of Fire Protection Pulo Pandan nan fire station kaya may gusto dra sa mga tropa ta dra sa BFP Pulo Pandan. Sige, yung oras ko ito ginakulabos ng mga katropa, magabulos ng XFM Network News. Saliwating niyo ang korban si katropang Franz Andrew Burgos. Nagkapaslamat, Gade, may ngunto, and God bless us all mga katropa.
1: Franz Andrew Burgos sa Sentro. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Ako si Julie, lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag vitamin D3.
13: Ako si Franz ang panitang kapis, nervyoso git ko. Basta gani, gaino ko sang ordaryo ang kape, gato kang pagkanervyoso ko. Ipatila ko sang akong abyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
12: Premium D3 coffee mix, nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3 coffee mix.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga
11: mga butika.
15: Sakit ng katawan? Mag Samsung Plus Herbal Oil.
16: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Samsung Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
15: Samsung Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
11: Samsung Plus Herbal Oil. Sister Pain.
17: Dari, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang karisis na nagtumaro ko sa'yo. Matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
15: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa mga buki ka. Samson Gold Coffee Mix.
18: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian ko ng Samson Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
15: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
19: XFM.
20: Ang kape nga puno sang sustansya, suave, ang timpla, saburoso, kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hico. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado, mabakal sa mga butika.
21: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
22: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
23: Mga katupa, exciting!
24: Ang impeachment trial. Aktibong kaso ng MPAX kinumpirma sa Mandaluyong. Contact tracing katropa sinimula na.
25: Sa balitang regional, Bayan ng Alegria, Cebu, sinailalim sa state of calamity dahil sa lumalalang kakulangan sa tubig.
24: Balita international, death toll sa malakas pong lindol sa Venezuela. Umabot na sa migit 1,700.
25: Sa balitang showbiz, Maxi Andreson humingi ng paumanhin sa resurface ng assault video.
24: At sa sports, mga katropa, PBA Governor's Cup magsisimula na sa July 10.
26: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
24: Mga katropa, Martes ngayon, huling araw po ng Hunyo, June 30, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasa inyo na. Sabay po tayo napapahinggan sa XFM News Nationwide sa pamamagitan ng ating mga istasyon ng radyo sa buong Pilipinas, sa Luzon, Visayas at Mindanao.
25: Tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phone.
24: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
25: Ako si Brian De Paz.
26: XFM News Nationwide. Breaking news.
24: Unahin po natin ang magandang balita katropa. Inianunsyo na ni Donle Secretary Francis Tolentino ang 85 pesos dagdag sa arawang minimum wage na mga manggagawa dito sa Metro Manila. Epektibo ang wage increase sa July 19 ngayong taon. Ayon po kay Tolentino, tinatayang 1.1 million na mga minimum wage earners ang may kinabang sa inilarawan niya na makasaysayang wage increase. Inaasang magbibigay din ng kadagdagang kita ang wage hike sa mga manggagawa sa National Capital Region. Dahil dito, magiging 780 pesos per day na ang sahod po ng mga nasa non-agriculture sector, ang mga workers, mula sa
26: 695. XFM News Nationwide.
25: Palacio, tiniyak na hindi magpapakampante ang gobyerno kahit bumaba ang inflation. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, ang XFM Mega Manila.
26: Live! Report.
27: Tiniyak ng Palacio ng Malacañang na patuloy ang mga hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: para maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng bilihin at serbisyo sa bansa. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na bunga ng pagsisikap ng administrasyon ang pagbaba ng inflation rate. Pero hindi anya dapat maging kampante ang pamahalaan dahil nananatili pa rin ang epekto ng global oil crisis. Patuloy anya ang fuel subsidy para sa mga PUV drivers at operators magsasaka at maging sa mga mangingisda. Magbibigay din anya ang gobyerno ng bilhi, pataba, farm inputs, financial assistance, kaniwa stores, 20 pesos kada kilo na bigas at 10 kilo na bigas kada dalawang buwan sa milyon-milyong pamilyang Pilipino. Pinupirma rin ni Castro na may inihahandang karagdagang ayuda na iaanunsyo ang Pangulo. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Leo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
2: XFM News Nationwide.
3: Nagdulot ng matinding trapiko sa EDSA mula kanina umaga pa. Ang pagtitipo naman ng libo-libong rally participants malapit sa People Power Monument sa Quezon City. Dahil po dito ay pinayuhan ng MMDA ang mga motorista na umiwas muna sa bahagi ng EDSA. White Plains, Bonnie at Julia Vargas habang sinasagawa ang towing operations at paglilipat po ng concrete barriers upang maibalik ang normal na daloy ng trapiko. Sa kabila nito ay nanatiling bukas at normal ang operasyon ng lahat ng istasyon ng MRT3 mula North Avenue hanggang sa bahagi po ng Taft Avenue, mga katropa.
2: XFM News Nationwide.
3: INC tinutulan ang planong pagsasampa ng plunder case kay Marcoleta. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
2: Live report.
5: Tinutulan ng Iglesia ni Cristo o INC ang nakamagpagsasampa ng kaso plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta sa pahayag na binasa ni INC spokesperson Edwin Zamala, igirit ng samahan na isaumano itong pagbaluktot sa batas na may layunin pagtakpan ang katiwalian. Ayon pa sa INC, hindi ba katwiran ang planong pagsasampa ng kaso laban kay Marcoleta dahil siya ang isa sa mga nagsulong ng paglalantad na umano'y mga irregularidad sa flood control projects. Dagdag pa ng Iglesia, kahit na ipakulong nila si Senator Marcoleta ay hindi sila titigil sa pagiging ng katarungan para sa mga kababayan natin ninakawan. Samantala, nakatanda umanong ihain ng Office of the Ombudsman ang kasong plunder laban kay Senador ngayong Linggo. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar.

0: At isang kaso ng Mpox. Dahilan para agad na magsagawa ng contact tracing, case investigation at disease surveillance ang mga lokal na otoridad sa kalusugan para maiwasan ang posibleng pagkalat ng sakit. Ayon po sa City Epidemiology and Surveillance Unit, aktibong minomonitor ang mga nakasalamuha ng pasyente. Katuwang po ang City Health Office sa Department of Health. Tiniyak ng pamahalaang lungsod na kontrolado ang sitwasyon at hinikayat ang publikong kumuha lamang ng impormasyon mula sa mga opisyal na ahensya at igalang ang privacy ng pasyente. Pinalalahanan din ang publiko na maghugas palagi ng kamay. Iwasan skin-to-skin contact sa mga may hindi may palawanag na pantal o sugat sa balat. At agad pong magpatingin sa doktor kung makaranas ng lagnat, pamamaga ng kulani, o kaya'y kakaibang rashes.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:19 ang tamang oras sa XFM News Nationwide, mga katropa. Live po tayo sa buong Pilipinas sa pamamagitan ng iba't ibang XFM station, Solid FM station sa bansa. Unahin natin ang report galing Cebu.
1: Balitang regional.
0: Ang bayan po ng Alegria ay sinilalim sa state of calamity dahil sa lumalalang kakulangan dyan sa tubig. Katropa natin sa balita, Alvin Mata ng XFM Cebu.
2: Sa ilalim sa state of calamity ang bayan ng Alegria, Cebu upang mapabilis ang pagpapatupad ng mga garang hakbang laban sa lumalalang kakulangan sa supply ng tubig na nararanasan ng mga residente. Layunin ng deklarasyon na mapadali ang paglalabas ng pondo at rehabilitasyon ng nasirang water system na nagdulot ng limitadong supply ng tubig sa maraming kabahayan. Ayon kay Mayor Gilberto Magallion, apektado ng problema ang humigit kumulang 44% ang populasyon ng Alegria, partikular ang mga residente ng barangay Madredeos, Valencia at Compostela. Sinabi ng alkalde na idiniklara ang state of calamity sa pamamagitan ng isang municipal resolution upang mapabilis ang pagproseso ng emergency fund at iba pang kinakailangang aksyon. Gagamitin din ang emergency declaration upang matugunan ang malalaking problema sa infrastruktura ng 95 million pesos na Philippine Rural Development Project o PRDP water system na sinimulan pa noong 2015. Ayon kay Magallion, matinding napinsala ang water system na manalasa ang bagyong Odette noong 2021 matapos masira at matangay ng baha ang maraming linya ng tubo. Bagamat may ilang pinagkukunan ng tubig ang Alegria, sinabi ni Magallion na ang pangunahing suliranin ay nasa distribution system. Bilang pansamantalang solusyon, nakipagsundo ang lokal na pamahalaan sa Karatig Bayan ng Badyan upang mag-supply ng tubig sa Barangay Balhaan. Habang hinihintay ang paglabas ng pondo, humihingi rin ng agarang tulong ang pamahalaang bayan sa pamahalaang panalawigan ng Cebu upang maibalik ang maayos at sapat na supply ng tubig sa mga apektadong residente. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sunthon na Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almi Mata, XFM News.
3: Southern Philippines Medical Center nakapagtala ng pagdami ng mga pasyenteng na i-admit dahil sa paggamit umano ng shabu. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
4: Kinumpirma ng Southern Philippines Medical Center o SPMC na nakapagtala ito ng pagtaas ng bilang ng mga pasyenteng ginagamot dahil sa pagkalason o pagkalasing dulot ng paggamit ng shabu. Ayon kay Dr. Ella Joy Nogas, Medical Specialist ng SPMC Poison Treatment and Control Institute, sa nakalipas na 3 taon ay tuloy-tuloy ang pagdami ng mga pasyenteng dinadala at inire-refer sa kanilang emergency room para sa agarang gamutan.
5: Meron pala tayong increase of shabu and other illicit drugs that were also referred to us. I think 3 years na po siya na tumataas ang methamphetamine intoxication as well as the alcohol intoxications here in Davao.
4: Gayunman, sinabi ni Dr. Nogas na nananatiling naaagapan ng kanilang mga medical team ang mga kaso sa pamamagitan ng agarang paggamot at pag-aalis ng ipinagbabawal na sangkap mula sa katawan ng mga pasyenteng nalason sa droga. Nilinaw din ng doktora na ang pangunahing po focus ng SPMC ay ang pagtugon sa medikal na pangangailangan ng kanilang mga pasyente at hindi ang pag-usisa o pangangalap ng iba pang personal na impormasyon tungkol sa kanila. Dagdag pa niya, matapos ang pandemya ng COVID-19 ay napansin din ang pagtaas ng mga kaso ng mental illness. Marami umano sa mga pasyente ang umiinom ng mga maintenance na anti-psychotic, anti-anxiety at anti-depressant na gamot, at ilan sa mga na-admit sa SPMC ay umaabot na sa critical na kondisyon. Bukod sa pagdami ng mga pasyenteng nalalason sa Cebu, iniulat din ni Dr. Nogas na tumaas ng humigit kumulang 60% ang bilang ng mga pasyenteng ginagamot sa SPMC dahil sa kagat ng ahas. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
0: Ito naman, katropa, may sanggol na nakupo, pasintabi, pinaniniwalaan, itinapon sa isang tulay sa Isabela. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz ng XFM Santiago.
6: Patuloy ngayon ang pagtutok ng Burgos Municipal Police Station sa insidente ng pagkakatagpo ng isang sanggol sa ibaba ng tulay ng Bacnor, Burgos, Isabela. Sa pati of the XFM Santiago, Kapolis Captain Jason Martinez, sa Deputy Chief of Police sa Burgos FPS, sinabi dito na agad nilang nirespondihan ang pagkakatagpo sa anilay patay ng sanggol buhat sa tawag ng barangay captain ng nasabing lugar. Nakipag-ugnayan ng Burgos FPS sa Rescue 518 at RHU Burgos na masuri ang baby na nasa state of decomposition na, bagamat hindi na rin natukoy ng mga otoridad kung ano ang kasarian ng bata dahil sa kalunos-lunos at naaagdasta ang natura baby. Dahil dito, ayon sa Deputy Chief of Police, napagdesisyonan ang mga ito na ilibig na rin ang naturag sanggol sa katambakan cemetery na sa pagtaya ng mga otoridad ay nasa 5 buwang gulang at higit 2 araw nang naroroon. Nagpapatuloy pa rin ang backtracking ng mga kapulisan na matukoy ang mga responsable sa pagtatapon sa sanggol at tinutukoy na rin ng RHU ang mabuti sa lugar sa pagbabakasakaling matutunton ang ina nito. Bala rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa bumundo. Ito si katropang Altea de la Cruz, XFM News.
3: Mahigit 41,000 na beneficyaryo sa Iloilo City makatatanggap ng 10 kilo ng bigas sa ilalim ng Bigay Bigas sa Masa Program ng National Government. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
7: Live report. Sinimula na ng Iloilo City Government ang pamimigay ng 10 kilo ng bigas sa mga benepesyaryo ng Bigay Bigas sa Masa Program ng National Government. Sa unang araw ng distribution, 6 na mga kabarangayan ang nabigyan mula sa distrito ng La Paz. Ang mga barangay na ito ay ang mga sumusunod: Barangay Gustilo, Lopezaina Norte at Sur, MacArthur, Divina Gracia at Aguinaldo. Ang distribution ay pinangunahan ng Iloilo City Government, samantalang City Social and Welfare Development Office naman ang nag-assess at nag-validate.

0: items sa transfer for sale. Katropa natin sa Rita Gerald Gales ng XFM Palawan.
1: Live report. Iniyak ng Department of Education o DepEd Palawan na wala nang nagaganap na tinatawag na items at transfer for sale sa kanilang tanggapan. Ayon kay Schools Division Superintendent na si Loida Palay Adornado, handa umano silang managot kung may mapapatunayang may nagaganap pa ring bentahan ng mga item o transfer slot sa kanilang division. Ikwento rin ni Adornado na may ilang guro na bagamat nailipat na ay nagtutungo pa rin sa kanilang opisina upang magreklamo dahil nai talaga sila sa mga mabundok na lugar. Gayunman, sinabi ng opisyal na karamihan sa mga lugar sa Palawan ay may kabundukan at mas maginhawa pa rin umano ang kanilang sitwasyon kumpara noong sila ay nasa mga isla at kinailangan pang tumawid ng dagat upang makarating sa kanilang paaralan. Matatandaan, sa mga nagdaang taon, bagamat naupo si Adornado bilang Schools Division Superintendent ng Palawan, naging isyo sa sanggunian panlalawigan hanggang sa mapunta sa opisina ng Presidente ng Pilipinas ang usaping bentahan ng mga item at transfer slots sa division. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: XFM News Nationwide Weather Update.
0: Katropang Brian, panahon muna tayo. Today ay patuloy na minomonitor ng PAGASA ang LPA sa loob ng PAR at huling namataan sa coastal waters ng Claveria, Masbate. May mataas na chance po mga katropa maging isang ganap ding bagyo sa loob ng 24 oras.
3: Katropa buddy, kapag naging ganap na bagyo ang LPA, papangalanan ito bilang si Bagyong Henry at agad na magtataas ng tropical cyclone wind signal number 1 sa ilang bahagi ng Southern Luzon at Visayas.
0: Makakaranas naman po today ng kalat-kalat na pagulan ng Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, dyan sa amin sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, and Romblon dahil sa LPA.
3: Abagat naman ang iiral sa Palawan habang localized thunderstorms naman sa nalalabing bahagi ng bansa.
0: Samantala, sumikat ang araw 5:30 kanina umaga at inasang punglulubog alas 6:29 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Atid po sa atin ang Balitang International. Ang Santon Gold umabot na sa 1,719. Ang kumpirmadong nasawi sa seri ng malalakas na paglindol sa Venezuela ayon po sa mga otoridad. Nagit sa 5,000 naman ang nasugatan habang tinatay na sa 12,000 katao ang napilitang lumikas. Sa ngayon patuloy na inaalam ang bilang ng mga nawawala. Ayon sa UN o United Nations, 7 katao ang matagumpay po na naisalba mula sa mga gumuhong gusali noong Linggo. Kaya't pinagpapatuloy pa rin ang search and rescue. Natili pa rin mapanganib ang sitwasyon dahil sa nakapagtala na mahigit kumulang sa 5 aftershocks. Kabilang ang magnitude 5.2 lindol din noong Lunes. Habang inaasahan din po malalakas sa pagulan sa mga apektadong lugar. Nasa mahigit naman 2,000 rescuers mula sa 27 na mga bansa na kasama higit sa 160 na mga search dogs ang tumutulong sa paghanap po ng mga nakaligtas. Kasabay niya, naghahanda rin ang United Nations ng karagdagang humanitarian assistance para po sa mga nawalan ng bahay, kabilang dyan ang pagkain din, malinis na tubig, serbisyong medikal at psychosocial support para sa mga biktima.
2: Showbiz News.
4: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Humingi ng paumanhin ang Drag Race Philippines Season 3 winner na si Maxi Andreson matapos muling kumalat sa social media ang video kung saan sinampal at sinipa niya ang isang fan. Sa isang Instagram live, sinabi ni Maxi na matagal nang nangyari ang insidente at nakapagsorry na siya sa biktima na aniyay, naka-move on na rin sa nangyari. Iginit din ni Maxi na hindi siya humihingi ng simpatya siya, kundi pananagutan sa kanyang nagawa at umaasang iyon na ang huli niyang paghingi ng tawad sa publiko. Samantala, wala pang pahayag ang fan na sangkot sa insidente habang hati naman ang reaksyon ng mga netizens sa naging paghingi ng paumanhin ng drag queen. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila, excited!
2: Balitang Sports!
0: Ang balitang sports atin sa atin ang Premium D3 katropa protection sa buong katawan. Magsisimula na po sa July 10 ang PBA Season 50 Governor's Cup kung saan target ng TNT Tropang 5G na masungkit ay ikatlong sunod na kampyonato. Bubuksan ang tournament sa Inari Center dyan sa Antipolo sa pamagitan ng laban ng

0: Titan Ultra Giant Risers at Terra Firma Jeep. Kasunod po ang Macau Giant Pandas kontra NLEX Road Warriors. Magsisimula ang kampanya ng TNT sa July 19 laban sa Macau, habang haharapin naman ng Barangay Ginebra ang Phoenix Fuel Masters sa parehong araw. Isa sa mga inaabangang laban ang Manila Classico sa pagitan siyempre ng Ginebra at Magnolia. Kaganapin niya sa August 2 sa Smart Araneta Coliseum.
1: XFM News Nationwide.
0: Live mula po dito sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na ang XFM News Nationwide ngayon pong huling araw na Hunyo, June 30, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian Tepaz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nation.

0: strong pain, fast and safe. Yeah. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sunthorn Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Kapahubin pasang na world.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
2: X FM.

Hari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki naton nga mga tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Ululupod naman kita para sa pag-inistoryahan na kung paano ta maamligan ang ato sa ikayong lawas. Parang hindi kita matapikan sang malala sa ninyo mga pamalatian. Dari aton paghahambala ng mga ginahimo ta, kaga mga ginakaon ta, nga makapikto sa ato sa ikayong lawas. Paghambal gani kita makapikto, it's either mayad o kon hindi it mayad. Nga epekto sa ato sa ninyo lawas. Kaga mga bagay-bagay kon kaysa nga nagalinger o kon nagatinir sa ato sa ninyo lawas. Kag sa ato sa ninyo paino-ino kag balatyagon. Nga nagadala sang deterioration paglain sa ato sa ninyo ikayong lawas. Pareho sang stress. Sabi na ito, normal na ang stress ko nagakabuhi kita. Pero ang sobrang stress makadulot sang pamalatian sa aton or malala sininga mga komplikasyon. So dapat kahibalo kita kung paano naton i-manage ang stress. Paano naton malikawan nga magka-stress. Ang pinakaki kag ang pinakaliabi dira. Dapat painon ta mga bagay nga way na kita may mahimo. Kag hindi nasagi pagpabalik-balik spinsar ta. Kaga mga bagay nga dapat naton sininga aksyonan nga may mahimo kita. Either sa pagkaon sang masustansya pagkaon o kon makalikaw sa mga nagatuga sang problema sa aton kon stress. Problem equals stress. Pero may problema nga way ka na may mahimo, may mga problema nga pwede pa naton sinima disponihan, pwede pa naton sinima himuan sang pamaagi kag solusyon para nga hindi magpabilin sa ato sininga balatyagon kag paminsaran. Agud tong hindi man kita dulaan mag gana magkaon pagkatapos sa makalikaw kita sa malala pagid sininga mga epekto sa sistema sa aton lawas. Dapat balanse lang ha. Ang ato sa ring pagparagad sa programa The Secrets of Health, live kita sa tanan ng mga XFM stations sa Isla Sang Panay kag Negros Island Region. Kung may mga palamagutan nun, gid man kamudra, may mga concerns, sa ato sa ring mag-discuss na ring mga tupiko, concerns sa inyo sa ring kayong lawas, base man sa na-discuss sa ato sa ring pagparagad, feel free sa pag-text na sa ato sa ring text hotline 0950-975-6970 or hindi gani i-comment sa ato sa ring live Facebook streaming sa Facebook page nga XFM Radio Patrol Iloilo. Kag sa ato sa ring pagparagad, as usual, upo dato sa ring certified naturopath practitioner and consultant, we have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ring programa.
1: Thank you, Sir Joss Hill. Kag welcome man sa ato sa ring pagpangalagad. Amuman, kaupod natin gina-welcome mga ato sa ring mga suki, ng mga tagpalamati. Nga nagasunod gid sa ato sa ring programa sa kutob sa marabutan sa ato sa ring pagwaragwag. Kag kumusta ang ito, Sir Joss Hill? No? Ang ato sa ring mga tagpalamati, kumusta ang inyo sa ring kondisyon? Kumusta inyo sa ring pamatyag? Kumusta inyo sa ring painuino? Manayanaya bala? Matawhay bala? Or medyo mabulubog at? Or kaya pa ba? Sa mga nagakalatabo sa aton siri palibot. Maghahatag kita, Sir Joss, sa pinasin ka mga insight na makabulig sa aton, no? Depende sa aton siri sitwasyon. Pero aton istoryahan ng isa ka ginakabig, Sir Joss, nga masiring epidemya. Pero damo, bala, Sir Joss, ang daw nagahuya-huya pa kung nahadlok pa bala magbuyag-yag sini.
0: Oo. Oh. Mag-focus kita sa ginatawag nato sa ninyo mental health. In short, sini sistema sa ato sa ninyo pagpaminsar, Dok Leo, no?
1: Mm-hmm.
0: Sometimes nag-istorya kita dari parte sa kung paano natin ginahandle ang problema o kung ang stress. Overall, ginatawag tayo sa ninyo mental health issue and issues, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: So sa mental health issues, kon magpabilin ini abisaton sa ninyo paminsaran kag balatyagon, Dok Leo, makadala gali ini sang malala sa ninyo mga komplikasyon.
1: Correct, Sir Josil. Kapin pa ang hambal ni Sir Josil kay na nga dapat mabalaan naton pa inon kung anong pwede masolbar kay hindi pwede masolbar. Even sa mathematics, Sir Josil, di ba tanan may solusyon?
0: Mm-hmm.
1: May ara ganyang hindi mapangitaan sa solusyon. Sir, may mga practical problems kita. May problem kita sa aton sa ringa ikayang lawas. Hindi perfecto ang tanan. Gani ang problema naton karon kung kita mismo gina-insister ta ang solusyon sa isa ka sitwasyon nga waay sinisang ginatawag kasolbaran. Dapat kabalo kita sini magsiparar kag kabalo kita, Sir Josil, mag-adjust sa mga masolusyonan kag meremedyohan o kung sa hindi naging pwede sini mabalik o kung masolusyonan.
0: Kay if we speak about mental health issues, kadamo sa nag-linger, bila nagpabilin sa ato sila mga paminsaron, nga nagadala sa aton kag nag-accumulate ay natawag dato sa ring stress. Bangod man kay sa sobrata nga pagpaminsar, ang lawas na gali sini daw parehos man sa makina, nagagastos ang gatong, Dok Layo. Naka-idle lang, pero sige ang andar niya. So therefore, nagagastos ang gatong. In short, sining lawas ta, nagakonsumo man sang gatong. Ang gatong sa lawas ta, vitamina, minerals, and nutrients sa Dok Layo.
1: Correct, Sir Josil. Ano? Ano bala ang mas bintaha? Nagaandar ang imong makina nga nagadlagan ang salakyan or nagasigil ang idol, Sir Josil?
0: So dapat nga ti kon pandaron mong salakyan mo may purpose.
1: Yes.
0: In short, sining kon manumdom ka, dapat kay balo ka kon anong purpose. Ang purpose as always is to find solutions to the problem.
1: Kag may goal kagid, Sir Josil, eh. Kundi man problema, may ara kaya sa plano sa nga adlaw or sa nga tuig, Sir Josil, kung long term.
0: Mm-hmm.
1: Ay mo sa nga plano nga dapat mo gidlabuton. O kung may mga practical problems, Sir Josil, nga kinanglan adlaw-adlaw mo paminsaron kung anong imo sa nga mahimo para dira. Pero dapat, Sir Josil, mo ganina kinasiling naton, kilalahon naton ang pwede naton masulbar kung hindi naton masarangan sulbaron.
0: Speaking about this mental health issues and problems, Dok Layo, if we speak about mental health ano gin man balang butang balon sini, Dok Layo? In short sini, sa ato sini nga pagkabuhi subong, ano bala ining nag-apekto sa ato sini nga mental health, Dok Layo?
1: Kasubong, Sir Josil, sa ato sini nga lawas, physical, amo ni nga ato sini kondisyon sa lawas. Di pag-abot naman sa ato sini nga mental health, amo ni man ang kondisyon sa ato sini nga panghuna-huna. Ato sini paminsaron. Diri sini, Sir Josil, ang ato sini pag-handle, kung paano itong gina-handle ang stress, mga triggers, mga pagpanghangkat sa kabuhi. Paano na itong ginakilala o kung ginapanumdom paminsar nga aton siri kogalingon. Ginapaminsar blan aton, Sir Josil, nga may balor pa kita o kung dawa ay nasimpulos nga aton siri kogalingon na kabuhi. Makarelate bala kita, Sir Josil, sa iban? Paano kita makipaghalubilo? Kita bala sini ang may kaluoy, may empathy, may pag-intindi o kung kita ang ilintindihon, Sir Josil? Paano kita maghimo sa isang desisyon? Padalos-dalos bala o kung pawala na lang? Kag paano kita, Sir Josil, sini maka-adjust sa mga problema nga nag-aabot sa aton sini sa pang-adlaw-adlaw? Ang maayo nga mentalidad, Sir Josil, hindi butang balon nga pirme kita sini malipayon. Butang balon, padayon ng aton sini nga pag-function, padayon ng aton sini sa pagbanga, aton nga pagbangon, padayon kita sini mag-adjust sa pihak sini sa mga pagpanghangkat naton sa kabuhi adlaw-adlaw.
0: Kay speaking about this mental health issue, Dok Layo, ang silindering daw nangin silent epidemic na inisubong.
1: Mm-hmm.
0: If we speak about epidemic, damo nang apektado sini.
1: Mm-hmm.
0: Damo ang nagakulo kag nagakarga sini. Nga aman, Dok Layo.
1: Ti magambal kita, Sir Josil, silent. Ti kadamo sa mga tao, Sir Josil, nga tanawon mo lang sa sagwa. Hindi ka makasiling na problemado sila sa sulod. In fact, makibot lang ganing iban sini. Uy, nga, mo to natabo sa aton sa nga kilala. Gali ka may dugay na sa ginadala, Sir Josil, sa sulod nga. Isa sang rason, kung pila sang rason kung nga ginatago niya ini, tungod nga nahuya or basi na hadlok. Tungod sa mga misinterpretasyon, bla, Sir Josil, kung ipahayag niya ini. Ang pila sa nga mga sintomas, ma-misunderstood man, Sir Josil, as laziness or basi ipahayag mo na karon, Sir Josil, kung matranslate sa imo sini nga kung paminatasan, bla, Sir Josil, masiling iban ay gapapansin lang na siya.
0: Mm-hmm.
1: Uy daw, nagapa-OA-OA lang na siya or nagapa-importansya lang na siya o nagapa-importante lang na siya.
0: Oh.
1: That's why iban sini mas piliyon nila ginatago na lang, Sir Josil, ano? Tungkol sa mga hindi kayintindi, black misinterpretation. Damo ang nagasuffer, Sir Josil, nga waay sinisang diagnosis or help kati ginatago gani. Kag ang sosyedad, Sir Josil, often, masami, mas ginakilala nila, mas ginareward nila ya ang being strong instead of being honest sa aton sinikaw galingon. That's why ginatawag tawag sa nga silent kay ti uway ang iban sini tungod sa sini pila ka mga rason uway nila ginapahayag uway nila ginapagwa ginatago-tago lang nila kay baka siling kita Sir Josel nga epidemic because ang anxiety ang depression kag ang burnout rising globally Sir Josel mga pamatan-on sini young people are increasingly affected. Ayhan Sir Josel, aware man kita, especially sa nagapamati sang radio, nagatanaw sa recent television, kung nagakatabo sa pila naton sa mga pamatanon. Social media, stress, isolation, pagid sini, sa aton sa nikogodingon, nag-amplify sa sining problema kag damo Sir Josel nga cases. Tungod ginatago gani, ang hindi sila makaangkon sa nagakaigo nga pagtalupangod ang medical or guidance sini sa natural nga mga pamagi.
0: Pero sa lawas naton Dok Leo, kung kaysa iban gina-neglect nila ini, natural gina siya kay buhi ka, may problema ka, may stress ka, mabatsyagan. Pero sa practical sininga sitwasyon Dok Leo, kung puno sang stress sa lawas mo, ano sini ang mga patimaan niya Dok Leo?
1: Sir Josel, ikwanta lang ni, i-individualized tari. Hindi ta pag-generalized, kay hindi ta na nag-i-mention na ton dari efekto gina Sir Josel, kung may labot gid sa madalman kini sa emotioning mental health. Ang iban siya ni Sir Josel, ano, maka-experience, makabatyag sang masaming kakapoy, bisan pa nga sa ila pa matyag, doon nagpahuway man sila. In fact, sa iban gani, ang pagpahuway nila Sir Josel, daw dito pa sila makabatyag sang tuman niya kakapoy. Pagkaaga, sila nga doon nagtulog man ko. Nakatulog mo ko, pero nga kapoy lang ko. Gyapon niya pala nakita ko sa lawas.
0: Ang iba niya panumdum lang, Dok Leo. Siya way tatilig angon. Sila nga mo lang naging panumdum ko. Ano kakapoy, gika pamatsyagan ko.
1: Di ka nag-overthink ka mo?
0: Oo.
1: Why man kita to tilig angon? Pero pabwasi bala, kag mangita sa remedyos posibles bala. Kung paano ka mo sa mga kao. Kaya yung tilig angon, Sir Josel, ti ang isa sina nga ito, ginatutukan rin, bugas eh. Para tilig angon ta, may ara pa man mga kalaruton para kita makasurvive. Kadamo sa pamagi, Sir Josel. Losing interest sa mga bagay, Sir Josel, nga ginapalanga ni mo sa una. O kung interesado ko sa una, duway ka na, duway ka na sa interest sa subong. Overthinking, bisan sa mga simple, Sir Josel, sa ninyo mga desisyon bala. Ato balang daw emotionally empty ka na. Ay ka na sing duga nga ginatawag pagpalulos sini feeling numb instead of sad. Bisan pa Sir Josel may makasulubo sa nga sitwasyon sa imo ba na do kabalan ka na. Do ay ka na masyado pakialam sa imo sining palibot nangin numb ka na. Smiling outside amo ning madamo Sir Josel naton nga ma siling na sa maayo magtago sang ila sini kabugat. Smiling outside but struggling inside. Amo ni nga dapat, Sir Josel, makita na ton, ma-analyze na ton as much as possible ang mga rason o kung mga nakatago sa likod sang tagsa-tagsa ka mga yuhom, Sir Josel, ano? Para mabalaan na ton kung anong pwede na ton sila mabulig. Actually, sa mga natural practitioners ni, sa mga medical practitioners ni, kabalo sila kung paano, kaganong ila sila mabulig. Kag diri Sir Josel, yung isa pagin sa nini, balang gina-isolate na ton lang aton sini kaugalingon sa iban, nga bisan why kita makahintindi, nga nga daw hindi ko gusto yan makipaghalubilo na subunghaw. Nga gusto ko lang masami mag-isahanon. Pilain ni Sir Josel ano sa mga mabatyagan kung may ara na kita sinin sa ginatawag mental health issues o kung medyo mabulubugat na ang aton siniginadala.
0: Speaking about losing interest in things, daw kakadula ng interest mo. Buta ba no sinin, patigana mo sa sexual activity with your partner? Apektado sinin magamon ni Dok Leo?
1: Correct, Sir Josel. To the point man gani, nga bisan ikaw mismo, hindi ka naganahan mag-atubang sa espiho. Magtanaw sa matsura.
0: Ang pamagkot sinin, kung dulaan ka interest sa partner mo, pati ang sexual drive mo, dula man interest mo sinin, Dok Leo?
1: Of course, Sir Josel. Kagang ibang dyan, sinin, tinag-inugta sa partner nila eh. Sa una, mas niya si Mr. Sano, doon kaasab man din eh. Pero nga subong, daw nag-ula na siya. Why nasa sang gana? Why nasa sang interest? It is because nga medyo, mas may mabugat siya nga gina ukon kargo sa iya sir nga panghuna-huna.
0: Pero speaking specifically party dira abi Dok Leo, puno ka sang mental health issues, butablo damo ka may ginapanumdum na mo stress, same mo sinang panumduman, mabuligan ay han, for example, mag-inom ka abi turbo dietary supplement for men. Sa sexual activity lang ya, Dok Leo, ha?
1: May ara gid Sir Josil kay ginahambal dira nga erection killer, Sir Josil, is stress eh. Erection killer gyud na siya. Samantalang klang kombinasyon sang maka kag klavo huwaska, Sir Josil, sunod sa pagtuon, nagabulig bisan paano panayanaya sang aton sini gumon nga paminsaron, Sir Josil. Nga medyo makapalawig-lawig sang aton sini pagpaminsar, makabulig dugang sa dugang pwersa sa nagluya naton sini nga mga kaunuran, makabulig, Sir Josil, pabalik ang matamat sang gana tungod ginabalanse niya ang libido, kay nagabulig, Sir Josil, panami sang delivery sang oxygen and nutrients sa aton sini nga brain, especially sa aton sini nga sexual organ because ginapanami niyang blood circulation.
0: Pero kinanglan gid niya hindi mag-tiner inang stress, bottom balon inang issue sa ato sini nga panumduman, Dok Leo. Parang hindi lang kita mangin dependent lang permi nga ay kinanglanon ko na ining i-fulfill ang akong sini nga sexual activity sa akong sini nga partner. Preparahan mo lang permi sang turbo. So para sa healthy, overall health condition sang tao, dapat nga ma-resolve mo ginini mga mental health issues nga nagabother sa imo, Dok Leo.
1: Actually, iban, Sir Josel, nakabugat gani sini. Amo gani nangila sini nga sexual performance. Amo na nagapastress sa ila. Kagte, may mga mabaton kita nga text message, Sir Josel, o kung DM or PM sa aton, nga nabatian nila sa aton program, sila mismo nakasiling na eh, turbo, supplement ba lang galing solusyon? No. Mga muna pala, Sir Josel, wala. Gawin mo sila mag-una-una, nga makabuli, gali na, pero yung testingan lang nila, tungkol sa ilang manabatian, nakadamo, man sa nabinipisuhan, sari, kag sila ang dugang sa mga nabinipisuhan pag-abot iya sa sexual performance, Sir Josel. Nga, sali kita nga daw, alaus na gid, daw ay na gid, kag makasiling bla kita, Sir Josel, sali na nga slangas nga, mayo pang ubo kay tiga. Pero yung emotion nga performance, hina na.
0: Pero if we speak about causes of these mental health issues or problems na to na be or stress, Dok Leo, ano man, aaralan na sa to sa ninyo isip paminsaron or may mga other factors abing mga ginakonsider na to mga triggers, Dok Leo?
1: May punto man, Sir Josel, lang maghambal kita nga sa paminsaron na, pero dapat mangin mahinalungon makita sa paghatag sang amusin ang opinion, Sir Josel. Otherwise, basi makapalala pagit sa sitwasyon instead nga makabulig. Imbes na nag-encourage, basi makadiscourage. So, ari, Sir Josel, mga hidden causes ni kadamo, Sir Josel, may ara sang biological factors. Magambal kita biological factors, ayhan na may imbalances kita sa aton sining brain chemistry. Ayhan dira man sa aton, Sir Josel, nga kaliwat, genetics. Isagi dari, Sir Josel, amo sini ang kakulang sa pagtulog. Kung kulang tulog, Sir Josel, apektado man ang aton sining atyan, gabutod aton sini pamatyag, daw hindi umaintindihan, doga hilab, nga dogi nagutom, nga way ka man gana magkaon. Pero damo, Sir Josel, lumasalot ko lang, no, nga nabuligan sini sa pag-inom sang Sunthon Gold Herbal Tea. Sa mga nabudlayan magtulog, nagadugang pagid ang ila, discomfort sila sa nga tiyan. Kagang iban, Sir Josel, sini mapilitan na lamangin sapos kusina dis oras ang gabi. Instead nga, magnami ila sa nga tulog pagkatapos, hasta na lang maagahan, Sir Josel, waay sila katulog mayo. Pero sa nakatistain, Sir Josel, sang Sunthon Gold Herbal Tea, ang isa sang muno, sang kadamaan sini, nga daw halos, amugin ang ila sini complain, hindi komportable, Sir Josel, ang ila sini nga pamatyag sa tiyan. That's why disturbo ila tulog. Pero kung may imnan nila isa ka oras sa antes sa magtulog sini, Sir Josel, sang isa ka cup nga maalabaab sini nga Sunthon Gold Herbal Tea, kalabanan, Sir Josel, na bato na itong feedback after a week. Or after a couple of weeks na sige-sige nila sing inom, nagtawhay ila sini nga pamatyag. Kag may isa pa gani, Sir Josel, ha? Singa after one week, mapacheck ako sa akong sa nga blood sugar, kaya nakataas gid. Normal, Sir Josel, ang result. Ang pamangkot niya, nga ah. Tungod gali kayang Sunthon Gold Herbal Tea, may aras ang cinnamon bark nga nagabulig pa balanse sa aton sa nga sugar. Kag take note, ha? Ang sugar, Sir Josel, nga tuman kataas, o kung may spikes kita sa sugar, kag may sugar crashes kita, nagadugan, Sir Josel, pahina kag pabugat sa aton sa nga mental health.
0: So ang cinnamon pwede makabulig gali kag may ara sang positive effect ang consumption sini, Dok Leo?
1: May ara gid, Sir Josel, tuman ni kadako nga sini mabulig, dugang pang nagabulig sa panami sang aton sini nga digestion kag mangin komportable ang aton sini nga pamatyag sa aton sini nga tiyan. Nga nagaresulta, Sir Josel, tikon why disturbo sa imo sini nga tiyan, laban-laban magnami imo sini nga panulog. Datso ang iban gani sinidisturbong tulog kay imbes nga daw gahana na nga mapiyong ginapilit to galingon makatigab.
0: Oh.
1: O kon nagkutoy ang tiyan, kung nidisturbo gin, nakabulig damo na buligan sa ni Sanson Gold Herbal Tea. Kaya ti, kung makulangan kita sa tulog, Sir Josel, isa kadaku sining factor nga nagadugang pagindangaton sini hindi pagka hindi kita mapahamtang daw ginanerbiyos kita. May mga mabatian na kitang hindi mabatian sang iban. May mga siplatan na kitang hindi makitaan niya sang iban.
0: Delikado na na, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josel.
0: Because border ni na sa ginatawag sininga depresyon.
1: Mm-hmm. So, munang dapat gid naton agap-agapan or hindi lang gini agap-agapan, agapan gid naton kutob sa mimo. Psychological factor. Ayan, tungod Sir Josel, may trauma or basi nadulan obra o kung namatyan or kadamo Sir Josel sa makabugaton nga posible mag-affecto sa ni psychologically. Chronic stress, low self-worth, isama na ni. Social factors, ang pressure Sir Josel sa aton sa ni trabaho, pressure sa eskwilahan sa ni, dugang pa kung may toxic relationships, financial stress, mo kadamo sa nagasupres sa ni Sir Josel o kung arat sa ni nga sitwasyon. Isolation or loneliness, kag pwede pa ganit Sir Josel makabig na ito niyang modern life factors tungod sa constant sa niya comparison mo sa makita mo sa social media. Masiling ka nga nga ilaya do kahapos lang sa pangabuhi nila haw. Nga nga ilaya do kanami lang sila permi nga sitwasyon do kalabing lang sila do ka-peaceful lang sila daw nami ang ila sining harmony haw.
0: Nga makalagaw-lagaw lang sila ya haw.
1: Correct. Galing lang sama-sami ang makita mo ang gusto lang nila ipakita ya.
0: Mm.
1: Sa likod sino iya kabalo sa mga struggles man nila.
0: Muna kon kaysa nga antes magkaon na picture na naay kanamit sa pagkaon pero ay kahibalo nga during the time after picture or even before picture nang katalabog man ang kaldiro kag ang kalaha balahad Doc Leo.
1: Correct Sir Josel, kag masadya pag isa na kon base inutang patoblaw ang para picture lang para for the views lang la Sir Josel wala. Nga pagkatapos na stress ka naman nagpalibog kasi mo sa nanginog bayan. Pila lamang ini sa mga triggers Sir Josel kun nga ang maepekto ng aton sininga mentalidad o kung mental health na aton nga madula sa balanse.
0: Ang problema sa utok tani kay ti, it's not just like a computer nga balaan mo kung maghanggan ni i-off mo lang kag i-on liwat.
1: Mm-hmm.
0: Kag i-check ang terminal sa imo sininga network, sa imo sining internet kung basibla kung halug. Ang problema sa utok tani ni Doc Leo kay kung kaisa may mga bagay nga nagapabilin sa utok ta that only death can stop mm-hmm. us thinking and rethinking about it. Nga natabo ni sa akon, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Amo nang problema, kung hindi kita kahibalo magmani sa stress, kag ang stress actually is daily. Adlaw-adlaw, oras-oras, minuto-minuto, nagalala ini kung kulang pa kita sa supplementation. So, kung permi ikaw stress, much better nga mas abunan siya dapat sa mga nutrients ang mga siningin na kaon, Doc Leo.
1: Tama, gin Sir Josel. Kag ang mga tao, balan nga masiling na ton, Sir Josel, nga undernourished or prone to stress. Tungod nga isa sini, hindi maging resilient ang aton siling brain sa pag-handle sa mga stressors dira aton mentalidad affectado and physically. Muna siling bala sa Sir Josel sa patag-awayan bala.
0: Mm.
1: Kung hindi kaya handa, nag-umpisa pa lang iba, nag-warm up pa lang, imuya, ginalapak-lapakan ka na.
0: Mm-hmm.
1: Tungod niya kulang ka sa preparasyon. Pila diris ang dapat nga preparasyon para sa aton siling mental health is number one, Sir Josel, nutrition. Ikaduhas sini, ang nagkakaigo ng pagtulog kag nagkakaigo ng exercise.
0: Masakit sini, Doc Leo, kay ti masamig na pinsar dayon sa mga grabe ang stress na batyagan or mental health issues or problems. Nga siling niya ka-week sa akon, ha? Kay ti ang iban siling niya, why man gani ka? Basta why lang sa ilang, akon niya nga, hindi ko na makaya, ini ko nga natabu ini sa akon. Di consider that sometimes, Doc Leo, nga, siya, I am weak. I am not as strong as ang iban nga tao, Doc Leo.
1: Ang punto man bala, Sir Josel, sining ari bala sa ginapatihan bala sa kadamaan bala.
0: Mm.
1: Nga kung ikaw kuno strong, hindi ka basta-basta sino kuno maghibi.
0: No.
1: Hindi ka basta-basta sino masakitan. Which is masiling naton Sir Josel nga kabalis ka ran. Kay kung strong isa ka tao, dapat nagahibi siya sa mga panahon nga masubo siya.
0: Mm-hmm.
1: Masubuan siya, nagapaanod-anod sa Sir Josel depende sa niya sa kung anong sitwasyon niya. Hindi nga magpabilin siya sa amo nga sitwasyon bisan hindi na kinanglanon, tidri ka mahulog Sir Josel nga smiling outside but struggling inside. ang strong gali nga tao, Sir Joseph, hindi ang tao nga may nagabatyag sang kasubo o kon kaluya o kon paghina. Kundi yan itong mga tao nga sa piyak sang kasubo, sa piyak sang paghina, sa piyak sang mga pagpanghangkad, Sir Joseph, nag-a-adjust siya, nagapabilin siya nga, maginatawag, mangina mabakod. Kasubong bala, Sir Joseph, sang halimbawa na ito sa kawayan, bla? Ang iba niya nga dlagko, ang kahoy, nagkakapuklid na purong kawayan niya, bisan lahoy-lahoy lang na, purong nagapaanod-anod sa hiyop sang hangin mo.
0: Galulabay pagihapon.
1: Correct.
0: Oo. So it's a myth tawag nato sa ni ano na why ka maturan ni niya Dok Leo nga kun strong ka dapat ini ka maghibi kun strong ka dapat iset aside mo ang problema kag pabayan la maglinger si mo da kay strong ka so kinanglanon nga mangita ka gid sa solusyon sa nagabother si mo sininga ko galingon at the same time ang paghibi actually is our expression sometimes of too much stress man para maghagan-hagan. Kagang isa pa sini, tawag nato sini Dok Leo, good for the ice man sometimes magluha ka mo.
1: Correct.
0: Hindi lang hibi, lain niyang luha sa hibi ah. May aray yung luha sa kalipay. Kaya kung isa sobra mong kalipay, sobra mong kadlaw, galuha ka. Kinanglanon magali na sa mata naton para nga matata malimpiyuhan na sa mga higko, Dok Leo, maanod sa aton luha. Pero tikon hindi na maanod sa luha ang pagburon sang pinsar mo, kinanglan mo da diya, suplemento sang lutein, beta-carotene, vitamin A, quercetin, and we have that Vision X Plus.
1: Correct, Sir Josil. In a blink of an eye, sa way pa isa ka segundo, Sir Josil, nga nagapisok ang aton sa ringa mata, damo ang nagakalatabo sa sulod, lakip na ang paglimpyo sang aton sa ringa mata, automatically, Sir Josil. Kag kung kulang kita sa sustansya, bisan, ano mo na, Sir Josil, kagisap-kisap, galuluha na yung mata, pero mas maayo pa na ganit, Sir Josil, kung galuluha pa yung mata, ha? Pero ang problema naton, Sir Josil, kung waay na sing luha ang aton sa ringa mata.
0: Ga-dry eyes ka na.
1: Correct, Sir Josil. Tuman ina kahapdos, tuman ina kasakit, tilabo pa Sir Josel kung nagaburon pag hindi mo panulukan and area take note magid kung masami stress ang isa katao affectadong yan sa nga liver Sir Josel kaya kung affectado nga ito sa nga liver ang aton panulok nagablur man o kung nagaburon man so dapat i-manage yun ato ng stress Sir Josel kaya para may protection kita specifically sa aton sa nga mata para hindi na Sir Josel madugangan bala mag-amplify pag hindi kabugat sa aton sa mentalidad nga ang kahadlok bala naton nga may problema ka na subong ang worry pa nimo nga basi mabulag kabla sa mas temprano bala so agapan na naton nga daan kapin pa ko nagabalabatyag agbalabatyag na kamo sa isang paglabo sa isang panulukan abi try nyo tumar sang Vision X Plus soft gel capsule kay ara dira ang pwersa sang lutein zeaxanthin beta-carotene tag vitamin E para proteksyonan ang aton sininga mata kasubong bala Sir Josil sa mga utanon kasubong sang balunggay sang spirulina sang ginatawag ang palaya nga nagabulig protekta sa aton cellula bala sa bilog nga lawas sa aton mata makabulig man ang Vision X Plus tungod niya may specific sila iya nga trabaho pag-abot sa aton sininga panulok nga bisan paano Sir Josil bisan naga suprer kita sinisang medyo mabulog bugat nga problema sa aton sa dipaminsaron at least ang aton mataya intact pa ang panulukan natong klaro pa.
0: Pamangkot si ni Dok Leo, paano naton maproteksyonan na ato sa nga mental health? Hindi ta mapunggan again nga magka mental health problem and issues kita. Bangod kay ti human as we are, damo stressors sa palibot ta mo. Kung nagapangabuhi ikaw, availability lang dasang tiligangon mo, kag kalanon mo, apiktado ka na sina.
1: Yes.
0: That's natural sa ato sila nga pagpangabuhi, kay ginakabos kita kung kaisa. Pero sa simple nga pamaagi, paano naton maproteksyonan aton mental health? Parang hindi kita maganoy sa malala sini nga mga komplikasyon that sometimes ang iban sini nagalabot na gani sa punto nga they are trying to inflict lagi na sakit nilang ila ko galingon and sometimes causes death, Dok Leo.
1: Correct, Sir Joseph. Pagsakit sa kaugalingon kag pagsakit man sa parehas. Problem ina nga parehas sa Sir Josil ano. Amo ning pila sa ni ka mga powerful nga mga ways para maprotehiran ang aton sa ring mental health para hindi kita madalman bala. Mga practical ni Sir Josil ang mga panugyan naton. Number one, dapat maintindihan mo gid Sir Josil kag mapahayag ang imo sini nga ginabatyag. Instead nga magsiling ka lang kung kumustahon ka bala Sir Josil, magluwas siya sa mga narcissist Sir Josil ha, lain naman na niya ha. Kaya ginahambal ganit na hindi mo na sila sige pong umusta kay gamiton nila na yung batok si mo.
0: ang ambal nila nga bisan sa ginikanan tabala sila yung pasalamat ka mo kung permi ako gapangakig sang sa direktatan lang ka mo bakulon.
1: Kag kung maghipos ng ginikanan Sir Josil nga baan magpaminsar ka na basi na takaan na siya kag pabayaan ka na niya o pabayaan na ka mo niya. Muna nga san paano, no? Palawig-lawig yun sa kabataan ng ilasin nga pag huna-huna. Kung nga mo na reaksyon sa gilikanan. Pero, sa taong afektado, Sir Joshua, especially sa mga hamtong na, no? Kasi mga hamtong para magiyahan man nato ng mga kabataan, bala? Tudluan naton silang kilalahon ng ilasin nga emosyon. Like for example, Blas Sir Joshua, ako na-experience yan, yung nagatudlo ko sa bata, nga ang pagkaakig, normal lang, upod lang ni Saton sa nang emosyon, Saton sa nibalatyagon, ang pagkasubo, ang pagkataka. Pero dapat hindi lang sobra. Ah, kay part ini sang aton sininga pagkabuhi bilang tao kita. Subotang balon, kilalahon na to ng aton sininga ginabatyag. Hindi nga permiyala kita nagasiling na okay, bisan di na okay, aton sinipamatyag. So dapat, kung nagabatyag kita nga nabugatan kita, napuno na, i-share na aton, Sir Josiel, sa, especially sa mga makaintindi, Sir Josiel, ano? Ipahayag bala na to, malimo, makabulig sila sa aton. Bisan pa sa gamay lang pagpayo-payo o kung mga ginatawag advices nila sa aton, kung mga guidance sa aton. I feel disconnected. Dapat aton na ipahayag, Sir Josiel, ano? Nga nga daw naglayo na akong balatyagon sa akon sa mga kapamilya, sa mga family members, na akong nga daw siparado na ako sa akon sa mga amigo. Hindi ko na ma-feel nga daw may concern sila sa akon o kung daw hindi ako komportable para sa ila o kung pamatyag para sa ila. I feel anxious. Pero hindi ko mabalaan. Nga nga nagkakabalaka ako. Hindi ko kabalosang pilasini ka mga rason. Kaya diri pa lang, Sir Josiel, bisan sa aton palang kaugalingon na ginakilala na aton ng aton sa ginabatyag, kun ano ang aton sinibalatyagon naga amat-amat na nabuhin, Sir Josiel, sa nagasupot sini nga batyag o kung pagbatyag na ito, yung pagpabugat sa aton sininga mentalidad. Ilabi pagin, Sir Josiel, kung makakanto kita sini sa mga tao ang linyada nila amo niya ang pag-guide sa aton, pag-treat sa aton, pag-support sa aton, sa mga practitioners, siyempre, nga makahatag sa ginatawag solusyon sa aton sini ginabatyag.
0: There are two ways to approach the problem. Talk about the problem, buta mo doon sila pating solusyon, or neglect the problem. Again, para sa kayuhan sa ato sinangilawas, dito pagtalikdan ang problema, ng hindi ta masulbar, kung may ara man lang ways and means.
1: Correct, Sir Josiel. Halimbawa, kung ang aton sining mental health issues, may tatlo, abis, Sir Josiel, ka mga rason. Like, kung kulang ka sa nutrisyon, i-address mong nutrisyon. Kung kulang ka sa tulog, dapat mahimo ka sa pamaagi o kung sika sa guidance kung paano magnami sa ng pagtulog. Kung kulang ka sa paghulag-hulag kag-exercise, Sir Josiel, give na ina. Libre naman ina. Ikaw na lang hulag-hulag. Initiative mo na lang ina.
0: Oo. In short, sinibalan mo na gid niya nagasakit ang imo sa mga joints kung sagi kaon sa mga intestines. Matawag na ito mga isaw-isaw ni. Tinga sige, hon mo pa kaon sang isaw.
1: Amo ni ang problem isa, Sir Josiel. Kay kung bugat ng aton sa nga panghuna-huna, medyo puno na kita bala, Sir Josiel. Burnout na kita. Why na kita nagpaminsar sa amo sa Sir Josiel? Nagapamahala na lang kita.
0: Kagti, kung apiktado na nga ito sa nga mental health, Doc Leo, decision making na ito na nami.
1: Correct.
0: Apiktado na. Ti, ang isa pagidari, Doc Leo, ang masami sa iban sini, pareho sang availability sa social media. Ang iban kung stress na stress, damo sila problema, dayon labuka, dayon sa social media, dayon labuka, dayon sa internet. Pagkatapos, sala kababad nga babad sa internet, and we created another problem, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Ang ining ginatawag sobrahan man naton sining pagbabad sa social media, pero may ginatawag kita, Sir Josiel, nga digital silence windows. Dapat aton mo na mahimo eh. Pila ini ka mga praktikal nga pwede na aton mahimo nga even 30 or 60 minutes daily ipahigad na aton ng aton sa mga cellphones. Hindi kita magsige atubang sa aton sa mga laptop or desktop para nga mabuligan, Sir Josiel, nung nga ma-reset ang aton sa mga attention kagang aton sa mga modo.
0: Kaya tingkong kaysa magbabad kita sa social media, lipatan natin tama na galikalawig pong kuta.
1: Actually, Sir Josiel, isa na sa, ako na yung opinion na, sa akong pagintindi, isa na sang tinutuyo sa social media nga hindi kita maguntat sa pag-scroll dira.
0: Samtang hindi kita maguntat sa scroll, sige man pungko, talaga pungko. Instead niya maghulag-hulag kita, makaubra pa kita sa ibang niya bagay, dira lang kita sa social media. Number one, damo ka sa mamisin yung mga oportunidad kang trabaho nga dapat matapos nimo. Kaya nawili ka sa social media. Ikaduhal sini, kung kaisa lipatan mo na magkaon. Ikatatlo sini, ang prolong pagpungko, langit nga pungko, hala ka tanaw da sa imo sini nga social media account or pag-scroll sa internet. can cause other complication, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. That's why nga, concern ay isa ka simple lang ang mapanugyan man, Sir Josil. Ano? Simple but powerful ways to protect our mental health. Kung nagasugod-sugod pala, Sir Josil, nga daw nagabulubog at nada disoriented ka na, daw ma-notice mo nga daw ay ka napakialam sa iban pala, Sir Josil. Doon nagkabalan ka na bala tungkol sa nagasugod nga pagbulubog at sa emosyon ay panghuna-una, mental stress. Abi, tiyempohin nyo. Kung may tiyempo ka mo sinisigi at tubang sa inyo sa nga social media, tiyempohin nyo bibisita dira sa A Young Building, bala Sir Josil, sa Yes to Health Wellness Center. Kaya parang, malinyo, huwag ka mo kasigurado o kung basit dito man ang sabat sa inyo siniginapangita o kung inyo ginapangita nga kagamo sa inyo pinsar. Kung nutrisyon ng kabangdanan, may ara sa nutritional therapy dira, Sir Josil.
0: Oo. Kiti, may free consultation kita sa Yes to Health Wellness Center arada sa A Young Building sa Iloilo Street sa Iloilo City proper, dariya sa siyudad sa Iloilo. Kag sa iban pagin sininga mga clinic, kung may clinic ang Yes to Health Wellness Center sa inyo sininga lugar para maka hatagiya ato sa nga consultant. We have a consultant diya sa clinic, kasi mga clinics diya sa siyudad si Iloilo. If you want to avail of free consultation, ara de si Dr. Rain Pinado actually nga mag-assist sa inyo eh. Kadto lang kamo dira, kag pwede kamo kabakal dira sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated, kag magiyahan kamo sa ato sa nga consultant kung ano mga dapat sining mga pagkaon, nutritious foods nga dapat kanon para makabulig gudtong maging strong ato sining lawas ato sining overall health, kaga mga pagkaon based sa imo sining kondisyon kung puno ka sang stress nga dapat nimo sinilikawan. Iti may mga pagkaon dira kag ilimnon nga dapat nimo likawan para nga hindi ikaw restless, Dok Leo.
1: Correct.
0: Ti ang pamangkot sini, Dok Leo, paano mo naman siling abi sa mga nagapinamangkot abi subong balaan ko ang pamangkot niya mo ni. Di paano ako makasiling abi nga this is already too much as far as mental health issues ang paghambalan, Dok Leo?
1: Actually, Dok, ako yung personal, Sir Josel, daw hindi ko gani ganahan magsigi sa nekistorya mo. Kung ako lang pagustuhan. Kaya nga man, dito palang kontani sa mas temprano mo, natalupangod na ini. Parang hindi na kita magkadto, Sir Josel, sa palamang kutanon nga, paano ko mabalaan kung seryoso na ini? Tito, medyo madalom-dalom na, Sir Josel. Kung mabalaan, kung pila sinika mga signs, Sir Josel, importante nga mga signs, ha, nadulaan ka na sa interest sa imo sinika kabuhi. Doay ka nag-ana sa mabuhi. Pasensya na sa aton sa mga tagpanamati. Pero amo ni mabatsagan, sige man, that's why, Sir Josel, ang mahinalungon sininga approach, especially sa mga close family members, ang kinanglanon sa mga tao nga nabugatan sa ilang sininga panghuna-huna. Constant hopelessness. Wado, halos way ka na, Sir Josel, sa may mo sa katao nga napaglao mo. Kaya ano pang himuon kung, ano pa nga kung sinirason para magpadayon? Kati hopeless na gani siya. Severe sleep or appetite changes. Gusto na lang maghigda, Sir Josel. Gusto na lang magligid. Ang pagkaon sini, hindi mo na maintindihan. Gusto nga magkaon yung magkaon. Ang iban sini, hindi naman gusto magkaon. Thoughts of self-harm. Amo na yung bali, Sir Josel, malaki gina. May mga self-inflicted na kita nga ginahimo sa nga katalagman sa aton sa nga gadingon or sa aton sa nga parihas. And inability to function daily. Tuhay ka na, Sir Josel. Singgana sa nga paghimo. Simo sa nga pangadlaw. Adlaw nga buwan haton. Kaga iban pagid sini nga mga makita naton nga mga signs nga hindi kita magsiling, Sir Josel, ha, nga nag-over react lang ang isa sa nika tao, ha, kundi ayan kinanglano nagidanas ang intervention.
0: But speaking about the solution, Dok Leo, ang nutritional support may mabulig, Dok Leo, para mapaganhagan ang ginatawag nato sa nga mental health problem or issues nga ginabatsyag sa isa ka tao.
1: Tuman ka dako, Sir Josel. Abi mo ko na nung mga langas-langas, blahong kaisa na ikong makakita kita sa nagalagaw-lagaw sa kalye nga nagapamulot papel, Blaser Josel. May mga langas-langas, ang iban sinang ay nalipasan na gutom. At tuloy ang nutrisyon, tuman ka dako ang papel, balaan, para maging establish, Sir Josel, ang pag-functionar sa aton sining utok at panghuna-huna. Ang aton sininga brain, Sir Josel, kinanglan sa nagkakaigo sininga nutrients. Isa ni sa ka-high energy organ nga nakadepende, Sir Josel, sa neurotransmitters. Magambal kita sa nga neurotransmitters. Ara dira ang ginatawag serotonin kaga dopamine, mga chemical dari no sa aton sa nga brain, Sir Josel. Kinanglan nyo man ang oxygen flow kag blood health. anti-inflammatory balance ara man kay inflammation naga affecto man sir Jocel sa aton sir nga utok kag mentality, mental health, stable blood sugar. Tuman man ni ka importante sir Jocel, micronutrients, mga vitamina, minerals kay nga man. Kun ang nutrition sir Jocel mahina, ang aton sir nga utok mahimo mangin mas irritable, mas nagapaminsar kita sang hindi dapat paminsaron sini, mas negatibo kita, less focused kag madali kapuyon kag mas kapoy posible ang batsyago naton sini tungod ginakapoy man ang aton sini nga utok.
0: Okay. Kung ang nutritional support tama kay importante para mapaganagan tang sufferings naton sa mental health or mental problems or issues, Dok Leo. Sa pagkaon na bi, ano mga specific abi, for example, utanon, prutas, pagkaon nga dapat naton bala hatagan sang priority. Mahambal nga tikon may ara man lang, amo ni dapat ang kaunon ko kay dako ang nutritional support ya sini para mapabilin ang balanse sa akon sini nga mental health, Dok Leo.
1: May utan sir Jocel, nakadamo lang sang ginatawag sa iya sini tungod sa iya sini nga pagkasustansya. Ginatawag man ni nga super food, ginatawag man ni nga miracle tree, ginatawag man ni nga queen of all vegetables, kag subong ginatawag sa sir Jocel man nga nutrient dense super a leaf. Isa amon siya sir Jocel ang ginatawag moringa o kon balungay tungod dagaya sa iron, magnesium, vitamin C, calcium, antioxidant, amino acids and even beta carotene may ari ni sir Jocel. Paano naton sir Jocel makonect sa mental health ining moringa? Nagabulig sa para ma-reduce ang fatigue related low mood. Ang iron sir Jocel nagabulig support sa oxygen delivery sa brain. Kon marubong iron, brain fog, tiredness, irritability. Ginasuportahan man sa ning stress regulation tungod sa sining magnesium nga nagabulig pakalma sa aton sa nervous system. Ginareduce ni ang stress sensitivity kag ginabuligan sir Jocel nga maprotektahan ng aton sa ning cellula kag ginapakigbatuan sa ni ang oxidative stress. Butang balon sir Jocel, ang moringa hindi lang siling na para sa stress, para sa anxiety, para sa depression. Pag-abot sa ni sa nutrition support, makabulig man sir Jocel no para ma-reduce ang physical exhaustion nga nag-worsen sa aton sa ning emotional distress.
0: In short sini ang stress, Dok Leo, kung tama na gid, no? Sobra-sobra na gid ang stress. Ang aton body cells, Dok Leo, nagakapatay ha, nagakaguba.
1: Nagakaguba, Sir Jocel. Kapin pa, hindi lamang isa ka factor, Sir Jocel, kundi multifactoral. Ang kabangdanan sini nga nagaululupod bala Sir Jocel nga ang iban sini hindi madala sa isa lang kabulong kung treatment ang pag-istoryahan naton. Pero ang manami sini pag-abot sa mga utanon Sir Jocel kay pangkabilugan na ang approach dira tungod ara dira ang mga phytochemicals, bioactive compounds, micronutrients nga nagabinuligay sila Sir Jocel. Ang ginatawag lang naton nga synergistic health effect or benefit sa lawas.
0: Amoy ni nga kung mag-count ka, for example, balungay abe de Cleo, no? Or nutritious sini nga mga pagkaon, utan, prutas, inigali makaproteksyon sa aton para hindi dali-dali ma-damage ang aton body cells. Hindi dali-dali mapatay, hindi dali-dali maguba, gali, Dok Leo. Daw amo nang guwa niya, pabaskugon niya, kay ti may problema ka na gani eh. So ang himuon na lang sang nutrition sa aton lawas, pabaskugon niya lang resistensya sa aton body cells para hindi dali-dali mapatay. Kung mapatay aton body cells, that results also eventually, naluya kita, mamasakit kita. Kung matabangan, ti, amo man na gihapon ang padulungan niya, Dok Leo.
1: Manisilin, Sir Jocel, nga adding problem, so first problem na nga daan. Amo ni lang punto sir John, pinaka-practical na to na panugyan bala. Kung stress kita, problemado kita, ang ginahimo sang iban, mainom, manigarilyo, may sasamo lang ina sa ring outlet Sir Jocel. O kung pala utwasan, why not nga luto kita balungay? Butangan pa paan na to na butangan na to sa pinapa sa ning ahos. Pakasiling ka mo siguro ano ka pinasahi no problemado ka na maluto kay mo balungay. Butangan mo sang ahos. But actually may dako nga bulig na para sa aton sa ning resiliency para maka-adjust kita, makabulig nga para malampasan na to na no sa husto nga pamaagi ang aton sa ning mga challenges Sir Jocel.
0: The fact niya moringa is number one dere, Dok Leo. Ti may ara pa ni if we speak about the Santon plus gold capsule, kiti may moringa no, or may balungay na ti added pa dere mangustin ang palaya, pagkatapos may garlic and spirulina. Can we achieve sa amo nga goal na ton, Dok Leo, nga maproteksyonan na nga ton body cells? Kung hindi man aton malikawan, kag hindi tagin malikawan nga magka-stress adlaw-adlaw nga nagapatay kag nagaguba sa ato sa ringa body cells, hatagan talang nutrition na biinom kita Santon plus gold capsule, Dok Leo.
1: May punto gid Sir Jocel, kahit idre kita Sir Jocel sa ginatawag realidad. Hindi kita mag kumbaga mag sugarcoat pa Sir Josie la. Ang realidad, may stress kay magkita ya.

0: means dopamine balance kag ma-reduce ang inflammation kag iban pa gid mga sangkap Sir Josel nga pinaagi sa nutrisyon indi lang Sir Josel mapabakod ang aton brain nga nagabenefit sa aton mental health kundi mapabakod man ang aton sa ninga lawas. Tandaan, apektado kita psychologically, apektado man kita biologically and physically nga mabuligan Sir Josel kung nagakaon kita sang utanon kag ma-achieve na ito nina o kung mabinipisuhan kita sina kung nalimbawa ang ginainom na ito is Santhon plus Gold Capsule.
1: Okay, ang premium D3 soft gel capsule may VCO, malunggay oil kag vitamin D3. Anong may ara, Doc Leo, kag anong ginahimo iya sa ni? Kung mag-inom ikaw sa premium D3 soft gel capsule, mabuligan niya bala ini, agud to maproteksyon na ato sa ikaw galingon para nga hindi magkalapatay, magkalaguba ato sa mga body cells na nagresulta sa aton pagmasakit, Doc Leo.
0: Actually, Sir Josel, sunod sa pagtuon kadamo sa mga tao nga may anxiety kag depression, ay natukiban nga may manubo gali sa Sir Josel nga level sini sang vitamin D. Especially sa mga low sunlight environment or indoor lifestyle. Tamo manotice mo, Sir Josel, sa mga taong exposed sa adlaw, sa mga taong parmila nagapabukot, bala?
1: Mm.
0: Sa mentalidad, mabalaan mo na. Inatungod sa difference nila sa vitamin D. Nagabulig Sir Josel ano support sa serotonin production ng vitamin D kay kun manubo aton sa nga vitamin D ginaangot ini sa low mood and seasonal depression. Tamo sa US gani Sir Josel o sa mga lugar nga may winter Sir Josel. Ang ginatawag ilas sini nga mudo apektado kun wa isang silak sang adlaw kun kulang silak sang adlaw sa ni Sir Josel. Kag sa mga tao bisan pa sa tropical countries kasubang sa Pilipinas Sir Josel nakitaan man nga hindi naman nangin bastante ang vitamin D tungod sa kakulang sa exposure sa adlaw diri Sir Josel masulod ang aton sa nga premium D3 capsule.
1: In short sini ang stress kag mental health issues and problems nagaguba sa aton sa nga mudo Doc Leo that
0: correct.
1: Eventually destroy sa aton sa nga body cells.
0: Correct.
1: So ang makabulig dira amo ang vitamin D kay ti number 1 nagapanami mudo tagaliin ang vitamin D nagabulig ha panami mudo na aton Doc Leo.
0: Actually Sir Josel tama gid nang imo ginahambal ang stress Sir Josel ano ara na ano, normal na sa aton sa kabuhi ang problem naton yung kulang kita Sir Josel sa isang sangkap o kung tools para nga maka-adjust kita dira kag isa diri amo ang pag-inom sa isang premium D3 soft gel capsule.
1: Ano naman ka valuable iya Doc Leo ang vitamin C? Let's say for example may inom ikaw Santhon vitamin C. Daw ano ka valuable ini para nga maproteksyonan kita sa posible komplikasyon dala sang too much ini nga mental health issues o kon problema.
0: Nami kini Sir Josel ang vitamin C pag-abot sini sa recovery. Recover na ito kung may physical illness kita Sir Josel madasig kita nga maumpawan sini kung bastante kita sa vitamin C pag abot man Sir Josel sa aton sini nga utok aton sini nga mental health medyo bugat ang aton ginadala sini bar down kita sini tuman kita ka stress depressed nagabulig Sir Josel ang vitamin C sa brain para mag-recover from stress faster compared ni mo Sir Josel sa kulang ka sa vitamin C and take note kung permi kita stress Sir Josel aburido kita problemado kita mabugat ang aton sini ginadala sa aton sini panghuna-una mas dasig Sir Josel nga nagabuhin ka na ganubo ang aton sa nga vitamin C.
1: Actually, ang iban sa nga mga stress Doc Leo, hambal nila gasako ila sa nga pagpangapi mo.
0: Mm-hmm.
1: Kaysa kape na lang nila ginapuupo. Kaya ang kape actually is upper. Buta mo na nagapaktibo sa imo ang caffeine.
0: Tutamaran ka maghulag ganit Sir Josel kung may ginapaminsar ka nga madalom eh.
1: Oo. So ang iban sa nga ginahimo nila mangapi na lang kaysa na doon kapagsiklawas ko kung mangapi ako kay may caffeine. Ang pamangkot sini, for example, Abido Cleo, magluwas nga may caffeine, Santhon Gold Coffee Mix. May caffeine ini. Pero may added ini siya nga may ingrediente nga puno sang mga vitamins and minerals. For example, may glutathione na, may collagen, may magustin, may empalaya, may malunggay, may garlic and spirulina. Sa pagpangapi lang, Abido Cleo, aside from being an upper, makapaktibo sa aton ang caffeine, ining unod sang Santhon Gold Coffee Mix nga mga ingrediente nga ini, Doc Leo, could also help same as that sang makuha naton sini sa mga utanon.
0: Makasiling kita Sir Josel sa lain lang nga porma.
1: Okay.
0: Tungod nga ginainom mo saya, why mo siya ginakaon? Mm. Kagang ginainom naton Sir Josel in liquid form or in juice form, mas madasig Sir Josel nga magamit sa aton sa nga lawas tungod nga diretso na kita sini sa absorption na ginatawag without nagaagi na sa digestion.
1: Mm.
0: Kati liquid na mo kung magtimpla ka bala sa aton sa nga Santhon Gold Coffee Mix. Ti malabaab nga tubig kung mainit ka tubig tapos imo na amat-amaton ina inom. Kung masami stress Sir Josel, bugat ang ginalukdo sa sang isa katao. Damo sa ginapamensar sa ni, abi mo kong nano, ang isa sa nasang efekto, nag-aaburido siya, dasig magkorino ti Japan.

0: nagamalang iya sa nga panit dasig sa makabatsyag Sir Josel sa mga pulo pala nakit sa iya sa nga kalawasan tungod nga nag-increase dirang inflammation susunod. Ang isa nga makabulig tani sa aton sa ni amo ang glutathione and collagen. Kagpaano na to na pasulod sa aton sa nga lawas pinagi sa pagpangafe? Damo natin nga Sir Josel mo na ano mga fe kaya paano pasulod ang collagen at glutathione? Siyempre ginuupod sa sasangkap o kung ingredientes sa ni tindugang pagid naton Sir Josel ang balunggay ara mandira ang spirulina or in short ang mga sangkap sang Sunthon Gold Capsule Sir Josel ara man siya nga mapasulod ba naton sa nisalawas through sa pagpangape naton kado medyo nagaluya lawas ta tamara kita maghulag tungkol yung medyo bugat ang aton sa nagkinapaminsar
1: ang tumas nga mental health problems or issues do Cleo makapalalaayhan sa diabetes
0: isa Sir Josel sang ikonsidera sang kanamaan ha ang iban matingala Sir Josel nga do ka health conscious naman sa akon daw lang ha pero madugangan pagid Sir Josel galing reaction sa aton sa nga lawas kung pagtaas sa aton sa nga blood sugar kung stress kita sa masami nga kadamo Sir Josel sa mga tao nga stress wa na nagapanguna-una palawig sina pinsar ko nanong ila sa itimo kung ano isulod sa ila sa nga lawas pero wa magluwas pa sila Sir Josel bisan ng stress lang mismo ang tuma na ton pagkabalaka ang worry na ton sa Sir Josel makadisturbo sa aton sa nga hormone kag makaapekto gid sa aton sa nga insulin and blood sugar balance
1: so importante ini nga parios ini hambal naton kung stress ikaw ang ibang paliwansan nila kapitood mo makatos kapihan pagkatapos umupod sa grupo makipag-istorya somehow malipatan mo makadali may chimpong lawas mo makarecover bala pero mas manami pagigaling recovery kung healthy ang coffee nga ginainom naton Dok Leo
0: that's why Sir Josel ang ginahimo sa ibang sila magadto sa grupo magadto sa kapihan kung hindi Sunthon Gold Coffee Mix premium D3 coffee mix ang sila ginabalon
1: actually premium D3 coffee mix Dok Leo may vitamin D3, no?
0: Yes, Sir Josel. Isang makabulig pa nami sa nga ton sa nga modo. Kagaring concern sa kadamaan, Sir Josel, insulin resistance that will lead to pre-diabetes and full-blown type 2 diabetes. Ang kombinasyon, Sir Josel, sang panit, sang mangustin yung may Sunthon, kag vitamin D3, nagabulig para sa mapa-improve, Sir Josel, ang aton sa nga insulin sensitivity. Diwas gani karon niya aktibo kag sensitibo ang aton sa nga cellula sa insulin mabaton kag waising uyang halos ang sugar nga nagaupod sa aton dugo Sir Josel malayo kita sa pre-diabetes kag full blown type 2 diabetes kun mapabayaan
1: ang isa pagi diri Dok Leo kakaping nagabalanse sa mga hormonal imbalances sa ato sa nga lawas ang too much stress sa could also result to hormonal imbalances Dok Leo kay di kun may resulta ini sa hormonal imbalances di kon pili lang ang munda gusto niyong kape, mauyunan niyong Sunthon Plus Coffee Mix, kiti may soflavon, makabulig balances ang hormonal imbalances sa lawas na Dokleo.
0: Makabulig yun, Sir Josel. Kag, actually, cycle na sila nga duha eh. Tuma na ka-stress, nag-afecto sa balance sa iyong hormone. Kung may hormonal imbalances ka, ma-stress ka masami. Problema gid Sir Josel. Dusa ang iban sa nga mga bana kapin pa ko ng mga asawa bala nila Sir Josel ara na sa age bracket sa nisang perimenopause, pagmenopause or even postmenopause na Sir Josel. Nga daw hindi pa maintindihan na ginabatyag Sir Josel. Simple lang ginahimo sa iban bana sa nimo may nakastack na nga daan sa nga Sunthon Plus Coffee Mix dito sila sa nga pantry Sir Josel. Hinay-hinay lang dito kilala ko sa ato hinay-hinay lang ko at timbalan ko kape dito pag abot butang ko sa tubang sa asawa ko kag hapo-hapo niya sa nga likod kag amat-amat pa imnan do gyud kalma na relax na
1: actually ang kinanglanon sa may mga mental health issues is also support pag-inchende
0: correct
1: pag-inchende kag suporta amo nang kinanglanon pero sana sirin na naton depende sa approach sang tagsa-tagsa ka tao ang importante sini kon ang inyo hilig manginaon kag mag-inom gina-offer naton ini nga mga alternatibo sa inyo kun mag-inom nam lang kamo kape make it a habit nga may makuha kamo dara nga benepisyo nga makabulig sa inyo mental health issues katulad sa Sunthon Plus Gold Cup Sunthon Gold Coffee Mix Premium D3 Coffee Mix kag Sunthon Plus Coffee Mix
0: correct Sir Josel actually hambalin Sir Josel kung mag-inom nam lang kamo sang kape amo na nga aton sa nga ginatawag healthy alternatives but actually Sir Josel ang kamaturan sana bisan pa untaton man sila kape hindi man nagyapon maguntat ang iban
1: Kag kon mag ano kamo mag inom kamo kape temporaryo man lang na actually ang relief nga mabatyagan ninyo mo pero ang damage sa lawas ta samtang ara ang mental health issues nga nagabother sa aton sige-sige utot ya Dok Leo
0: correct
1: sige-sige ang pagkadamis kag pagkalamatay sa ato sa mga body cells. Ayawan lawas na kaproducer sa bago sining mga body cells. Labi na ginkong kulang sa nutrients.
0: Correct.
1: So, dapat naton ina panumdumo na. Actually, ini mga produkto, kung gusto ginin niyo ha, nga magkabakal sang kompleto ni mga produkto, sa suki niyo mga butika kag pharmacy available ini wherever you are, kung makapabakulod city, kamo kadto bala kamo sa ano da. Yes to Health Store. Diin ini located sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Ngalan niya, Yes to Health Store. Ang landmark nila ito bang sa Marayo Bank. Arada, pangitaan nyo lang Yes to Health Store. Kompleto na din mga produkto yung na-discuss natin. Kagkunda rin naman kamo makakadto sa siyudad sa Iloilo. May Yes to Health Wellness Center. May clinic kita. Nga may consultant bang kita dira. Nga nagabulig, agudto. Nga makahatag sa inyo sang programa, sang supplementation. Kung ano ang mga nagkakadapat ninyo himuon, pareho sabi, kato ka mo to kay Dok Rem Pinado, manghambal nga, grabe, kaya ka bothers, ako nga problema, subundo ay nakugana, yung maghulag daw ay nakugana, gani mabuhi. Para nga magiahan ka mo sa ato sa nga consultant, kung ano ang mga nagkakadapat nga vitamina kag minerals, kagkundiin ninyo ini makuha nga mga pagkaon, prutas o kung utanon man. Ang pangalan, Yes to Health Wellness Center, ang address ay Young Building, Yulo Street, sa Iloilo City proper, landmark, atubang ina, sang Midtown Hotel. Again, may libre dira nga konsultasyon. Pwede nyo man ini mabakal nga mga produkto sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, Southstar Drug Store, All Green Pharmacy, Generica, sa Watsons, kag even sa TikTok Shop, kag sa Shopee. Pwede ka mo da ka-order. Actually, if you speak about mental health problem, ang iban sini, warrior ng gida, Dok Leon, no? Pantal-pantal malang ko sa panit, kagkatol man sa panit, kung kaysa pa matyaga mo daw, pasan niya na bilog ng kalibutan.
0: Sir Joseph, yung katabo, ina kon overwhelmed, nagit ba lang isa katawo?
1: Oo.
0: That's why makasiling kitang papansin lang na, ka-OA, sina, nagadugang pagit Sir Joseph, lala karon sa sitwasyon, kaya hindi natin ma-address o nabuligan karon ang medyo bugat, hindi lang kasi nila Sir Joseph, sinang medyo bugat, ang mabugat na daan sinang niya kahimtangan sa mental sa isa sinika tao. That's why hindi kita makasiling Sir Joseph, yung kagamay nga diferensya, dayon mo over react, dayon mo inu-a. Why kita Sir Joseph, makakita sa likod sina, kung ano nakabugat para sa iya, since nga ang responses naton Sir Joseph sa stress is individual. Hindi naton no panarihas nga kay bakod kita, dapat ng ibang nga tao para sa masaton kabakod.
1: Iban nga hibi, kung may problema, imotimo, dapat hindi ka man maghibi. Ang paghibi again, ginhatag na sa aton yan na to release for us to react also. May benepisyo man ina nga madulot sa ato sining lawas actually if it is naturalisa sa ato sining lawas. Hindi talaga papasubrahan.
0: Correct Sir Joseph. Ano yung matabo sa isa sining balloon? Kung puro talang tughong Sir Joseph, bisan pa nagahiting-hiting na.
1: Malupok.
0: Malupok siya. So dapat, tsaktuhan lang. Kag kung kinanglanon Sir Joseph, pasungaw-sungawon man.
1: Hibi-hibi man pag may time. Pero speaking about this problema, iban sa panit lang. Actually, kung may gamay-gamay, bala na nagkatol-katol sa panit niyo, kinututa sa sapat bala. Hindi ka mo dahil magka-problema. Bakal ka mo sa Santon Plus sa herbal oil. Pwede niyo mabutanganda. Kag-imulumasay sa lawas ninyo. Kuha pa pala maor sa lawas ninyo, Dok Leo.
0: Correct, Sir Joseph. Pero aray ang realidad, Sir Joseph. Ang gamay nga lamuti kung mapabayaan, basi magkado sa bakukang.
1: Ti amo nang delikado kay ti ko magbakukang gabuho na nang agi.
0: Kagte imbes nga gamay pala Sir Joseph nga tinublukan sang dagom na basi malapiso blang ibilin sa nga marka Sir Joseph. Ara ya mabuligan Sir Joseph nga ma-prevent na. Halimbawa, sa simple nga kutot o kontublok sang lamok dira nga posible halinan sang imo sa ni problemas panit. Malikawan ako nagapamanyos kasang Santhon Plus Herbal Oil Sir Joseph. Kasi una-una, hindi ka nga madapuan sang sapat-sapat taglamok. Therefore, hindi ka na nila makagat. Kag isa pagid sa importante, dako mo sininga malikawan ang dengue infection, Sir Joseph. Katumang kadako nga hisol sa aton subong. Te, kung nalimbawa, may ara kasang rashes karon nabi, pananglit. Why mo mapansin nga may mga katol-katol ka o kung ay kakabalo, kung ano yung ginhalinan sining ako na katol-katol nga pabalik-balik man. Sa mga huay pa makatesting, abit talawin nyo gamitan sang Santhon Plus Herbal Soap.
1: Santhon Plus Herbal Soap, dako man na mabulig ya. Kalabanan, gisani ka pinamangkot niya ti ang sodya. Tuloy mo ng kumon nga tinaga para maintindihan tatanan, ha? Body odor ako na angsod. Try lang ninyo ang Santhon Plus Herbal Soap la. Kay makabuli na patay sa mga germs para hindi magbaho ang inyong sininga balhas. Actually, balhas mala na nagabaho, bangod damo, bakterya, germs bala na tawag na itong nukleo.
0: Correct, Sir Josil.
1: Kag sa inyong sininga guya, parang inin na kamula ka nos-nos na may lain ginanos-nos sa aga, lain ginanos-nos sa ugto, lain pag ginanos-nos sa gabi, may ginatrapo pa kamuda, may ginabanyos pa kamuda. Try ninyo blakon maligo bala. Ang inyong nga guya, habunin niyo sang Pear Skin Herbal Soap.
0: Correct, Sir Josil. Kag dapat gid naton kabigon nga special gid ang aton sa nga guya, Sir Josil. Therefore, kinanglan man sang pinasahi nga ginagamit naton sa nga habon. Hindi magambal kita nga special, Sir Josil. Hindi nga malahalo na. Kaya yung mga sangkap kung kaisang pagbasa naton sa pakis, wala nito man chindihan sa nga mga kunanumot ng balon, sinabla. Bisan sa simple lang gali sa nga sabon. Pero, kung may ara sang ginatawag ingrediente nga hiyang o kung skin friendly, dira naton makuha, Sir Josil, ang solusyon sa aton sa ni madugay na nga ginasuprar nga dark spots, mga corinot nga nagasugod sa aton sa nga panit, mga ginatawag pinalian sang punggod, dira tuman sa ni Sir Josil kamala nga panit, mabuligang kita kung magamit kita sa ni sang clear skin herbal soap. Kapin pa, Sir Josil, kung halimbawa gagamit ka sa imo guya, the last dason mo na lang pati sa imo sa nga liog, sa imo sa nga butkon, dira umarealisar kag ma-appreciate pagkatapos ng sige, gamit mo like initial abin, Sir Josil, a couple of weeks to one month, dira mo matamat notice nga salalama ang kapution sa gimo sa nga panit.
1: Why nagkakambang-kambang.
0: Correct.
1: Kag sa tion sang kotsetsa just like now, damo bla trabaho. Damo kausang oportunidad nga makalunigusyo. Problema sini kon permi lang ikaw ginahilanat, ginatrakaso pala na kitang lawas, pala na kitang tutunlan, pala na kitang mga joints, mambal nga daw hindi ko kahulag, baw kanugon tani ba? So mental health problem naman. Dok layo. Tikon nagalinger ina, nagasigisigi ina actually, kag hindi nyo nakaya, ati don't worry, bakal kamusis the pain bala. Isa ka kapsula guro sang sis the pain or duha siguro kaya siguro ko aw nang planakit sa lawas ninyo Dok Leo nga daw hindi na gid magwantahan.
0: Correct, Sir Josil, tungod nga nagabulig ni siya parang ang mga planakit, mga busog, mga aray-aray sa lawas naton, Sir Josil, ang maumpawan nga kun may planakit, Sir Josil, dugang aton sa ninga stress, dugang pagitbugat sa aton sa ninga panghuna-huna, ti para nga hindi na, Sir Josil, ma-amplify bala kun maglinaton-laton kang magdugang sa mga komplikasyon, tumaranta na nga daan sang sa the pain. Pero ginatag naton, Sir Josil, ina kun daw hindi na gid magwantang pananakit sang aton sa ninga kalawasan. Pero isa pa gid mapanugyan naton, Sir Josil, practical tip, kada medyo gamo inyo pinsar, medyo gumon kabugat sa inyo sa ninga panghuna-una, try nyo bala pamanyo sa inyo sa ninga agtang dungan-dungan sa isang sunthorn plus herbal oil, makabulik bisan paano panayana pa-relax sa inyo sa nga paminsaron.
1: May pampakalma sa nga scent, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil.
1: So initanan mga quality products sang Yes to Health Incorporated. Don't worry, initanan aprobado sang Food and Drug Administration. Dok, kada sigla sa ato sininga tiempo, damo pakuntani kami sang i-discuss man sini ni Dok Leo. Pero sa sunod naman edisyon sa ato sininga programa The Secrets of Health. Hatagan talang sang tiyempo si Doc Leo, ang ato sininga certified naturopath practitioner and consultant, sa iya sininga parting words sa inyo tanan sa ato sininga programa, Doc Leo.
0: Sa pagpabakod sang aton sininga huna-huna, kinanglanon man aton, Sir Josil, ang kaigo sininga sustansya kasubong man sa pagpabakod naton sang aton sining physical nga lawas. Ang manami sininga kitik o maugalian naton nga maginom sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kay Santhon Vitamin C, mabuligyan kita mapabakod, Sir Josil, no? Biologically, psychologically, and even socially, para nga magnayanayang aton sa nipaminsaron, mangin maginanahon kita sa nisa pag panimpon-simpon, kapag hinunanon sa aton sa ni mga kapamilya, mga karelasyon naton, mga kaupod nato sa trabaho, kag mangin mamag-an ang aton sa nipamatsyag, ang hindi kita sa nima dalman. Gani, kanto kita sa butika, kapin pa ko na medyo kapoy ka mo, permi, gumun ang panghuna-una, try nga magtumar sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Santhon Vitamin C. Bisan twice daily lang ha, sa aga kag sa hapon. Sa kinaanda ng inyo certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, ka nagabilin, aton lawas sa lungan, antes pa man mangin ulihi ang tanan, kaysa no pasigid na siling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Salamat sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Tub-tub sa masunod naman ng edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Josel Banias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Yes to Health!
4: Kita sa sakit na mong kalitra o tukar.
5: XFM 103.9
6: Santon Gold Live Testimony.
7: Lin Anyo sa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung paa ko laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
8: Taig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Sister Pain.
12: Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpapunin sa lawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Anit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
11: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Redel. Damog ipamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
15: XFM.
16: This is D-Rose. Every game is a test. Of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
17: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
16: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
17: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.

0: Mix FM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nainom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking class.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
0: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
4: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Huwag binabatsyab ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitakit ko sa kape. Nagdamo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala. Kasawaan ko gid. Patsyab ko gid nga relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Santon kag vitamin D3 ka pa.
2: Mabibili.
0: Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
6: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
0: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ronald. Bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
8: X FM.

0: Kidhaw.
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM Kid.
2: Ay, nami ang music ah.
0: Nga, XFM Kid.
2: Ay, wala ka lang music pagkatapos bukta ko. Blah, mayarap kayo sa mga balita. Blah, so nami, bigit sa mga DJs nila. Kanya,
3: wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM Gidhaw.
4: Tiki mo!
3: XFM 103.9.

0: Hi, ma'am. Good morning. Bill nyo pala, ma'am, sa kuryente at sa tubig.
1: Hi! Bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
2: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
1: Salamat, Han!
3: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
7: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, sea something, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3 Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako isa ka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala na kitay time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy og desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang magpartner og exciting life.
8: Turbo Food Supplement for Men.
4: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Chronic pain.
12: Ang sakit.
11: Mag system pain.
12: Muscle fever.
11: Acute pain.
12: Kahitanupang pain.
11: Basta pain.
12: Mag system pain.
11: Karang pain.
12: Fast and safe. Yeah!
11: System pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: System pain.
4: Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
14: Exciting, bro!
13: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sang kanami kag binipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
15: Makatupa, may bago na nga Santon Gold Coffee. May gluten na kag collagen. Impamasko kag mas gim panamit pagit na nga pagwapa pa. Mag Santon Gold Coffee ka na. Look younger na. Shall

0: Pinabagusubong sa Santon Gold. Mas manamit, napabaskog, napagwapa, look younger. Mag Santon Gold Coffee ka na.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga yesterhood stores nationwide. Tag mga drugstores na pinsa inyong mga lugar.
2: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag Santon Plus Gold. Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May stevia and natural sweeteners. Halin sa stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang Vitamin D3. Nga pampapasgog sa atong natunan. Pampagkana sang utok. Kag pampa-improve sa atong immunity. May Santon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Kumaan ka rin sa Sentro. Kamsa Bullseye. Ipa.

0: exciting!
1: Exciting!
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko, kaya madalas din akong inaatake ng gout ko. Nung marinig ko sa radyo ang Supple Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang gout ko.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Supple Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Supple Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Supple Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Shein, isang vlogger.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo. Food Supplement for Men.
7: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho pero bisag kahapoy, always nag-iapon na time para sa labing-labing kay misis. Ang sekreto na ako, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. Kung si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers niya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kaya exciting dyan kayo.
6: Turbo Food Supplement for Men.
8: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas, ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Sister Pain.
11: Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipikto.
12: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, call your doctor.
14: Sa mga butika.
15: Santon Gold. Live testimony.
16: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga kumparikos bins. Tapos pag doon napagod, yung problema ko sa kasakasuan ko, mga kaugwaran ko, kinasolve nga ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
17: Mabibili sa inyong mga suking butika.
18: Santon Gold. Coffee Mix.
19: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
18: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, hugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon nga bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
20: Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated.
21: Premium D3 Coffee Mix.
22: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
23: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
24: XFM.

0: San Manila. Tumong aking kamay kung may bukol. Binang po ako nang iminom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Santon Plus Gold. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Eman, isa ka driver, buntag o hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat nilang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan nakambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
6: Turbo Food Supplement for Men.
4: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Sa garing sa ka-service ko, may aratos sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang kasakit ang akong ikot.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabili sa mga butika.
12: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
13: Santon Plus Gold.
14: Ako si Gemma, mayroon akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi, narinig ko ang Santon Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala ng mga sintomas ng kidney problem.
13: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix.
15: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa
11: sa mga butika.
16: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
17: Kumain ka rin sa sentro. Come sa Bullseye.
18: Department of Agriculture. Kamusta ka?
19: Ayong hapon.
20: 103.9 XFM.
21: XFM exciting.
20: XFM 103.9.

0: importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Uy! Boy, gising!
3: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
4: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malingan na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na Vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids. Nalakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Turbo Food Supplement for Men.
10: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-apot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open

0: Nagmahay, happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving love. Turbo lang, ang exciting.
1: Turbo, food supplement for men.
2: Hihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan. Og hatag og kusog og resistensya.
3: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Ako Galisilis and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala gid sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist.
4: Consult your doctor. Sa mga butika.
7: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
8: Mga katrupa, exciting!
4: Supple Plus Gold.
9: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Supple Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Supple Plus Gold.
4: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuon sa kanamit kag-benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
10: Ako gali si JC, head security. Isang isa ka bol, nakatila ako sang kape nga Santon Gold Coffee Mix. May collagen gali ka glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sang kape, kapin pa mabugnaw ang chimpo. Te, diri na kuya sa Santon Gold Coffee Mix.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
11: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape. Para sa may mga diabetes, Premium D3 Coffee.
12: Premium D3 Coffee Mix.
11: Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin.
12: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
12: Santon Gold Herbal Tea.
11: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
12: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
13: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
14: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
13: Garantisado.
14: Maaasahan.
13: Sa sakit ng katawan.
14: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
13: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
14: Ang pamahid na all-in-one.
13: Sa presyong magaan.
14: Santon Plus Herbal Oil.
15: Nga, XFM, kid how?
16: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
15: Nga, XFM, kid.
17: Ay, nami ang music, ah.
15: Nga, XFM, kid.
17: Ay, pula ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ka sa mga balita. Labas yung nami, bigit sa mga DJs nila.
18: Wala sang konkreto nga sa
19: kag wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
15: may how, kita pa.
19: Enjoy lang.
15: Nga, XFM, kid how?
20: Timo!
19: XFM 103.9
21: X
22: XFM
21: FM

0: FM 103.9.
1: Yari na ang programa na The Secrets of Hell.
2: Talking about moringa oil na talakay naton, kadamo sang mga sulfur antioxidant nga yara dira. Kung minerals man ang paghambalan, madamo.
3: Kompleto.
2: Kompleto.
3: Kung vitamins man, Dok Erwin, may vitamins man siya. Kung mag-inom ka sang premium D3, kag gusto mo yang magpagwapa, pwedeng-pwede gid.
2: Yes. Na, ah?
3: Ang vitamin D3, ang BCO, ginanaris nila ang skin mo. Si BCO, namin mo siya, pati ang hair naton, ginanaris niya.
2: Mm.
3: O, kung doon ni Peace, ang buhok mo, ginapabuligan niya nga magdamol-damol. Si BCO, hindi basta-basta. Hindi lang kayo nagapamatay sang viruses, kag bakterya sa lawas naton. Kundi, ginapag-glow niya ang skin naton.
1: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
4: So, what ang pag-inom ko? Sa premium D3 nabatyagan ko gid sa akon nga lawas nga nagtawhay ang akon nga dukhan kaluyan lang nga nadula ng akon nga ginabatyag.
1: Premium D3 ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may BCO kag moringa.
3: Si moringa hindi lang kay minerals, mataas man ang iyang vitamin C. Ang function sa vitamin C sa skin naton is very important, very crucial. Kaya nga, siya na sa collagen formation para nga magnami ang aton nga panit, hindi dali mag-wrinkle ang aton nga panit.
2: Mm.
3: We need vitamin C. So diin ta na makuha dra sa aton nga premium D3, makuha naton ina sa aton nga Santon Plus Gold kay ini sila may mga balunggay kag may kompleto nga vitamins kag minerals nga kinahanglan gid sang aton nga lawas. So muna ka importante ang pag-inom sa sini nga mga suplemento kay ang vitamin C ginahaboy ta na adlaw sa lawas ta gaka-oxidize ina siya, nagakadula ina siya. Ginagamit naton adlaw to counter the free radicals nga nagasulod sa lawas naton. Once na nagakaon kita, kinahanglan naton ang 12,000 to 13,000 antioxidant every meal para ma-counter ang free radicals na ginadala sa aton yung mga pagkaon. Para ma-counter ina, we need high dose of antioxidant. Sino din titinda makuha sina tiarao kompleto sa Santon Plus Gold Premium D3 may mga mataas nga antioxidant. Remember, ang combination sang duha maayo na. Pero ang combination sang lima, mas maayo pa.
2: Ang hindi lang maayo nga sobra sa isa ang asawa. kung sobra sa isa imo asawa, hindi na gid maayo. Pero kung supplement, mas maayo gid ya ang lima. Pero subong, ang nami nga combination para kompleto Ricardo's, aring tatlo. Santon Plus Gold, Premium D3, Santon Vitamin C.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Santon Plus Gold.
2: Ini nga combination, Doc Nelson, kung adlaw-adlaw mo ni inumon, ma-assure naton nga hindi gid kamo basta-basta magkabalatian. Kaya kung may ara kamo balatian, hindi basta-basta maglala. Kaya nga man, ang imo lawas ginabuligan agud mabalansi. Paagi sining pag-inom sa aton nga suplemento ang Santon products.
1: Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
2: So, ang aton lang imo on, inom na lang ta Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold may balunggay, ang Premium D3 may moringa oil.
3: Si Premium D3, may BCO, may vitamin D3.
6: Naay nakasulti nga gitiridyum daw ko. Maupto sir, paspas yun ko ni tumar sa Vision X Plus Capsule. Wala yun ko nagbahay sir nga ning tumar dahil ko kay maoray nakatambal sa kuwa. Maayo na ko karon. Three na ni sa Cebulo, Pantukan.
1: Vision X, slay ang kaipitibo.
3: Pag nagalabong imong mata, Vision X. Pag nag-expose ka perme sa grabe nga cellphone, expose ka sa television, sa computer, kay di man malikawan, low-adlaw, para ka sa gatubang sa computer, mag-visionex ka. Hindi na paghulata nga hindi ka na makakita. Hindi na paghulata nga galabo nga nagalabong imo mata antes ka mag-inom sang visionex.
1: Visionex! Slay ang kaipitibo!
5: Ang ato sa ringa pagparagad, builo ginadulong sa inyo sa mga masunod, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Visionex Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Ako naman si Josel Banyas.
1: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
7: FM.
8: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agud, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika. Para sa mabagot nga lawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee Mix with Turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang aton lawas. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
9: Ang ganda ng saranggola ko! Doon tayo sa may tore. Mahangin daw kasi doon.
10: Oops! Alam ba ninyo na bawal magpalipad ng saranggola malapit sa tore?
11: Bakit naman?
10: Kasi kapag dumikit ang saranggola sa tore o sa linya, maaaring masunog ito na pwedeng maging sanhi ng malawakang brownout. Posible rin kayong makuryente.
9: Naku! Nakakatakot naman yun!
11: Sige, sa ibang lugar na lang tayo maglaro.
10: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
12: Isang paalala mula sa NGC.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: XFM 103.9.
2: XFM News.
3: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapanguna nga balita. Senior citizens sa Bacolod City nga wala sang may ginabaton nga social pension halin sa national kag local government ang paghahatagan sang tagpulo ka kilo nga bugas sang syudad. Sunod kay Mayor Greg Sataya paagi sa programa ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga bigay bigas sa masa. Gintugyan sini sa mga LGU ang pagpili sa kunanuman nga sektor ang hatagan sa mga bugas kag ilang gindesisyonan nga ihatag sa mga katigulangan o kon senior citizens nga nagaedad 65 pasaka kag wala sa may ginabaton nga mga ayuda sa gobyerno. Iyaman gin paathag nga may apat ka tranches ang paghatag sang pulo ka kilo sa bugas sa diin ini ang mag-uumpisa sa Hulyo kag magatakop naman sa bulan sang Disyembre. Ang lista sa mga beneficiaries ang pagakuhaon halin sa database ang syudad kag nagalakip nga diri ang or nalakip na diri ang mga naga apply para sa senior citizen ID. Naibaluan niya kapin na 90 milyones pesos ang budget sa national government para sa siniya nga programa. Kaya na ang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Palanakit sa kalawasan magamit sa Santon Plus Herbal Oil para sa nag-uugyon ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
2: XFM News.
1: XFM 103.9. Namamayag pa, namamayag pa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod,
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
6: Ipunta na ang hapon. Hapon.
7: Bring it on.
6: Musika?
7: Musika?
6: Historia?
7: Historia?
8: Nagkukuhin muna tayo.
7: Ano? Parinig!
6: At iba pa!
1: Extra service!
9: Extra service!
1: Extra service! With Mommy G!
9: With Mommy G!

know what time it is, mga katropa. So that is why dapat gid da subong nga hapon, siguro na nato na pag-celebrate. Well, oras na para sa ato niya nga extra service. O, di ba? Pagpataka alas 4, sining na. Kaupo na ninyo si Mommy G. Duwa ka oras ang ato niya yung pagtimpla-timpla sa inyo dira ang mga taste, ano? Hindi lamang kape, kundi ang taste ninyo sa music na ginatawag samtang kamudera ang nagalakbay-lakbay, nag-drive-drive, padulong sa inyong destinasyon. Kainas ang aga, nagpadulong ka mo sa eskwelahan. Kag, syempre, sa inyong ulubrahan, subong na ya. Padulong naman kita, it's either sa inyo panimulat malay or sa inyong gusto lagawan. O, diba? Ka-perfect gift para sa celebration. At sa siniya nga hapon, since extra katiga since extra service ang ato niyang pagservisyo sa inyo. Another afternoon na naman. Nga ko sa diin, super chill. Kung hindi man chill, chill, well, I'm gonna make your head nod. Or hindi gani, itap ang inyo dira iyang mga tiil. Sabay sa ato niyang musika para sa sininga hapon. So just sit back, relax. Kunara ka mo sa mga salakyan. Manong driver, hindi mo kalipat, halungi ang inyo dira ang mga pasahero. Mapuli pa na sila, madigamo pa na sila sa ilang mga tagsa-tagsa kapanimalaya. So now let's go! Let's start the party for this afternoon. So lock it right here. So 103.9 XFM, Bacolod, Kaupod, si Mommy G.

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na may ang VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo. Ligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting.
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Lahigyod, basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na ang trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatake ng akong lalas sa Sister Pain para diretso-diretso ang trini.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bili sa mga butika.
9: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope.

0: Sulatan sang kumpletong ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
1: Exciting!
2: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold,
3: mabibili sa mga butika.
4: Santol Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santol Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Santol Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobragid ko nakatipid bangod nga hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen kag glutathione.
4: Santol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanahas at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santol kag vitamin D3.
6: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang ina. Amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Yung patilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Kanami kit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santol kag vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santol Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santol Gold Herbal Tea.
8: Sakit ng katawan?
9: Mag-Santol Plus Herbal Oil.
10: Edgar, Elban Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santol Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santol Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
9: Santol Plus Herbal Oil.
11: Kuman ka rin sa sentro. Come sa Bullseye.
12: Department of Agriculture. Kamusta ka?
13: Ayong hapon.
14: 103.9 XFM.
0: Musika, istorya,
15: chika,
0: at iba pa
15: sa Extra Service.
0: With Mommy G on XFM.

0: time. It's now 4:50. Hubas Chunk right there with The Reason. Ayan, hubas. Hubas na bala ang inyong bugasan. Kabay pa hindi lang matabuin na, ano? Oh my good news, ato niya nga mga senior citizens because sarang na sila, no? Nga maatagan sa nga 10 kilograms, no? Nga bugas. Pero inaya ha, paklaruhon na naton sa mga inabalang wala iagabaton sa social pension. Muna yung hatagan sang bugas, okay? Kaga, congratulations man kay nabuksan na, no? Ang ato niya nga senior citizens nga opisina. Okay, so that's good news para sa tanan. By the way, big shout out sa ato niyang squad. Ang mga katropa naton dira sa may linyada, no? Sa Mega World, kaya dira nagabaligya sila sa kanamit ng mga pagkaon. Ano ba lang mga tusok-tusok? Aba, kanami, get in na. So, hello lang dira sa inyo. I'm sure mo gini ang mapaborito ninyo yung mga music ng mabatian. No, gusto mabatian sa sidiya nga hapon. Syempre, updan gid nato ng ato niya nga mga katropa, no? Sa mga naglakat-lakat lira sa ilay yung, or halin sa ilay ang mga eskwelahan. Magubuhi sa mga estudyante. Hello sa inyo, dira yatanan. Okay? We've got you covered. By the way, gusto ko lang kali ano nga ipabalo sa inyo nga we have some trivia sa amo na ni ang himuon naton every day sa aton niya nga programa. So just like kaina sa gindugang naton nga good news, no? Dugangan pagid naton ang aton niya nga ihibalo because here's a trivia parte sa ginatawag yung rice. So di ka malo naman kita, no? Humalin pa iya sa nga tiyempo, no? Sa mga kanununuan naton na especially diri sa Asia, dugay na niya ang ginagamit, kumbaga ancient regions pa iya, ano? Ang bugas nga ginatawag o kon rice. One of the oldest known na pagkaon na widely ginakonsume until today. Imagine ang domestication ano, dating back 5,000 to 12,000 years ago. Ang bugas niya ginatanom na, ginatil, no? Mag-ani sang humay. And also, addition sa ato niyang ihibalo, ang Asia gid, ano, ang nag-produce kag nag-consume, both gid na ha, they produce and consume, roughly 90% gid sang bugas sa bugos man nga kalibutan. Kaga ang extract bala sa rice ginagamit man ni Galiaya sa mga pampagwapa naton. Sa ato niya para sa ato niya nga buhok, no? Sa ato niya nga basta pampabeauty naton ang extract sa rice. Ang iba naman niya ginagamit ina pag sabaw-sabaw, no? Ang hinugasan niyo dabla sa inyo nga buga nga ano nga bugas. Ang first niyo na nga kilis, ginihimo man akong kiss ang pang sabaw, no? Pampalapuyot. So, muna nga ito niya nga additional nga information sa X Time You Know. Wish I didn't do. Ano kong wish ko gidya, no? Nga kita sa gihapon ang makabati sa nga mga paborito natin yung music as well as ang mga information nga ihatag natin sa inyo. Ari lang ko di ah! Sabayan natin ang ato niya nga musika. Kay man, si Mommy Gia maghahatag sang extra service sa 103.9 XFM Bacolod.
1: Extra service.

0: Xanthol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Xanthol Plus Gold.
1: Islamista po, Sandoval, 23 po. Masakit ng katawan, gumamit ng Xanthol Plus Gold. Unti-unti nang nawala. Ngayon po, wala na. At sa mga kaibigan ko at sa babayan, subukan ninyo gumamit ng Xanthol Plus Gold. Kung kayo po ay may makaramdaman sa panalakit ng katawan, lalo sigit sa ating mga senior citizen. Maganda po, maganda.
0: Epektibo sa anumang uri ng sakit. Xanthol Plus Gold. Xanthol Plus Gold.

0: na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
2: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turnyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon na ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang balbay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Sister Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika.
11: Exciting!
12: Magagawa ka ba na palaging puyat at pagod kahit nasapat na ang tulog? Alam mo ba na ito ay posibleng humantong sa atake sa puso at stroke? Ang panganib ng sakit sa puso ay mataas sa mga taong laging puyat at pagod. Ang pagtaas ng stress hormone tulad ng cortisol ay makikita rin sa mga taong laging pagod at laging puyat. Nakita rin sa mga taong ito na mas mataas ang blood pressure, mataas ang cholesterol, mataas ang blood sugar at matataba. Lahat ng ito ay may risk factor ng sakit sa puso at stroke. Mag-Santon Plus Gold. May sangkap na ampalaya na nagpapababa sa fat o cholesterol level ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagpapababa rin ng sugar level ng katawan. Kaya ito ay all-in-one capsule para hindi ka na palaging pagod at puyat. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Yara na sa Santon Gold Coffee
13: Mix. Santon Gold Coffee Mix.
14: Nagkape
13: ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
15: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Mood me na bad job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitain ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uan ko gid. Bad job ko gid na relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
13: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
16: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Oil.
17: Ako po, si Ethel Complicado. Si Balab Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
18: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
18: Santon Plus Herbal Oil.
19: XFM 103.9.
20: XFM News.
21: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapangunang balita. Ginatun-an nagkaroon sa Department of Education o kung DepEd ang posibilidad ng himuon ng mandatory ang bag inspection sa mga eskwelahan bilang kabahin sa pagpabaskog sa siguridad sa mga estudyante lakip man ang tikang sa pagdugang sa entry kag exit lane sa gates. Agudo pa dasig ang pagsulod sa mga estudyante kag mga pagproseso sa inspeksyon. Kasunod din sa pagpanglutang sa isa kabulutuan sa siyudad sa Tacloban naging kamatay sa 3 ka mga estudyante kag pila ka iban pa nga napilasan na. Ginpahayag ni DepEd Assistant Secretary Roger Masapol sa hearing sa House Committee on Basic Education and Culture nga anti sang insidente, random lang ang pagpatigayon sa bag inspection. Sunod sa opisyal, lakip sa ginakonsidera sa departamento anti si patuman ng pulisiya amo ang kadakuon sa populasyon sa kada eskwelahan. Ginpahatag niya nga ang mandatory bag inspection sang mahimo nga isa kadako nga hangkat sa mga eskwelahan nga may linibo ka mga estudyante. Kaginaang balita sa 103.9 XFM Bacolod, pananakit sa kalawasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa nagaugin ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako sa Mami G, XFM News.
10: XFM News.
11: XFM 103.9. Mamayagpa sa anong sulok ng mundo.
20: Luzon, Visayas,
22: XFM Cebu,
23: XFM Bacolod, XFM
11: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
24: Ipunta na ang hapon.
25: Bring it on.
24: Musika? Historia?
26: Ano? Parini?
24: At iba pa.
27: Extra service.
28: Extra service.
29: Extra service.
30: With Mommy G.
31: With Mommy G.
32: Sa XFM.
33: Shake your body, baby, do the conga.

0: actually the last hour na para sa atin yung very and super hyper ng afternoon program. Charot, ging claim. Ang oras, it's now 5:13. And kabalugi ko nga ang oras nga ini, feeling nyo, need nyo na, no? Nga mag-go sa inyo dira yung bathroom or sa inyo nga banyo para nga mag-shower-shower. Gani perfect gift sa inyo nga pag-shower dira nga magamit ka mo sa atin yung nga Santone Plus Herbal Sofa. This is a gentle daily clean na mahatag sa aton sa siniyang soap. Mild cleaning, suitable git para sa everyday use. Nagka-help pa ini-remove sa dirt and oil without the harshness. Support soft, smooth, and comfortable skin. And ideal man para sa everyday washing morning and night. So, hindi na kamo dira magpalibo kung paano makakasa mga body odors. Ano? Nga gintuga, gids, ang mga viruses and bacteria. Kay bilog ka mga adlaw, it's either nagpainit. Although, hindi masyado mainit. Ang ato niya yung sumung adlaw. Pero, ang pariya sinis, ang kanta. Nag-sweat-sweat ka mo dira. Yes. Nag-sweat pero daw feeling ko ang ginkanta niya pusit-pusit. Amo na sud-anyo ka roday. Adobong pusit. Anyway, sa atin yung mga katropa dira, I'm sure, no? Ang iba nga nagabiyahe, they are wondering kung kamusta naman niya ang road. Diriya sa Dakbanwasang Bacolod. Well, Bacolod City generally naka-experience sa karoon sa moderate to heavy traffic, especially along the major arteries like Lacson Street, Araneta Highway, BS Aquino Drive, especially dira sa may east, no? Basta pagpatak, alas 5 yaya nga rush hour naton. May mga delay nga frequently gaukur gidin na ya malapit sa mga intersections, business districts, pati na gani sa mga eskwelahan kay tungod sa high volume sa commuters and public utility vehicles. So, amo nang na mga roads, no? Nga na, ano naton, na-mention naton, it's either moderate to heavy traffic. Perfect kit pag-abot ninyo sa balay, pulo pa huway, and then mag-shower-shower. Gamit ang ato niya nga Santol Plus Herbal Soap, nga himo sa Yes to Health Incorporated, nga sarang man mabakal sa mga butika kung nakahapit ka dira, ano, I mean na, wala ka pa kalabot sa imong balay, nakagnabatian mo ko, maghapit ka sa ato niya nga mga butika like Mercury Drug, Southstar Drug, Watson's Pharmacy, TGP, The Generica, sa Sincere Drug Store, Grace Pharmacy, as well as Rose Pharmacy, kay sigura dugik ko nga inyo gida mabakal ang aton nga Santone Plus Herbal Soap. Okay, so amo ina ang aton nga subong nga traffic update diri sa Dakbanwasang Bacolod. Okay, let's shake off ang ato niya iya subong ang mga stress in life, especially the last day para sa bulan sang Hunyo na. Sa mga nakabaton dira sang ilay ang mga grasya, good for you. Pero sa mga nakabaton na nga naglabay lang kay si Judith nagbantay gid sa gate. Good luck sa inyo. Para sa mga nagligat pa yung nakabaton niya, kamusta? Kaigo pa? Sige lang, kita nga mga Pinoy makapangita, gikita yes ang paage. O later on, I'm gonna share sa inyo, ano? Iniba lang, hibaluun naton. Parte sa atin yung mga senior citizens, bao, palihalin pagsugod. Asa sa subong mga senior citizens, ang atong ginaistoryahan. Sige lang, palangga na naton yung mga ginikana, yung ganyan mga lolo, kaglola naton, nga seniors na. Especially kung nakalambot na sa inilayaya, no, nga edad nga 60, pasaka. So let's know later on kung diin ba lang ang lugar makitaan ang mga senior citizen nga mga high blood doon. Ato din na hibaluon din sa Pilipinas. Libuton naton kag check naton kung diin ba lang may pinakamataas, ano? Nga mga senior citizens nga may high blood. O sige, I'm gonna make you sweat with the music that we offer para sa inyo. This is 103.9 XFM Bacolod.
1: XFM.
2: FM.
0: Oh my.
3: Ano?

0: Meron ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yesco Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide!
1: Santon Plus Coffee Mix!

0: Mix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
2: Vision X Plus. Soft gel capsule.
1: Ang soft gel capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
2: Vision X Plus. Soft gel capsule. Vision X Plus. Soft gel capsule.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
4: Turbo.
5: Pakusog.
4: Turbo.
5: Pagdugay sa away.
4: Turbo.
5: Doble ang kalipay.
6: Pre, natong ganto ni mo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
7: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
6: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
7: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
8: Turbo. Food supplement for men.
9: Hihimo sa maca o clavuasca.
8: Usa ka herbs.
9: Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido
8: sa mga kalalakinan
9: o kababainhan
8: o gahatag o kusog
9: o resistensya.
10: Turbo. Wagas ang lakas.
8: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Sister Pain.
12: Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpunit sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
11: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mga katrupa, exciting!
15: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
16: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Sundown Gold Coffee Mix.
17: Ang bagong Sundown Gold Coffee, ang mas ginbabasko, mas ginpanami, pampagwapa pa, may aramis ang gluta kag collagen. Ang Sundown Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
16: Sundown Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Sundown Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
11: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sundown kag vitamin D3.
18: Kasi sila na siya sa una, gainom ko sa ordinary lang kape, pero sige, aslum sa ngakon siya, isa ka pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na nga kung ginagawa kape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake isang acid. Premium D3 Coffee Mix Kid, ang the best na kape.
11: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sundown kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
19: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin.
11: Mag-Sundown Gold Herbal Tea.
19: Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
11: Sundown Gold Herbal Tea.
19: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
11: Sundown Gold Herbal Tea.
20: Sundown Plus Herbal Oil.
21: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sundown Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog.
20: Sundown Plus Herbal Oil.
22: Isang pahid lang sa pusog.
20: Desminuria.
22: No more.
20: Sundown Plus Herbal Oil.
23: Kumain ka rin sa
24: sentro. Come sa Bullseye.
25: Depart

0: FM.
1: X FM 103.9.
0: X FM.

Barber's Cradle right there with the Bing Ilog. And Katropa, check your time. It's already 5:42, nearly 5:44. And pag nagambag kita 5:44, that is... check the time again. It's 5:43. So again, nearly 5:44. 30 minutes before sa pag-set sang ato niya yung adlaw. Kay 6:14 mag-set na, no? Kumaga sunset. But, tawagon taanay subong, no? Kay 30 minutes before sunset, yung civil twilight phase. O kung commonly gina-refer ini as the dusk. Diba? May namaluan sila. Dusk is referred to also as the civil twilight 30 minutes before sunset. It's good! May nagdugang na naman sa ato niya nga ihibalo. Oh, speaking of ihibalo, sa nasiling ko na, diba? I-share ko sa inyo. Ato ba lang lugar nga kung sa diin, mayara iya sang madamo nga senior citizens nga haibla doon. So we are talking 60 years old and above. And this information, ano, ang source naton is from the World Health Organization. Pero last year pa ini, ginimo nila, and DOST Food and Nutrition Institute 2025 updating survey. Okay? So before kita maghibalo sa aton yung mga lugar, kung sa diin, damo sa mga high blood doon yung mga senior citizens, himaloon man nato nanay ang blood pressure range. Kung normal gani nga blood pressure, that's 120 over 80. Kung borderline, 120 to 139 over 80 to 89. Ako! Pero, hypertensive ka na, o kung may ara ka sa hypertension, kung nangyay mga blood pressure range, yara sa 140 over 90. Ay, tumpak! Damugin ang gusto ko nga i-maintain nga mag-below lang siya kung tani, ano, sa 90. So, dapat maintain gin natin nga 120 over 80 para normal ang aton yung blood pressure. Pero, hindi natin malikawan nga may ara gin yung mga senior citizens niya. May, ara na sa ilang genes ang ginatawag yung hypertension o high bloodon. Gani baluon naton diri sa Pilipinas, pila ka percentage ang may ara sa region sang Cagayan Valley. Aba, muna may pinakabataas nga porsyento sa mga high bloodon ng mga senior citizens. So Cagayan Valley have 34.5% gid ng mga may high blood ng mga senior citizens, followed by Northern Mindanao. 0.1% lang ha ang ginbuhin dira. So kadamo ba sa gihapon dira sa may Northern Mindanao. Bicol 34.4, pata sila sa Northern Mindanao. Zamboanga Peninsula with 33.5, Ilocos Region with 32.7, Mimaropa with 30.0, BARMM with 29.9, and CAR or CAR region, that's 29.8. Kung sa national average naman ang pagabasihan, mas mataas ang percentage sa mga seniors with high blood sa Western Visayas. Di na tagal yun bilong Negros Island region. Ah, sige. So, numero uno, no? Sa national average, no? Ang Western Visayas with 28.1. Sunod ang Davao with 28.0. Soxargen with 27.6. Ito, arang ito, talabanan sa Dalum, no? Carangay with 27.3. NCR with 27.1. Central Visayas, kagara man sa Visayas, 27.1. Same with NCR. Eastern Visayas with 26.9. Calabar Zone with 25.0. Central Luzon, 24.9. And, mind you, nadalaman ta sa national average. Diri sa Negros Island region, we have 22.6. Isa na kudera. Don't you worry. Appear sa mga high blood, pero hindi pa ko yung senior, ha? Iniya, we're talking about the senior citizens. Gamayara, yasang high blood, no? Kag ina ang mga lugar or regions, abe. Kag ang ato niya yung national average na percentage para sa sinayang aspeto. Gani, kung gawarigig ka mo para sa inyo darang mga senior citizens, o ba si ikaw, senior citizen ka na da? Ari o, dapat nga every day ikaw ang nag-take sa ato niya nga Santon Plus Gold.
Para ma ano na bala, ma-normalize no ang ato niya yung pagka-high blood. Maan ang ato niya Santon Plus Gold makabulig yung suporta sa ato niya nga daily nutrient needs. Makabulig man maintain ang overall energy and vitality nato. Ari na ginasiling ko nag-suporta sa ato niya nga body's natural balance. So everyday ha, nanay, tatay, lolo, lola, kinahanglan nga mag-inom gid as in everyday. Ang aton nga Santon Plus Gold. Pinakamabakal, pinakakompleto ha. Imagine may ingredient ka ahos, malunggay. Ang aton nga ginakuhaan sa Santon, ang aton nga mangosteen. May ara pa sa ng marguso kag spirulina. So mas gin pa kompleto para nga mas protektado ang aton nga wellness. Di magkalipat ha, mag-inom gid sang aton nga Santon Plus Gold para ma-providean kita sang suporta sa aton nga daily nutrients. Available ini sa aton nga Yes to Health Wellness Center. Dranamtang sa may door number 46 Vinco Building, Lizarre Street, Sabacolod. O sige, kay tingin pa, ano ko na sa inyo, gin-share ko na sa inyo, no? Ang information, party sa may mga high blood ng mga seniors. Kabalo ko, nga love nyo sila. Gani, hindi gin magkalipat, ha? Always good. Paminsa ron ang ilayang health. And tell them you love them every day. Amoy na gani nga kung ga-care ka mo, ga-love ka mo sa ila, dapat ginabaklan gid ninyo sa mga Yes to Health products. You're still listening to 103.9 for extra service. I am Mommy G.

0: ng pop rock band Maroon 5 featuring Christina Aguilera. Pwede wala ka mukha bati isang tingog ni Christina. Oh well, this song is very iconic, especially nga miyara sa whistling hook at disco pop elements. Kagkabalubala ka mong ang track ni, or ini nga track, ang nag-honor gids ng legendary dance moves mismo sa frontman sa The Rolling Stones nga si Mick Jagger. That is why Move Like Jagger ang title. Okay, so before ko i-off ang ako niya yung microphone, I'm gonna invite you all na mag-drop sa inyong mga entries. Friday is coming, so you need to drop your entries para sa atin ni Santo and XFM libo-libo pa premyo. Bantayan sino ang makadaog sa 3,000 pesos and syempre padamo-damo entries para makakuha ka mo sa 50,000 pesos. Tomorrow, the Naked Aliwat, ha? Same time, 4 o'clock in the afternoon until 6 p.m. Para sa ato niyang extra service with Mommy G.
1: Extra service with Mommy G.

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pay.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga buki ka.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
3: XFM 103.9.
4: Maayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan
5: edukasyon.
4: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangusti. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatak kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
5: Edukasyon,
4: edukasyon
5: para sa ikayong lawas.
4: Subong adlaw istoryahan naton ang parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatsagan nato ng mga palanakit sang joints o kung kasukasuhan, pagpalamula kag pagpalamanog sini. Agod aton mahibaluan kung anong mabulig sa produkto ni Doc Hico. Umpisa kita sa turmeric o kung kalawag. Ang turmeric may compound kag iniginatawag nga curcumin. Ang curcumin may mga anti-inflammatory properties, potensyal nga makapaganhagan sang sakit, pagpalamanog kag pagpalaniga sang mga joints. Kadto naman kita sa malunggay o kon moringa. Ang extract sang dahon sang moringa, suno sa pagtuon, inimahimo man nga makapaganhagan sang pagubag, pagkabanog, pagpalamula, kag pagpalanakit sang aton nga mga kasukasuhan. Dugang naton ang saluyot o kon tugabang. During our early times, ginagamit na ini ang tugabang o kon saluyot sa medisina. Kaginaginalakipan sa pagtapna o pagbulong sa mga diabetes mellitus, gestational diabetes sa mga nagabusong ang mga babaye, pwede man nagabusong lang kay mga babae, malang nagabusong laki, why man? Arthritis, silanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon, mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
5: Edukasyon,
4: edukasyon
5: para sa ikayong lawas.
4: Matika naman kita ya sa amarguso. Amarguso o manampalaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo ng bulong para sa uric acid. Kag sakit sa luta-lutahan. Sa pagkamatuod lang, isa ini ka powerhouse sang mga sustansya. Kato naman kita sa barley grass, ang ikalang mga sangkap, sang Evergreen Herbal Capsule. Ini nga hilamon, nagaunod sang saponarin, gamma-aminobutyric acid. Nga kunsariin, ini siya may calming effect. Kag tryptophan nga may kaangtan o kung responsable sa pagpanubo sa aton sa blood pressure kag ginapaganagan man ina pagpalangubag sa aton sa mga kasukasuan kag dugang pa luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton sa mga dugo. Ang barley grass isa man ka antioxidant. Matika kita sa ikanong nga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Ang wheatgrass ini isa ka sangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll nami man ini sa pagpalamanog kag nagahubag ng mga kasukasuan. Kag kung vitamin C naman ang pangitaon tati halos tanang nga sang caps ng Evergreen Herbal Capsule nagaangkon sang vitamin C. Dotayan ko lang malipatan ang mangustin nga ikatatlo nga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee ini manggaranon sa folate kag vitamin C. Ang prutas nga ini superfood, quinoa fruits kag may compound nga antioxidant ginatawag nga santon. Nagapanubo sang pagpalahubag kag nagapromote sang heart health.
6: Ako si Rod Perez,

0: ayon ang akong pagpamuin kada aga. Wala na akong nabudlayan sa akong pagpupo.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
3: X FM.

0: like and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Mga katupa, exciting!
2: XFM 103.9.
3: XFM News. XFM Time, alas 6:17 sa gabi, mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapangunang balita. Luwas kag wala sang na record nga naapektuhan nga Pinoy sa gina-experience ang subong nga heat wave sa Paris, France. Sunod sa kay Philippine Ambassador to France, Eduardo de Vega, ka-experiensan o gina-experiensan ng pungsod Paris, France, ang kainito na 36 to 40 degrees Celsius. Sunod pa sa iya, or sunod sa ambassador, inina ang pinakamainit nga nabatsyagan niya sa iyang kabuhi. Dugang pa ni De Vega, apisar nga napagkabudlayan ang mga tao sa pag-adjust ang ilang alawas. Kaya sa bago lang natapos ng winter, challenge man subong sa lugar ang kakulangan sa air condition. Kaya man sunod pa sa iya, wala na disenyo ang kalabanan sa mga pasilidad sa Europa para sa ining kainiton. Kag kung madumduman mga katropa, wala sang aircon sa ining lugar tungod nagakinot sila sa enerhiya kag para mahalungan ang komunidad. Apang kagatag man sa mensaheng opisyal na wala sang Pilipino ang naapektuhan sa nasambit nga heatwave. Inabalita sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa nagogyon ng Pilipinon sa Pilipinas, ini si katropang James King, XFM News.
2: XFM News. XFM 103.9.
4: Nga, XFM, kid how?
5: Kayo pagbugtaw ko, balita na yun mo.
4: Nga, XFM, kid.
6: Ay, nami ang music, ah.
4: Nga, XFM, kid.
6: Ay, pula ka lang music, magkatapos bugtaw ko, blabay, harap kayo sa mga balita, blabay, sun, nami, bigit sa mga DJs, nalakag, blabay, blabay.
7: Wala sang konkreto nga sabat.
8: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka-X ka-X.
7: Simply,
4: may how kita pa.
7: Enjoy lang.
4: Nga, XFM, gid how?
9: Timo!
2: XFM 103.9. May power pa.
10: Regain signal in 3 minutes.
2: Full throttle na tayo pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupon si katropang James King. Extra Drive with James King on XFM 103.9.

Niyo kung paano maglupad ang oras, mga katropa? Hindi, no? May pakpak lang ba? Ngayong gabi sa inyo, kumusta ka mo da? Opto na kita, ini ang extra drive. Kupod niyo si katropang Jim is King. Jim is King at your service. Kupod si Manong James. Manong na, 50 anyos na tamo. Mayong gabi sa tanan nga mga drivers naton nga nakatutok kag nagapamati sa ilang mga salakyan kung may ara. Na-notice ko bala, damo sa mga salakyan na binagida mga ano, ang mga traditional jeep, wala na sang sound system or wala na sang radyo. Ginpangawat ng guro. Ginakawat guro. Hindi mo na. May ara sa gyamos ang iban nga may ara na sa mga radyo. No? May mga salakyan. Ang mga modernize ang iban na may ara sa mga sound system. No? Samtang nagapungkong ilang mga pasero. Ang iban samtang nagatindog. Dugay nagatindog. Dugay-dugay. Buta na. Napasaka pa. Ayun gabi na. Enjoy the ride. Si katropa ang James King, mga katropa. Hermanong James ang bahala sa inyo, sininga gabi. Huh? Well, unang programa naton nga wala kita sa upod. Amo na ang bagong ang programa naton nga dala naton sa inyo. Tanan mga katropa. Tugay-tugay, kilala ang ta mga ibang nga mga winners naton sa aton nga Santon and XFM libu-libu papremyo. Wow naton nga makontak sila mga winners naton mga katropa kay sugid nila sa aton kung ano ang naibulig sila sa ila sa produkto nga Santon Plus Gold uko ng aton nga Santon Gold Coffee Mix uko ng premium D3 mga katropa soft gel capsule uko na ang turbo. Pamatian naton sila nga, di ba, kung hindi ka magdaog ka, di kung nag-entra ka, para maka-entra ka, kabakal ka. Butsing ganun, gagamit ka sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Labi ng apat naton nga mga produkto nga pwede nyo mag-improve of virtues, mga katropa. Ang Santon Plus Gold, ang aton nga Premium D3 Soft Gel Capsule, ang aton nga Turbo Dietary Supplement, kag ang aton nga Santon Gold Coffee Mix, right? Mabakalin niya siya mga katropa para maka-entra ka mo, mabakalin niya siya sa mga butika sa inyong lugar. Sa mga nationwide mga drug stores, no? Ang Mercury Drug, South Star, Drug Store TGP, Generica Drug Stores, oh, Negros Grace Pharmacy mga katropa. No, diraman sa Rose Pharmacy. Yan, sincere drug stores. Mga katropa, sa mga nagabakal na mayong-mayong gabi sa inyo, sa mga nagabiyahe, sa mga nagapamati, nakatutok sa ilang mga tiyangge, yara na tugay-tugay ang mga suki nyo, nagabakal sang uga, mantika, uling, damuun nyo dapat ang stock nyo, damang mga katropa. Ay base mo, busan ka mo, mahambal ang gabakal sa inyo, mahambal ka, wala, ay wala, panira, wala. Hindi, joke ko lang to yan. Oh. Balikan ka lang mga katropa. No? Ariay, ang ginahimo sa pila ka mga, especially dito sa duduman nyo itong natabong sa San Jose National High School. No? Dito sa Tacloban, duduman nyo. Nakakatuna ka mo bala sa Tacloban, mga katropa? Wow, una, abing naklalapagin natin sa mga nagligad ng Tacloban at itong natabong bagyo bala, katropa, no? Itong kadamo itong nahalitan dito. But then anyway, no? Kabalo ka mo bala nga sa subong, no? Ginaduso ang paghimo sa Regional Rapid Response Network. Ha? Regional Rapid Response Network. Ining ginaduso no, sa mga mental health kag child protection professionals, mga katropa. No? Kadungan sini, sang tungod sa natabo, no? Nga pagpamusil no dito sa mga estudyante no sa San Jose National High School sa Tacloban City. Sunod sa kay later representative Ferdinand Martin Romualdez tuyo sang sininga mag-organisa ang mga volunteer psychologist, psychiatrist, mga guidance counselor kag iban pang mga social workers para gilayon nga may deploy kuno ha kag kung may matabong insidente no pares ang nagligad no kag ini ang kabahin sa plano para sa paghimo man sa mga regular nga mga seminar sa mental health or mental wellness para sa mga estudyante sa mga ginikanan sa mga maestro maestra pati ang pagpapaskog sang sa organisasyon no sang komunidad kag eskwelahan no
Ayan, de, ini mga katropa, no? Ang nakimayaran na sa pagpakigangot, no? Nagkoordinasyon man

sa kay Romuald De sa mga official sang Commission on Higher Education, Department of Education, Department of Health, Department of Social Welfare and Development dito sa Tacloban, no? Para muna gani ma-discuss ang ecosystem sang child protection kag school safety. Apisar sini may araman sang bulig, no? Gilayon nga bulig nga naapektuhan nga mga sa mga individual nga naapektuhan, no? Kaginalantaw man ang posibleng legislative response para sang pagpalapnag mga katropa, no? Pagpalawak sang school mental health programs, pagkuha sang dugang nga guidance counselors, uy, dugang nga trabaho ni, no? Pag-repaso sa mga regulasyon para sa paggamit sa social media sa mga menor de edad. Kamalo ka mo mga katropa? Hindi pa. Kamalo na ang iba, hindi pa. No? May iba nga mga pungsod na actually nga gin-regulate. Pag kamalo mo bang i-regulate, katropa, i-control ang paggamit sa social media. May iba niya ang nag-aidaron, let's say 15 na below, wala na gina-paggamit. Gina, diba, sang una, hindi man gina-paggamit. Gabitin na, no? Ang sang meta, wala ginapagamit. No? Kung below, kung underage ka, hindi ka pwede ka actually, mga katropa, magamit sang social media. O galing din subong nag-enjoy ang tanan. O, makahimo sila account, no? Bisan pa nga below 15 or ang edad nila, minor de edad, makahimo sila account. Fake account. Ginalaw man sa mga adults. Nga, ginalaw sa mga adults. Kay para alikaw stress. O, oh, diba? Munang nakita sa mga adults ang unang malikawan ng stress, malikawan ng kakapoy, kakulit sa mga kabataan kung sila nakatutok sa social media. Diba? Totoo yan. Aminin. Oo, oh, totoo na. Real talk, katropa. Nga, ginaalaw nyo mga kabataan nyo magamit social media. Ako mismo, I am guilty. Ginaalaw ta kay para hindi na makulitan. Diba? Kasang una, kung TV lang, agaway pa na. Simbol channel. Agaway, ano ang channel yun? Kasi sa buong-subong niya, wala ka nakaagaw sa TV kung ikaw lang. Ha? Actually, wala na masyado TV. Puro cellphone ang ginagamit mga katropa. Naku po. Oo. It's true! Ay! Diba? Kaya may sala kita. Guilty kita tanan mga katropa. Whether you like it or not, guilty kita tanan. Ginalaw naton mo, mga kabataan, bisan pa underage. Si Meta, mahambal man lang siya nga hindi mo siya pwede mabasol kay si Meta. Mahambal niya, hindi pwede nga muning edad magubras ang account. Pero ginpabayaan nato magubras ang fake account. Yeah! Aragay! We are all guilty of charge! Alas 6:38. Bahala ka muna. Diba? Bahala ka muna. Pero ang iba naman niya, ginalawa ka tropa. Pero ginabantayan. Pero natol ka bantay. Ang but lang ha. 80-90%. Wala ka bantay. Anyway, ara na ta. Wala na tamahin mo. Pwede pa. Hindi man sa way na tamahin mo. Pwede pa natol makontrol bisan pa paano mga katropa. No, ang istorya nang naton ng mga kabataan naton nga maglikaw sa muni, maglikaw sa muna. Sa mga iba niya wala pag intagan ang iba ang ilang mga kabataan sa mga gadgets, bawal sa bisan sa mga tablets, bawal na mga katropa, ginalaw niya para hindi kapoy, para magpahimutong. Real talk. Yeah. Anyway, alas 6:39 ang ining abahon sa bahin sa aton nga programa mga katropa. Inadulong sa inyo sa aton nga Ultimate Trio, ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C kag Premium D3 Soft Gel Capsule. Ang mga produkto makabulig para sa ibong kayang lawas, para long life, para makalikaw sa mga balatian kag masakit. I-try mo ang aton Ultimate Trio. Magbisita ka sa aton Yes 12 Store na amtang sa Manizara Street, sakop sa Barangay 39, Bacolod City. Ako si Katropang James Kicks. Extra Drive with James Kicks.

0: Exciting, bro!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
3: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
2: Marami na akong narinig
3: na testimonya
2: tungkol sa Santon Plus Gold.
3: Kaya sabi ko, try ko rin.
2: Laking pasasalamat ko talaga
3: na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
5: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus! Mabibili sa mga butika!
7: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
8: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
9: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
10: Sister Payne.
11: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upon tumig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Payne. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sa Sister Payne.
10: Sister Payne.
12: Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Payne.
13: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Bibili sa mga butika.
14: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kagbenepisyo sa Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako gali si Grace ang Silay. Sa na-discover ko ang Santon Gold Coffee Mix, nilandit ko kay My Glauta Pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious di ko nadaan. Gani sa Santon Gold Coffee Mix na gid ako.
16: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
17: Clear Skin Beauty sa

0: Mga katrupa, exciting!
1: Shuffle Plus Gold.
2: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Shuffle Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawalan na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
7: Daghan ang utana nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Oh yes.
8: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
8: Sister Pain.
10: Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apiktado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tripes. Sait-sait. Hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
12: Ako si Ansang Sumag. Isa kang estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Gapa-active kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nag-gapay ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Mag-ibig sa mga butika.
0: Exciting!
13: XFM 103.9.
14: Excel from time, alas 7 na sa gabi mga katropa. Again, is News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Diyari ng nagpangunang balita.
13: XFM News.
14: XFM News. May mensahe si Palace Press Officer Under Secretary Conyuse Claire Castro. Sa natabunga malapnagon ng kilos protesta sa Iglesia ni Cristo. Pagkatapos sa balita, kamakasuhan si Senator Rodante Barculeta. Sunod kay Castro, hindi pagi para maghiwat sa kilos protesta para mabsuelto ang isa ka tao nga may kaso nga ginaatubang. Apang natabo ang isa ka minor nga priyato magmatic eruption sa Bulkang Daal sininga hapon alas 2:34 Martes Hunyo 30. Nagdugay isang 5 minuto ang minor nga priyato magmatic eruption nga nagresulta sa 1.2 kilometro na steam plume. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Dulaon ng mga bukol-bukol sa lawas, mag-Santon Plus Gold. Para sa nagugyon ng Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
13: XFM News.
14: FM News.
13: XFM
15: 103.9. Nga, XFM, kid, how?
16: Kaya pagbukta ko, balita na yun mo.
15: Nga, XFM, kid.
17: Ay, nami ang music, ah.
18: Wala sang konkreto nga sabat.
19: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka. X ka ka X.
18: Simply,
15: may how kita pa.
18: Enjoy lang.
15: Nga, XFM, gid how?
16: Di-o!
13: XFM 103.9.
11: Extra Drive. Extra Drive. With James Ginn.

0: XFM.
1: That is right, mga katropa. Ang atong oras sa alas 7:16 ang gabi. Mayong-mayong gabi sa inyo tanan in ang Extra Drive. Kaupod si katropang James King. Good evening sa tanang mga nakatutok ang Diga Pamatisbong. Labi na gid ang mga katropa naton. Nga pa dahil nga nagatipon sa ilang mga entries para makaentra sa aton nga Santo na XFM libong-libong papremyo. Maluwig-luwig pa ni mga katropa. That is why, you know, ginawalat pa natin nga makakontak sa atin balik ang winner natin ng nagdigan kasi mana. But then anyway, mga katropa, no, ang mga entries ninyo, ihulog lang mga katropa para sa chance ka magdaog sa atin ng weekly draw nga tag 3,000 pesos, katropa. No, ang kinanglan nyo na magtipon sa mga example. Isa kabanig man lang ni para sa atin nga Santo plus gold. No, isa kabanig mga katropa sa atin nga premium yung D3 softgel capsule, no? Kag, of course, ang atong turbo dietary, ang blister, duwa na siya, ang turbo dietary supplement. Kag, ang atong nga Santon Gold Coffee Mix, katropa. Tatong klase sa atong kape, ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix, kag, ang atong nga Santon Gold. Ang ihulog nyo, katropa, kay kung isa may araga sila mo, ginalakutan nila inisya sa Santon Plus Coffee Mix, dapat Santon Gold Coffee or Santon Gold Coffee lang, katropa, ha? Ang gold. Yan. Sige, subong mga katropa, no? Nagintaganta kita sa isa ka sa mga winners naton, weekly draw winners naton nga nagdaog sang 3,000 pesos. Kagara sa linya naton subong para may baluan naton kun ano ang ginulog niya kag nagagamit siya mo sang produkto sang Yes to Health Incorporated, mga katropa, no? So kilalaon naton subong sa linya naton subong sa mga winners naton si Nanay Ramela. Mayong gabi, Nay. Hello.
2: Mayong gabi. Mayong gabi, sir, kag sa nagapamati sininga station.
1: Ay, salamat. Yes, sinang XFM 103.9. Si Nanay Ramela ya taga Singkang Airport na, no?
2: Yes, sir.
1: Oh, taga Singkang. Pilagani ang edad mo, Nay?
2: 54 sa October.
1: I'm a 54 ka na. Advance happy birthday. Anyway, magulang ka lang gid sa akon sang pila ka tuig ba 50 anyos na ko bala. Nagligad lang amayo. Oh, daw hindi talay.
2: Happy birthday.
1: Hindi talay uy, no? No, hindi talay. Nanay pantawag ko sa imo, hindi man talay uy. Dan na ano ko man. Sige, sa linya natin si Ramela Gahig. Ano ganun yung apelido mo? Gahig?
2: Galvez.
1: Ah, Galvez. Ayan. Ramela Ledesma Galvez, 53 anyos. Taga Purok, Bagayon, Barangay Singkang Airport. No. Congratulations sa nagdigad. Isa siya sa mga winners, katropa. Second weekly draw natin to, no? Ramela, no?
2: Yes, second, no? March.
1: Aya, ano sa March? Sige, and ano ang ginagamit mo nga produkto sa Guest to Health? Sa mga produkto nato, ano?
2: Santon Plus Gold.
1: Ang Santon Plus Gold. Saan ka nagsugot maggamit, mag-inom sina?
2: 2022 sang ako entra sa inyo sang anniversary every March. Isa ako sa nagabutan sang in your anniversary.
1: Oh, wow. Isa ka sa mga...
2: Nagpangamuyo ako nga untani, bulong lang para sa kidney stone ko ang mahatag sa akon. Kag pamaagi sa na base siya pa ang makatunaw. Mm-hmm. Nagpasalamat ako sa XFM, Bacolod, nga nabunot ang ngalan ko kag amugid ang nagpatunaw sa akong kidney stone.
1: Okay.
2: Hasta subunga mo ang ginahimo ko nga maintenance.
1: Ang Santon Plus Gold. Amo na siyang ginahimo mo nga maintenance mo subunga. Oh, nagagamit ka sini 2022 pa. Subunga mo na ginagamit mo.
2: Yes, sir. Pero first time ko nagamit nga naanuhan niyo ko. Three times a day. Three times a day tinig ko. Tapos ang pamatsyag ko, ito times subong once a day na lang.
1: Okay, tood ka. Saan din ka gabakal? No? Sa mga drug stores lang? Or dito gid sa Tunyestual store?
2: Hindi, sir. Sa X Diri sa may Lizares X.
1: Oo, oh, yes. Ang aton yan, inang aton nga Yes to Health Store. Yes to Health yeah, Store ang tawag da, yeah, natin da. Sa Lizares. Kaya nga dira ka gabakal, mas lapit ka da. Kaya dira ka permigagi.
2: Dira ko sir gabakal tungod sigurado. Kaya kung sa mga online, hindi sigurado.
1: O, di pala. Madugay na galing ka gamit siya, no? Si Ma'am Ramela, no? Galvez. 2022 pa. Dito mo natilawan kay man nagdaog ka sa amon anniversary. And then, sang natilawan niya mga katropa, no? Grabe na, napamatudan niya nga nakabuligid sa imo. Kay man may arak ka ginabatsyag sa kidney, no? Oh, grabe ha. Salamat gid sa imong pagpamatuod ha. And sumungya ka, padayon ka nagainom subong. Padayon ka man nagatipon ka? Nakahulog ka na liwat?
2: Ano pa sir, di ba sa isa ka stab tin sa isa ka pack ten lang balik naman?
1: Yes. So nagatipon ka para maka-entra ka pa.
2: Isa pa lang ka stab ang ginainom ko sir mo.
1: Oh, sige lang ah. Tipon ka lang na kayo. Malawig-lawig pa nga ito nga santo na next FM, libu-libong papremyo. Tungod sina, kagagin na tagaan mo kami isang chance nga do maka-istorya ka kag maihambal sa mo kung anong naibulig sa imo sang santo plus gold. Salamat gid nga madamo sa imo. Mayara kami regalo sa imo. Tagaan ka namon sa kape ha. Santo plus coffee mix para sa imo ha, para matilawan mo man ha. Ano pa ang mga na-try mga produkto sa Yes to Health? Santon Plus Gold? Ano pa?
2: Santon Plus Gold sa ang coffee mix niya, sir.
1: Ah, na-try mo naman na. Sige ha. Kay Ma'am Ramela Galvez, salamat gid ka madamo sa inyong time mo ha. So, ma-message ko sa imo kung paano makuha ang regalo namin sa imo nga Santon Plus Coffee Mix ha. And congratulations. Kabay pa makahulog ka silwat para sa chance nga magdaog sa aton santo na next FM libu-libong pa premyo. Maing salamat, damo gid nga salamat Ma'am Ramela Ledesma Galvez sa Barangay Singkang Airport. Salamat gid. Okay, singgit bi. Singgit bi XFM.
2: XFM Bacolod 103.9.
1: Galing. Maraming gid ka salamat. Sige ha. So amo yan itong mga katropa, no? Gintry ko lang bala siya. Gintry ko lang asin na itawag ng mga ano, ang mga winners naton, no? Sa doon ka weekly draw mga katropa. Di gin, gintagaan man niya ko chance sa mga istorya sa kag para masugid niya sa aton kung ano nakadugay siya nagagamit kag kung mapamatudan niya kung ano ang ano ka beneficial sa iya ang produkto nga Santon Plus Gold. Ayun, salamat gid nga madamo sa imo, ma'am. Again, si Ma'am Ramela Ledesma Galvez. Itingwaon taman nga mga tawagan man ng iban pang mga winners, ah. Para may baluan naton mga katropa. Kag may baluan man ninyo, ang naibulig sa ila, sa aton mga produkto sa Yes to Health. Kini ang XFM 103.9. Makulod, kaupod si katropang James King. Mahing gabi sa inyo tanan, mga katropa.
0: Extra Drive. Kaupon si katropang James King. Extra Drive with James King on XFM.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtatapos.

0: Tataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
1: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kisi!
0: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab! Ng pagmamahalan! Turbo!
1: Oh, yes!
0: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
1: Mas lalakas ka pa!
0: Sister Pain!
2: Ako si Sara, sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmig, ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalik ay peto siya ako sa Sister Pain. Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
0: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Sister Pain! If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka.
3: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Ang bagong Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pambagwak papa, ay may arani sa gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
3: Xanthan Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Extra Drive with James King.
1: That's right, mga katropa, ako po sa Gihapon, si katropan James King. Alas 7:46 na sa gabi. Salamat git sa pag-upon sa atong programa, Extra Drive. Inang programa nato na alas 6 tubto pala sa 8 sa gabi, makupod nyo si katropan James King. Alas 4 naman tubto pala sa 6, si Mami G naman ang kupod nyo na mga katropa. No? Sa mga nakatutok at nagpamati sa aton mga katropa, dito sa XFM Kabankalan, kagaya sa XFM Sagay, mayong gabi sa inyo tanan, kagsalamat kid kamadamo sa padayon nga pagsuporta pagtutok sa atong stasyon 103.9 XFM Bacolod. Well, thank you. May dugang lang ko, ingago lang ko nga update sa inyo mga katropa. No? Tungunid ini ang parte sa kay Bulkan Canlaon, diri sa aton. Kung sa diin ng mga katropa, nga ginkompirmar sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ukon FIVOX, nga posible magsaka ang alert level sa Bulkan Canlaon kung paday nga makita ang banaag ukon crater glow. Sunod sa kay Daryl Aro, ang science analyst sa FIVOX, La Carlota City Station, pagluntad sa pila ka mga volcano tectonic earthquake, patimaan nga may pagsaka sa level sang magma nga makita sa sulod sang vulkan. No? Dugang pa ni Aro, balansiyan man ang pagsaka sang volume sang sulfur dioxide bangod malapit na or malapit na ang magma sa crater sang vulkan kun isa ini sa mga kagisa ini sa mga balansiyan, no, para ipasaka ang alert level sang vulkan kag kun magapadayon ang pagsaka sang numero, no. Kung madumduman mga katropa nga nangin matag ang banag na nakita gikan sa baba sa Bulkan Canlaon, no, kagapon Hunyo 29 matapos ini ang makuhaan sang litrato. Dugang pang balita, detalye mga katropa, magtutok kamo buwas sa mga aton nga mga news programs mga katropa, no, sa aton Express Balita, sa aton nga Bullseye Centro. Kag sa ato na madamang pang impormasyon mga katropa, balita impormasyon sa tanang mga programa sa XFM Bacolod, no? Sa aga, of course, ang ato nga Exciting Pilipinas with Katropang Wendell. Express Balita, ako po si Katropang Andrew, kag si Katropang Wendell. Bulsa with Katropang Erwin Salinas. Sa sentro with Katropang Andrew Burgos, no? Kag of course, ang ato nga XNN, no? Kung XFM Nationwide News Katropa, no? Well, balik na naman kita buwas. Subdanay naman kita buwas. Ini si katropang James King. Ang ini nga programa, Extra Drive, ang ginadulong sa inyo sa ngaton Ultimate Trio, X or ang Santon Gold, Santon Plus Gold, katropa, ang Santon Vitamin C Premium D3 Softgel Capsule. Ang aton nga Turbo Dietary Supplement, kag ang aton nga Vision X Plus. Mayaraman ang aton nga mga kape, mga katropa, ng Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag ang Santon Gold Coffee Mix. Santon Plus Herbal Oil para sa mga luyag na madula ang stress ng mga muscles. So, madula ang mga stress sa muscles, mga katropa. Ang aton nga Cess the Pain, kahit anong pain, mag-cess the pain. And of course, ang aton pang mga hamon, no, para maghamis ang kutis, makalikaw sa mga allergies, kag magguwapa. Ang aton nga Santon Plus Herbal Soap, kag ang aton nga Clear Skin. Salamat ka madamo, buwas naman katropa. Ini si katropang James King. Yahoo! Sa 103.9 XFM Bacolod.
0: Extra Drive with James King sa XFM.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: XFM 103.9. Mamayag pa, mamayag pa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas.
3: Sa XFM
2: Cebu. XFM Bacolod. Sa XFM. And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
4: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Kung gapapayat ka, gapaniwang, the best time nga pag-inom sa Santom Plus Gold naton is before meal. Kaya nasupress niya ang imong gana para hindi ka magkaon sang madamo. Sa muna sa itong makauturan, kung hindi ka mo gusto nga mag-tambok, hindi ka mo gusto magtaas masyado ang timbang niyo, ang pag-inom sa Santom Plus Gold before meal. 30 minutes before meal, inom ka sina. Kaya nga, pag mag-inom ka sina, ginasupress niya yung ang imong gana, hindi ka dali magtambok. Pero kung gusto kaya nga gapadako mo niya lawas mo, pwede mo siya inom after meal. Ang kaon mo, and then after sinaiya, nabusog ka na, after 30 minutes sinaiya, amo pa pag-inom mo sa Santom Plus Gold. The same ang benepisyo makuha mo, ang kalilain lang nila ang kung unahon mo, nag-suppress lang ang gana mo. Ang Santom Plus Gold naton, namin na siinom mo naton 2 to 3 times a day.
6: Santom Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santom Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Santom Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado, a quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide. Santon Vitamin C.
5: And then, inom git Vitamin C. Hindi git ninyo pagpabay A ang adlaw nga hindi ka mo makainom sa Vitamin C. Ang Vitamin C, makuha mo lang natin ina sa mga prutas at mga utanon. Most especially sa mga green leafy vegetables at siyempre sa mga oranges. Pero masyado kalaka ang mga tao nga nagasigi kaon sa mga oranges subo nga panahon tungod sa kamahal sini. So, ang Vitamin C mo nga kinanglan, hindi mo git makakuha Dok Erwin, so nung himuon mo, bakal ka na lang sa Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Oh.
7: Sa mga bata, Dok Nelson, hindi makatulon sa kapsula. Pwede ligit siya kakason sa kapsula, ang iya tuunod nga powder, itimpla sa alabaab nga tubig, amo ipainom sa mga kabataan. Labi na sa may mga kabataan nga may ga-infeksyon sila, like ginahilanat, ang mga bata gagmay ga tubo ang mga unto, ga pirmi na sila ga sinat-sinat, Doc Nelson. Mm-hmm. Makabuligin na ang pag-take sang vitamin C in a liquid form, kay ibutang na siya sa tubig, tanggalon sa kapsula.
8: Premium D3, ang mas ginpabaskog na vitamin D3. Ang Premium D3, isa ka-functional supplement na ginpabaskog sang virgin coconut oil kag moringa oil. Ang Premium D3, mas mataas ang medium chain fatty acid nga nakita sa pagtuon sang mga eksperto nga iniang may aras sa dako nga mabulig sa pagpabaskog sang aton immune system. Agod magbato sa mga balatian nga tugas sang virus kag bacteria. Mag-inom sang Premium D3 adlaw-adlaw.
7: Talking about sa protection sang ton nga lawas na pamatudan sa mga eksperto, Doc Nelson, nga ang may pinakamataas nga antiviral property diri sa ato sa Pilipinas is the VCO,
5: yes,
7: ang virgin coconut oil. Sunod, yes, sa pagtuon sa atong science department sa Pilipinas nga ang VCO, ila nakita nga once ang tao mag-take sang VCO, malayo sa pag-develop sang mga virus, hindi lang sa COVID-19. Kinahanglan gitgit ka sina sang pag-intake sa mga suplemento nga may BCO.
5: Yes.
7: Ang Premium D3 naton, hindi lang BCO ang ara-dira. Hindi lang vitamin D3 ang ara-dira.
5: Mm.
7: May ara pagid sang moringa. Tatlo kakombinasyon nga ginhimo sa soft gel. Samiya nga po to sina in a form of gelatin nga halin sa vegetables. Friendly sa aton nga stomach. Pero kung gusto gid ka nga halin sa imo baba, iya na maproteksyonan pagkadto sa imo esophagus, pagkadto sa imong stomach, imo na nga usangon mo. Kay dira pa lang pag penetrate dira sang oil sang BCO, moringa kag vitamin D3, iya na na nga amat-amaton pamatay ang mga kagaw pagkadto sa imo esophagus, pagkadto sa imong stomach. Kag hindi lang dira, Doc Nelson, sa mga pagtuon ini nga kombinasyon sang tatlo, amo ni siya ang pinakamanami nga panglaban sa mga pagdevelop sang viruses, pagdevelop sang cancer cells sang aton nga lawas. Amo na nga kung ang tao puno pirmi sang vitamin D3, BCO kag sa moringa oil kung pirmi siya ka intake sina, malayo siya sa pagdevelop sang cancer. So amo yes. niya ang 3-in-1 subong nga in a liquid form makabulig it protection sa aton nga lawas once nagainom kita sang premium D3.
8: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3.
0: Sugod ang pag-inom ko sang premium D3. Nabatyagan ko gid sa akon nga lawas nga nagtawhay ang akon nga dukhan. Kaluyan lang nadula ng akon nga ginabatyag.
8: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may BCO kag moringa.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
9: XFM.

0: XFM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
3: Sister Pain!
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa Dad Long Training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki na dati kung akumulali sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain!
8: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Santon Gold Coffee Mix.
9: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tirawan ng kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: XFM.
11: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
12: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
13: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
0: XFM 103.9.

0: Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Samsung Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Samsung Gold.
0: Samsung Plus Gold. Samsung Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Samsung Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Samsung Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Samsung kag Vitamin D3.
4: Kasi si Lunarcy sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa akong siyan, isaga pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
6: Wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Oo eh, ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo man ko sina ha?
7: Oo, abaklan ka ha. Pero dali lagid bala. Tiintagli mabayad sa tuition mo.
6: Oh, galit, diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
9: Yes, Gary. Sa kaservice ko, may arapos sa mga chronic back pain. Ako ginangarap. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamises na nagtumara ko sa iyo. Ba't dyan ko tayo? Wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pagig ko sa mabatian ko nga Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. De, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Gawal sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: X

0: Ako gali si Arjo, isa ako ka panday. Apektado ka isa, ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tripe, sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sis the pain, tanggalang pain. Fast and safe, sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
2: Clear Skin Beauty.

0: Incorporated. May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Woo!

0: Am I so good? It's not time to make a change. Just relax. Take it easy.
1: You're still young.
0: You're still gay.
1: I know it.
2: Mga palayag na ang programa nga phone call. Makaupo niyo katropang Troy Tisoy.
1: Kagkatropang Dolphy lang ka.
0: Gwapo na, LL pa.
1: Bighala na, tamsi pa.
2: Gab isang
1: June 30. Oh yes.
0: Naman mula na.
1: June 30, it's a Tuesday.
0: Habi ko man ba sa Monday. Kagsubong June 30, birthday sang papa ni Mian.
1: Yes, thank you so much. Again, padala nyo di ha. Labi na ang dukot sang Valenciana.
0: Happy birthday kay...
1: Happy birthday.
0: Kay Antonio Crisostomo Guevara.
1: Ang utod ni...
0: utod ni...
1: ni Baray.
0: Happy birthday, ah.
1: Actually, si... Mga istoryano, ito na history, ah. Si Cristomo Ibarra, amo na si Jose Rizal.
0: Ah, really? Ang iyang lain nga pangalan?
1: Gin-isla niya lang para hindi siya mabalaan sa mga nga sa Spaniards.
0: Sa Japon, ang isa sa mga kritiko sa mga Espanyol.
1: Oh, na, that's it.
0: Ako, sano ko ayhan maka-change ang ako ng pangalan?
1: Ha?
0: Kaya doon anong iguyang ginatawag ko per Min Roberto yan?
1: ano gusto mo itawag sa imo? Ano gusto mo itawag sa imo?
0: Norbert.
1: Wow, Norbert lang gadya.
0: Yes, kasosyal si na.
1: Mas popular gusto mo?
0: Ano?
1: Berting.
0: pagpahimo nung dolphin, ah. Pero Dolpo, ganito toon mo ngalan.
1: Gani.
0: Ambal mo na kayo ka patani kin Rudy na lang pangalan. Kumbang si Rodolfo pagid ba?
1: Si Rudita.
0: Pagkatapos gani, may lang wala ko nag-agi kay kanin lang sa pangalan ko.
1: Si Berta.
2: Hi, welcome to the tanan nga XFM radio station ni Boss Rem sa bugos nga Western Visayas, Kagpanay Island. Naka-tune in na ang mga taga Bacolod pinaagi sa XFM Bacolod 103.9 upod ang aton broadcast deck si katropang
1: Chris
0: Judiri.
1: Sa palang sala ko ah.
2: Sa Kabankalan, mabatian kita sa XFM Kabankalan. Ang aton to partners, parang partners si katropang
1: of course, si Papa Rudel.
0: Wow, consistent.
1: Yes. I'll never change.
2: Sa Kanlaon, mabatian kita sa XFM Kanlaon. 101.7 with Katropang
1: Bibi Ron.
0: Are you sure?
1: I think so.
0: Are you sure?
1: Bibi Ron.
0: Correct. Kag sa San Carlos, abatean man kita sa XFM San Carlos. Mayong gabi, kaninyong hurot, 98.9 with Katropang.
1: Siyempre, ang leader sa Katipunan, Supremo.
0: Samurai.
1: Yeah. Ano si Ming Fei?
0: Samurai ni Vice Ganda.
1: Correct. Ay, color ng samurai.
2: Sa Sagay, mabatean kita sa XFM Sagay. Kung sa radyo, 87.5. Kung maglantaw ka mo sa television, analog channel 13. Kag sa digital, digital channel 29 via Star Cable, Silay, Ibi Magalona, Victorias Manaplakadi, Sagay, Kagiskalante. Sa Iloilo, XFM, Radyo Patrol Iloilo 100.7, upod na si katropang
1: Alex.
2: Wow, nabalaan niya na ba?
1: Yes.
2: Santike, mabatihan kita sa XFM Antike, 93.3 with katropang
1: Noel
2: James Dean.
1: Oh, pakilala ba sa ako niya?
2: Sa Roja City Capi, mabatihan kita sa XFM 106.5 with katropang
1: Neil.
2: Correct. Ambal ako kalibo?
1: Wala pa
2: kalibo. Sa kalibo, sigurado ka nga tsakto sa bat mo?
1: Si ano eh? Si Noel.
0: Noel lang to bago na hambal mo Noel.
1: Si Neil.
2: Okay. Sa Kalibo, XFM 96.5, void katropang. Overtime.
1: Si Jibasa James?
2: Si James?
1: Oo.
2: Ha?
1: Oo.
2: Final answer.
1: Basta may James, ah.
2: Noel.
1: Nakabalagay ko nga Noel. Patal lang kagit siya.
2: Masinadya kita sa alas 12 sa tuwang gabi. Ginadulong sa inyo sa ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa. Kaginadulong man sa aton sa Vision X Plus. Kung nagkakurap-kurap ng inyong mata, mag-Vision X Plus na kamo.
2: Sa Ramabakal, ang tanan Yes Well Products sa Mercury Drug Store, South Star Drug, PGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide.
3: Yeah!
2: It's 28 minutes after 9 o'clock. Kung balik pa ang phone, palupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang Katropang Dolphy lang ka.
2: Ining XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Southone Plus Herbal

0: compliment for men.
1: Ako si Maricon, tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work, halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya ng hiig o higda. Dili na pud mi active pareho sa among

0: positive mga reviews. So, amo gitry. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
1: Turbo food supplement for men.
2: Hihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong support na eyeglasses.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: 12 minutes before 10 o'clock. Nakadlaw mo yung mamla. Off the air lang itong yung Soriana. Ikadlaw ka. You're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: Troy Tisoy, kaupod nyo sa phone pal.
1: Kag si Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sa pinakalabes nga Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Kag ginadulong man sa aton sa Santon Plus Vitamin C, pabaskuga ang inyong immune system, pinaagi sa pagtumar sa Santon Plus Vitamin C.
0: Ang tanang Yes 12 product ni Boss Rem Sarang Mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. May caller na kita sa line number 2. Wala pa tagani, nakalawag sa aton nga
1: among nga number.
0: Ah, suki na ni Guro.
1: Oh, correct.
0: Either mareklamo ni nga na scam siya.
1: O kung yung pangliagan man siya ni Arlen.
0: O kung ikaw ang type niya.
1: Oh, correct.
0: Yung mga napilian ta mo.
1: O correct.
0: Eh, check tabi. Line number 2, good evening.
1: Hello?
0: Ah, wala ka sabat. Oh, dial. Ah, aragali, aragali.
1: Hello?
2: Hello?
0: Batian mo kami.
1: May gabi. Gabi.
0: Hindi pag ilot speaker yung cellphone para klaro yung sulod. Hindi gani? Nipis.
2: Okay
0: ron. Pangalan?
1: Sino?
2: Bimbo.
0: Bimbo. Bimbo. Oh. Bimbo. May ulo-ulo?
1: Bimbo call?
0: Kalayo sa ngimo nga tingog. Be, palapit-lapit kung nakagamit. Earphone, kaksa lang paliyog kag hindi pag i-loudspeaker ang cellphone, Bimbo.
2: Okay na.
0: Ah, okay na. Na. Oh, much better. Oh, Bimbo, pila na edad mo kag din ikaw? Taga din ikaw?
2: Ay,
0: kahinay si Mutingo.
1: Oo, sa diin?
2: 13 ako. Taga-Uton. Oh.
0: Ah, taga-Uton.
1: 14 na siya ako, no?
0: Okay,
2: 30.
1: Ah, 30 pa lang.
0: Kita mo, nagabinungol. Upod ko kay kahinay si Mutingog mo. Wala na na may mabulubas kog bada sa tingog mo. Ano, Bimbo?
2: Okay na.
0: Ara na. Na. Maintain mo lang na ha. Maintain mo lang ha.
2: Okay ah.
0: Okay. 30 years old. Din sa Uton dapit man?
2: Walwa, Uton.
0: O, ano nga barangay na lang? Kaya daw hindi kagadya magpadakop buhi. Iya ah. Ano nga barangay sa Banwa sang Uton?
2: Santa Rita.
0: Sa?
2: Santa Rita.
0: Santa Rita. O, anong tuyo mo sa amon? Para madasigay na lang ta.
1: Oo.
0: Kaya daw, hindi man ta maglibati ay nga duwa. Kaya daw, wala ka man ga pamati sa amon nga mga ginapanghambal.
1: Amo gani.
0: O, ano tuyo mo sa amon? O, kadugay pa yun magsabat. Mangita na lang kami color nga iba na. Hindi na lang ito naman magpadayunon. Kay gakalatnan kami sa pagkaluyas ang caller. Dial nyo kami. XFM call and text line sa Smart. Uy, sa Smart na gano ka. Galutaw naman sa o.
1: 0912-0076-793.
0: O, ang sa Globe, i-dial nyo ang 0915-8311-431. Di what? 0915-8311-431. Karoon lang kami makuha sang caller. Tamaran kami may suriya sang caller nga kapila pa intindihon. Hindi man Japon maka... makahangop sa nga mo na gusto matabo sa program para mabatian bala sang tanan nga klaro kag sadya pamatian bala.
1: Gani man.
0: Ara naman may bag-ota na yang gaw. Si ano? Si Manananggal di Amor.
1: Ay, correct.
0: Yan. Tapos si Marvin Aplirikanya, si Ray Mark Vlog sang panitan kapis nag-request ang kanta nga Heart of Mine by Bobby Caldwell.
1: Doon na patukal ito naman to.
0: Siyempre, kaging request niya.
1: Gani.
0: Ah, diba? Na-play na. Mm-hmm. Kami utang. Ah, si Dan Lubricant, mayong gabi.
1: Wow, grabe pa. Totoo mo kita nga pilito.
0: Wow. gabati yan, lubricant, nga reaction
1: tayo. Correct.
0: Gabog, tao tayo niya kakatulog na dugong high blood ba?
1: Pero ano ko ha, ano pa sini na... Na-amaze ko kay Amor.
0: Amor?
1: Si Malanggal, Amor bala?
0: Sabi ko, Amor Siko.
1: Kaya ito ka, ano, sa niya nga, ano eh. Gusto ta ka makilala.
0: Ah, hindi na pagpangilala ha. Kaya mayanggaw ka lang gani paras kay Manananggal di Amor.
1: Na mula gani siya gani.
0: Either Manananggal or Matatanggal.
1: Yes.
0: Na mamala na mo. Ay, sa mga taga-Bacolod, John Del Rosel, mayong gabi. Mga taga-Cadiz, kina-shoutout ko ah, si Lujen Abilada, nin kay Valdez. Kag kay Jan Eric Waramirez, Sanggiulngan, Negros Oriental, mayong gabi. And Siriano Besena Jan Ray.
1: Wow, mayong gabi. Ilan da sa kay Eugene, sang Antique.
0: Ari na. Line number one, good evening.
3: Hello, good evening.
0: Hi, mayong
1: gabi. Good evening.
0: Good evening.
3: Si Ronald.
0: Si Ronald. Hi, Ronald. Mag-aga na iya, Ronald. Mag-abi.
3: Ronaldo.
0: Ronaldo. Lalaki.
3: Yes, sir.
0: Ang gusto.
3: Mag-ahit.
1: Totoo, bala.
0: Sundama, sundama, sundama. Balwa, lalaki ako.
3: Lalaki ako. Lalaki ako.
0: Amo man naging hambali dulpo sa una. Ano siya subong? Diba?
1: Yes.
0: Hindi na kami, hindi magpakuno ko, no, Ronald? Pagmuad na.
1: Ronald?
3: Hello?
1: Oo. Yes?
0: Hindi na magpakuno-kuno. Pagmuad na.
3: Lakat ka mag-tanaw, ano na?
1: Lakat ka magmuad.
0: Lalaki ako.
3: Lalaki ako.
0: Mang lalaki ko. Diba?
1: Oo.
0: Alas sila yung sabat, no?
1: Oo.
0: Mang lalaki ko.
3: Hindi ako, Sir Troy.
0: Ano? Mang lalaki ko.
3: Babae
0: ito,
3: Troy,
0: sagot ko. Lala, edad mo, Ronald, kag taga diin kao?
3: Taga Hamtik Antike.
0: Oy, Hamtik Antike. Damo-damo, nakamili si nila sa Hamtik. Hmm, bayod eh. Ang edad to gani, pilang edad?
3: 25.
0: Anong trabaho?
3: Service crew sa 7-Eleven.
0: Uy, sa ano na, sa diin nga branch ang 7-Eleven?
3: Sa Hamtik branch sa Pugasyon.
1: Lapit sa May Plaza?
3: Yes, sir.
0: Oh. Nakakatuwa na, Dol.
1: Yes.
0: Todla?
1: Oo.
0: Hala naman.
1: Oo bala, kay taga-Antike, mangani si tatay.
0: Ah. Tatay mo taga-Antike, pero hindi taga-Hamtik.
1: Sa ano sila? Sa May Barbasa.
0: Ah. Pila ka nakatuwa yung service crew, Migo?
3: 1 year and 3 months.
0: Alawig na gali. Kamusta bilang isa ka service crew sang ano 11-7?
3: Deadline mo, Sir Troy. Deadline.
0: Wala na work. Tiyan mo ginaya. Kaya siyempre ka pangita magkitaya sing kinawala kag biskan pa paano. May ara magkita mang gasto-gasto sa atong personal, di ba?
1: At least may savings, yes, di ba?
0: So, subong on duty ka?
3: Day off ko.
0: Ah, day off mo. So, ang imo nga 7-Eleven to, gina-tune in mo ayhan ang radyo nyo sa XFM Antique?
3: Yes, sir. Always 93.3 XFM.
0: Ano wow.
1: Thank you, thank you.
0: Di matigayon, tagining imo ginapangita kay kabalo kagid sang imo isabat sa amon. Daw, nabuhian na kami sing dugo, subong high blood, ha? O, sige. Ano na pangita mo sa isa ka babayi?
3: May parehas, may ubra, may cash, responsibility.
0: Liwat be, may?
3: May ubra, parehas kami may cash.
0: Parehas ka mo may cash? Oo. Tapos?
3: Tapos, industry use, tapos responsibility, loyal, trustworthy.
1: Aldo, wala, wala na na disamon.
0: Oo. Wala na na may ga-intras sa muna muna. Ya,
1: ang may cash ya, may ara pa.
0: Oo, oh, may ara ya, may cash. May ara cash. Pagkatapos, party grower.
1: Attitude wise.
0: Yes. So, na. Tapos, nagapabiragi dya dayon.
1: Oo, amo na bala. Mm. Nagapabuka, gitsi dayon.
0: Na muna, subong ang reading nagapamati sa amon ang mga trustworthy nga ginambal mo.
1: Why na na, subong?
0: Why na na, iya, may guru na.
1: Hindi na na trending.
0: Oo, kanding na na siya subong.
1: Oo, correct.
0: Te, ma-change mind ka na?
3: Hindi, sir.
0: Ha?
3: Hindi, sir.
0: Ate, wala kami ate, makuha ng text mate.
1: Bisan ano,
0: kay mag-amo na ang imo nga hinambalan sa amon. Duga duda ko nga hindi ka gid dapat sa XFM, sa iban ka nga stasyon guro ga pamati.
3: Ano
0: Ah, XFM gid mo ginapamatian from sign on and sign off.
1: Oo,
0: pero galing kay nga ang ato ka layo sang imo
1: nga mga sabat.
0: Oo, layo sa mga sabat kagang imo ginapangita sa babae nga gusto makaupo duwa ay naginadiya sa amon niya.
1: Wala aguro ka review sang imo nga lesson sa Ha, Ronald.
3: Siguro sir, kaya ginang practical man kaya mong ilibang.
0: Ah, ginapanindugan niya pag ijaya nga maformal-formal. Ginsaya,
1: yeah. Wala na na, gani. Subong kabisan laon, gani. Subong maldita na.
0: Gani. Wala mo ijaya mahangpan ang amon niya gusto matabo sa mong program.
1: Te.
0: Te, ma-change mind o kung ma-stick lang gid sa imong gusto.
1: Oo.
3: Ma-stick lang sir, ma-plug lang ko sir sa number sir.
0: Hindi ah, masabta na ipamangkot. Ano man, ma-change mind ka o kung ma-stick ka gid sa imong gusto ng ginapangita?
1: Sa imong, ano pa rin si standard.
0: Yeah.
3: Ako sir, sa ginasagap mo, standard.
0: Ah, sa standard mo gid?
1: Sa standard mo gid.
0: Sige, burawa na lang na number mo ah.
1: Hindi
0: na lang na, muna pag-i-plug kayo.
1: Wala,
0: kaya useless mo ng Japon.
1: Wala gina sa may mag-text si mo. Totoo
0: gina iya. Bebe, check ko ba na yung sa line number 2. Be, good evening line number 2.
4: Hello.
0: Oh, are.
1: Ano?
0: May bata.
4: Oo. Good evening.
0: Good evening, sino palihog?
4: Si Inday po.
0: Taga saan? Ano? Taga saan, Inday?
1: Patsyanay mo radyo bala para.
4: Taga Mac.
1: Taga diin?
4: Taga Macbate po.
0: Uy, taga din ko.
1: Masbate.
0: Okay. Day, yung radyo mo, pakihinaan mo muna. Sa cellphone ka na makinig.
4: Okay.
0: Ilang taon ka na, Inday?
4: 37 po.
0: Uy, tama-tama. 37. Mm-hmm. Single mom?
4: Hindi, bigi.
0: Ano, dalaga talaga?
4: Opo.
0: Oo. Oy. Pero nawasak na.
4: Ako, kamaon.
0: Nawasak na ba?
4: Wala, DJ, wala.
0: Hindi rin napasukan.
4: Wala.
1: Wala talaga. Ano, talagang walang bubuyog na dumapo sa flower mo?
0: Walang kumagat na lamok sa flower mo?
4: Wala, DJ.
0: Ay, yung sarap.
1: Yes.
0: Ronald?
3: Hello, Sir Troy.
0: Kung hindi lang naman kayo magkasundo ni Inday ng masbate, much better na umpisa pa lang kung magsabi ka na kung type mo si Inday or hindi.
3: Type ko po siya.
0: Pero wala yun yung hinahanap mong trustworthy. At yung mga qualities na binanggit mo kanina, okay lang?
3: Okay lang, Sir Troy.
0: So, nag-change mind ka na?
1: Hindi kita mag-ako. Katubay, tuman sa Japon.
0: Sige nga, ito, i-ano natin na. I-try natin na...
1: I-match.
0: I-match natin silang dalawa. Inday, si Ronald ng Amtik Antike. And Ronald, si Inday, ng Masbate. Oo, magaling to magbate yung taga Masbate.
1: Yes.
0: Tama, Inday?
1: Marunong ka, Inday? Marunong ka bang magbate?
4: Naku.
1: Magbati ng itlog.
0: Yes. Of course. Ayan, ayan yung ibig naming sabihin.
1: Ano ba bang gusto mong batihin?
0: Mm-hmm. Yung itlog ni Ronald?
1: Hindi pa kakakabalo?
0: Layo ng Masbate. Malayo yung Masbate, pero napapakinggan nyo kami dyan sa Masbate?
4: Opo.
0: Ay, salamat naman po. Sige.
1: Ang di ba ang Masbate, sagol din ang salita?
0: Mix yung salita?
4: Opo, opo.
0: At ano, ilang percent ba yung Cebuano?
4: Damo dito.
0: Damo yung
4: Tagalog.
0: Ah, Tagalog talaga. Sige, kaya mo naman, tapos, Ronald, mag-Tagalog?
3: Oo, kaya po, kaya. Hindi.
4: Ano man ako mag-Ilonggo, DJ?
1: Kabalo, ah, kabalo ka man mag-Ilonggo?
0: Mayo na.
1: Oo.
0: Kabalo ka, oo.
1: Oo.
0: Sige. Oh, buyan na namon na. I-open gate na ni namon para makaistoryanay na kamo, ha?
1: Okay.
0: Oh, sige. Fights.
4: Hello? Hey, baby, ma-request lang ko.
0: Wag! Ano ka muna?
1: Mag-usap muna kayo.
0: Mag-usap muna kayo. Sige na. I-try mo lang.
1: Pagbigyan mo na si Ronald.
0: Oh, ikaw naman yung magdi-decision niyan.
4: Oh, sige. Hindi ako yung maghanap ng DJ.
0: Hindi nga. Sandali nga. Hindi ka nga naghahanap. Pero pakinggan mo muna yung boses ni Ronald.
1: Correct.
0: Oh, sige. Ronald. Oh, sige. Mag-umpisa ka na, Ronald.
3: Hello, good evening. Saan po kayo?
4: Taga Masbate po.
3: Naghahanap po kayo ng true love?
4: Hindi. Ma-request lang po.
0: Ay, salamat. Mayo kay gimbasted mo dahil si Ronald.
1: Ano kayo na silingan ka nag Ronald nga ang qualities ang babaeng ano, islan mo.
0: Oo nga. Sige na, Ronald, mag-plug na ng number kasi kakausapin pa namin si Inday. Go ahead, Ronald.
3: 0967-23-66344.
0: Okay.
1: Oh, sige.
3: 0967-23-66344.
0: Thank you. Namat, bye-bye. Oh, sige, Inday.
4: Oo.
0: Oh. Ano ba yung mas malapit sa yung lugar dyan na ano, na pwede kang makapunta ng ano, ng like Bacolod, Ruas Capiz, Calibo, yun.
4: Malapit yung Ruas at saka yung Iloilo sa Masbate.
0: Ah, okay. Kaya pala abo tayo opo doon.
1: Via Romblon?
4: Opo.
0: Ay, talaga?
1: Sa Romblon sa Magi pa, pa Iloilo.
0: Ah, patingin nga na, pakitingnan nga yung ano, yung frequency ng radio set mo, kung ano yung dial. Ano ba yung numero dyan?
1: Inday?
0: Opo.
1: Ano ang number?
0: Ano yung number sa dial mo?
4: Yung ano? Ayong 431.
0: Yung 431?
1: Baka sa cellphone mo yan.
0: Baka alien yan o nabubroadcast.
1: Yung
0: frequency ba?
1: Yung number ng XFM.
0: Oo. Yung sa frequency ng radio.
1: Sa radio bala, sa radio.
0: Ang digital yan, digital?
4: Sa radio? Yung may FM na radio?
0: Oo nga, digital. Oh. Merong mga number na naka-display, wala.
4: Wala.
0: Ah, yung ano pa, yung analog. Oo.
4: Mm-hmm.
0: Oh, tingnan mo nga kung ano yung sign dyan. 100 ba or 9 nag-start?
4: 9.
0: Sa 9
4: po.
0: 99?
4: Opo,
1: 99.
0: Ah, Iloilo yan. 100.7. Kalagitnaan ng ano, ng 99 tsaka yung 100, di ba?
4: Oh.
0: Or 100 na malapit na sa 101
1: sa Rojas.
4: Opo.
0: 100.7 Iloilo yan.
1: Either Iloilo or Rojas ang iya ginapamatian.
0: Sana all. Ano ba yung language pag ano, pag hindi pa kami naka-ere ng 9 o'clock? Yung katulad niyan, morning yung programa, mga taga saan ba yung ano napapakinggan mong mga announcer?
4: Hindi ako nakikinig sa morning kasi may pasok ako.
0: Ah, ganun.
4: Hindi lang po ako at may day pag makasauli ko.
1: Hindi yung gagaubra.
0: Alas 9 na siya ng gabi na nakikinig. Saan ka daw nagtatrabaho? Ano, hindi nag-aaral mo? Pasok daw eh. Nag-aaral, nagtatrabaho?
4: Opo, trabaho po.
0: Ano work mo?
4: Yung ano po, mall.
1: Wow, okay.
0: Sana all.
1: Sales lady, ganon.
0: Totoo talaga na wala ka pang boyfriend?
4: Wala, DJ, kasi nakaagin ako ng busted dati.
1: Ikaw pa ang nabusted?
0: Baka baliktad.
4: Pinayaan ako ng ano ko. Yung jowa ko dati. Kaya hindi na ako mag-jowa.
0: Ilang taon na ba yung nakaraan? Nung iniwan ka?
4: Yung mga 4 years na.
1: Uy, matagal na rin.
0: So, ayaw mo na maulit yon? Naiwan ka ulit? Oh. So, hindi mo pa binuksan yung ano mo? Yung dibdib mo?
4: Yung. Hindi pa dibdib.
0: Kailan mo ba yan pabubuksan yung kailan mo ba yan pabubuksan yung dibdib mo para makita naman namin?
1: Oo.
4: Hindi ko naman alam dibdib kung kailan. Kasi siya lang yung first love ko.
1: May
0: Facebook ka?
4: Opo.
0: Okay lang ba na matingnan?
4: Yung ano, DJ?
0: Yung Facebook mo. Bakit? Ano pa ba yung ipapatingin mo?
4: Hanapin mo lang yung Inday.
0: Yung ano?
4: Sa Inday bandi ko. Nang ano ko sa profile.
0: Inday?
1: Inday, ano ang apelido?
4: Bahandi.
1: Bahandi?
4: Opo.
0: Yung Bahandi mo, D-I-D-E?
4: D-I po.
0: D-I. Inday Bahandi. Andali, ito yung may 1K followers?
4: Opo.
0: Yung sa likuran mo, parang ano to, pine tree? Tama?
4: Opo.
0: Wala, ang ganda? Hoy! Naka-brace.
1: Hoy! Maganda.
0: Ganda, ha? Sexy ba, oh? 37 ka na?
4: Opo.
1: Parang ano lang, 36.
0: Hindi, parang 38 na siya. Ganda, ha?
1: In fairness, ha? In fairness.
0: Perfect body to, ha? Ayaw mo na talagang mag-boyfriend?
4: Tingnan ko lang sa susunod, ha?
0: Paano kung meron kaming irereto ni Dolphy na may trabaho na pagkatapos yung trabaho yung namumutingting ng mga gamit electronics.
4: Oo.
0: Gusto mo yon? Gusto mo yon?
4: Sino ba yun, teaching?
0: Yung ano, yung technician namin. Gusto mo?
4: Hindi,
0: akala mo, mga malalaki to yung sahod kasi mga engineer to lahat.
1: Yes!
0: Mga electronics communications engineer ito.
4: Hindi ka simple lang, DJ, kung kalangga ka o kalamba.
0: O sige, meron din...
4: Makakaon sa tatlo kabisis, isa sa atlang.
0: Ito na lang ang masasabi ko. Gusto mo ba?
4: Hindi ko kailangan.
0: Gusto mo ba ng technician na mapagmahal at handang-handang ibigay ang lahat sa iyo?
1: Yes. Yung diligin. Ayaw mo bang diligin?
0: Hindi ka talaga namin mako-convince, ha? Gusto mo ba ng mga katulad ko?
4: Pow-wow.
1: Oh, teka, kung hindi nakapawaw ka.
0: Hindi ka namin pepersahin sa ngayon kasi dapat pag-isipan mo yan. Pero kung willing ka na talaga, maraming mga taga Iloilo, mga taga Negros, mga taga Kalibo, mga taga Antique ang naghihintay sa iyo kung kailan ka tatawag ulit.
4: Okay, thank you. Diba? Thank you.
0: Number mo ba ito?
4: Opo, DJ.
0: Buka ka na.
1: Oh, sige. Pwede, pwede ni ilawag imo number?
0: Siyempre, hindi.
1: Na ako nawa.
0: Hindi, damo-damo. Hindi ka rin matiks. Kagwapa
1: okay,
0: ka dahil sa iyo.
1: Sige.
0: Then,
4: hindi lang DJ.
0: Oh nga.
1: Hindi gani.
0: Ano, ano, yung kanta na i-request mo para mapatugtog ng mga poging technician namin?
4: Ano, DJ, yung Just Another Woman in Love.
1: Wow! Wow.
0: Hey,
1: ikaw ina, di ba?
0: Just Another Woman in Love. Ann Murray.
4: Para sa inyo, DJ.
1: Si Ann Murray.
0: Okay, maraming salamat, ha? Ano lang, patuloy lang sa pakikinig dito sa XFM, ha? Inday?
4: Okay, thank you, DJ.
0: Maraming salamat.
1: Maraming
0: po.
1: Salamat din.
4: God bless.
0: Magandang gabi. God bless you too. Bye!
4: Bye-bye.
0: Mabalik pa ang phone. Palopod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Gag si Katropang Dolphy Langka.
0: Ining XFM, Katropa mo?
1: Exciting!

0: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya uminom ako sa Sanfon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Sanfon Vitamin C.
0: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
4: Mag-Sanfon Plus Herbal Oil, garantisado,
3: maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
4: mag-Sanfon Plus Herbal Oil, ang pamahit na all-in-one. Sa presyong magaan.
3: Sanfon Plus Herbal Oil.
5: XFM.
6: Uy, boy, gising!
7: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Sanfon Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
8: Sanfon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
9: Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sanfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.

0: 29 minutes after 10 and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: Balik na sa phone, pal. With Katropa Troy Tisoy.
1: And Dolphy Langka.
0: Ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag-collagen sa magusto magwapakagwapo. Makakapi ka na. Healthy ka pa.
1: Ka ginadulong man sa aton sang Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga nga superior sa nari, sari nga balatian, Santon Plus Gold na.
0: Doon mo man ang gimbasa ko sang una-una.
1: Uy, hindi uy.
0: Gurado ka?
1: Yes.
0: Manda ka lang replay ko ha. Minus 1,000 na. Ang tanan ni Yes 12 products sa ni Boss Rem sa Ramabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores in Watson's Pharmacy Nationwide. Padayon ka mo sa pagpamati sa phone pal. Mayong gabi sa mga nakalaman na subong gabi. Kay gusto ginila makuha ang yes. Numero ni Inday.
1: Uy, kagwapa bala kay Inday.
0: Si Christian Singh, pogido. Sorry, Christian, di ko matag sa imo kay... Wala sing approval alin kay Inday. Hindi saya gusto nga ihatag yan number.
1: Nangabaygid siya nga hindi lang ko nabay oh. Ano.
0: Kay para lang kuno na sa kay Troy nga personal consumption. dapat kung gusto mo makuha ang mga number sa mga uyab, ma-DJ kagid anay.
1: Agi ka na isa ko.
0: Mapalaway ka na kay Dolphy. Para... Mo. Makambal kagid, ay, nagliwat ng akon nga paminsaron. Hindi na ko kay Inday. Kay Toto na lang ko.
1: Payanggaw ka na isa ako.
0: XFM call and text line sa mga gusto mag-intra.
1: 0912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. Diwat? 0915-8311-431. And we have a caller in line number 2. Good evening!
1: Hello!
0: Hi! Pangalan?
2: Rene Boy po.
0: Taga saan si Rene Boy?
2: Taga Kaduhan.
0: Cadiz, yes. Mm-hmm. Pila na edad ni Rene Boy?
2: 40 po.
0: 40.
1: Kapatid ni Flor de Luna.
0: Uh, 40 years old, Rene Boy?
2: Yes, sir.
0: Anong nangyari?

0: Di ba? Makasilalas
1: niya. Ano ba yung ngalan? Ano ngalan? Bisa nga siya, Dabi?
0: Fernandisa.
1: Ha?
0: Fernandisa.
1: Fernandisa?
0: Oo.
1: Oh, mayo kayo nakatawag ka man sa amon rin ni Boy, no? Nga, ang pinakadako na mo na pamangkot nga asang... Nga, subong lang. Oo. Nga nag-40 ka na mo pa ng pagpanawag mo sa amon. Nah. Bakit?
0: Sir, paano ako sir sa iyak ka tumulang estasyon? Wala, tiyawan ako pang isa ko, hindi niyang estasyon.
2: Ah, ginsalo mo, ginsalo si Troy.
1: So, grabe, gili nga niliso ay sa ngimura Diyo, asa natultulan mo kuliwat?
0: Ganyan.
1: Oo, tikaron. Tikaron kay Dira sa Cadiz ang signal ka XFM klaro-klaro. Natultulan mo gid ako.
0: Oo naman, klaro-klaro ka yung signal.
1: Gaduda lang ko sa imo base sa akon ka nalulyag. Rini Boy? Rini Boy base sa akon ka nalulyag, hindi man.
0: Hindi man, sir. Ah.
1: Hindi man.
0: Huwag isalan tayo.
1: Bali, idol mo lang, kuya. Wala ka man maluyag sa akon.
0: Nanamihan ako, sir. Lumalulas. Tris mo sa patawa mo lang.
1: Pero gadugay, bala gadugay rin ni Boy. Daw gusto ko naman bala subong mang lalaki.
2: Anang tuad na gina. Kaya bisan gani, kilala ko gambal man. Gaduwa-duwagin ko ni bala sa iya. Gambal ko noong tiya. Iya nga. Ay! Kung nanggapang ang liyag si Imo, doagi mo na.
1: Itutuon mo man. Itutuon mo man.
2: Lawlawgan ka lang eh. Ikaw yung ang tutuon.
1: I-replay ko ni wala mas wala. Rini Boy, masugot ka man. Ayan, naman ang itsura. Rini Boy, mang lalaki. Kung si Rini Boy man lang iyak.
2: Pero Rini Boy sabat Rini Boy.
0: Yes.
2: Ano gusto mo yang gawon taman ka?
0: Sang
2: mga babae lang.
1: Babae lang.
2: Babae lang dyan iyaya.
1: Wala ka pa asawa sang una Rini Boy aw.
0: Wala pa.
1: Wala ka gid ka pang-asawa or nakanubya abi ang mga muna?
2: Nakanubya ya?
0: Nakanubya na duwa pero wala din. Ano wala doon mag lakas mula sa Manila mula tapos wala na may kabalik nila.
1: So bali wala ka mo sing ano, wala ka mo nagdayunay kay nagpamanila tapos wala yan nakamadumduman na muna.
0: Oo.
1: Mm-hmm. Ay, ibig kong sa artista daw, sino yung mukha look-alike, be, Rini Boy?
0: No, wala mo, sir.
1: Why, kagid ka look-alike?
0: Oo.
1: Ano ba sila ilaw? Ay, kagid guro, no?
2: Eh, wala ka mang ka look-alike.
1: Hindi, amo na lang niyo. Kung kaisa ba lang maglawg-lawg, maglawg-lawgay ka mo bala sa Ulubrahan. Kung kaisa, siyempre, mayara kagid man niya kumidyante nga upod, no? Ang nakamuno, ang nakamuno, gid bala sa imo nga hindi mo malipatan kung daw sino ka itsura mo kung sa artista. Why gid ba yung nagambal sa imo?
0: Mayara man, sir, pero doon ang account sa Dubawa. Oo.
1: Sige, gaya kami sing pangalan. Oo, anong gitawag sa imo sa imupod?
0: Sa ubod pa sir, si ano man si Joko Diaz.
1: Wow!
2: Joko Diaz.
1: Ang ginaulula ni Dolpo.
0: Sa ubod sa kuya sir, sa mong sir, ano na sir, Dolpo.
1: Dali lang, Dolp. Dolp, kung hubi noon si Joko Diaz. Kung may edad-edad na daw si Sino.
2: Pakito di.
1: At sa pinda, siyempre 40 ka na daw si Pakito Diaz ka na ah.
0: No, ala, ano na mula sir?
1: Ay, hindi ka kay Pakito. Sige, islan ko na lang. Palito Diaz.
2: Kilala mo sa una si Palito?
0: Oo naman.
1: Sige ah. Teko magamuni vlogan sa aton istoryan eh. Most probably ang imo gini madayonan. Syempre ang ara man ang mga balo buhi kag balo pat.

0: Ay,
1: oo, eh.
0: Okay lang na sa imo.
2: Balo buhi lang ko, no?
0: Balo buhi? Kaya ang balo patay, siyempre. Ang namin ko yung balo patay. Bala, napatay na yabana.
2: Oo, hindi kay patay.
0: Ang balo buhi, iya, amo nang gimbulagan sa yabana.
3: Oh.
0: Oh. Ano mo lang na mo, tatlo mo lang, balo buhi, balo patay, o oh, balo bungi.
2: kung gusto mo, buhi, untang patay ko.
0: O kung ano, single mom.
3: Oh.
0: Diba? Oh, at least, pero wala ka, basi may kabataan ka sa iba na babae, ha?
3: Pero
0: may mga kauto, may mga utod ka pa.
2: Mapisan ni tatay mo, no?
0: Ti sa trisi ka mo. Sa trisi ka mo, ikaw lang gid may uloy tsura.
3: Ako lang
0: ikaw na lang nabilin niya nga wala asawa.
2: Ikapila ka sa trisi?
3: Ika siyam.
2: Ti.
0: Oh, lawi ka buhi niya eh. Do kuring ba?
2: Sinindi lang ako naman. Ang kuring may siyam nga kabuhi mo.
0: Ti, ang tao naman, lawi ka buhi mo kung ikasyam ka. Duha man lang na mo. Lawi ka buhi mo kung ikasyam ka. O kun, misahan ka na syam-syam.
2: Hula, ton mo lang po ang mga 40 days.
0: Para pala ginahambal pala sa ano pala, mga gadi pala, nagapangadi lang nakasyam-syam na ni siya. Amo na namin.
2: Tapos ang sabat pala sa pangaladion. Dungga ang kalag niya.
0: Dungga. Diba? Sino kayo nga alam mo gani?
2: Sino kayo nga alam mo?
3: 40.
0: Si?
2: Sino kayo nga alam mo?
3: Rini Boy.
0: Oh, okay. Sige. Dungga ang kalag ni Rini Boy sa purgatorio.
2: Matiling mo lang, ha? Santa Veronica, dungga ang kalag ni Rini Boy. Amen. Awa mo, kailangan ang tono mo.
0: Kaloyan ang kalag ni Rini Boy sa purgatorio.
2: Sabat, Santa Veronica, dungga.
0: Pati na rin ni Boy, huwag nahaulan ni Amo rin ni Boy, ha?
2: Pakadlaw, kadlaw ni Amo na.
0: Oh, lipay-lipay na rin ni Boy, Amo na.
3: Oh.
0: Pero di lagi man ta Japon. Pero di lagi man ta Japon pakadto kung malipat ka karon maginawa.
2: Kano gusto mo? Manawag na ko kay, ano, San Pedro?
0: Ay, ang botse mo rin ni Boy, ha? Lagawan ka na lang mo rin ni Boy sa Cadiz, ha? Andali lang yun. Nagapasagay ka man?
3: Oo. Talagsa
0: lang yun. O kung kapila ka beses sa isa kasimana?
3: Nag-iga. Hindi, wala ko isang nag-iga. Dito ko sa limatok mo, dinner.
0: Ah, okay. Kung magpa-limatok ka, siyempre sasagay ka man maagi, di ba?
3: Oo.
0: Oh, happy ta di kay tagaan ka namon radyo para may ara man kami sing token para sa imo kay nasadyahan kami.
3: Oo.
0: Tagaan ka namon radyo bisan sa Alimato ka mabatian man ato.
2: Correct.
0: Dira ka sa Cadiz mabatian man Japon. Oh.
3: Kwa radyo ko din, ano kami gamay?
0: Oo. Kwa adi mo radyo kay gaan ka namon token kay na-appreciate namon ang imo nga pagkakalog man.
2: Ang pagkakomedyante mo. Oo,
0: nalipay kami sa imo, ah. Te, saan mo kantuan kay para makita ka man namon in person?
2: Oo man.
0: Ginabala? Kay ma-prepare na kami sing ito mga kandila. Kung makita mo lang gurong ako nupod sa live subong lang tawa bala kay Do Madrid na yung itsura. Rini Boy, happy ta di mo radyo i-reserve kong isa kabilog yata ko sa imo, ha?
3: Oo ah. Oo. Nakagkapala ka na yung kano ang wala sa libra.
0: Buwas, buwas hindi ka pwede kakanto. Sa ano kagit pwede kakanto kayo para ka-preparar man kami?
3: Kung wala na kami ni libra, din na sa pinjam na tira. Kaya siyempre kung may libra, isako nilaan.
0: Oo.
2: Oo, kay kanugon pa din isang radyong iyatag sa imo.
0: Basta kung maubos man ni tanan, bilinan tagi kaya yani isa man. Para kay Rene Boy, wala nga lang Rene Boy. Ha?
3: Oo, oo ah.
0: Tultulan mo Amon Station?
3: Why pa ka na nagkasultol?
0: Okay, di ba kung magpaalimato ka, na dumduman mo ang ano, ang Sagay Computer Institute sa unang eskwelahan?
3: Sa may handa sa simbahan dapat, ano lang.
0: Dere na lang, amo na lang niyo. Land Bank, nakita mo ang Land Bank?
3: Why ko na ano kayo sa Sirex, ako nag-a...
0: Ah, kayo sa terminal siya. Terminal siya. Oo. Actually, ang Sirex, kinalabyan lang ginaday ang building. Kung mapagadto ka to sa Alimatok. Pero muna lang ni Obrahon mo, pag naugagid kag sakay ka tricycle lang, bulon mo lang sa XFM. XFM kay idulong ka lang din nila, balon mo. Kung wala ka tulong tricycle driver, balon mo lang ang ano, ang tupad sang Star Cable nga building.
3: Ha? Ang balong ko lang sa ang balong ko lang makagkura ko siya ni Sir Troy.
0: Oh, Troy Tisoy. Ang balong lang, Troy Tisoy. Kaya
2: mas dali pa na ka matutulan.
0: Ang balong mo lang nga lang ko kay Dolong ka na nila sa akong opisina, ha?
3: Okay, kilala ko
0: na nila. Oh, sige ah. Sige, pwede ka naka-plug sa imo nga number, sir. Go ahead.
3: Isa ka lang, Sir Klein, sir.
0: Sige, ah, kay nasunlog na naman ka, pasugtan na lang ako ma-plug sa number mo.
2: Hindi sa kuno ka sa kuno.
0: Ah, sige, sige. Oh, mga 40 ha, balo buhi, balo patay, pwede gid. Mga taga Cadiz, sa Escalante lang area para lapit-lapit. Ang number ni Rene Boy, 0964-818-7584. Liwat, 0964-818-7584. 0964-818-7584. Happy iton mo di radyo mo kay yatag ko niya ha.
3: Oo, salamat ha.
0: Salamat rin ni Boy. Regards sa mga taga Cadiz ha. Salamat yun.
3: Okay.
0: Bye-bye rin ni Boy.
3: Bye-bye sir.
0: Hindi ka magpatinlo sa tubo mo. Oo.
2: Siko makatok agit man di. Mabakal lang ko nga dan na site.
0: Salamat sir, mayong gabi, regards sa mga taga Cadiz. 45 minutes after 10, balik na kita sa music. Sige po, upo nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Ikaw si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa phone pal sa XFM, Katropa mo.
2: Exciting!

0: Santhol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya umiinom ako sa Santhol Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Santhol Vitamin C.
0: Santhol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
0: Mag-Santhol Plus Herbal Oil. Garantisado.
2: Maaasahan.
0: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: mag-Santhol Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahit na all-in-one.
0: Sa presyong magaan.
2: Santhol Plus Herbal Oil.
3: XFM.
4: Uy, boy, gising!
5: Ano ka ba?
4: Kaya aga-aga,
5: natutulog ka.
4: Lalamya-lamya ka sa trabaho.
5: Magkape ka.
4: Mag-Santhol Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
6: Santhol Plus Coffee Mix. Kape na,
4: gamot pa.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Santhol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
8: Mabibili sa mga butika.

0: 2 minutes after 11 o'clock and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Excited!
0: Balik na sa programa ng phone, follow po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Si Katropang Dolphy lang ka.
0: Hey, ginadulong sa inyo sa Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Ginadulong man sa aton sang Santon Plus Herbal Oil, balanyos nga nagapadula sang panuhod, kagpanalakit sang kalawasan.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide.
1: Panawag na kamo di. 0912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Nagkakakutangid ko nuya si manananggal sa aton niya. mga wala nila gyud na expectar nga mga joke ang nagagwa sa aton nga ano, sa aton nga sense of humor.
1: Ako niya sense of horror.
0: Daw ikaw subong si Barbara.
1: Barbara.
0: Barbara, patayin sa sindak si Barbara.
1: Si Juan, si Lorna Tolentino.
0: Dumay mo sa una, ano na title gani na ang atong babae nga ang iya buhok puros tanan manog.
1: Medusa.
0: Puros tanan manog.
1: Oo, Medusa.
0: Medusa, hindi alain.
1: Si Valentina.
0: Na mo na.
1: Ang kontra na si ni Vilma Santos, siya sa Darna.
0: Ah.
1: Oo, si Valentina.
0: Si Valentina.
1: Oo.
0: Na, ano na totoo niya ang ngalan, kahit di ba artista, sa anong totoo ng pangalan na?
1: Si Celia Rodriguez.
0: Ah. Gwapa siya pro, no?
1: Oo, ah.
0: Oh, ikaw man ang laway.
1: Well.
0: Wala kita yan kasi seryosohan nga duwa yan.
1: Amo lang niya ang laway nga ginakakunyagan.
0: Ho? Huh?
1: Oh.
0: Ikaw ginakakunyagan pagkatapos sa iba nagapabira.
1: Ipsi na lang nakbal na.
0: Hindi. Ano kayo, ikaw gani, Dolpo, ah. Oh. Nag-live ka pa subong?
1: Wala na. Kaya ginapangayuan niya ko copyright.
0: Kaya tingka music na. Sige lang kay ma-update kita sa aton nga video card.
1: Oo.
0: Ibalik ta to diwat ang aton nga YouTube, ang aton nga TikTok, kag Facebook.
1: Mm-mm.
0: Nga idungan naton live.
1: Kay, wow, pwede?
0: Okay, giuntat ko lang kay tungod nga nagaano bala. Naga-lauay ang aton quality sa Facebook kung idungan ko ang YouTube kaya ang TikTok kay hina aton nga video card. Galing kay si Sir Harvey, mm-hmm, ang aton nga technical manager sa XFM Philippines.
1: Oo.
0: Alin sa San Carlos, nag-hapis siya diri sa Sagay. Ginbilinan niya tas ang bonggang-bongga nga video card.
1: Wow!
0: Man. Salamat gid kay Sir Harvey kag kay Boss Rems.
1: Mm-hmm. Oh. Sir Harvey, hindi mo kaya pagbinlan sang pinko.
0: Pinkar gali mo yan. Feeling ko si Sir Harvey ato na subong sa Bacolod nag-abot na.
1: Ah, dito naman siya matulog.
0: Wala kami kakita na ikina. Kaya ti, siyempre, di ba, birthday sang papa ni Mian. No? Kaya abi ka-expect ko maabot siya mga tag 7 o'clock, 8 o'clock. Galing kay mas naka-ulo early siya. Kaya natapos siya matugurot yung plano sa San Carlos.
1: Sa San Carlos.
0: So, muna, wala kami kakita na. Kaya, siyempre, di ba, pag abot nila, bago mo lang ko ito nagnaog.
1: Gani man.
0: Di ba? O, panugon. Tani na kuwaan tapakasang pink card. Pink card nga may dala nga soldering iron, may audio wire, kag mga microphones.
1: Ate, amo na pagsiling nga, high-tech ang akon monarchy.
0: Hindi na siya pwede pang lagon. Pang Golden Fields na gito
1: siya. Monarchy, pang singkang na gito siya.
0: Aba luman ko nga ikaw man tong gapang last light sang una.
1: Sa diin.
0: Sa Golden Field.
1: Dito ko yan, Ria. Dito ko yung gagi sa magsunghay.
0: Pero sa totoo lang, di ba nga ako nga history?
1: Mm-hmm.
0: Sa ano gi kuya? Sa Bacolod Plaza gi kuya.
1: Ba?
0: Di ba cool boy ko sa una?
1: Di sa state cheater.
0: Cool boy mula. Oh, sige na. Villamonte, Santa Fe.
2: Saka lang mo. Na cool boy mula. Tawag sila. Iba ta home lang galing. Barker.
0: Ay, ang bot sa inyo
2: sila,
0: ta.
2: Sila ka panawag. May akong katag-all sila kahit iba
0: oh,
2: na.
0: Oh, ti cool boy oh, eh.
2: Cool
0: oh.
2: boy. Kaya wala man lang sila yung katag-all.
0: Correct.
2: Nakatawagun mo sila yung barker.
0: Oo. Oh. Kay Barker, yeah.
2: Ang katag-all.
0: Oo, oh, ido na yan. Yeah. Rar! Rar! Amo na, ya bark na, ya. Oo. Oh, galing kay ikaw ang nagtag-all. Amo ng barker.
2: Daw wala gid blaka ayusa nato nya program.
0: Yo Barker Packer. Uy, shit. Ay, mayang gabi da sa tanan nga mga nagabiyahe pasubong nga ang aton nga mga pinalangga nato na mga taxi drivers da. Ang mga
2: tricycle driver,
0: ang diba? Ano gani na ang mga electric ano tawag sila gani isang electric basta electric
2: electric chair.
0: Ang mga ano? Ang mga electric wala nga mga daw mga tricycle na bala e-trikes
2: e-bike
0: e-trikes e-bikes nga may mga speaker ang ilang nga mga unit kay dumduma mo to sang una color ta taga airport
2: gani
0: kay hambalya to nang nabatian niya lang sang nagsakay sa sang e-trikes tapos pagbalik niya siya ulubrahan ginpamatian niya gid niya ang XFM Bacolod 103.9 hasta nga nabatian niya kita nga gapatigayon kita gali nga arab lang iya gid niya kabugaw nga obra
2: gani man.
0: Kundi na inganyo siya mamati sa aton. Si amo na nga aton ginapasalamatan kay ti ula taya kabalo kung nanday sino ang nagapinamati. Amo na nga nadumduman ko ang mga e-bikes, e-trikes na da nagapinamati kin sila yagali kadagabi. Nagascan sila kung diin to ang magalong kag daw masadyahan man sila dira na sila yagatutok.
2: Gani man.
0: Oo, te.
2: Mapatindog na ang tabla na jinghaw.
0: Halilayo. Tapos butangan mo CCTV kada kwarto.
2: Butang... Pwede, pwede eh.
0: Pwede na.
2: Pwede na ang iban gani ng mga ano.
0: May mga hidden cam.
2: Patago lang na goroya eh.
0: Tuod. Wala ba si nakita tong imo?
2: Ha?
0: Ang ginsudlan mo tong ligad bala?
2: Hindi pa ko matinding kami ah.
0: Ang ginsudlan mo to bala nga pagsulod mo may ara na dayon sing hiligdaan nga nagasikaka na nga daan bala mo na oh.
2: Wala wala sang hiligdaan nga nagapavia mo na oh.
0: Amo na gani ang namin ko.
2: Aw ah.
0: Amo man ang nakita mo ha.
2: Medyo.
0: Ah nakasulod ka. Nakasulod ka gali ah. Ikaw ha, pabuabo ka pa ha, pero abots mo gid yan. Eh, ang akong to yung gani, amaro ko nagasika ka, imo, imo gid gin plaster nga nagabi.
2: Eh, tago-tagoon mo pa na.
0: Oo, oh, di ba? Ukubay na yun, napak-pak.
2: Oo, ah. Aga pinupilo man lang katre mo. Katilaw kami gani sa ano sa isa kabratuhon lang bala oh. Kasi padali portion lang mo.
0: Oo, oh, te.
2: Sa nagawaso sana eh, nag-react ang
0: hindi man ko mag-expectar sa imo nga masulod ka sa malahalon. No, budgeted ka man lang ya.
2: Kung sa bagay.
0: Oo, oh, di ba? Tama mga tag 100 lang bala ang 1 hour.
2: Kuhan nga naga ano na.
0: Ngara bala ang gripo halin sa bubon.
2: Hindi pa. Wala lang sa lagaling ano. Nang pili ka lang sa electric fan.
0: Nakita ko pa ito sa bag mo, may gamay ka pa nga puti nga sabon dala.
2: May gamay pa kanyang toothpaste. Paano ka da?
0: Yuck!
2: Kaya ano ko niya matunaw mo na? Gimbayran mo na mo.
0: Ang isa lang ilagin gamit.
2: Diba?
0: Shit, official eh. Okay, tawag na ka muling. Hawak mo inyo sa amuling suriyanan. XFM call and text line, smart card TNT.
1: 0912-0076-793.
0: Kag 0915-831-1431. 0915-831-1431. Nagapadayon sa Gyapon ang amon nga santon ng XFM libu-libong papremyo. Ha? Baka lang ka mo sang mga Yes 12 products pareho sang isa ka blister. Isa ka blister o isa ka banig sang Santon Gold Capsule. Pulo mo lang na kapsula ang isa ka blister sina. Tapos ang premium D3 soft gel capsule the same man. Ang turbo ang iya isa ka blister o kung isa ka banig sina, duwala na siya ka capsule turbo dietary food supplement for men. Tapos lima ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Amo na ang inyo pilian. Pili lang kamo na dason isulod nyo sa white envelope. Sulatan nyo sang inyo ang complete name, address, contact number, kag pirmahan, kag ihulog sa mga drop boxes located at XFM station sa Bilog nga Negros kag Panay Island. Kay kada semana may 3,000 kamo nga madaugan, may 50,000 sa grando, 30,000, 20,000, 10,000 kag pulo tanan, katag 5,000 pesos nga consolation prizes.
1: Okay, diin pa kamo, intra na.
0: 13 minutes after 11 o'clock, mabalik pang phone, palupon nyo si katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, katropa mo.
1: Exciting.

0: proud sa Stepinius. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala gid sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
2: Claire Skin Beauty.

0: Incorporated. Ang Kape Go Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.

0: kaga. Siyempre, ang ato nga mga suki ang mga tagpalamati from Kabankalan, mga taga Canlaon, may gabi ka niyong tanan, yes, of San Carlos. Hello, everyone! Gabi-gabi, madunggan ninyo ang inyuhang Nene Bulane.
1: Wow, tuod!
0: Ay, ikaw mana.
1: Kag siyempre part of Dumaguete,
0: wow,
1: Don Salvador, wow, di ba?
0: Wow. Malapot at asa mo na ang mga area kay ti siyempre
1: sa Cebu.
0: Nagabagusbos na ang signal sa XFM. Bali, point to point na bala nga mga areas nga ito nga malapotan.
1: Yes,
0: so, that is why dapat ma-trilingual kita diriya.
1: Oo, ah.
0: Ma-Cebuano ta.
1: Ma-Tagalog.
0: Ma-Tagalog, Ma-Ilonggo, Makaraya. Hindi lang kuya mag-akyanon niya. Hindi kuya kambal-akyanon niya.
1: Ako hindi makukabalo.
0: Oo.
1: Pero mga mag-inigit, puro pwede pa.
0: Nga, mambal ka, hindi kabalo ka. Hindi yung mga kabalo. Gapinit
1: na gani.
0: Gapinit na ka gani sa sponsor. Ilonggo pa na gani.
1: Correct. Nakukuhay ka sa China.
0: Ah, really? So this China?
1: China where?
0: Kami ko sa China Square. Ay, sige na. Salamat, good. Sa tanan nga mo nag-join, ma-early out na ko kay fix pa namon ang amon nga isa ka computer para mangin okay na gid katama. Kag madamo nga salamat sa mga tech on duty kag sa mga station managers ang XFM stations sa Negros kag Panay. Thank you so much. Sa ngalan sa amon nga CEO Boss Rems, Dr. Emily Tuoy and Madam Olivine Uy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: See you tomorrow same time from 9 to 12 midnight sa Gapon Phone Pal. Adios amigos amigas.
1: Muchas gracias.
0: Good night.
2: Hala, ka-exciting!

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape na may natural energy boost

0: San Zone Plus Cafe Mix. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Visionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
7: Sister Pain.
8: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist,
7: consult your doctor.
9: Bili sa mga butika.
7: Santhon Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas ng nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
7: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.

0: 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansaun kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansaun plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansaun kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
3: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sansaun Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansaun Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansaun Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
4: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho bangod sa akon nga trite. Side sakit, gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sansaun Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape, pero lain gijang sabor sang Sansaun Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaiso, kag ang iya

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Bili sa mga butika. XFM 103.9.

0: Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: X. XFM.
3: FM.

0: Hilton Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodelin Takuya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng 10 ton plus gold. Maganda siya, etektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng 10 ton plus gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng 10 ton plus gold.
0: 10 ton plus gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3U.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo, food supplement for men.
5: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pamuhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro-puro

0: supplement from
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagpili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kadagabi o po.

0: ata tayo.
1: Southern Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southern Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Magpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag Vitamin D3. Iyaa, mamantinir ka sa kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia. Ga natural sweeteners. Halin sa Stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramahan sang Vitamin D3. Ga pampapasgog sa aton natulaan. Pampagana sang uto. Kag pampaimprove sa aton immunity. By Santon. Ga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na. Super healthy pa.
0: Mabili sa mga butika.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Clear Skin Beauty.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sansol Plus
1: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kamkarang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw. Kundi makapauli kuya balas sang glowing gihapon. Good thing may Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen and glutathione ka pa.
3: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
5: lalakas, at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
7: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ipili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Ipili sa mga butika.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na world.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
2: X. XFM.
3: FM.

0: FM.
1: FM.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Juanita Badajoz, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
2: Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Santon Plus Coffee.

0: mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
8: Si Michelle Legali is

0: pain. Fast and safe. Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Southone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Mga katupa, exam!

0: XFM.
1: FM.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort. Tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugana sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit. Kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy. Sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Lilo.
8: Sa ako po

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Maribel. Isa ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kaglutatayon. Makapahubin pa sa nawo. Maduti ka gid nga fresh.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Exciting, bro!

0: Gold.
1: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay.

0: down pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix.

0: pa.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check.
3: Vision X Plus?
2: Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
3: Ice yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
7: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
6: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
7: Sure ka?
6: Oo.
7: Exciting!
6: Pero pagkaon sa, para kusgan ka uli.
7: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
6: Like yun. Basta naka-turbo.
4: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Payne. Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: walang pain. Fast and safe. Sister pain.
1: If symptoms persist, call the doctor.
0: Ibilis sa mga buki ka. Samphone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodel Sangtakuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Samphone Gold Coffee Mix na.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Pabibili sa mga butika.
4: X FM.

0: 103.9.
1: Sample Plus Gold.
2: Ito nga pala, nilabuan ako ng bukol sa aking suso. Subukan ko ang Sample Plus Gold, 2 kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
3: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at

0: mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
4: Mag Samsung Plus Herbal Oil.
3: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
4: Siguradong sisiglang pakiramdam.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
3: na all-in-one sa presyo magkaan.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Assist the pain.
5: Si Sairan, isang baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Assist the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
3: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain.
6: If symptoms persist,
3: consult your doctor.
6: Sa mga butika.
3: Samsung Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bag-o kong discovery nga pang malakasan nga kape. Samsung Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Samsung Gold Coffee Mix ang super nga kape.
3: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
8: X. XFM.
9: FM.

0: Exciting Pilipinas! Bueno mano ka programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes.
1: Good news!
0: Para timprano pa, energize na ang morning! Exciting Pilipinas! Diri lang sa X.

morning, Pilipinas! Good morning, Siyudad sa Bacolod. Good morning, good morning, good morning! Welcome, welcome sa itong programa dito sa Exciting Pilipinas. Subong yung mga katropa ng Miyerkules. Adlaw yasang Hulyo. Oy! July na kita, no? Hulyo. Kung Hulyo tuloy. Hulyo 1 na kita, tag 2026, mga katropa. June, July, oy, August na naman ng aton. Hulat-hulaton. Pero as what I've said, gani mga katropa, imagine, July na kita. Dasig na lang. Duwa na lang kabulan, no? July, August, September. Makanta ka na liwat. Whenever I see you.

Subong yung adlaw, isang Miyerkules mga katropa, kamusta na ka mo dyan? Nag-amat-amat na bala ka mo ya. Hikot, sa inyong mga tagsak, ka mga, ano no, mga pamahaw, sa inyong mga bugs, dira, pakantuan ninyo. At the same time, kamusta ang mga nabatsyagan, subong aga, bugat, ang mata, bugat ang abaga, o kon, bugat ang bulsa. Diba no? Muna mo magsikin ang bugat ang mata, ti kapoy, mabugat ang baga, damo problema. Pagbugat ang bulsa, wala, kwarta. Anyways, mga katrama, live na kita sa atin yung official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Okay, taon ako na, oh. And syempre kita naman ang mabatian sa itong mga tagsikaradyo. Na-monitor na kamudra sa itong radio frequency nga 96.7 and 103.9. Ara kita tirabation sa inyo yung mga tagsa ka radio. Itaan nyo lang akong di na mas baskog ang signal. Either sa inyo yung mga tagsa draya ka radio frequency sa 96 or sa 103.9. Rakit na sa FM nga banda sa inyong mga radyo. And mga katrapa, oras na itong alas 5 size na. Mabulo-bugnaw sa gwa, mga katrapa, subong yang tinion, no? Bugnaw! Nagapanalithi, panalithi, galakat ko sa dalan, babatsyagan ko ang pagtupa sa nga talithi, mga katropa, no? So, isa, matamat, kita potos dira payong. Idasok na sa inyo, mga batag sa kabag. No, kagati sa atin yung weather forecast, mga katropa, issued as of 5 a.m. today, July 1, 2026, no? Sunok iya sa DOST Pag-asa, mga katropa. As of 3 a.m. today, ang sentro sa Tropical Depression Henry, mga katropa. Ina-estimate nga niyara, mga katropa, sa 70 km west-southwest, kung southwest of Abukahay, agi, mga katropa, maagi dira sa Bataan, na may maximum sustained wind ng 45 km per hour. Lapit ya sa maglambot man sa 55 km per hour, mga katropa. No? Yeah, sa 45 to 55 km per hour ang maximum wind sini, mga katropa. Kaya nagagiho sa karon northwestward at 25 km per hour. Pagti nag-aapekto, mga katropa, sa inimang nasampit ng tropical depression ang southwest monsoon. Dati ang apektado sa karon ang bahin sang Visayas kag Mindanao. Kag sa local forecast naman niya dari sa Negros Occidental, mga katropa, will have a cloudy skies nga mayara sa mga rain showers nga subong gani mabatsag-batsagan na naton, mga katropa. Kag nalauman man ang thunderstorm dala sang southwest monsoon. Kag, mga katropa, 51 minutes ago ang DOST Pag-asa, no, mga katropa, tigin repose dari sa Negros Occidental Operation Center, may nabatsyagan man ngalinog nga, mga katropa, nga tiyara lang man sa 1.5 magnitude, mga katropa, nga ti nabatsyagan na dragid sa bahin sang Hinigaran, no, magnitude 1.5. And as of now, mga katropa, alas 5:11 sa aga, mayaragit pagwadre ang Negros Occidental Operation Center sang Kanlaon Volcano Bulletin. Kung bulletin, mga katropa. Kanlaon Volcano Bulletin. Nga ti aras sa giyapon sa alert level 2, no? Ang status niya sining bulkang Kanlaon. So, padayon lang, mga katropa, no, sa pagpamati, Dria, para updated sa mga nagkakatabo yan, no, especially sa karon nga ti mayara naman sang tropical o kung tropical depression, Henry.
Oras natin alas 5:11 na. Kagamat-amat na tuto, kamat-amat na pamati diri sa aton yang estasyon, kamat-amat na comments ang inyong mga komento. Kung sa inyong mga pag-greeting, sumbong adlaw sa may mga birthday dira. Happy, happy, happy birthday! Happy, happy birthday to you. Sana'y maligaya ka sa araw na ito. O, sa mga nanan nga nag-celebrar sa ang kaadlawan, subong yung July 1, 2026. Happy, happy, happy birthday! And good morning man rin galing, no, sa ilaya ni Jelwin. Nabalya, good morning katropang when done sharing na kuno dagulpi lang nga to kagapon kuno ang rally kuno sa Anglisya ni Cristo sa EDSA People Power Monument. Wala gin-expectar ang kadamo siyang crowd. O gani, gitawag to nila nga surprise rally kuno, te. Di na surprise gid man to, o di, no, kaya nag-traffic dito sa lugar. Good morning, manan sa ilaya ni Kim Harisco Rodriguez. Samalya, good morning, katropang Wendell. Shout out ako no sa mama niya. Dara ako no sa mga dos hermanas sa Talisay. Nga si Margie Rodriguez. Sa mayong aga. No, mayong aga, drawa. Sa kay Margie Rodriguez. Yan na patamiyaw sa anak nga si Kim Harisco Rodriguez. So, dara sa may dos hermanas sa Talisay City. Mayong aga. Sa kay katropang Mitch Lipa man. Ano, nagapamati na. Sa mong yang aga. Ginapalang tamiyaw lang niya, drawa. Ang mga taga Zone 15. Sa Talisay City. Good morning! And of course, sa mga katropa man naton, yung nagatutok sumong sila mga tagsa karadyo, good morning man, na mayong aga sa inyong ataran. Sa ila dira ni Tita Salina Traje, yung nagpanlig na sa guwa na sa Dalanon, sang Fuente Villa, sa may tubang eskulahan. Dira, oh, good morning! Mayong aga man sa mga naga kikot na sa ilang mga pamahaw this morning. Mayo lang ang pagtimpla-timpla, dira pang bati-bati sa itlog. Pagtigang sa inyong kanon, nabugas. Nakag sa aton dira mga drivers. Nga nagapamati na sa aton subugaga, nagapasada na. No, good morning sa inyo mga tanan. Kag maayo nga pagbiyahe dira ha. Matulog na ang tiyempo. Kagati ang dalano naton na ano pa? Medyo moist pa siya. So inay-inay lang sa pagbiyahe, no? Sa mga estudyante, nga bugtaw na, nga nagapreparar na sa ilayang mga dalano na sa eskulahan, no? Mayong aga sa inyo matanan, kag tutok lang. Dari sa programa natin ng Setting Pilipinas. Kaya sa pagbalik natin mga katropa, damo pagid kita sa mga pampagood vibes. Kaya ga-share sa inyo yung tanan. So samtanga nagahikot ka mo da, samtanga nagapainit sa inyong mga makinasing salakyan, sa mga tatay dear, lulu dear nato, and tito dear, sa mga nagapangape, no? Ara sa lalamisa, nagpamati subong sa radyo, o kung ara man sila yagwa balay, nagapangapingapi sa ilang tirasa. O kung ara man nilaya sila mga tagsa ka cellphone, nagahigda, nagascroll-scroll. Good morning sa inyo nga tanan, no? Sa mga nagahilay-hilay, nag-scroll-scroll up. Sa ilang mga cellphones o kung sa mga mother dear nga nag-preparar na sa ang palamahawon sa ilang mga tagsak ka pamilya. Ay, isa ka maayong gaaga. Tutok lang, tutok ka mga katropa. Samtang nga nagahikot ka mo da, mag-play kita sa mga musika nga magkapahatag sa inyo sa gana. Para ganahan ta this morning sa bungyang pagsugod sang July 1. Una nga adlaw sang Hulyo tig 2026 sa Jahun Taa. Di ba katropa? Are you ready? Katungod sa mga aga. Maala Zumba Queen naman ta. Arewa, Timber by Pitbull featuring Kesha.

0: bibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
4: Para sa dynamis?
3: Para sa turn nyo ni Mrs.
4: Tour?
3: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
4: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit. Exciting ba?
3: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
4: Sige, sugayon ako na, miss.
0: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
6: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad long training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ang akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Stella. Ang bago ko nga paboritong kape ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Mm-hmm. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Mga katupa.

0: Mga katropa, nagabalik sa inyo mga Tagseka Radio. Dariya sa programa natin sa Exciting Pilipinas. Sa ako po dyan sa gihapon si Katropa Gwendel Balinario. Good morning! And mga katropa, oras natin alas 5.29 na. Wala ka isang oras mga katropa, pero ang mga aton nga katropa peeps ang nagaw po sa aton subungaga, no? Kamiyawan ta sila. Sila yan ni Ma'am Shirley Arevalo. Good morning! Sa ila ni RV Chris Casires. Sir RV Chris Casires, good morning. Sa ila ni Pantonial Roseline, mayong aga man. Sa ila ni Elena Bancoro, mayong aga. Sa ila ni Arnais Irida, good morning. Dira. Sa ila ni Ma'am Melanie Martisano. Sa ila ni Ma'am Marivic Hipgano, no? Sa Lutog Morsha, sa La Castellana. Sa mga listener natin, dira. Sa La Carlota man. No? Sa ila yan ni Rodeline Aquino, ni ito, Eric. Kila Chichi dyan, good morning sa inyo. Diabutin kay Chichi Aya, good morning. And of course, good morning man sa mga katropa natin sa may Baguio City, sa Barangay Binubuhan, sa Barangay Maaw. Good morning sa mga taga Mailom dyan, mayong aga. Sa Psycho Family, good morning. Sa mga nagpamati man sa aton sa Talok, good morning man sa inyo dira. Barangay Talok sa Baguio City, good morning. And sa mga katropa natin, yung mga miyembro sa katropang listeners and solid supporters sa konsang class, mayong aga sa inyo matanan. Sa mga member man sa Moms Chapter, good morning. And good morning man sa mga katropa natin nga ready na makipag sabayan. Makipag ano, hindi man sakitan, ano. Pero ito yung makipagsapalaran today, ano. So, mangyang unang adlaw sang Hulyo. Tandain nyo ha, makutod ka mo karon. What day is today? Today is July 1, 2026. Okay, Ma'am Elvira Gilugo, good morning. Pag-una, kabugtaw na si Ma'am Elves. Thank you so much sa tanang yung mga nagtutok sa aton sa itong programa sa Liwatria sa Exciting Pilipinas sa programa natin nga Pampukaw kun aga. Dari lang sa 96.7 and 103.9. Mga katropa, thank you so much. Kita kids kita liwat abuas. Dari lang sa XFM Bacolod sa Exciting Pilipinas. Saliwat ako ang inyong katropa. Kaupod niyo kun aga si katropang Wendel Malinario. Amat-amat kita pamahawa. Matamat kita luto, pangapi kita dara ng mga katropa. And have a blessed July 1st mga katropa. Saliwat, happy, happy, happy Wednesday! And good morning!
1: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
2: XFM 103.9
3: Sample Plus Gold.
4: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
3: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santone Vitamin C. Siksik sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: Sakit ng katawan? Mag Santhon Plus Herbal Oil.
8: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
9: Santhon Plus Herbal Oil.
7: System.
9: the pain.
10: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sis the Pain. Tatlo pa lang ka-bisis na nagtumara ko sa iyo. Ba't jag ko dahil yun? Wala nang sakit ang ako likod.
9: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipilis sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag-glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: XFM 103.9.

0: Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Welcome sa programang The Secrets of Health. Sa mga kauturan aton nga yara sa inyong mga puloy-anan, welcome na naman sa aton nga pagpalayag sa programang The Secrets of Health. Ini naman yung alternative medicine doctor, Dr. Erwin Lapos. Makaupod ninyo sa aton na pagpalayag sa The Secrets of Health. Kaga siyempre, makaupod man aton ang aton nga regular partner sa aton nga programa The Secrets of Health. Aton i-welcome si Dr. Leo Amon. Doc Leo, welcome sa The Secrets of Health.
2: Salute, welcome Doc Erwin. Kagina welcome na to ng aton sila mga taga Palamati. Kagyari naman kami, nagapanumbalik sa pagdulong sa inyo sa pila ka practical pero malahalon ng mga sekreto sa ikayong lawas. Gani, relax ka mo ha, kagaantabayanan, abangan ang masunod nga topic ang aton pag-aistoryahan.
1: Yes, no, sa mga kautoran naton ha, sa mga gusto mag-intra, pwede gid ka mo makabadala sa inyong mga pamangkutanon sa 0928-287-4637. Liwato naton 0928-287-4637, no? Dire ipadalang inyong mga pamangkutanon kay aton ina sabton dugay-dugay sa pagpalayag sa aton nga talakayan sa The Secrets of Health. Kaga hindi gid magkahuya, no, sa mga kauturan naton Doc Leo nga magbisita gid sa aton nga clinic, ang clinic sa East Health and Wellness Center na hamtang lang sa may Iyang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Diragid ka mo bisita ha, bukas inahalin sa adlaw nga Domingo, top-top Bernes, halin sa alas

0: Noy bisang aga top alas 4:30 sang hapon. Kaga dira kamo bisita ha, kay dira sa aton clinic libre gid ang konsultasyon. Kaga may mga pamaagi kita dira, may mga dietary guidelines nga igatudlo nga aton nga alternative consultant si Dr. Ray Empinado. Ara gidera pirmi ha nga magatudlo sa inyo sang nagakaigo, ilabi na kung may mga ginaminti na kamo nga mga balatian.
1: Ako si John, problema ko

0: Gold, the secrets of health.
1: Mag-istorya kita subong sa pila ka mga naandan bala akong lifestyle sa aton sini mga tagpanamati akong sa kadamuan nga hindi man ginatuyo pero mahimo galing ang makadulong sa pagtaas ang insulin nga magaresulta sa insulin resistance nga magaresulta man sa type 2 diabetes.
0: The secrets of health.
1: Maghatag kita sini sa pila ka mga hibalo, ano bala ning insulin resistance, ano bala ang mga signs kag kung nalibwa magpa-laboratory ka, ano bala ang mangin na result sini kung may amo na sini nga sitwasyon, ano ang mga ginahimo sini nga wa ito man ginahungod, wa ito man ginatuyo pero dira gali ang padulong naton. Kag maghatag man kita sa mga suggestion pinagi sa mga food supplement nga makabulig sa sining kondisyon. Pagambal gani kita nga insulin resistance sa Dr. Win sa aton sini mga tagpadamati, amo ni sa ang pag-elevate sa aton sini nga blood sugar tungod nga aton sini nga lawas hindi na sensitive sa insulin. Nga ang insulin kuntani amo ni ang liabe para nga ma-absorb sa aton cellula, sa aton sini nga lawas ang sugar halin sa aton ginkaon gamiton para mangin energy o fuel naton. Te ang problema gid gani sini ampon na ang mga factors pagid dalawa ini mo mahibal-an. Budlayan kita sini mag manage dapat hibaluon gid naton. Kag pinaagi sa nga aton topiko subong aton ni na pag-share sa ida. Pero alibay pila ka mga signs o kag mga lab mark halimbawa, bisan uay ka pa sa ginabatyag sini nga mga sintomas sa early panlang pag-taas na og sa imo sini nga blood sugar. Pero kung magpa-laboratory ka, mahimo sini nga imo sini nga FBS o kung fasting blood sugar is elevated. Mahimo man ang imo sini nga HbA1c o kung hemoglobin A1c 3 months mo nga average sa imo sini nga blood sugar, mataas man. Kaga mahimo ang imo sini nga lipid profile man, mataas imo triglyceride. Kaga manubo ang imo sini nga HDL kag mataas ang imo sini nga LDL. Nagabaliskad imbes nga ang HDL ang mataas, ang LDL iyang nagtaas. Kagari, take note ha, sa mga may diabetes dira kaga sa gusto maglikaw, hindi lang mga matamis gali ang dapat likawan. Kundi kadamo gali sa mga ginapasulod naton sa aton sini nga baba, sa aton sini nga lawas nga hindi man matamis pero mahimo gali nga mangin kabangdanan sa pagtaas ng blood sugar. Isa sini amo ang pagkaon sa mga kalanon nga may mga hidden sugars, so kung may mga added sugars, hindi man siya matamis pero may kalamay gyapon. Example, ang mga ginagamit naton nga dressing sa aton sini mga vegetable salads.
2: Uh-huh.
1: Ang mga sauce sa aton sini nga mga spaghetti,
2: yes,
1: mga macaroni.
2: Uh-huh.
1: Ang bisan ng yogurt gani nga ginakaon sa kalabanan ti ginakabig nga healthy pero may sugar man na siya. Bisan sa ketchup gani nga ginagamit naton isa man sa ka factor kun adlaw-adlaw na tong ginahimo dira gid ang aton sini nga padulungan kun indi ni siya matinluan sa aton lawas. Ikaduha, amo ang refined carbohydrates nga wa icing o fiber like palakaon kita white bread, mga pastries dira, mga matamis na nga daan nga damo kalamay kag tiduna na o kun isa na sa staple food sa mga Pilipino, amo ang white rice palakaon kanon.
2: Mga noodles, mga produktong halin sa puting harina, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
2: Hindi ba na matamis makaog kasang noodles, hindi ba na matamis kaon kasang pansit, hindi ba na matamis. Mm-hmm. Pero may risgo gali sa pagtaas ang blood sugar.
1: Yes, tungod nga ang isa sini sa rason pagid kaway sila sing fiber o kuno ay sing protein nga mas makapadasig pagid sa pagtimbuok sa aton sini nga blood sugar.
0: Something

0: Secrets of Health.
1: And of course, ang mga ilim nun pagide nga mga madamo sang kalamay. Soft drinks, mga iced tea, milk tea, even mga fruit juices, energy drinks, sweetened coffee drinks na kadamo man sang kalamay kag iban pagid nga mga ginainom kalabanan sa mga Pilipino. Samantalang ang ginarequire tani nga sugar lang sa aton is sa mga adults is 25 grams. Ukon ginarecommend gani nga less than 25 grams per day ang limit naton. Di nag-equivalent asa sa anom ka kutsarita. Di ko mag-inom ka sang soft drinks kadamo na sang iyasin niya kalamay, di mayo lang kung ka isa ka lang mag-inom.
0: The Secrets of Health.
2: May time pa na nga nainitan ka ba mayo?
1: Mm-hmm.
2: Ang pangpabugnaw sa imo is soft drinks o kon powder juices nga ginbutangan balasang madamo nga mga yelo or ice.
3: Yes!
1: Kaga isa pa gid siniti kaon kita white rice padalong don soft drinks nagdoble pa gid
2: ang lain pa gid maliban sina kung ang sudan bala naton pirtikan damo mantika or prito or ginisa masami naton damo pa sang fats nga ginakaon naton tapos ang pangtulak ta is soft drinks pa gid
1: yes.
2: So meaning ang mantika pa na contributors man sa pagtaas pwede magsaka ang atong blood sugar sa sobra naton kakaon sang mantikaon.
0: Gold.
2: Ang ginakaon ta pa white rice hindi lang isa ka cup labi pa subong damo sang only rice nga mga restaurant.
1: Yes.
2: Bao amo pagid na ang makapadugang taas ang atong blood sugar.
1: Kag ang timing pagid sa ni Doc Arin sa pagkaon ha. Gakaon ka man tuod pero dapat ibutang mo sa timing. Kay nga man gakaon ka na white rice ang imo sining nga mga sudaan more pa sa mantikaon, may soft drinks ka pagid tapos kun ang pagkaon mo sini late at night pa, gabi pa o kun lang pas na sa oras ng tagpalan niya po ginapadako mga emosyon nga risgo. Actually kadamo sang mga lifestyle pa naton nga daw sa wailan sa aton pero nagadulong gali sa insulin resistance and type 2 diabetes.
0: Plus,
1: ang last chaton sa mga diskusyon amo ang stress kag hindi maayo nga pagdulog. Ini sila ang parehas nga makadulong sa pagpataas ng aton sininga cortisol. Ang ining cortisol isa ni siya ka stress or hormone nga nagabulig ni siya o kung nag-encourage rage ni siya nga kung arin ni siyang cortisol nag-promote ni siya sang glucose release sa aton sa nga atay kag nag-increase ni siya sang insulin resistance kung sige-sige ang ining lifestyle naton gabi na nagkaon ang mga ginakaon di pa healthy masami stress kag hindi pa maayo ang tulog.
0: The Secrets of Health.
1: Ang isa sa masuggest naton sa ni Dr. Arin amo ang Santhon Gold Capsule. Ang mga sangkap sang Santhon Gold Capsule mayara sang mangustin, ang palaya, ang moringa, spirulina, garlic nga may mga benepisyo sa lawas. Particularmente sa mga tao nga may insulin resistance. Ang isa kasangkap sini amo ang mangosteen. Ang key component sini among santhones nga makita sa iya sini nga panit. Hindi makita sa iya sini nga palpa. Ini ang may anti-inflammatory and antioxidant capacity nga nagabulig siya sa oxidative stress nga kun mapanubo nato ng ining ginatawag oxidative stress mabuligan man nga mapanubo ang blood sugar sang isa ka tawo kag ma-improve ang insulin function. Butang balon, mas naga-epektibo sini ang insulin sa iya sini nga trabaho kag mas naga-sensitibo ang aton sini nga lawas sa pagbaton o kon na pagproseso sa sining insulin para hindi basta magtaas ang aton nga kalamay sa dugo. Ikaduwa, tino naman ni siya ang tsarantiya o kon ang palaya makabulig sa diabetes. In fact, ang aton sini nga UP Manila sa Institute of Herbal Medicine sa ila sininga pag panalawsaw nagdevelop ni sila sang ampalaya tablet kagin qualify nila ini as herbal medicine rather than just a food supplement. So herbal medicine again ni siya ang ampalaya pag abot sa pagtapna sang mataas nga blood sugar kag sa insulin resistance type 2 diabetes. Amo ni siyang manami no sa gidatawag Santhon Gold capsule kay tungod sa iya sini nga mga sangkap mabuligan nga maging sensitive kita liwat sa insulin, magtrabaho siya maayo ang insulin sa pag-absorb o kung pag-push sang blood sugar sa aton sa ninyong mga cells kaga mabalanse ang aton sa ninyong blood sugar.
0: The Secrets of Health.
4: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang premium

0: Literacy Show. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
1: Yes, to help!
2: Pero madami pag-itsunod sa pagtuon. Nga may ara kapag-it sa vitamin D, especially ang vitamin D3. That's why ginasuggest ba natin ang Premium D3 capsule. Ang Premium D3 capsule, isagid sa iya sininga matutukan amo ang pagpanami sang insulin sensitivity, ang pag-improve sang insulin sensitivity. Kay ang aton gari sininga lawas, may ara sang gidatawag vitamin D receptors sa aton sininga pancreatic beta cells. Nga mo na siya nag-producer sang insulin. Nga kung sa din, ang vitamin D3 nagabulig suporta para mas manami ang pagproducer o kung duga nga magproducer sang insulin ang aton sini nga pancreas kag mas mapanami pagdating niya sini nga pag-functionar sa pag-absorb naton sang aton sini nga blood sugar o kung kalamay sa dugo.
1: Yes!

0: Secrets of Hell.
1: And then, ang isa sa masuggest ko pagid sini para makumpleto ang aton sini nga team, ang members, para nga mabuligan ang mga may insulin resistance, may mga type 2 diabetes, especially kung ang lifestyle mo, ang cravings mo, hindi mo pa mapunggan, hindi mo pa makontrol, hindi mo pa mamanage, masuggest kita sini isang Sunthone Vitamin C.
0: The Secrets of Hell.
1: Ano naman ang ginahimo sang Sunthone Vitamin C sa aton sini nga lawas? Nagabulig sa reduce ang oxidative stress. Kaya ang high blood sugar nag-increase ang iya sininga pag-produce sang free radicals. Kung nalibawa, mataas imo sininga blood sugar. Nag-increase ang production sinisang free radicals, which ang vitamin C makabulig para man-neutralize sini. Kag nagabulig man siya, para nga ma-improve ang endothelial function. Importante ni sa aton sininga kurason, especially sa mga may diabetes. Kag ang pilaman ka mga pagtuo nag-suggest nga makabulig ni siya para nga mapanubo man ang blood sugar, especially sa yadtong mga tawo nga pagkatapos kaon bala may mga sintomas dayon nga mabatyagan sa pagtaas sang ila sini nga blood sugar. So that's why no, kun i-combine naton ining tatlo Docarin, ining Sunthone Gold capsule, tapos premium D3 capsule and Sunthone vitamin C, may nagabulig para nga mabulubalanse ang aton sini nga blood sugar, pinaagi sa pagpa-healthy sa aton sini nga pancreas, pagpanami sang pagproducer sang insulin, kang pagprotect sang aton sini nga lawas, kaugatan lakip sa aton sini nga pancreas batok sa oxidative damage tuga sang pagtaas sang blood sugar. Kagamanami pagit sini Dr. Erwin, kay hindi lang siling na ginamanage naton ang susubong lang ang mga symptoms kundi both prevention ni siya. Kaysa pala abuton kung magnami na ang level sang imo sini nga blood sugar tungod nga nang insensitive na liwat ang imo lawas sa insulin, ang mga sintomas sa ginabatyag mo tungod sa diabetes ang maamat-amat man, kalma, marimedyuhan, hasta nga masolusyonan, hasta nga ma-reverse ang type 2 diabetes.
0: The Secrets of Health.
2: Pwede man kung may ara sila tanom nga ampalaya.
1: Mm-hmm.
2: Sa mga pagtuon ng ampalaya, manami man pagkontrolar sa blood sugar. Paano ini himuon? Kung may damo dahon, pwede na siya kuskuson, dukdukon na, pugaon. Ang katasina, mga tunga hasta sa isa ka baso nga juice ang ampalaya nga leaves. Gwanta-gwantahon lang nga na Doc Leo ang kapait. No?
1: Amat-amaton lang inom.
2: Amat-amaton inom. Pwede nyo butangan sa kalamansi para man-neutralize ang kapait. Kaya makabulig ina. Mintras, wala pa ka mong inugbakal sa Sunthone Plus Gold. Pero kung gusto nyo mahapos kayong iban labi na gaubra sa opisina, bakal na lang ka mo Sunthone Plus Gold kag Sunthone Vitamin C. Parisa nyo sang premium D3. Ining tatlo sa ginahambal na ni Doc Leo, amuni ang manami nga pang proteksyon sa katong lawas, kag siyempre makabulig ini nga mabalik ang normal nga function sang aton nga pancreas.
0: The Secrets of Health.
2: Mas manami, kadto kamo sa clinic, libre man ang konsultasyon, no? Ang clinic naton sa East 12 Wellness Center na hamtang lang sa may Iyang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Malapit lang kita sa Midtown Hotel, kag kung makapangonsulta kamo dito, tagaan kamo sang dietary guidelines. Ano ina? Dira nakabutang. Ano ang bawal kaunon, Doc Leo? Ano ang pwede kaunon? Agod nga madali ang inyo kayuhan. Ilabi na, may mga recommendation kita sa kompleto ng mga kombinasyon sa mga food supplement nga makabulig pagkontrolar sang inyo nga mga blood sugar. Kag may mga services pa dira, no? Like gusto ninyo nga magpa-check through analyzer machine, mabalaan ang pipila ka mga kulang nga mga vitamins, minerals ang aton lawas, agod nga hapos na dugangan, no? Kay kung kisa Doc Leo, abi man naton kung kompleto lang ang vitamins.
1: Mm-hmm.
2: Abi man naton kung kompleto lang ang nutrients, ang mga supplements ang aton lawas, gali kay kulang na kita, ilabi ning minerals Doc Leo. Delikado kung may ara ka ginatawag minerals deficiency.
0: The Secrets of Health.
1: Kagini na maghulat bala Dr. Erwin nga maglain ang pamatyag o kung may batyagon na antes magpakonsulta.
2: Yes.
1: Kaya nga man, may mga ginabatyag kita sa lawas o kung may nagaumpisa na gali dira nga sa primero palang wising symptoms.
2: Yes.
1: Kag may iban gadiya nga asymptomatic. So hindi lang ta magkumpiyansa.
2: Kang iban na Dr. Leo, kung dira na bala sa ital-ital nga grabe na ang balatian, gusto pa magdali magayo.
1: Mm-hmm.
2: So dulaon na to na nga kiniya nga dira na kita magpabulong kung hindi nagid kaya sa lawas. Kag madugay ang pagbulong pag-recovery sa aton lawas kung medyo malala na grabe na ang problema.
0: The Secrets of Health.
3: Yes, to hell. Pag-inom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag na to nini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ngayon sa quality products sang Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto ngayon eh. Kanto lang kamo da, konvolyo mga inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa Isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
4: Yes to Health! Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
0: The Secrets of Health.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Yes to help!
2: May namang kodire, Doc, pwede bala ang Santon Plus Gold sa may mga allergy? Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy, Doc Leo, sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumone ang atong Santon Plus Gold. May ara man tapang banyos dira, pwede mo pahiran sa atong Santon Liniment. Pero Doc Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga makapa-allergy siya mismo, kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos, o sa sag, ano parang iban nga mga allergic na mga seafoods. So, likawan mo na.
0: Santon Plus Gold.
2: Then, parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo, makababulig ni pagpabako sa inyong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system. Kag magmango aton immune system, amo na dali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na in-neutralize sa imo lawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic na mga pagkaon.
0: The Secret of Health.
2: May namangkot diri Doc Leo. May mintinan siya sa high blood, kag sang iya nga blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno Doc Leo ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iya nga kabuhi kung hindi siya kapangapi. Ilabi na mga alas 2, alas 3 sapon. Mainom gikuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
1: Kaya hindi mo nato no punggan ang magpangapi. Kapit pagid ba na Doc Erwin kung may sakit ka? Kung di pa tong bawal, dito kagid na namitan magsagit ilaw.
0: The Secret of Health.
1: Kay hindi kagid niya maguntat sang pagkape, pilion mo na lang ang kape nga hindi ka matam-an.
2: Mm-hmm.
1: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawas. So ma-suggest na ton sini sa ila Doc Erwin, na muning Premium D3 Coffee Mix.
4: Yes!
2: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
1: Ang Santhon Gold, yes. May ara sing mangustin.
2: Mm-hmm.
1: May ara sing benepisyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3 makabulig man siya para nga magnami pagin ang pag-function sa aton sa nga pancreas. Ini mangustin kag vitamin D3 ari na sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pagin sini kay papatamis niya is stevia.
2: Wala kontra kung tasi mo blood sugar.
0: The Secret of Health.
2: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santon Gold, ara na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix. Gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
0: The Secret of Health.
1: Ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na,
2: yes,
1: tungod nga may gluta kag collagen nga boss. Kuha ko ni-combine mo, may anti-aging effect sila.
4: Yes to help!
2: Ari na sa aton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas kamo nga blood sugar. Aprobado sa aton Food and Drugs Administration.
0: The Secret of Health.
2: Dok, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months sige sakit. 2 times a day, Dok Leo, anong iyang himoon?
1: Konsulta gid siya sa medical doctor or matagaan siya sa order for laboratory test. Pero may ara, Dok Erwin, nga ang pagsakit sang kilid tungod sa constipation.
0: Sample Plus Gold.
2: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid, sa hawak, Dok Leo, nga may problema man ang ilang bones lang atulad. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May araman iban nga gahatag ni palatandaan nga problemado imong kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory, tapos okay imong kidney, may tendency ini siya nga base sa imong constipation.
7: Yes!
1: Pero kung nalimbawa constipated yun ni Dr. Erwin, nalimbawa may mga tag 1 week ka madangatan nga hindi normal, ukon bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santhone Gold Capsule. Kaya nga aman mabuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos nami sini maimnan mo gid sang Santhone Gold Herbal Tea.
2: Yes, ang herbal tea naton amo nang manami gid mga constipated, tapos damuon tubig inom, Dok Leo.
1: Yes,
2: kung isa kulang kita tubig, amo managaba trigger, tapos kaon pa kita sa mga wala fibers ng mga pagkaon. So kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Inumon mo 3 times a day.
0: The Secret of Health.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Sa may mga insulin resistance, nagataas ang lasing sugar, nagalapuyot ang dugo, nagahina ang sirkulasyon, apektado pati ang panulukan. Pero ang pagburon sa panulukan, may ara man tungod sa mga factor nga overexposure sa mga gadget, cellphone, sobrang pulaw, kag may ara man sang kakulang sang sustansya. That's why ginasuggest gina to, no, nga magamit gin sila sang Vision X Plus.
7: Yes!
2: Kaga ang unod sini Doc Leo unique, may astaxanthin, may zeaxanthin, may beta carotene, may vitamin A. Ini siya mabudlay ni pangitaon sa pagkaon. Kung hindi ka pala kaon sa mga wild berries, hindi ka makakuha sini.
0: The Secret of Health.
2: Stress ang imong mata, dugangan mo pa sang kulang mga pagtulog, plus wala ka kakaon sa mga suplemento, so dako pagid ang damage ang imong mata. Amo nang gatuga sa pagburon, pero isa man nga contributor dira ang ginasiling naton pagtaas ang blood sugar. So ang isa sa mga solusyon, iupod nyo sa bisyo nyo. Kung sige ka mo bipulaw, sige ka mo da inom sa mga alcoholic drinks, budgetan nyo sigarilyo. Dok Leo, iupod sa ilang budget ang suplemento nga Vision X Plus. Available na sa aton nga butika, sa mga pharmacy, kag dira man sa aton nga center, sa clinics, kag sa aton nga store.
0: The Secret of Health.
1: May nagapamangkod rin, Dr. Rino. Curious gini siya. Gusto siya magpangapi, pero ang gusto niya ang kapi nga pwede siya sininga bata. Napulo katuig niya sininga bata. Then ginahimo niya, nagasanlag siya kuno bugas. Doon di kuno kasaw iya sininga bata. Dano kuno ma-recommend na ton sini?
7: Yes!
2: Ang pinakanamay dira ang aton nga Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
2: Santon Plus Coffee Mix, amo ni siya ang suya. May suya ni siya, may mataas nga isoflavones, may malunggay, kaga mangustin. Kay biskan bata, tigulang, pwede. Labi na sa mga tatay dira nga mahina ang performance or mahina ang ilang bawil movement, makabulig ni kay taas ang fibers ang soya beans. Kagamo ang main ingredients ang aton nga Santon Coffee Mix.
1: Tignan may ganyan sa mga bata, Dr. Erwin, especially sa mga nag-eskwila, bala? ba? Yes. Kaya nagapaktibo ni sang memorya?
7: The Secret of Health.
2: Mga nanay dira nga kung kisa Doc Leo naga bugit-bugit kung tawagon sa iban. Okay, abi mo kung nga niga pa ang gaanggalan ni akon misis. Gali Doc Leo, hormonal imbalance.
1: Mm-hmm.
2: So kung hormonal imbalance ang aton nga paghambalan, manami gid ang pag-take sang aton nga mga soya products kung mm-hmm. available ang soya milk. Pero kung kisa wala dira ang soya milk mo. So ginarecommend aton ang Santon Coffee Mix kay magabulig ini siya balance sang aton nga mga hormones. Agod nga kung mag-edad na 40 pataas ang mga babae, madula ining mga problema sa ginatawag hormonal imbalance. Kagang lain, pagid nga resulta sang hormonal imbalance, Doc Leo, ning gamala na ginatawag nag-dryness, no?
1: Mm-hmm.
2: O so, ang iba na gapangakig na kung kalabito ni Mister. Mayo lang kung hindi makainom turbo si Mister, mainom turbo ba si Mister. Dako nga problema kay nga ilan na ma-feel nga hindi na manami during sa activity once nga may problema kasi ning hormonal imbalance. So para balance nga bisan edad 40 pataas nagabato pa si misis, mag-inom sa aton nga Santon Coffee Mix. Kag ang Santon Coffee Mix makabulig man ini sa mga lalaki nga may mga problema sa prostate. Kisa discomfort sa pag-ihi, panahon sa gabi, kadamo magbalik-balik sa CR, hindi na makatulog mayo kay nga man gaihi-ihi ang problema. So makabulig ini ang aton nga Santon Plus Coffee Mix.
7: The Secret of Health.
2: Kung si Mrs. naka Santon Plus Coffee Mix, si Mr. naka Turbo. Manami gid ang inyong performance kag ini sila puro na

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Wala ni siya side effect, Doc Leo. Ano lang ang aris ni? Amo ang frontal effect.
2: Yes, to help!
1: Ini man si Doc Erwin Lapos, kag
3: Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan.
1: God bless po sa aton tanan, kag ang Diyos mag-aayo sang inyo nga mga balatian.
0: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
4: Couple Plus Gold. Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
7: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Visio Next! Marami na ang natulungan!
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
8: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
10: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
13: Go! Let's get it!
12: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
13: Uh-huh.
12: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
14: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
15: Sister Pain.
16: Si Michelle Nagali, isa

0: sibuyas, si pagluluto ko lang ng ulam ang kumparing mo. Saan ba nagpunta si kumpare? Ayun, nagtatayo siya barong-barong sa ilalim ng tore. Ano? Mari, mapangangit sa tore.
1: Amo ka dyan, ate. Maaaring magdulot ng panganib sa buhay. At purwisyo sa komunidad ang pagtayo ng bahay o anumang struktura sa ilalim ng tore o linya ng kuryente.
0: Pupunta ko muna ang kumpare mo para mapagsabihan at maitigil ang ginagawa niya.
1: Kapag nakakita ng ganitong gawain, report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
2: Isang paalala mula sa NGCP.
3: Broadcasting live from the XFM News Center. Mga balita nga una mo mamala. Diri mo mamatiyan. Express Balita. Kag eksklusibo nga nasaga pinangis ang ginting kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news from the clock. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kag karon, yari ang inyong mga newscasters.

0: XFM News Express Manila.
1: XFM Time, alas 6:17 na. May kagasyudad sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, Pilipinas. Kagkonsiding kamahan sa bungabain sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa itong palatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: Mga katropa, panibag-o nga adlaw, panibag-o nga bulan. Hulyo 1, Miyerkules kita, tuig 2026. Kag subong aga mga katropa, kaming inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinario.
1: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Igadulong namon sa inyong mga katropang makaundahan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga katropa natong dira nga nagatutok na ang XFM Bacolod. Mga katropa, babatian ninyo kami sa radio frequencies nga 103.9 kag 96.7. Sa norte nga bahin sa probinsya, mga katropa, XFM Sagay City. Sa radio frequency naman nga 87.5. Samtang sa sur nga bahin sa probinsya, XFM Cabancalan City. Mga katropa, sa radio frequency naman nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City. Babatian man dira mga katropa ang XFM sa frequency nga 101.7.
2: Mga katropa kita, malantaw man sa aton nga official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kita man na mayara sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat, bangod mas gin pahapos pagid sa inyo ang pag-access sa tanan nga istasyon sa XFM Philippines. Bangod at your fingertips mga katropa, inyo na ma-download nga libre ang aton nga official streaming app sang XFM Philippines sa muning XFM Radio Network. Makita ina mga katropa sa Google Play Store. Ma-download nga libre kag inyo dra ma-access ang kapin sa 60 ka mga on-air stations sang XFM Philippines halin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
2: Mga katropa, mayara man kita sang text line diri sa tan estasyon XFM Bacolod. Ang ato nga numero 0915-628-7926.
1: Alas 6, biyente na. Kag mga katropa, aton padulungan ang mga pangulong dinalaan sa lokal, national, international, kagiban pa. Relax sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
1: Para sa aton nga mga update sa lakat sang panahon mga katropa.
0: Express Balita. Weather update.
1: Low pressure area sa guwasang Philippine Area of Responsibility nagsulod na kag nangin isa ka bagyo. Iningging kilala sa kay bagyong Henry pero wala sang epekto sa pungsod apang habagat posible nga magtuga sa maulanoy nga panahon sa Visayas kag sa Mindanao. Sa aton nga mga headlines sa balita naman sa lokal.
0: Express Balita, local news.
1: DepEd-NIR panawagan sang suporta sang iban nga ahensya kag lokal nga gobyerno sa pagpatuman sang seguridad sa mga estudyante nga magasulod sa bulutuan.
2: 13 ka mga entry points sa pagsulod sa Bacolod ginbutangan na sang ASF Border Control Inspector.
1: Revokes, mapilitan nga magpasaka sang alert level sa Mount Canlaon kung magpadayon ang banaag sa crater. Para sa itong mga headlines sa National News.
0: Express Balita, National News.
1: Katapos ang Iglesia ni Cristo nagkumpirmar nga ang ila support rally para kay Senator Marcoleta nga magatubang sang plunder case supod kay Mike Defensor.
2: Pinoy crew sa duha ka barko nga ginatake sa Strait of Hormuz ang hilway na sa peligro.
1: Para sa ating mga headlines sa balita sa international.
0: Express Balita, international news.
1: Ano mang patay sa pagpanglutang sa Youth Welfare Center sa Germany?
2: Samtang gindoble sang US ang bulig pinansyal sa Venezuela matapos ang duha kalinog.
1: Datang nga balita sa sports. Brazil sulod na sa round of 16 sang FIFA World Cup matapos ginlutos ang Japan.
2: Sa ito naman nga balita sa showbiz, Kim Chu hindi mag-sorry kay Raisa nga aayhan.
1: Kag para sa aton nga istorya espesyal, kaupod si katropang James King. Ibaloon ta mga katropa kung sa diin makita ang ginapatian pinakamanipis nga tsokolate. Alas 6:22 na. Kag mga katropa inyo nabatian ang mga pangulong dinalan sa lokal, national, international kagiban pa. Kaginig na dulong sa inyo mga katropa sang Santon Gold Herbal Capsule.
0: Mga pangulong dinalan sa Express Balita. Dara sa inyo sang Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakaw sa mga butika.
1: Mga katropa, itong padulungan ang update sa lakas ng panahon.
0: Express Balita. Weather update.
1: Nahimo na nga isa ka bagyo ang low pressure area kon LPA sa sulod sang Pilipinas last 2 kay na sa kagahon, Hulyo 1, sininga tuig, tuig 2026. Pagatawgon ini nga bagyo Henry, suno sa pag-asa ako ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration. Kag sa pinakauling report, makita ng sentro sa bagyo sa 70 kilometers ang Abukay, Bataan. Dala sining hangin nga may kabaskugon nga 45 kilometers per hour. Kag pagbadlos, tubtob 55 kilometers per hour. Malapit sa sentro. Nagahulag naman ini pa northwestward nga direksyon. Wala naman sa direktang epektong bagyo sa pungsod. Apang mag-aapekto ang habagat sa Visayas kag Mindanao. Bangod sini mangin magalumon ang panahon kag may pagtupas ang ulan sa bahin sang Negros Island region dala sang habagat. Makasarangan ang uyop sang hangin sa Western Visayas kag sa Negros Island region nga magadala sa makasarangan man nga pagbalod sa kadagatan. Atong padulungan mga katropa ang mga detalye naman sa balita sa lokal.
0: Express Balita, local news.
1: Nagapanawagan ng Department of Education Negros Island Region sang bulig sang iban nga mga ahensya sang gobyerno kag lokal nga panguluan kung paano hindi maabusuhan pagi sa mga pagpamahog nga may malaing nga matabo sa sulod sang eskwelahan. Ining sabat ni Depede Nayar Director Amer Oitico sa itabo sa Escalante City sang Lunes, considering nagtugas ang panik ang ginpalapta nga social media post nga may krimen nga matabo sa isa kabulutuan kasubong sa natabo sa iban nga lugar. Sunod sa kay Oitico, nagatingwa sila nga maproteksyonan ang mga kabataan sa sulod sang eskwelahan, pero dapat katimbang ang iban nga ahensya kung ang kabataan sa gwa na sang eskwelahan. Ang mayor nga trabaho sa mga manunudlo among paghatag sang edukasyon kag pagbantay sa seguridad kag paghimo sang bag inspection kag kontani ang may katimbang sa lokal nga gobyerno kag sa kapulisan kag iban pa nga mga force multiplier. Nabutikan nga matapos ang natabo sa Tacloban nangindugang nga trabaho sa manunudlo ang magbantay sa gate kag magusisa sa mga dala sang estudyante sa pagsuspetso nga base may dala sa anuman nga sa isang armas. Bangod sang tuman kalabang nga linya, nagakapiktuan ang klase.
2: Syudad sang Bacolod magabulig sa pag-acquire sang dugang nga mga metal detectors kag deploy sang job order casual sa pagpatuman sang inspection sa mga bitbit kon sa mga bitbit sang estudyante bag-o nga magkasulod sa eskwelahan. Ini ang nakadangatan sa pagsapol kahapon sang DepEd kag ni Mayor Greg Gasataya agud mahatagan sa batang issue sang campus security. Ang syudad paagi sa mga job order casuals nga na destino sa nagkalain-laing eskwelahan ang magagamit sang metal detectors. Sa nahibaluan, may tag na pulo ka mga casuals nga ginadistino sa mga blutuan sa Bacolod. Dugang pang bagay nga ginhambalan amo ang pagbutang man sa mga personnel nga mag-handle sa guidance office kun wala sang guidance in charge ang DepEd sa isa ka blutuan.
1: Regional Director sa Department of Education Negros Island Region na nagamando sa tanan nga manunudlo nga patuman ang sanga o kung magpatuman sa peace campaign sa tagsa ka mga blutuan. Ini bilang paghatag kag pagpahanumdom sa mga estudyante sa mga issue sila bina ang ila kinamatarong kag paglikaw sa mga violente nga bagay. Sino kay Director Amer Oitico, ang peace campaign ang hindi reaksyon bangod sa natabo sa Tacloban nga pagpanglutang sang duha ka estudyante. Kundi madugay na ini nga parte sa flag ceremony nga dapat may jutay nga seremonya agud baka pamati sa mga humalambal nga makalaygay sa mga estudyante sang bagay nga maayo kag hindi maayo. Sang una nga ginapatuman ang peace plan bangod mas maayo nga ang pila ka miyembro sang komunidad ang maimbitaran bilang taglaygay suno kay Utiko. Ginamanduan sa mga division superintendents kag supervisors ka magtambong sa mga flag ceremonies nga hiwaton agud ibaloon kung ginapatuman ang peace campaign.
2: Nagpasalig ang Police Regional Office ng Negros Island Region o PRONIR sa madasig investigasyon angot sa paglaptas ang online threat nga imbolbado ang isa ka estudyante sa Escalante National High School. Sandig sa impormasyon sa Escalante City PNP na tumud na ang persona nga ara sa likod sa nasambit nga online threat sang isa akon kag isa ini ka 14 anyos nga lalaki kag sa karon ila na nga nakipag-angutan ang ginikanan kag ipaidalom sa examination ang cellphone sa menor de edad. Ginpasiguro man sa PRONIR nga wala sang lugar ang nasambit nga pagpamahog sa mga bulothuan kag nagapadayon ang ilang koordinasyon sa mga lokal nga panguluhan sa rehiyon kag mga natungdan nga mga opisina sang gobyerno. Kung madumduman na ginpost ang isa ka concerned citizen ang screenshot sa conversation online kag sang isa pa ka minor de edad nga ginkilala sa alias Jacob kag nagatuyo ini nga maglunsar sang mass shooting sa bulothuan.
1: Wala pa nagwa ang resulta sang testing sa okon na ginpahayag ni City Administrator Attorney Mark Steven Mayo nga wala pa mapaidalom sa laboratory testing ang mga sample nga nakuha sa mga nagkalamatay nga baboy sa syudad. So na kay Mayo, diri mismo sa Bacolod di Patigayon ang testing kaginalauman nga magwa ang opisyal nga resulta antes matapos ini nga semana bangod may machine man ang syudad. Dugo ang paniya, wala na sang nagduga nga kaso sa pagkalamatay sang baboy matapos ma-record ang napulo ka nagkalamatay sa syudad. Patay naman nga ginabantayan sang lokal nga panguluhan ng sitwasyon agud malikawan ang posible nga paglaptas sa masakit sa mga kasapatan. Napirmahan naman ni Mayor Greg sa tayang Executive Order No. 46 agud nga mapabaskog ang pagbantay kag ang hugot nga pagbantay sa border control angot sa masakit nga ASF.
2: Ginkumpirmar sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOX nga posibleng magasaka ang alert level sa bulkan Kanaon kung padayon nga makita ang banaag kon crater glow. Sunod sa kay Daryl Aro, ang science analyst sang FIVOX La Carlota City Station, pagluntad sa pila ka mga volcano tectonic earthquake patimaan nga may pagsaka sa level sang magma nga makita sa sulod sang bulkan. Dugang pa ni Aro, balasihan man ang pagsaka sa volume sang sulfur dioxide bangod malapit na ang magma sa crater sang bulkan kag isa sa mga balasihan para ipasaka ang alert level sang bulkan kag kung magapadayon ang pagsaka sang numero. Kung madumduman na mangin o kung nangin maathag ang banaag kag nakita gikan sa baba sang bulkan Kanlaon kaagahon sang Hunyo 29 matapos ini ang makuhaan sang litrato.
1: Pilason ng isa ka grade 8 student kalalaki matapos nga gibunos ang grade 7 student kalalaki sa Guwas ng Sumag National High School. Barangay Sumag, siyudad sa Bacolod hapon sa Hunyo 29. Ang biktima nag-edad sa 14 anyos. Ang tanga suspect ang nag-edad naman sa 12 anyos. Kaglunsay mga residente sa nasabit ng barangay. Suno sa kay Police Captain Ricky Kayawang, Station Commander sa Bacolod City Police Station 9. Nagluntad ang insidente sa ginaligar may natabong nga pagtinulukay sa tungas ang biktima kay suspect. Tugtog nga nagresulta sa pagtapungulay sa tubang sa bulutuan. Dugang pa ni Kayawa, nakakuha ang suspect sa patalom kagilayon sinigaging gamit batok sa biktima. Kag nakaagom sa pila sa nawala nga kamot kagkilid ang 14 anyos. Kagining gilayon nga gindala sa ospital para matagad sa nagkakaigong pagbulong sa tanga suspect na tigayon man nga maresto. Gipaisang hepe, nga wala nakuha sa suspect ang patalom, kagaranay ni sa kusodiya sa Social Welfare and Development sa barangay para sa nagkakaigo nga intervention.
2: Ginpangkakas ang enforcement team sa City Legal Office o kung CLO ang kapin sa 15 ka mga illegal nga struktura ang nagasakop sa bahin sa dalan sa Palangka Road sa Barangay 16, Bacolod City. Sunod sa kay City Legal Officer Enforcement Team Leader Levy Pangge, ginapatigayon ang clearing operation kaupod ng Bacolod Traffic and Transport Management Department o kung BTTMD kag Bacolod Environment and Natural Resources Office o kung BENRO. Ginkakas sa mga otoridad ang mga illegal nga struktura kag mga nagatugas ang pagkasablag sa dalan agud mapasanyog ang alagyan sa mga salakyan kag publiko. Dugang panipanginatala naman ang clearing operation sa mabot nga Hulyo 3 sa mga permanent nga struktura nga nagasakop man sa iban pang area sa mga pampubliko nga dalan. Ginpayag man niya nga antes matapos ang ini nga semana target man sang syudad nga magkompleto nga mahawanan ang tanan nga mga illegal nga struktura sa Barangay 16. Sunod sa iya nagpasugot naman ang mga apektadong residente nga magboluntaryo nga magkuha sa ang ila nga mga istruktura. Ang operasyon kabahin man sang direktiba sang syudad sa istriktong pagpatuman sa mga ordinansa batok sa mga ilegal nga istruktura nga nagabara sa pampubliko nga mga dalanon. Ginpanawagan man sang City Legal Office sa mga opisyal sang barangay nga padayon nga bantayan ang ilatagsa ka mga nasakupan kag aksyonan na dayon ang ilegal nga istruktura nga nagasagabal sa mga pampubliko nga dalanon.
1: Plano nga magpasasang ordinansa ang Committee on Transportation sa Sangguniang Panglungsod sa siyudad sa Bacolod angot sa pagbiyahe sa mga electric bike o kung e-bikes. Sunod sa kay Councilor Attorney Dindo Ramos, iya nga tinutuyong sa maabot nga Miyerkules o kung subong adlaw Miyerkules Hulyo 1, maplastar ng guidelines kag mechanism sa framework angot sa pagatag sa prangkisa sa mga nasambit nga salakyan. Dunga pa ni Ramos, ang classification sa e-bike kaangay sa mga tricycad, kagsadig sa layi, kagang regulasyon sa operasyon, ang aranas sa kustodiya sa barangay. Angot sa ilang paradahan, ruta, kag numero sa mga nagabiyahe nga units ang tugutan nga magbiyahe para malikawan ang pagdamo. Magapangayo man ini sa mga ordinansa sa nga ginapatuman sa barangay sa tagsa ka mga barangay kag kun maugyunan sang SP matigay nang makatag sang prangkisa samtang ang syudad ang magahatag sang business permit. Ipangabay sang o kun iga pangabay man sa konsyal sa iyang makaopdanan sa konseho nga ibutang lang sa first, second kag third reading lang para mangin epektibo kag mapatuman sa syudad sang Bacolod.
2: Ginreklamo sa pila ka mga residente ang lunangon nga kondisyon sa alternative route sa Hacienda Road o kung Hacienda Road sa Barangay Vista Alegre nga ginagamit samtang ginakayo ang main road sa lugar. Sunod sa isa ka residente nga nagpakilala sa ngalan nga Jowa nga nagpost online wala kuno ginbutangan sang maayo nga alternatibo nga ruta ang dalan antis sugdan ang nasambit nga proyekto. Rason nga sa karon nabudlayan ang paglabay sa mga motorista kag nagapameligro sa ila seguridad subong man budlay para sa mga estudyante. Dugang paniya nga mas nagabudlay so karon ako nagabudlay ang sitwasyon pa kung gabi kag ilabi na ko may mga pag-ula na bangod sa kalunlangon sang dalan. Sa pihak nga bahin gitpahayag naman ni punong barangay Lindy De Leon ang mga road rehabilitation nga projects sa Department of Public Works and Highways ang yara sa nasambit nga lugar. Base sa project billboard sa lugar nagsugod ang proyekto sang Hunyo 17 subong tuig kag inalauman naman nga matapos sa Desyembre 14 sini nga tuig nga may pondo nga nagalabot sa kapin sa 22 milyon pesos. Kasunod sang reklamo sa mga residente gilayon nga nagpahamtang sang traffic enforcer sa lugar agud magbulig sa pagdumala sang trapiko samtang gintapa naman sang kontraktor ang mga luna nga bahin sang alternative nga ruta kag natala na nga tambakan sang volcanic materials agud mapahapos kag mapasiguro ang pag-agi sa mga motorista.
1: Alas 6:35 na mga katropa, inyo nabatian ang mga detalye sa balita sa lokal. Kaginingin na doon sa inyo mga katropa sang Santon Vitamin C.
0: Express Balita, dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C, Santon Vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan, nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon Vitamin C, mabakal sa butika.
1: Mga katropa, itong padulungan ang mga detalye naman sa balita sa national.
3: Express Balita, National News.
1: Ginpasalig sang Malacañang nga luwas ang tanan nga Pinoy crew members sa duha ka barko nga ginatake sa Strait of Hormuz sa tunga sa nagapaday nga tensyon sa Middle East. Sunod kay Palace Press Officer Claire Castro, base sa report ni Migrant Worker Secretary Hans Leo Cacdac, may kagay kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., wala sa may nasamaran sa 21 ka mga Pinoy nga sakay sang MV Ever Lovely. Kag sa 19 ka mga Pinoy crew members ang Panama Oil Tanker Kiko. Dunga pa ni Castro, nagpabilin nga seaworthy ang duha ka mga sakayang pandagat kagpaday ng ilang biyahe. Ginalauman nga mag-aabot sa Singapore ang MV Ever Lovely sa Hulyo 5. Paday nga ginabantayan sa mga otoridad ang kondisyon sa mga crew members kaganda nga maghatag sa onboard psychosocial assistance kung kinanglanon. Sa pinakauling nga data sa gobyerno, mga 2,100 ka mga Filipino seafarers nga sakay sa 85 ka mga barkong nakahali na sa Strait of Hormuz, samtang mga 3,800 pa ang nagapabiling nga sakay sa mga barko sa Persian Gulf nga padayon pa nga ginabantayan sa mga otoridad.
2: Natalana nga mga pasaka sa kaso nga plunder ang Office of the Ombudsman bato kay Senador Rodante Marcoleta kag anay Kongresista Michael Defensor. Sunod sa kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, may kantanan ini sa unclear campaign contributions ni Marcoleta nga nagabayro sang 70

0: niya ng personal funds ini sa idalom sang Piñera Doctrine. Sa pihak nga bahin, naging pahayag naman ni Marcoleta nga tuyo lang nga pahipuso ng kaso sa ombudsman.
1: Ang tigpamabasang Iglesia ni Cristo nga si Brother Edwil Zabala ang nagkumpirmar nga ang rally nga giniwat sa EDSA Martes ang aga bilang suporta kay Senator Dante Marcoleta. Ini matapos ginanunsyo ni Ombudsman Boyeng Rimulya nga pasakaan sa kaso nga plunder si Marcoleta kag sa inikanan bailable case. Sino kay Zabala? Wala nagapamatok ang INC nga sa pagpatuman sa nasabit nga lagi, kundi nagapamatok sila sa pag-tutok 3, no? Ilabi na kun ang katuyuan na mo ang pagtabon sang korupsyon. Ginatagan si ni sang importansya nga ginapangunahan ni Senator Marcoleta ang investigasyon sa isa ka ukod sa isa sa pinakadako nga pagpangawat sa maragtas sang pungsod. Nagpanawagan sila para sa transparency, accountability, justisya kapag gidait kag nag-insister nga ang selective justice isa kasay sang injustisya.
0: Ginmando sa Sandigan Bayan 5th Division ang 90-day preventive suspension batok sa tatlo ka mga district engineers ng Department of Public Work and Highways o kung DPWH ng Sanday Manny Bulusan kag Arturo Gonzalez Jr. kag Assistant District Engineer Denril Cortona may kangtanan sa plunder kag graft cases sa ginaligar anomalya sa flood control project. Suno sa Sandigan Bayan, importante nga suspendido anay ang mga opisyal agod hindi maka-impluensya sa mga investigasyon o kung magkakomiter sa iba pa nga posible nga violasyon samtang ginahulat pa ang kaso. Ginaklaro man sang korte nga apisar nga yara na sa presuhan ng mga akusado hindi ini automatiko nga magabulos sa mandato sang kasuguan nga magadumili sa ila sa pagpatuman sang ila katungdanan samtang nagapangatubang sang kaso. Sa karon man sa New Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City ang tatlo ka opisyal sang DPWH.
1: Alas 6:40 na mga katropa, inyo nabatihan ang mga detalye sa balita sa National. Ginaginadulong sa inyo mga katropa sang Premium D3.
2: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health, mag-Premium D3 everyday.
1: At ang napadulungan ang mga detalye naman sa balita sa International.
3: Express Balita, International News.
1: Hindi maglubos sa anumang patay matapos ang pagpanglutang sa isa ka youth welfare center sa siyudad sang stage sa Germany. Taknalas 12 si Jess sang hapon sa Dankerstrasse. Suno sa mga otoridad, ang mga napatay nagalakip sang 4 ka mga babae kag 2 ka mga lalaki. 2 ka mga personang nadakpan lakip ng sospek na nagtiro. Wala pa may baluan sa mga otoridad ang motibo sa pagpanglutang kaya nagapaday pa ang investigasyon. Ginpaig sa kapulisan nga wala na sang pamaog sa kaluwasan sa publiko sa lugar.
0: Gindugangan man sang US ang financial aid sa Venezuela matapos ang naglunta ng duha ka sunod-sunod nga linog. Suno sa US State Department, $300 million ang ginalokar sang US sa diin na sambit ng kantidad doble gikan sa ila unang gintugyan nga $150 million. Ang ginpain nga pondo ang makabulig sa medical care, flood assistance, tubig, sanitasyon, puloy-an, proteksyon kag logistics. Ang nasambit nga kantidad ang direkta nga ihatag sa mga partner nga organisasyon kaangay sang Samaritan's Purse, Catholic Relief Services, World Food Program kag Red Cross. Ginbuksan man sang US ang Simon Bolivar International Airport sa Caracas agod mapadali ang operasyon sa nasambit nga paghatag sang bulig. Matandaan man nga masubra sa 1,000 katawo ang napatay matapos ang sunod-sunod nga pagtayog sang duta sang tinalikdan nga Domingo sa nasambit nga pungsod.
1: Alas 6:42 na mga katropa nyo, nabatay ng mga detalye sa Balita sa International kagiting inadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kagin patamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mamakaw sa mga butika.
1: At na padulungan mga katropang balita sa sports.
3: Express Balita, sports, sports.
1: Ginagabanse na ang Brazil sa round of 16 sa FIFA World Cup matapos malutos ang Japan sa score ng 2-1 sa isa ka makalawat-awat ng hampang sa knockout stage sang torneo. Unang nga nakagol ang Japan sa 29th minute dahil sang hampang pagi kay Kaisho Sano bangon sa mapag-on nga depensa kag maayo nga teamwork. Napunggan sang Blue Samurai ang pag-atake sa Brazil kag natapos ang first half ngaban si Sa Ila sa score.

0: Pagbalik kalin sa halftime, nangyay nag-resibong Brazil kag nakagol si Casemiro, gumapata sa Ampang. So, lingabahin sa Ampang, wala na makabawing Japan kag nadugangan pa ang goal sa Brazil pagi kay Gabriel Martinelli. Buong sila kadalagan, buhay pang paglaam sa Brazil, agad makuha ang kampiyonato. Ang balita sa sports, mga katropa, ginadulong sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
0: Ato na padulungan, mga katropa, ang balita naman sa showbiz.
2: Express Balita, showbiz.
3: Mga katropa, sa ito naman nga balita sa showbiz, si Kim Chuma, katropa, ang ginatawag sa karon sa mga netizen nga isa ka bully, mga katropa, matapos sa ining issue nga natabo iya sa tunga nila, mga katropa, ni Ryza May Dizon. Sa tungod lang, wala naghatag sang duga nga statement si Kim Chuma, katropa, or wala inilagpangayo sang patawad kay Ryza May Dizon. Kay tungod, mga katropa, nga wala man dipahayag sila nga siya ang may sala. Pero ang natabo abi, mga katropa, sang ilayang mayroon sila sang segment sa Showtime, mga katropa. Ngayon na ba lang i-acting mo kagkantahon, mga katropa? No, something like that. Di ang natabo nga ti dapat horror to kuno, no, ang i-acting bala, mga katropa, sang upo nila ni Jogs, no? Kagas ti ara si Kim ang nag-host that time. So, mga katropa, sa nasambit yang programa digto nagsugod ining nasamit yang Ryza May Dizon issue sa tunga ni ukon na kay Kim Cho. Kay mga katropa, na ibaluan nga maano na ni ano siya tani no, ma host na siya nga, for example, magwa ako no ang isa ka horror nga tawo. Pero mga katropa, nagwa digto ang isa ka lalaki, mga katropa, nga nakahood. Pero gintawag din siya ni Kim Chu, mga katropa, nga ay, akala ko ba horror, bakit Ryza May to? Amo nang sabat niya, mga katropa. Which is, mga katropa, nga nag-prompt pa sa iya nga mag-automatic, mag-lead sa sa audio operator abi, no, kung sa DJ nila nga mag-play sang chat-charap nga nagkanta. Ay, nagsaot na sun, nag-prompt nga magsaot si Jogs, no, ang upod niya man na sa Showtime, mga katropa, nga magsaot sa Ryza May signature nga chat-charap mo na nga mga katropa, no, nga kanta. Di, mga katropa, sa the time, mula to sang issue yan, no, sa nasambit nga set nila kung sa itong nga segment. Pero sa mga nagalantaw, mga katropa, no, sila ang naka-feel sang malain nga impresyon sa amo tong atabo. Kay tungod nga ating ginapagwa ko, no, nga amo na akaladukan ang tsura ni Ryza, nga law ay si Ryza kay amo tong nagwa bala nga sa nasambit to yung nga program. At mga katropa, nagbalang iba nga dapat masorry si Kim Chu, dapat may accountability sa ginaubra niya, although nga hindi to plan, hindi niya intention, pero teka nagwa to, dapat masorry siya. Pero sa karon, mga katropa, wala siya nagsorry suno sa mga netizen. Kaya tiyan mo pag sa karon nga nagalaw ay pagidang yung image, kaya ginabash na siya online. At the same time, damo man sa apin, no, kay Ryza, mga katropa. Or, although si Ryza May, ha, wala siya, mga katropa, sang any statement or any nga mga post or whatever nga gina-post online, mga katropa, may angot sa ining issue. Pero madamo ang nag-speak up, for example, wala kay Aiza Siguera, mga katropa, nga ti director, no, sa program ukon sa pihak man nga channel, mga katropa, sa ilaman nga noon time show, hambal niya libre mangin kind kuno, mga katropa, no, kagiti dapat mangin sensitive sa mga bagay-bagay. Although wala niya gin mention na si Kim Chu, mga katropa, pero gin mention niya si Ryza nga ti like nga be who you are nga daw ano kaya, no, nang ara sa imo balaya ang goodwill to kamo na, mga katropa. Madumduman nga daan, mga katropa, nag-escalate pa ng issue kay tungod one time na interview ni Tony si Ryza, mga katropa, nga gin-reveal to ni Ryza nga sang naging trash siya before, mga katropa, sa ang ginkasikatan niya ni Blanga Little Miss Philippine something amo na sa Itbulaga. Ginbully to siya gali, mga katropa, sa una nga ginabalan siya sa mga fellow niya nga mga gagmay to nga mga bata nga contestant nga monster. Iti isubong pagid amo pagining nagduga, mga katropa. That's why nga ti daw para sa mga netizen bullying, no, on television mismo, mga katropa. Not aton nga balita sa showbiz. Amoy na, no, subong niya nga ako Miyerkules na kita. Oras na to na 6:46 na, mga katropa. Kagang aton balita sa showbiz. Ang ginadulonggid, mga katropa, sa aton niya nga mga habon nga pampabuti sa Yes to Health. Una diri ang aton niya nga Santon Plus Herbal Soap. Ang ato nga Santon Plus Herbal Soap ang katropa maka-prevent sa early signs of skin aging kag makapaputi sa aton mga panit. Inimiyara sa mga natural ingredients nga manamigid no sa bugos nga pamilya. Antibacterial, magkapadula sa amoy kag baho da no kon mga bakterya sa imong lawas ining Santon Plus Herbal Soap. And syempre, mag-isa pa man kita kahabon, mga katropa, para naman sa mahilig sa glutathione and kojic. Plus, ginimpon ang pagid sa virgin coconut oil con VCO. Ginimpon sa isa kahabon sa aton nga Clear Skin Herbal Soap.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap. Available sa mga drugstores.
0: Alas 6:48 na mga katropa. Kag oras tayo na kolabos na magabulos ng bulusay. Pero katropa nga Wendell, before kita magtakop ang mga produkto sa Yes to Health sa Dinta ni Mabakal.
3: Mga katropa Mabakal, ang atong mga produkto sa aton mga Yes to Health store and of course sa syudad sa Bacolod located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39 na Bacolod City. Nandang atong Yes to Health store samtang Mabakal man ini sa mga butika mga katropa no, sa Negros Grace Pharmacy, Watson's Generica, South Star, kag TGP. Ma-order man ining mga produkto natin online, i-search nyo lang sa inyong mga online shopping applications ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
0: Sa mga nagamonitor, Dra, good morning. Aray na sila, may agada.
3: Yes, good morning. Sa mga katropa natin nga nag-aupod sa programa natin subong na Dria sa Exciting Pilipinas. Good morning, ya, sa ila ni... Oh, good morning, no? Sa ila ni Sir James Stoshe, mayong aga.
0: Good
3: kay
0: morning.
3: Kay Ma'am Shirley Arevalo.
0: Yes.
3: Sa ila ni Ma'am Lia Lombrado. Kay Benji Di Paula. Good morning.
0: Oh.
3: Watching ko, no, from BFP.
0: Oh, Epe na sa BFP Pulupandan, da.
3: Oh, sa Pulupandan na, ano, Dra, mayong aga sa inyo, da. Oh, yes.
0: Oh, BFP Pulupandan. Good morning, Dra.
3: Mayong aga sa inyo, Dra, sir, no? Sa kailaman ni Radio Redilio Art. Grabe, no? Good morning. Kay Sir Ran Santisas, mayong aga man. Sa kay Sir RV Chris Casiris, good morning. Kay Neil NJ, good morning man. Kay sa mga katropa natin, Dra. Sa ilaman galing niya, no? Tita Salina Trahen, kapatindig, pero may gita sa tubang, kasi kulaan ka, nakaagahon, mayong aga. Yes, kay Nung Jojo, mayong aga man, Dra. Sa ilan ni Tata Daisy, mayong aga, anong ulam?
0: Good morning, no? Sa mga nagatutok, Dra, may aga, Dra. Kag sa mga nag-celebrate sa birthday nila today, July 1, happy birthday sa inyo mga katropa. Dinating akong birthday man, when na di ako.
4: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
0: Sa mga nag-celebrate sa birthday today, happy birthday ba? O July 1 na? Doon sa San, o lang nag-June ba? July 1 naman.
3: Nagdugay si Susie Maritania, makanta na ni.
0: Tapos, dasong bulan, August. Tapos,
3: September,
0: magpagtapak sa September. Dala mo na din makita ng whenever.
3: Gatika na siya.
0: Gatika na na
3: siya. Ay, August, galing at tika na siya. Pagka September, gagawa na gin saya.
0: Oh, doon na lang kabulan na bilin. Bare months naman. Kapalakpak naman dalunggan, spiyak daw ah.
3: Uy! Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday.
4: Chakto gagin.
0: Oh, bare months na, no? September, October, November, December, 2027 naman ta dayon, ba? Dasig lang, no? Kusang saan, no? Lang ta na great Merry Christmas and Happy New Year.
3: 26, no? Oh. Happy, ano, welcome 2026.
0: Gani man. Nagliga lang ta, nag-great siya, happy birthday. Pag subong nga, happy birthday naman lewat pa. Nagliga lang ta, naka-great, happy New Year. Subong nag-great na ta, happy birthday naman. Tapos, Merry Christmas. Basta magkibot naman kita, bla, happy Christmas and Merry New Year naman. Merry birthday.
3: Kata dahil may mga remix na bala Christmas pa, pirit na ba, pirit, pero may we wish you dahil na sa
0: mga dayang, dayang.
3: Dayang, dayang.
0: Nagasaot ka mo na? Okay, nagasaot. So, gaya ka ganito, pamayli ka lang ito. Alas 6:52 na mga katropa, inyo nabatihan ang mga detalye sa mga balita sa lokal, national, international, kagibad pa. Hindi nyo napagliso ang mga katropa ang inyong mga radyo kay magabulos na ang bulusay kapot si katropang Erwin Salinas. Mga katropa, saliwat, kaming inyong mga tagbalita.
3: Ako si katropang Wendell Balinari.
0: Kag si katropang Franz Sandro Burgos para sa nagaugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas.
2: XFM News.
5: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
6: XFM 103.9
7: The Secrets of Health.
8: Kaabala kinahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas gina siling blanga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya no, kun pasosyal-sosyal lang. Actually ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works, kun paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables o kun luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats, and then kun may ara depende sa option nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
9: Gusto mo ba?

0: Kung hindi naton dini mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduha, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabinagid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon. Ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini, reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang, ang aton sini mga ginakaon hindi maayo ma-absorb sa aton sini nga lawas tungon hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then, ang isa pagid, diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganini mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsene sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinlain nya balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas, Santhon Gold capsule, premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo. Kasi kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santhon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secrets of Health.
0: Gina-encourage yun naton ano nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may suplemento.
2: The Secrets of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Santhon Plus Coffee Mix, a Santhon Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ila sini nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sining Santhon Gold a Coffee Mix may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kagiban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secrets of Health.
3: Santhon Gold Live Testimony.
4: Aror balik si Nilo al Laguna. Laging nga sidi sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santhon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na sidi. Kalaga po nga napakagaling ng Santhon Plus Gold.
3: Mabibili sa mga butika.
5: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity, and of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Santhon Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Santhon Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
8: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santon Plus Herbal Oil? Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Ako si Sarah, sa akong kututan ni Lilo.
11: Sa akong

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult a doctor. Pagpili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanaka. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. Santon Gold. Live testimony.
2: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad. Sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
3: Daiba ang Zin Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka na.

0: po si Danny, isa ka bus driver. Upo tubig sa nawad na ko pagbiyahe ang Cess the Pain. Hindi ginadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sa Cess the Pain.
1: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ipili sa mga buti ka. Soundfall Gold, Coffee Mix.
2: Ako si Redder, damong ipamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Soundfall Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Soundfall Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Ipili sa mga buti ka.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
4: Na XFM kid how?
5: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
4: Na XFM kid.
6: Inani ang music ah.
4: Na XFM kid.
6: Ay, pura ka lang music magkatapos bugtaw ka blamay ara kay sa mga balita. Blabs ang amin kay mga DJs nila kan.
7: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X ka X. Simply
4: may how kita pa
7: enjoy lang
4: nga XFM gid how
8: Timo
7: XFM 103.9
9: Likawan ang sobra nga alcohol mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen herbal capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.
10: Kumaan ka rin sa
11: sentro. Kamsa, bullseye.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Nababayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
4: sa XFM
1: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online, XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
5: Santon Gold, live testimony.
6: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Pupili sa pinakamalapit na butika sa New York.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabatsyag ko sa akon heart. Ipanikaw ako caffeine, pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abing ibala, nasawaan ko gin. Patsyag ko gin na-relax akon kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
1: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. Bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gitingog nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
9: Ako si Naldo. Pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah. That's a tummy burn. Let's do it again. And this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
11: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
12: Vision Next! Marami na ang natulungan!
13: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
12: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
14: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
15: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
16: Go! Let's get it!
15: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
16: Uh-huh.
15: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
17: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Nga enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas.

0: Exciting!
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR permit number 0098 series of 2026.

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika. XFM Network Philippines.
2: Mga katropa. X

0: ng sibuyas, ipagluluto ko lang ng ulam ang kumpare mo. Saan ba napunta si kumpare? Ayun, nagtatayo siya barang-barong sa ilalim ng tore. Ano? Mari, mapanganib sa tore.
1: Paano ka dyan, ate? Maaaring magdulot ng panganib sa buhay. At purwisyo sa komunidad ang pagtalo ng bahay o anumang struktura sa ilalim ng tore o linya ng kuryente.
0: Lakot! Punta ko muna ang kumpare mo para mapagsabihan at maitigil ang ginagawa niya.
1: Kapag nakakita ng ganitong gawain, report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
2: Isang paalala mula sa NGCP.
3: Kamaturan ang salandigan sa kalatalakayan. Kalatalakayan.
4: This country before the president and ensure a piece of paper and you ask me to do it.
3: Bullseye! Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
5: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts us to become a pandemic. It's not
3: Bullseye!
6: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
3: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sa tao. Bullseye!
7: Niliwak ko ng bata tapos may balay na ipapit mga sa ako. Pero wala nang nilaki
3: ng Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman.

Mayaga mga katropa, mayaga sa mga suki nato niya Tabarmati. Welcome na sa pagpakaragat na Dri sa Bullseye. Panamago naman nga adlaw mga katropa. Ang ato niya pag atubangon. It's Wednesday. Today is July 1. Nagasugo naman ito mga katropa sa ato niya panamago nga bulan. It's June, July, masulod naman ta after July, August, September, mag-per month na. Mayara naman sang gamay nga, sadya ang aton nga kabuhi mga katropa because lapit na Christmas. Lapit na Paskwa na naman, no? Pero okay lang na. Ano man nga sitwasyon nga nagyan natin sabong, importante, buhi. Importante. importante may ara ta Japon sa nga ika sangkol bala no nga i padayon sa aton nga pagpakabuhi mga katropa sa sining panahon. May mga gagbay kita nga mga ano nga makita da ko na ano pa kang sitwasyon katropa pareng lang ko no palanggaan lang na tipigin na lang na para may ara kita sa nga pandugang-dugang sa aton nga adlaw-adlaw katropa no. Welcome mga katropa, katropang Win Salinas. Supod naton sa technical side katropang Chris Librando. Direkta lamang sa Bullseye mga katropa. Well, sumong adlaw mga katropa, medyo nami aton nga panahon way nag-ulan, way nag-buhos ang aton nga karangitan sa nga madabol nga ulan kag nami subong bugtaw kita ta mga kauturan ta nga nagadulo jogging na di mayo man na no let's keep it active maging active lang tapos mayo lang ah no enjoy lang ang aton nga pagpakabuhi mga katropa sa sunod panahon. Alright, pira na mga balita aton nga tutukan this morning sa aton nga pagpangalagad mga katropa. Headlines. Ario, sobra isa kalibo. Kamangan napatay nga baboy, nabalhag. Sa Negros Occidental, inibangod sang ASF. Aray pa mga katropa, Negros Occidental, nagdeklara na sa state of calamity bangod sa RSSI, katropa, samtang ari-ay, sudad sa bakulod naman, nag-issue naman mga abyan sa executive order kontra ASF. Iba raon tara, pinakamalitest update karon dugay-dugay sa aton nga palatuntunan. Sa aton nga pagpangalaga natin sa aga mga katropa, pila ka ba eskwelahan diri sa Sulod sa Bakulod nagpatigayo na sang ilang enhanced security and safety protocol nan amo ring nami para sa mga kultura naton nga para sa mga estudyante naton amo man nga hope bless ng aton nga mga ginikanan nga ang aton nga mga kabataan samtang nag-eskwela da salig kita nga safe sila tungkol eskwelahan nimo no isa ni sa mga lugar mga katropa nga wala nagalunta ang krimen no nga safe para sa aton nga mga kabataan no pero tianon muna ko na may nagalunta nga mga hitabo kag mga sitwasyon katropa so importante lang nga mas maayo pagid mapasiguro sa eskwelahan ta nga safe ang ilang mga kabataan dira subong no tungod sa mga hindi man sakto nga naglilapta nga mga impormasyon ho, pamahog. Kagunano pa nga mga sitwasyon katropa. Ginikanan, aton man nga bata, tipigan ta man, no? Pahibaloon ta sa mga responsibilidad nila. Kung kisang aton nga pagpakabuhi katropa, nag-aapekto sa responsibilidad ta sa mga kabataan ta mo, no? Kabayan ta ng bata ta, nag-obra ta, okay, takabalo ko na nung mga aktibidades sa mga bata, no? Ibot ka lang, nga mo na, na-involver na sa mga krimen, ha? Atunas Police Station, nadakpan, tungkol sa nga kinagual o kung sa nga ginamo, kung ano pang ginimo, ito. So, call out ni, no? Sa aton nga mga responsibilidad, kita ka mga ginakanan, nga magpasanyog pa sa aton pagtatap sa aton mga kabataan. Emotional, physical, mental,
Ha? Nga mga responsibilidad niya dapat naton i ipatuhoy sa aton mga kabataan. Ari pa pira ka latest update mga katropa. Katapo sang INC nagpatigayon sang rally protesta sa EDSA. Rally suporta kay Senator Rodanti Marcoleta mga katropa. Hindi matapos nga nagpagwa na sang statement man to, intent ang DOJ. Kung ang ombudsman nga mag-file sang kaso nga plunder sa senador. Ti-petsasize mga katropa, masugod na ang impeachment ho. Ti-way takabalo kung anong sitwasyon, anong matabo. Kung kisa balos-balos, blang ni mo. Ang sadyas Pilipinas, di kung sino may gahom, sino ang may ikasangkol para depensahan ang ilang kaugalingon o gamito ng politika para sa ilang interes. Amo nang gakalatabo, di. Amo nang subo, mga katropa. Oras na ito, 7:29. Metro Manila, ginpailalom sa Red Alert, mga abyan. Pero ginalauman, subo nga adlaw, mapuli naman ah. Mabalik naman sa ilang mga kalantuan ah. Ilang mga puluyan ang ini mga nagrally protesta sa dito sa EDSA kahapon, no? Tungod sa medyo nakibot ning aton nga mga kapulisan to. Kay pamangkot sa ila, sige may ara ka mo permit, why sa mapakita sa permit, no? Medyo nag-alman ng pulista. Nga puhagon ka mo namon, ha? Puhagon ka mo namon. Bungkagon ka mo namon. Kay why ka mo permit, atong may permit gili. Patuloy ang laro. Anon tira karon kayo muna. Sobra mga katropa, result na sininya mga kilos protesta sa Iglesia ni Cristo nga mga katapos sa simbahan. Mga katropa, nagpailalom sa Red Alert ang Metro Manila, angot sa mga kabiyan. No, pamangkot sa pinakamakatulan ta, it's a people power name naman eh. Ma-trigger naman niya sa people power 3. Tanawang ta karon, pagpainuino, abis sa pinakamakatulan ta, anong ila paglantaw sa hindi? Oras na ito, 7:30 mga katropa. Good news para sa mga trabahante. At least may ara. Ang Metro Manila mga katropa, may ara na sa approved nga wage increase na 80 pesos. Ang gin-aprobahan nga saka sweldo sa mga minimum wage earners. Samtang gireduso nga mga katropa nga 200 pesos legislated wage increase sa Kongreso, ginatalakay naman. Tanahon-tanah karon na ang mga ining mga updates ni mga katropa kay para may balaan man sa publiko kung may ara sa mga adjustments sa sweldo mga katropa, no? Ang gindistansya sa record abis ang pila ka mga labor groups mga katropa since 2010 ang daw halos 50% mo. For this particular time, 3 years after katropa, o kung 3 years after, ang ginapanaog ko no sang sweldo versus ha, sang iyang ang iya sweldo versus sa mga presyo sa mga baraklon mga katropa. Sa kinahanglanon niya baras parimanayta like bugas, sudan, kuryente, tubig, mga utilities natin kagunano pa. Pag-eskwela, pag-plitihan sa ato na adlaw-adlaw, pagka-unta adlaw-adlaw mga katropa, naghamboy na 30%. So, nabili na sweldo nga na sa ginakabigta nang insakto bala akma nga bayad ginakita sang isa ka mamumugon para makabakal siya sang kinahanglanon niya sa matag adlaw nga tanan. So 200 pesos across the board ni ang ilang pangita mga katropa ginaayo ka ginapropose ti na aprobahan naman isa una sa kamara galing wine ni Patalakay tungkol sa impeachment sang vice presidente tapos nag-eleksyon na. Why na eh?
Why not tumatupagan? Subong na buhi naman mga katropa. Ang proposed ng 200 pesos wage increase. Legislated ha? So kung naman yung sitwasyon, kag ano, maaprobahan ining 200 pesos gasaka sa sweldo mga katropa, it will be implemented nationwide. Kaya mo rin pinakamang sitwasyon man. Istoryahan ka mo na yung katropa, bla karon. Kay ang Metro Manila, yan nagpasaka, nagin sila sa may ara sa 80 pesos, more or less 700 pesos, basi mga 800 pesos ng per day nila ang daily rate nila mga katropa. Pero ano ang dapat paghimuon sa aton nga Department of Labor and Employment para mapunggan ini mga katropa ang inflation padayon, no? Because nga ti ang aton di way tumahimo eh. After one or two mga katropa, may movement sa aton nga expense, sa aton nga kagastuhanan, may movement sa mga presyo sa pangunang mga baraklon, no? So amo na ang nagaipit sa aton perme sa aton pagpakabuhi. Tara kayo ta man karon mga katropa sa aton nga pagpakaraga diri sa aton platosudan. Bullseye 733. Importante ang aton ikaayong lawas. Bisan ano pang istorya, bisan ano pang tikal aton, kung nagaloko ka, kung nagahigda ka sa imo panimalay tungod sang masakit, why na Japon, ha? Why Japon igo na? No, why Japon sang maayong si plastada sa pagpapamuhi ta, no? Kamala naman ta kung magmasakit ta, tanan apiktado, halin sa kita, pakadto sa trabaho, pakadto sa pagtatap naton sa aton mga kabataan. Amo rin ginambal, tabawal magkakasakit. Para na sa PhilHealth na. Para ni sa aton gobyerno. Nga grabing bayaran na ita, pero ang ilang ginatag sa aton nga serbisyo, kulang-kulang man, no? Ipabugal ta pang universal care health zero billing naton. Ipabugal ta pang kunano pang mga programa, may ara pa sa yakap, grabe pang mga proseso bow. But anyway mga katropa, aton yan tipigan ta kong gringon ta. Kami sa Yes to Health Incorporated mga katropa, nagpahibalugid sa inyo nga kung magmasakit ka, ang baboy-baboy mo na, ang kita mo na, ang ginatago-tago mo, ubos na. So, hindi na lang magmasakit mga katropa. Ariyo ah, tipigan ta. Ang approach naton, insaktong pag-supplemento sa aton nga mga bulong, aton nga mga vitamins sa lawas naton as preventive measure. Ang ginahambal ta, ang pag-inom sa premium D3 sa aton Santon Plus Gold, sa aton nga Santon Vitamin C, makabulig katropa sa pagpasanyog sa aton total immunity kontra sa mga viral infections. Ang premium D3 nagapabakon sa aton bones, of course mga katropa. Oy, kabalo ka mo. Nga isama ni sigura gamit para magmanage mga katropa sa cancer, no? Because may ara sa proseso ay pag inom mo siya sang ining vitamin D mga katropa, may ara sa proseso, ang proseso nga tawag apoptosis. Nga amat-amat mga katropa, gina-dispose ang aton lawas ang mga defective nga mga body cells. Ang mga cellulose lawas na ton, ginalantaw ito, do weak na, okay, disposed ka. Na, uy, weak na, oy, do cancer cell ka ho? Be, lantaw ta, chikun ta be, o, paglantaw to, ICO, i-dispose ka na, chupi. Pero mga katropa, pagkatapos naman, ang nagkakatalo, proseso na sa lawas ta.

0: update ang aton nga lawas, mga katropa. Sumag-o ka mga kasindila para ma-sustain nato na insaktong enerhiya. Ang problema, way na. Brought about sa mga sakit na nag-existent na daan sa lawas naton or aging, no? So, kinahanglan ta mag-dugang sila, makun mag-himo sa mga programa sila. That's why may aras ang vitamin D na ginahatag sila mga katropa to complete sa ining proseso kapatay sa mga body cells, which typically may aran na siya nga proseso pagkatapos mag-generate ng mga tabag. Oh, okay? Makabulig da ang supplementation sa tatlo ka mga produkto. Ang vitamin C, ang aton nga Santod Vitamin C, ang aton Santod Plus Gold, mga katropa. Makabulig mo da. Ang mangosteen, ang ampalaya, ang malunggay, ang garlic, ang spirulina. Nga makabulig sa aton mga katropa pagpataas ang aton immunity level. Kung baskog ang aton immunity level, ang aton nga body functions, mga functions sa mga body organs naton, bako Japon. So, makahimo sa sangiya, kaugalingon nga proseso. Amo na ang isa sa mga ginahambalt ng miraculo bla sa aton lawas, mga katropa. Nobody could do that, no? Nga, ang lawas naton mag-function based sa ginakaon ta. Okay? So, amo na, no? Isa pa, ang aton Santon Plus Gold. Bulig man antioxidant sa lawas naton kontra sa mga infections, mga katropa. Para hindi ta maigo sa mga sakit-sakit da. Kag hindi magtiniras lawas ta. Okay man naman masakit ta, waya problema. Pero ang question, ano kadugayon ang masakit? Kag ano kadasigon ang imo nga pag-ayo? Diba? So, amo na pinakamang concern naton. Okay. So, amo na, Santon Plus Gold, mga katropa, nga gina-control niya ang pagtaas ang spikes ng aton blood sugar. Gina-control niya man ang, o kung ginapanami pa, ang blood flow, bla. No? So, magnubo ang imo, ma-maintain mong insaktong blood pressure, katropa. Oh. So, amo na yung mga bulig niya sa insaktong mga supplementation. Plus, katropa, ang aton vitamin C. Ang Santon Vitamin C, kinanglan tamo ni para sa dasig nga pagproseso sa mga vitamins and minerals nga kinanglan sa lawas naton, inumo naton everyday, katropa, ang ining mga suplemento. Santon Vitamin C, nga kay why niya nag-update chan mo, why kay gasukas-sukas ni, oh, mayoy, nami lang niya, no, ang epekto sa mga katropa. Sa mga traditional vitamin C, kaya inuman naton, masukat ta, marain matyag ta. Kung kisa, hindi ka pa ka, hindi ka pa ka, ka eskwela, hindi ka pa ka kanto sa mga opisina mo, hindi ka pa ka report sa duty mo, no? Amo na bla? So, amo na mga katropa, tatlo ka mga produkto ha, memorize mo na. Dapat premium D3, ang aton nga Santon Plus Gold, aton nga Santon Vitamin C. Babakal nyo na sa mga butika, malapit sa inyong mga lugar, sa Mercury Drug Stores, sa South Star Drugs, sa aton TGP, sa Generica Drug Stores Nationwide, mga katropa. Or maybe, kanto ka mo to sa aton nga Yes to Health Wellness Center, ara kita sa Vinco Building, door number 4, door number 46, Lizarra Street, Vinco Building, Barangay 39, Bacolod City, mga katropa. Okie doks!
1: Ari na sila! Larga na!
0: Adlaw kita sa mga topiko naton karon, mga katropa, talakayo naton, no? Sa panumbalik naton sa aton palatuntunan, sekonta, ang update naman sa aton nga patrol. With katropang Franz Andro Burgos, mga katropa, mga latest development sa mga nagakalatabo di, no? Persona nga nag-post sa social media threat sa siyudad sang Escalante, mahimo nga pasakaan kaso ay dapat gin. Oo. Oh. Amo na ikong kisa ang failure sa implementation ta. Daw gina-escapuhan ba lang? Gina-escape na lang ang mga proseso na dapat ang mga minors ni dapat gina-file lang gina kaso. Ang mga minors ni dapat gina gipasakaan gin sa kaso katropa para ma-implement natin, ma-exercise natin ang proper intervention, no? Mambal naman isla nga katropang window, sobra ka naman imo iya, failan nyo gid kaso, bata, nga dapat ginatatap na sa, hindi. Ang aton ginahambal di mga katropa, mapatuman sa atong gobyerno ang intervention para maproteksyonan bata mo, para mag-angkon sa insaktong counseling, para mag-angkon sa insaktong pag-paintsindi sang iyang ginhimo nga sala. Nga sa dason hindi na mahimo, mga katropa. Kuya pabor ko, mga katropa, pabor ko nga i-implement fully ang aton nga Juvenile Justice and Welfare Act base sa iyang description, base sa iyang mandato. Okay, anong mandato? Dapat ginahambal ta nga may ara sa insakto nga intervention sa mga kabataan.

0: We have to really cut ang custody sa parents kag ibutang sa mga sentro sa aton center kay para matagaan sang insaktong pagtatap ang bata, no? Way matagambal ka ting ginikanan, hindi ka blo magtatap, pero pasensya mga katropa, not all ginikanan nagatatap sa bata insakto. Kung kisag na pabayaan man lang na, tanawab lang mga rugby boys, oh. It's not about nga nag-rugby lang sila. It's one of the factor nga arada sila because ang parental obligation, failure, why mahatag sa mga kabataan nga ni. So okay, we have to do something, no? Before pwede mag-escalate sa mga sitwasyon. Di ba? Oras natin sa 7:42 na, makomersyal ako, katropang Chris, ha? Pagkatapos, diba, Rick? Kahit pagkatapos, mga katropa, sang panumdom, standby.
1: Bullseye, XFM 90.3, XFM 103.9, Santon Gold, live testimony.
2: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya, nasakan ba yung mata ko at the time, nag-maintenance ako ng Santon Gold, thank you Lord talaga, unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
3: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Yvonne, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Buklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Mapipili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
7: Kung si Hazel Lunarcia sa una, gainyong ko sa ordinary lang kape, pero sige aslum sa nga konsyon, isaga pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix Kid, ang the best na kape.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
9: Mapibili sa mga butika.
10: Wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo! Oh. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Oo eh, ako paya. Kabalo kay ning Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo?
10: Oo, oh, gali. Diri yun.
11: Ah, dali na.
12: Tila ba may hangin sa tiyan?
13: At masakit sa pakiramdam?
12: Kabagyan!
13: Mag Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang,
13: tanggal agad ang kabag.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid
12: na all-in-one.
13: Sa presyong magaan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
14: Sister Pain.
15: Mas gari mo sa kaservice ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ko sa'yo. Matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
14: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
14: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa ipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
14: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
17: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis. arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin. Sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
18: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
19: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
20: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
21: Vision Next! Marami na ang natulungan!
22: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
21: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
23: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
24: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
23: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
25: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
26: Go! Let's get it!
25: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
26: Uh-huh.
25: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
27: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
23: Sister Payne.
28: Si Michelle Legale, isa kasi

0: Parang pain. Fast and safe. No! Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pagpili sa mga butika.
0: Santon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
1: Pagpili sa mga butika.
3: XFM 103.9.
4: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
5: Nga, XFM kid how?
6: Kay pagbukta ko, balita da yun mo.
5: Nga, XFM kid?
7: Eh, nanyang music ah.
5: Nga, XFM kid?
7: Ay,
8: wala ka lang music magkatapos bukta ko. Mayara ko yung mga balita. Blabos yung amin, bigit yung mga DJs nila.
9: Wala sang konkreto nga sabat.
10: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
5: may how kita pa.
10: Enjoy lang.
5: Nga, XFM, gid how?
11: Timo!
3: XFM 103.9. Balansing nga mga komentaryo.
12: Pwede,
13: nga nag-atrust ang public opinion.
3: Objective.
13: Prangka,
3: kagdiretso sa mga punto.
14: Nga medyo isog pa sila yan.
3: Ini ang bullseye.
15: Balik na mga katropas, papaglagin naton sa aton nga palatuntunan diri sa Bullseye. Ang pila ka mga bagay Japon nga natutukan ta ang sitwasyon sa mga kabataan ta. Ang last time to is karante, nagpagwa naman ta mga katropas ang threto. Basta may panupok, may mas-shooting, school shooting, ano pang term nyo da? Ginambal di permiso nga, mental health din sa nga issue. Pero dapat... mental health siya. That's why kinahanglan may mga programa kita mga katropa. Hindi lang, kinahanglan maging stagnant aton yung implementasyon. Kaga makadto naman ito sa Uloariglo nga wala kita sang may mapasakaan nga kaso. Kaya muna sang failure kung kisa mga katropa mo sa pag-implementar sang laye ang enforcement naton, ang full enforcement naton sa mga layita the response Pilipinas. Pilipinas mo damo laye pero hindi nato ma-implementar. Hindi ta mapatuman sakto nga kay ti may consideration for me. Why nagreklamo? Ari pagidla? Kay ang kaso sang murder kag rape kag ang depending gravity sang homicide mga katropa. They're supposedly a filing of cases. Obligasyon sa aton nga mga kapulisan sa pagpangalap sa mga impormasyon kag the ebidensya para filean ang isa ka suspitsado sang kaso. Ang problema kay gihulat ta permiso ang mareklamo, ma-file sa kaso. Hindi ba prosper ang kaso kay way may patindog nga reklamo mga katropa mo. So ina nga part mga katropa, burden man is pulista nga mambals la ma-file kami kaso pero ti anon mo da kay ang aggrieved party hindi mag-file sa kaso so hindi makuha ang access nga ang insakto nga access sa mga impormasyon kontra sa mga suspect katropa no kwa outre because dito sa Escalante plano gid sa ang Escalante PNP nga ma-file sa kaso sa ining bata nga o kun sang ining minor nga nag pagwato sang shooting threat dito sa Escalante National High School. Kuwanta bilang mga detalye upod kay katropang France Andrew Burgos.
3: XFM Live Reports.
15: Katropang France, may aga.
16: Katropang Irvine, sa ato ni nga latest update sa online threat ni bala nga nag-disbo sa siya sa Escalante kag sa bilog na nga puso Pilipinas. Kay katropang Irvine, ang ining nga insidente involved rin ang mga minor de edad ang wala na sambit ni nga plano nga magpatigayon sa mga shooting. Grabe po sa Escalante National High School. Last pag-gaining kita pa kayo nga istorya nga muning nagwa, no? Matapos, nga na, ano ni, nga nakita ka ito Erwin sa isa ka social media post, kabagdanan nga nag-cause inis ng concern kag pagkangawa, gito lang, sa mga estudyante, mga ginikanan, and also mga manunudlo sa Siningabulutuan, no? Escalante National High School. Katro pa Erwin, drain na ito na ibaluan sa kay Police Lieutenant Colonel Florendo Pardo. Katropa Erwin,
1: oho.
16: Ang nag-screenshot ni Gale, nga tumalang si alias Gia,
1: oho.
16: Babae,
1: oho.
16: Hindi pa tumatubo, tuntutuo itong tao.
1: Ay?
16: Oo.
1: Troll to? Ano man?
16: Doon mo lang gin-clarify na ito kung si Katon to o kung hindi. Kaysa information niya na-receive na ito with the Police Lieutenant Colonel Pardo,
1: oo.
16: Nagliwat ang pangalan ang iniinya persona.
1: Uy, hala. Nanago.
16: Sa social media.
1: Oo.
16: Kaya mo na subong Katropa Erwin na investigate ang Escalante City PNP. Kaya ang cellphone ko sa bata daan nga si alias Jacob, Tubla Katropa Erwin, ang ikusto din na kaya sa Regional Anti-Cyber Crime Unit o Unraco. Para ma-investigaran to, ma-examine ang cellphone at kasi may ma-retrieve itong mga importante ng mga information ang sa sining nga bagay sa plano ni nga ma-shooting. Pero Katropa Erwin, di rin, no? Ang lalantawon, di rin Katropa Erwin, nga sa malipot nga pulong, ang malasulon dire, amuning si Gia.
1: Oho.
16: Kahit in screenshot kay Katropa Erwin, tapos ginpost sa social media, ginmention pa to ang LGU sa Escalante, and also the names ng school, kag nagpanabot ng concern sa pumuluyo about sa sininga plano nga ma-shooting dira ang matabo sa sulusang eskwilahan. Galing Katropa Erwin na dire na ano sa kapulisan, na-trace to nila ang account ni Jacob. Na pagkigamutan si Jacob. Na istorya nila si Jacob Katropa Erwin. Na siling isang sining bata, estudyante. Estudyante ni Katropa Erwin sa sina-ID na sa estudyante galing sa Escalante National High School. Pero sa piyak sa barangay, kagdito siya nag-eskwila. Payman sa syudad sa Escalante. Pero tayo kita pa Erwin, brain na ito na pag-iban, kasi Jacob na ang-istorya na galing sa kapulisan o pulsi ang nanay or ginikanan. Then ito na natukiban kita pa Erwin na yung cellphone ni Kondo ni Jacob, nasa doon na guba na ni Kondo niya yung cellphone eh. So, duwain na sa kalubla na access ang iyang social media. So, tiyan mo nang iyang mga alibay kita pa Erwin sa kapulisan. Kaya ito, may cellphone siya kung nung do which is do kumon, dala makabi nga kumon.
1: Pwede ka nagamit siya yun.
16: Sa sulos ng balay, doon mo na Katropa Erwin, no? And one thing pag itira is do hindi pa man mahambal na cellphone.
1: Oo.
16: Kung sino gitong nagkapanagiyang, which is say, basi posible na. Kung access ang iban, natingin sa skuhan, no? Pero teka lang Katropa Erwin, dira na nagtapos ang sabayin ni Jacob sa pagkatubang sinis na autoridad. Tingin na no, kasi sa kapulisan niya, wala na tayo, hindi na tayo, wala na tayo jurisdiction ng kapulisan sa iya. Napuli na to siya, nagpapuli na siya. Pero dira subong karoon Katropa Erwin, ginapangita sa kapulisan si Gia.
1: Okay.
16: Kaya si Gia ni ang nagpost,
1: Na
16: nagpost ang kangawa, do uneasiness ang lugar. Nagpanik ang mga residente, ang mga pumuloyo, binigil mga ginikanan. Bungod sa social media post ni Gia. Kaya po ni Subo Katropa Erwin, ang ilang ginibistigaran, kaya ginapangita ni si Gia kung ano nang tinutuyo si ni kay si Ampunto sa istorya. Dari, basi sakto, giblaw. Sakto, wala sa kamatuuran. Kung gusto nang ginibistigaran na Katropa Erwin, mag-agawa atensyon from the public para ma- I don't know, no? Kung may tinutuyo, miss lang mag-monetize man sa social media. Kung may iba sa ganyan mga plano, man Katropang Erwin. No?
15: Katropang friends, before that, si Gia, amun ay nag-post subong. Kag si Jacob, nag-nigar. Nga, why ko na iya ka balo? Kay, why kami, why gid man siya? May arasang formal nga pag, paghimutig sini sang post nga halin sa kay Jacob.
16: So, pag ina-cover, win ang punto tira, no?
15: Oh.
16: Oh, which is si Mahinto ni Jacob yan, doon nag-kung saan na pala, oh, wife niya kabalo niya, doon, siyempre, in short, siya sa sining istorya, pinanginwala pala.
15: Oh, si Daydayon ta, kay base may tao nga ara sa likod sini nga nagposto. Si Gia naman nag-exister ni sa bilang persona.
16: Posible kay Trapper Erwin, pero tinitingala lang din ng kapulisan sa kuhaan ni sa tani sa statement na.
15: Oo.
16: Hindi na siya makita kahit si Daydayon ang pangalan.
15: Nanago.
16: Oo. Si isa ni sa tani sa mga importante man nga bahin na kuhaan pa lang kang detalye na lang sa bahay sa investigation.
15: Oh, basi yung kulbaan man katropang France.
16: Munang weta na balaan ka Trapper Erwin kung pure ang intention po kung hindi sa sininga social media post.
15: Oo. Oh, oh.
16: So, tayo mo pag ginibigan kong side man sa karo ka pa Erwin, ang mo maling kontra sa katong mga otoridad mo, no? Ang kung pikit, yung naningin yung informasyon kung saan ko,
15: di
16: sa inisip naman kontra sa mga kapulisan.
15: Oh.
16: Kaya, which is the nag-yogi the attention sa publiko mo.
15: Oo. Grabe, abi ang pag-trend sa content, sa post, abi ka tropang France, basi bala nag-angkon man sang mga palaminsaron ba na si Gia bla kaginadlukan man siya
16: Amo ginakatrapermi kaya siyempre ano mo siya gito ang nagano daan nakita saan nga nag-post ba na
15: oo base mga file sa kaso
16: ito nagpagito yung iyang social media post sa publiko
15: oo
16: o sa tanangit bisan din na parte sa Pilipinas may mga nakakita na to mo.
15: Pero importante ba ng Gores PNP may confirmation sa post Katropang France, no? Di ba?
16: Gani man. Pero ganito kita pa rin. Topo lang nang wala pa na ano, guys. Kung ang ini nga nag-post na si Gian eh.
15: Oo.
16: Is sinogi ni siya.
15: Oho.
16: So, tawo ginibla. Kung iba niya tawo niya nakagamit. Gamit lang ang iya pangalan kagang picture. Doka subo na nga sa Erwin, it's very, ano na mo, accessible na lang.
15: Oo, ang Facebook.
16: Na maka-grab ka na photos, maka-ano ka na da, makagamit ka na sa pangalan, sa sinangatawo, bisan hindi man ikaw ina, di ba, no? Kaya mo na subo ang mabudlay ka na sa Erwin, hindi man ang dalidalitaan subo sa kapulisan madakpan. Kaya to all good time, sigaran mo na, hindi man yung ma-identify ganin mismo sa Rafo, eh.
15: Oo.
16: Kita naka-experience siya. Kita sa nga muna kabagay nga nag-gati. Basi kung na-trace mo yung nga persona.